0: ano ka matuod niyo bay katropang Michael eh, follow up mo binay karon da sa natungdan. Oh, ningging kawatan nga ni ho, no? Kag i-check ang barangay kung kilala ni nilang bata nga ni. Oh, sa bagay balapad ning tisa eh, no? Kag kunway ni siya bulutangan, bitbiton mo gid, no? Nami, hindi ni kung lagson mo ni siya, hindi na ni ka dasig dalagan mo at sunod hindi niya pagbuyan ang itlog mo.
1: Ay!
0: Di ba? Oh, laban-laban buyan na gid ni daw. Ay, ayo. Sige, ah, sa aton sini pagpangalagad, no? So basi kilala niyo tong tuntong ato. Ha, mga kaabyanan, so lihog lang, ha, ipalinton lang daw ah, sa barangay sa so, aton sini mga barangay opisyal, ha, mga kaabyanan. Bullseye. Okay, inyo na batian ang unang hugnat sa mga balita dari sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga. Siyempre, ini buylog naman nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon Vitamin C. Vitamin C.
0: Okay, sa mga katropa naton dira nga permi lang maluya ang lawas. Permi lang nagabatsyag sang balatian. May kaduka kada semana na lang yan, may ginabatsyag ka, no? Meron na tao na mo. Kung may tao nga may mabakod sa inyong system, mga kaabyanan, may tao man yang balatian nun. Pero without knowing, kulang lang gid sila yasang vitamin C. Di ba? Kasi ginatamad lang, no? Di man pala kaon prutas. Why man sang supply ko, di luya gid permilawas mo. Kamo na gani sa aton nga mga katropa dira. So hindi naton pagkalipatan na duwad daw ang pag-inom sang Santon Vitamin C. Kaya ang tao nga may mabakod nga, ang tao nga nag-inom permisin eh, amo man ang tao nga may mabakod nga immune system adlaw-adlaw. Di ba? So, manami sa Santon Vitamin C, kay nanacidic, alkaline base, pwede mo siya imnon, bisan wala kakapamahaw. No? Kagamuni siyang vitamin C nga hihalin sa mangustin. That's why mga kaabyanan, nga ti, makuan mo gid, no? Ma-enjoy mo gid, ah. No, ang ibanda, kinanglan pa nga nakakaon ka gid, no? Kikun hindi, mahapdi sa chanbla, kay matama, kaslum. So, iniya, why kita have some problema. No? Ako ya, pag-abot ko diyo, kusa malipat ko sa balay mag-inom, adri ko ga-inom, ay pa ko nakapamahaw, ga-inom na ko. Nami gani, kay ti, wala pa sang kuan bla, ang tanan niya nutrients, ah, sang vitamin C, palunapsop gid sa lawas mo. So, inom lang ha, isa, tub-tub, dua kakapsula sa kada adlaw mga katropa. Mabakal ang Santon Vitamin C sa mga suki na ito mga butika diri sa Roja City, kag probinsya sang Capiz, no? Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa Raman Mabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop, Santon Vitamin C.
2: Bullseye!
0: Okay, hindi na tayo magpadugay-dugay pa. Kwanta na yung subong maruleta ta. Maruleta ta, isa ka kwan, isa ka premium D3. Ang ato nito pa nagtag sa subong aga, ready na katropang Jason. Okay, so samtang ready ni katropang Jason, manamyaw kita anay sa mga suki na ton nga nagatambay, no? Diri sa ton sininga pagpangalagad subong aga. Nakatulo tambay kay na si Ryan Sina de la Cruz. Galing kay siling niya, dikit ko ka palawig kay Kuan Gid, no? Damo gid obligasyon. Importante nakalingling-lingling siya di sa aton, no? Okay, good morning lang ha. Kay Ma'am Anali Bukala, bakila, aga pa man nagbugtaw, no? The winner man naton si Ma'am Anali. Tanong mo ikli, mga imor, sininga na nag-andi, no? Kay Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning, Sir Jobs. Maradyo ko, Danaya. Later lang ko ma-online. Enjoy, gina-enjoy gid sang nila, ang mga radyo nila, subong, oh. Solomon Antonio, good morning, katropang Joven, watching live. Samtang gabi, ahi, tricycle, das banwa, sang Pontevedra. Si Solomon Antonio, masami katuguro sa KTV Bar Ay. Ang bali Mama Sheila de la Cruz to, mga kanila toto, da Solomon Antonio, ila ko ng mga babajing da, mga halin sa Cebu. Mga Cebuano, Solomon Antonio. Ay, sige, kay Mother Elma Orda Sagihap, good morning Sir Joven, watching from President Rojas. Mga pi kita, with balinghoy.
3: Wow!
0: Kanami isang pamahaw ha. No? Okay, good morning katropang Joven and everyone. Oh, halin naman kay Teacher Eileen. Halin sa Barangay Barra, Roja City. Okay, kay Ma'am Aid Nagilion Bores, ma'am.
1: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok. Kag, ambal ni Ryan, oh, medyo late kita subong kay ginahilanat akon, ginalagnat akon, no? 7 a.m. nga estudyante, ahay. Get well soon lang da sa bata mo, ha? Okay, tay Musok, kag kay Eric Berry nga nagatutok man diri sa aton niya pagpangalagad, maayong aga. Kag kay Doy Arthur. So, kamusta ang mga taga-maayon da?
1: Good morning!
0: Ha, Doy Arthur, no? Kay Nini Bacas, Tini de Latina, dira sa Andrada, sa Barangay Banica. Kay Maria Gabeya Bermejo, dira sa President Rojas. Kag Subungman, sa kay Jovert Delphine. No? Nagatutok man diri sa aton sininga pag pangalagad. Banya, good morning, idol ko. Oh, guwapo, Job. Oh, grabe. Ito, tinuoy lang gamay si Rangkwa na kasi malabo lang screen mo dyan. Okay. Kay Marichol Baladejo, no? Salamat sa pagtutok, no? Sino pagid? Ang Ari Dire. Marilyn Ibajos, Finis Pantilaga, mayong aga, katropang Joven, kag, sa tanan yung mga katropa, oh, ng mga listeners and viewers. Oh, sige. The winner man ni nagligad si... Ah, hindi. Ito siya laing gali. Okay. Kay Ma'am Lisa Rigala, no? Oh, good AM, katropang Sir Jobs. Gatuto kami din sa Bullseye sa programa mo. Salamat, ha? Kay Joanne Bofill. Kag kay Cyrus Ordas Agihap, no? Shoutout lang da, no? Kay Lloyd Navales. Good morning, katropang Joven. Oh, while we conducted a job in the company, be professional. Oh, tsakto na. Dapat maging professional ang tanan. Marisa Navarro, kag Subungman, kay Monroy Ayayo. Sa mga taga-barangay, libas da. Sa mga taga-Purok Uno.
1: Good morning!
0: Mayong aga lang sa inyo. No? Kay Marge Berico Bituon, dira sa Barangay Lawaan. Gina-enjoy niyo man ang iya. Sini nga bago nga radyo. Sa inyo da.
1: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok. Eli Ariaga. Salamat kay G. Salomillo Escalada, kag Subuman sa kay Randy Archaga Santesas. No, John Mark Pedroso, kag Ernesto Alvarez dira sa Ligaspi Ilawod, sa Barangay 5. Nakatutok sila da pirmi. No, dira man sa Matcom Burgos mga kaabyanan. All right. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, kag Tatay Glenn dira sa Barangay 8.
1: Good morning!
0: Nagatutok man. Si MJD Araman, no? Good morning, halong ang tanan, and God bless. O, diba yung maging greet si ko, ano? Regali. No? Mayong aga man, okay, baba, Joey, Dayalo, nga nagpulaw sang iya kambing, nga nag-anak kahapon. Congrats, baba. Another Junakis na naman. Ay, ang bali, Joey Dayalo. Mayo pang kanding nagbata.
3: Ayaw!
0: Ambal na gurong kilala ko saan o na siya bay.
3: Ayoy!
0: Mayo pang kanding. Ay, kanding-kanding.
3: Ayoy!
0: Okay, Ma'am Susan Dolor, dira sa Singapore, no? Good morning lang kung kuno sa tanan nga nagapamati. No, tani sir, ginaayad na lang siya lampusan sa ulo hasta siya ma dead ski ang kriminal niya. Ay, gamugot gid si Ma'am Sheila ho. Okay. Mabuot para mabuot pag tinandog ang mabuot wala gaano sa imo ambot ano ang himuon sa imo sang mabuot nga tabo. Yo dia. Okay, sige kaya Anali Ubafial nakatutok man no kag kay Bernard Villanueva. Kay Ma'am Amy Villagracia Tandog araman siya. Kag kay Sir Danny De Martin, no? Good morning Sir Jobs. Oh, ako Sir Jobs gina baligya man, oh. Oh, gabaligya man gani bay bayi, oh, sa Barangay Lanot galing si Katropang Aira wala magawa. Oh, siya kwarto pagbaligya ko sa balay sa Sibagwan. Oy, si Basiga Huragok pato saya. Amo na nga way kagagawa. Dere ba, dere lagaw sa amo na. Meb Sanisco, no? Good morning. XFM, nationwide, kag sa mga katropa worldwide, nakatutok ng Pamkrit Boys. Tirik Toda, Tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag class members.
3: Yahoo!
0: Okay, sige, kay Tristan Yat Gulay mayong aga. No, happy happy birthday aray kay Parikoy Victor Arboleda, kag SG Ariel Montañez. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Singkere, pag may birthday, syempre, may birthday song.

0: All right, happy happy birthday ha. Dala na mga nagaselebrar sang ila kadlawan subong way naton matamyaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton pala tuntunon. Do may greetings ka man da katropang Jason pero gamay-gamay gina hindi ko ginaya makita. So, padako alang na. No, dako apagid. Oh, hindi ko ginaya makita iya mga muna. Oh, di ba? Nan, amo na iyang mga tirada. Oh, ah, paki-greet lang kuno kay misis niya, ha, ah, Idilia Alier nga nagapamati da sa tindahan sa Barangay Milibili, oh. Oh, high school halin kay Mark Jason Hayahay, no? Ah, ginapatamyaw ang bisita ta kay na sir, oh. Mangayo siya radyo, ara ba si katropang Ira da. Okay, sige ha, nagtutok ha, diri sa ato niya pagpangalagad. Sige, ang nagkawat sang mga itlog, ha, sang trade daw, parehas lang sang opisyal, sang barangay, niya mga kawatan.
1: Ayoy!
0: May hugot kapag niya Bernard, ya. Okay, sige, okay, oh, si Crystal Maria Joy Libardo, good Tuesday everyone, hello katropang Joven. Baki shout out lang ko da sa beautiful girlie ko kay Rogelin Crystal Joy Libardo kag kay mother niya ko na Maria Libardo. Always gid nakatutok diri sa aton pala tuntunan. Jabanunoy mayong aga Robert Jude Padilla kag kay Delilah Way.
2: Good morning.
0: Okay kay Mother Virginia Taglay Ropa, no? Good morning ha, nagapamati kami sa housing sa Pian sa Bilao. Okay, sige. Kay Jacqueline Bonsalan Osorio pa shoutout lang sir kay Hazel Lawis tagiya sang Changge diri sa Ligaspi Ilabodo nga ginabaklan ko uga. Kagano ni? Oh, bation gid diri ang Galanog ang XFM kay Ernesto Alvarez. Shoutout lang da sa Barangay 5. Okay, kay Noy de la Cruz Pareño, good morning Sir Joven, pag-greet bang ko da si Mama sang happy 75th birthday. Thank you. Oy, happy birthday ha. Oy, mugin butang ala ni mama mo, no? Okay, kay Rafael Torbudigno, Rose Dasig, ma'am, dira sa Ibisan. Oh, good morning, sir. Oh, basko gidi ang radyo di sa buke do. Ah, sige, enjoy na sila da. Ah, oh, gapamukaw ganang tingog mo. Ah, oh, hambal ni Shin. Uy, oh, pukawoy na siya kay gahulat ang mga estudyante niya. Oh, oh di ba? Eh, pati lang kung nungupang mukaw ang tingo ko. Gabugtaw, ginasyaga. Kaya may ginabantayan-bantayan na siya sa program ko. Basi matabinas naman ko.
1: Ayoy!
0: Good morning na da kay Shin, ma'am, ha? Oh, good morning, katropa Lodi Jobo. Nakatuto kami di sa Bulsay. Sige, Joey Catalan. Good morning, sir. Shoutout kay Chef Melbs Anisco. Okay. Idol, bahala na. Di ba la, 3 times mag... meet sa Bausi, nga man sa ako ni Kadua pa lang tinagaan na sa barangay endorsement ang pihak nga panig. Oh, tama na, pero ginatamyaw ko pa sila. Ah, nga babawi. Ah, ang mga tampuhaw kagagawa dito na, no? Bao ah. Ay, sige lang ah. Pwede mo muna gyapon makustyon. No? Okay, pauli na di MJD para ka mihi-mihi. Sala di magtirada si Jabanuno pero ginabantay niya yung giho ni MJ mo. Oh, kita mo ay naka-react si MJ ho oh, sa tirada mo Jabanuno, maluoy ka. Okay, kay Cherry Belches, good morning landa. No, kay Mary Jane ano ni Baing. Oh, good morning po. Shout out kay Eric Bering. Oh, damo ga enjoy sang ila radyo bata ni ako man.
1: Oh no.
0: Oy, ga enjoy ka man da sa hindi man na hindi mata na mabatian sa Malaysia. Oh, di ba, Jabanunoy? Puli, di ba la? Para makamihi-mihi ka ko, no?
1: Ayaw!
0: Oh, di ba? Kulang ka pa. Oh, kay Ma'am Analibo Kala, bakila, makadto ko da, Sir Carol. Ah, oh, makadto si Ma'am Analeo. Ginahulat na gid ni katropang Ira.
1: Ayoy!
0: Na-miss ka niya ko, no? Okay. Kay Toto Baldison Escalada, mayong aga pa rin ko, ay. Kagkay John Mill Daigan, pagritman sa akong magulang nga si Jonah May Daigan, nga naga-birthday subong. Sa family Daigan, da, no? Dorado from John Mill Daigan, nga ari sa agluway panitan. Okay, sige kay John na may daigan, happy birthday. Nagpa-shout out mo ko doon sa brother niya ho sa Bacolod kay Benito Aguilion. Happy 60th birthday. Ay, damo ka birthday subong no. Di ba? Sige, happy happy birthday da sa kay Sir Benito Aguilion. Ang nagasulog sang iya kaadlawan. Ari na nag-react na, Jabanunoy, si, kwa na, si MJD. Moiset ka ko, no? Moiset. Maluhoy ka. Okay, sige. Mahaw tayo, Idol Jobo, konsudan, adobo nga, ano ni, tangkong kagpasayan, tinami na na, no? Nga pa, mahaw na. Okay, ano na? Ready na rin ulit, tata. Sige, paparulit, tata, anay, ah. Malas 8:17 pa malang diwa. Okay, paparulit, tata, anay, mga katropa. Mga naka-like, follow, share, and subscribe. Kung huwag ka mo madala pangalan nyo, dami nito to say, may kulangin ka mo. Ay, kanugon man ang oportunidad nga na, mga katropa, no? Okay, sige. Isag kabak sang premium D3, mga katropa. Ari na!
1: Mga katropa! Exciting dito!
0: Sige, katropang Jason, spin mo na!
2: Umaga pa lang, papapangiti ka kapag XFM na.
0: Ang sa halin sa radyo, nagbalik sa online, no?
2: Kaya saan ka pa?
0: Siguro ho lang, may mga load, ha? Para makareact na yun, ha? Ikaw ang pagkabala ka, galibot man si katropang Michael sa barangay. Kunwai ka muda, kwan nati, basi sa barangay, o sortihun ka muda. Si Pictos ni boss, sambal niya, present sir! Animalis, why pagani? Okay, yari na nagahinay ng aton sining ruleta. Sino yan makabaton mga katropa, sang isa kabak, sang premium D3. Okay, yari na. Oops, nagahinay siya. Halin sa blue. Pagkanto sa pula, sino ining pula? Bog, hambal sa, untat na! Ay, galing kayo, sige, pandalagan sa ruleta, pula na! Pero daw may yelo pa! Oops! Nag-yelo, mga katropa! Ay, congratulations, Alice at Tamshua. No? Alice at mamalay sa Tamshua, Ma'am Sheila de la Cruz, may 1 minute and 22 seconds ka to react!
1: Mga katropa, excited!

pangiti. Abi, kung makariak, abi, kung makariak. Basta nitigin na, ha? 1 minute and 22 seconds. Ah, Ma'am Ali sa Tamsha, kung ara ka. Mga lain-lain na nag-present, di. Oh, si Romel Abtik Blago. Oh, good morning landa sa imo, ha? Sa Mungpong. Kami ang katropa mo. Oh, nawala, ha? Oh, Ma'am Alice, Ma'am Michelle de la Cruz, may ara ka dagin lamang sang 30 segundo.

0: 20 segundos. Ara, gachuap-chuap na. Gusto nyo mo tapos na 10 seconds! Why pa sang, kwano, at Alisa Tamsyo nga nag-react ko? Ah, nagpanindahan, guro. Abaw!
1: Bullseye!
0: Daway, gid. Why may nag-react ko? Oh, ambal ni MJD absent gani! Oh, ambal ni Marts Berico, bituon sa inya spin ulit, abi, sir. No? Grabe, oh. Oh, present, buhi ko, buhi pa ko, dire, pariko, jobs, ah, sa Pure Flow Water Refilling Station. Okay, why good? Oh, why good? Damo, ginaga, kwano? Oh, sige, ga-congratulate na, pero hindi pa ta mag-congratulate, basta wa ay nag-react. Oh, why good ka-react si Alice sa Tamsyo, ah, oh. Sige. Oh, isa pa, katirada. Ah, sa aton sininga, katropa leta. Spin mo na yan, katropang Jason.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Umaga palanggo. Oh, bali, Ma'am Susan, doon siya kapaligo pa to siya. Okay na, guy. Si Ma'am Lisa, di gala niya, present ko de, sir. O, ti ikaw, yai. Okay na, Lisa Loreto Basinang. Coffee lang, akon.
3: Radyo na pinakamasaya, katropa mo forever.
0: Jacqueline Bonsalan, sorry, another spin, sir. Kay ako na sinang madaog. Oh, grabe, ha. O, bali mo man nalibukala ba? Kila sayang ba? Ay, sayang eh, makin mo na. O, mga ganitutok, ganit ka mo, tutok. Okay, hari na, nagahinay na. Oops! Oops! Pula! No, kilala ko ganyang blow, pero no, hinahinay na, pero lumapaw naman siya, lumapaw! Lumapaw sa ngala ni MJD! Subong aral sa pula, pero ang pula! Lindon Hano! Ikaw ang winner! Lindon Hano, may 1 minute and 22 seconds ka to react!
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Kita ko ganyang MJD ng ngalan mo. Oh, ay lumapaw pa sa Yahoo. Ah, ginapananaw ko naman si MJD. Gapudag-pudag siya, dala tumbling tatlo ka ligid-ligid. Ah, dala split. Ay lumapaw yung ngalan. Oh, Lindon Hano, diin ka na. Pangayuyuan nyo lang, natulugan si Lindon Hano.
2: XFM makes life better.
0: Oh, hindi nyo na mabasulan si Jason. Sina kay ruleta na iya, ha? Nabasulo nyo naman si katropang Jason, yaw. Kita ko ganyan ngalan, pang blue ngalan ni MJD mo. Hinahinay na, pero daw may hangin niya naguyup. Ah, sus! Why, kabulig ang mihi-mihi isang kanding ni Jojo, ni Kwan, Joey, Baba Joey niya. Pero doon wala si Lindon Hano, aw. Oh, the why, no? Ginamala si Mihi-Mihi. Ay!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ka-react si Lindon Hano, hala. Oh, pero aray siya kaina eh, naalawagan ko pagani ng alan niya eh. Oh, pero wag yun siya ka-react. Be, basi na-delay lang, na-delay. No? Ay, why good? Oh, wala good. Uy. Oh, what happened? No? Oh, sige ba siya natulugan si ano? Ah, natulugan si Lindon Hano. Wala. Tulog saya. Oh, why good? Oh, why good? Oh, check ko din nga lang niya. Okay, bala mo, abtik na si katropang Jason eh. Oh, abot niya na dayon kunara. No? Okay, sige. Ah, ambal ni Rafael Torbodigno, isa pa. Oh, sige ah. Ha? Karoon ah, isa naman ah. Oh. Ah, para ginaguro sa akon. Okay, isa pa ko ha, kung huay pa ni, makomersyal ko. Okay, sige. Hanot liwat, katropang Jason.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, Lander Odicta, good morning lang ha. Sadya kami di, amoy kami di sa XFM ha. Sabas yung iba na bago lang kamo di bala Kwan Samon. Hindi lang di balita, dala namon. May mga pakulo kami di ha.
3: Sa araw-araw,
2: kayasan ka pa.
0: Bali Ma'am Lisa Digala, Ma'am MJD sa sunod, imo na na ma'am.
2: Una, radyo na
0: pin. Oh, ay gina, basta gina di malas ah.
2: Katropa mo
0: for... Oh, sige. No, ari na, nagamat-amat.

0: MJ, nilapit-lapit na lang siya, no? Siya naman to kay Inang Green, kay Balamo, kung may nagadaog na ginamaynos na natonda yun. Binakakast ng pangalan. Iya naman ngalan, kita ko naman niya. Grabe, oh. MJ, di naman tong sa Green, kita ko. Kaya siya nga dami, pinakilipot ng ngalan mo, malan mo, gidblao. Ay, gidiya, oh, kay na daw, tatlo ka tumbling, no, subong guro, ginhimo niya na anom. Ah, kag-ano man ka split. Oh, diba? Di pa murugso na si MJD mo. Tapos, agad si nikatropang Jason, ah, mag-puli na sa preparargid. Baldahon ka gini, MJ. Balda naman, ano nga, buinas mo ba? May sabid ka dahi. Oh, pero si Ryan, sina daw agad ka rin ako, namili na to biniyahe, guro. Aha, bali Eric Bering, ahay, commercial na sir, absent na na si Ryan. Oh, 5 seconds.
1: Exciting.
2: Bullseye, bullseye.
0: Pilata ka hugnat, subong, pilata ka draw, tatlo, why good? Ay, maluoy ka, oh. Sige, pahawayan tanay kay mga nakadaog daw ay gid ka pa nag-exit dali-dali oh. Ah, mga kaabyanan, sige. Commercial lang ta niya nay pagbalik ta katropaleta liwat ah. Oh, ikaw gidabi mo, ah, gindi malas gid ko si mo. Ah, ambal ni MJD kay Jabanuno yo. Ayo, no? Daw nagligad pa ni umpisa pa ni nagliligad ng mga tinuig nga ko ni MJD way gid ni kadaog. Oh, subong oh, pero do, lapit ka na lang sa kamatuoran, MJD, kag. La, ang una to, ay hindi, samtang ga pa, ga, dugay ga palayo. Kaya ang una to, kay na, di ba la, iya, tapos lumakang isa. Subong, iya, lumakang, kag nila, angan pagid. Bo, grabe, ga palayo, kag ga palayo, aw, ha? No? Ginapahawat-hawat lang gid ang ginhawa ni Ma'am MJ, oh. Oh, ay ti, abi, kuwan nanay. Ano na? Oresyon ni Anay, Abi MJ? Basi pa malang madala?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige ha. Habyog lang ko commercials. Balik kita sa dugang pagin naton nga mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaabyanan. Oras! Las 8:28. Ang ining oras, ang builog nga ginadulong sa inyo, sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: X FM.
4: XFM.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Teh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
8: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: XFM.
11: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process,

0: release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: From Roja City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
2: Exciting!
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!
5: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Exciting!
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
5: This is XFM 106.5 Rojas City.
3: Mga katupa, exciting!
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santhan Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santhan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: X
12: F M.
13: X F M. Wins.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Cell Phone Plus Gold.
5: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cell Phone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
4: Cell Phone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell Phone Plus Gold.
6: Pumili sa mga butika.
4: Cell Phone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cell Phone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagluta tayo.
4: Cell Phone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Iba ka sa lahat.
4: Cell Phone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cell Phone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cell Phone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Tibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cell Phone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Cell Phone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cell Phone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
0: Katropa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: XFM. XFM.
21: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
21: Xanthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Xanthon Gold Coffee Mix.
25: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lainggidyang sabor sa Xanthon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic. Manami gid sa akon panlasa. Xanthon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
24: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
26: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
27: Xanthon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix,
27: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthon at Vitamin D3 ka pa.
29: Bili na
27: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea
31: sa mga butika.
32: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
9: Ang hihita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
8: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
12: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
8: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sayo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
13: XFM.
4: Santon Plus Gold.
14: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
15: Pinahusay.
4: Santon Plus Gold.
8: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: XFM. XFM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: XFM.
13: XFM.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katupa, exciting!
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan
7: na may PCO
8: at Moringa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo, isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras sa 106.5, XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, las 8.58. Ang ininga oras, ang buylog nga gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: Bullseye!
0: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sininga pala tuntunan. No, sa gihapon nagapamatay kamo sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa mga late tuners.
2: Good morning!
0: Sa mga bago ng bukas ang ila sininga mga radyo, kaga syempre sa mga katropa onliners naton, amuman.
2: Good morning!
0: Ating banta, medyo subo na kapulo patauhay. Subo na nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan. So once again, welcome ha, diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton sining Martes nga edisyon.
2: Bullseye!
0: By the way ha, medyo dako-dako ang aton sini mga kaabyanan nga kwan, dako-dako ang aton sini nga ginadugang sa presyo mga kaabyanan sang produktong petrolyo para sa subong adlaw. O kapon madamo sang nag kwan mga kaabyanan, madamo sang tawag diri, madamo sang mga katropa naton ang nagtughong mga kaabyanan nga kon sariin kuno ining tawag diri nagpila no sa mga gasolinahan kahapon ng adlaw mga kaabyanan no ti sa ila sini nga pag kwanto gaginutok man sila gali kag no ga kwan man sila gaginutok man pila sa aton yung mga katropa, no? Tricycle, motor, no? Kaga iban pa. Makin mo 10 pesos ginto, masobra 10 pesos sa kwan, sa diesel. Tapos masobra 3 pesos, no? Masobra 3 pesos sa kwan, sa gasolina. Di ang kwan, ang dating 71, subong 74, 75 na. So taas naman ang presyo sang ano subong kay kadakogid ang ginadugang mga kaabyanan sa presyo sang produktong petrolyo. Ako gani nagkuha na lang ko gani, nagmotor-motor na lang. motor-motor na lang ko anay subong ah. No, mga kaabyanan regarding sa ano para ti makatipid-tipid ba no so budlay na eh mga katropa okay so ti mo na para at least makaminos-minos ang gastos mga katropa sa sining kwan sa sining pagtaas ang produktong petrolyo. Okay, so tipo na. Kuan lang tipid-tipid naman ta sa kuan subong sa gatong mga kaabyanan. Okay, sige, dari sa aton sining pag pangalagad mga katropa, hatagan ta na iligwa diri wa.
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Alright, kahapon mga byan, tiliwat nga siyempre nagpadayon ang aton sini mga katropang kwan nga impeachment trial batok mga kabinan sa kay Vice President Sara Duterte. Pila sa mga update naton, mga kaabyanan, ining bank tax records ni Vice President Sara Duterte ang gin-allowed mga kaabyanan sang gin-allowed o ginpasugtan nga pagabuksan mga kaabyanan no sa sining nasambitan nga impeachment trial no ti lauman nga mabuyagyag sa publiko ining mga financial records ni Vice President Sara Duterte, no, kagsang iya siningabana nga si Attorney Manasis Carpio matapos nga ginaprubahan kahapon, no, sang Senate Impeachment Court ang pagpagawa sang Sampuena para sa sining mga bank records, mga documents halin sa Anti-Money Laundering Council sang Bureau of Internal, kagsubungman ang Bureau of Internal Revenue. Base sa sa dokumento nga ginbasa diri mga biyan ni Senator Frances Escudero, sorosaya the request of Sampuenas directed to the concerned banking institution covering the accounts of respondent Attorney Manasis Carpio separately or jointly the partnership of Carpio lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. So pasugtan man sang korte ang pagpagawa sang Sampuenas sa 20 ka mga entities nga gina connect karon, no, sa kay Vice President Sara Duterte matapos nga makitaan sang prima facie abasi man sa mga ginsumiter nga mga dokumento, no. So dire ginhinyo man sang prosecution, no, may kang tanan sa allegation ngayon unexplained wealth, no, si dalom sang Article 2 sang impeachment complaint. So klaro mga kabinan sang hukmanan, no, sang impeachment court nga mga record halin sang 2007 tob 2021 ang importante kag may kang tanan karon sa kaso kag hindi iniya makabig nga fishing expedition, no. So ginbasura man ang argumento sang depensa nga ang mga ini karon ang prior term records, no, ginahatagan man sang bugat sang korte, no, nga pwede gid lamang gamiton ang mga dokumento bilang basihan sa kaso nga naka-file kag hindi parang magpasulod sang panibago nga impeachment ground. So wala pa man ma hatagan sang kumbaga way pa ma-grant mga kabinan ang ining ginahinyo man nga ilakip ang mga dollar accounts, no, dollar accounts, ang foreign currency deposits kag subuman ang absolute secrecy, no, nga nakasaad sa Republic Act 6426. Ginbasura man ang Sampuena para sa JTC Group of Companies Philippines Incorporated kag ang ining Pikmong Philippines Corporation matapos nga makita sa mga dokumento nga hindi iniya related sa pangalan ni Duterte kag Carpio sa mga ining nasambitan nga mga kumpanya. Diregin man doon ang bangko, ang BIR, ang AMLAC, no, nga i-submit ang mga dokumento sa Clerk of Court, no, sa Hulyo 30, tuig 2026. Alas 9 isang aga, sa tubang mismo sa mga abogado kag prosecution, subuman kalakip dire ang depensa mga katropa. Kumbaga tinangin na madinalagon, no, sa pag-convince ang prosecution mga kabinan nga buksan ini mga katropa. So ang reaksyon mga kabinan, no, pamatian naton diri ang reaksyon, no, sang kampo ni Vice President Sara Duterte sa ilang press conference kahapon matapos naging paboran sang impeachment court ang ining na sambitan nga hinyo karon sang prosecution.
1: Bullseye! We anticipated it at parati ko naman sinasabi hindi namin kinakatakot yung mga dokumento, diba? Ang punto lang naman talaga namin is meron tayong mga batas, meron tayong due process clause sa constitution, and sa akin kasi pagdating sa Bill of Rights, it's tested when it's not when it's convenient, eh. It's tested when it's inconvenient. Diba? Katulad ngayon, that's how you really test kung uubra yung due process in a situation that's difficult to decide, that's inconvenient for everyone. So, but then again, sa atin naman, no, na-anticipate natin to. So kung mangyari man, I don't think it will affect the defense. I don't think it will be incompatible with our theory and our strategy all along. So we're not so down about it. No? But of course, if sabi ko nga may mga remedies under the law, we'll still ask the client kung gusto niya. Ang trabaho naman ng mga abogado is presenta lahat ng options sa aming kliyente.
0: Bullseye! Bullseye! Okay, mo yung itong pagpahayag sang kampo, mga kaabyanan, ni Vice President Sara Duterte natapos sining pagsubpuena sa sining mga bank institution, no, para sa sining pagpresentar dira sa impeachment court, mga kaabyanan. No? Pero, siyempre, ang kampo karon, mga kabin ining pag id karon sang sining nasambitan nga mga financial documents, no, sang aton sining Vice President inagapati gani ang House Prosecution Panel nga mas makapaayo ni sa tanan, no, both sa prosecutions and defense, no, ang pagkuha, pagbukas, kag ining pag scrutinize mga kabyanan, no, sa sining mga bank records, stock records, kag iban pagid nga mga financial documents sang nasambitan nga presidente kag sang iya sining nga bana sano sa kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, importante, no, katama ining mga dokumento nga ginapangayo karon, para nga ti may ara sa ang mga senator judges sang siguro nga barasihan sa pagdihon sang makatarungan kag wala sang gina paburan nga desisyon, sa sining impeachment trial. Ti sunod diri siya nag baskog karon ang panawagan sa publiko nga magpagawa sang sampuena para sa bank, tax kagamlak records para nga pati matumod na, kung ano ang kamatuoran sa allegation, no, sa sining unexplained wealth. Kumbaga hindi mapathag nga manggad karon, no, sang mag-asawa nga Duterte. Tension o kay Adyong, ang pagbukas ang sining mga dokumento, no, hindi lang pabor para sa prosecution, kundi pwede man makabulig sa depensa, mga kaabyanan. No? So, ginpahayag man din ni House Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. na ining pagtalakay karon sa presentasyon pa lamang ni sang mga ebidensya kaga hindi pa niya ang hatol o kon ang verdict sunod sa iya ang pagtuon karon sa mga dokumento, no, ang mga hatag sang ligwa mga kabinan sa magtimbang nga bahin para nga mapatag sa publiko ang matuod, kag ano ang kahimtangan sang pinansya nga pinansyal sang vice presidente, mga abyan. Ti suno kay Tolosa di ang AMLAC, no, records nagapakita sang 6.7 billion transaction nga ginaangot kay Duterte, kag karpyo sa bana niya, ikumpara sa 80 million network nga gindeklarar sa salin sang vice presidente. Ti suno siya kung tama ang depensa, kag sala ang interpretasyon o kag na nga sala ang interpretasyon lang ang nagluntad. So mas makapaayo, para sa tanan nga buksan ang ining mga bank records, para nga maathagan ang publiko. Kay grabe binaisay di kahapon, no, Even Robin Padilla, No? Nagsiling gani kahapon nga tingo mag-amo man lang ni, ha? Nga biruksan ta na lang ni tanan. Tani buksan ta na lang lahat. Ha? Buksan ta na lang ni tanan-tanan. No? Para wala na sang kuno ano pa nga ginatago-tago. O tanan na lang ang mga opisyal lang taon tabi. Oh. Di ba la? Kahit para na lang sa transparency, may punto. Ako may punto man eh. No? Di ba? Oh, kagang iban pagid nga mga issue, mga katropa. Oh, kapon ganito, sadya man binaisay, kaya pati ining mga issue, nga waay labot mga biyan, sa impeachment, kung kisa ginadala, kisa makatalaka, gid man, nagapadugay-dugay tuod. No? Ginadala pada sa impeachment. No? That's why kahapon si presiding judge Ches Escudero mga kaabyanan gin pahanumduman no ang mga senator judges no. Ngayon kung may mga concern ka mo outside, kagaway labot sa trial, ay dalo na lang tuya sa regular session sang Senado. Ha? Tike, balda mo kahapon to. Eh, ambal ko si Senator Rubin Padilla. Oh, ginsingit niya to yung pag-file sang kaso batok sa iya. No? Mga kaminan, so, kumbaga, eh, dapat ang related lang gid sa kaso, mga biyan. Oh, ibin si Juan Ganyo, pabati tablada si Senator Judge Erwin Tulpo. Ah, nga nagapamugait na, kahit eh, ah, nagadugay nga nagadugay. Ah, kaya ginasinalutan sa kundanon nga mga personal nila, ya, nga dapat sa sesyon nila, ginapabutsyag.
4: Bullseye! Bullseye!
5: This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kwan ho, gawa gawa ng latid sa asang ang ugat sa liog ni Senator Erwin Tulpo. Diba? Itud man, ako may punto man yung gina-raise din ni Senator Judge sa Erwin Tulpo. Ay, nga man tuod, daloon mo daya, no? Ang way labot, hindi na pagdala. May another venue para dira mga kaabyanan. Okay, balantayan na naman ha. Ang next trial karon sa hapon, mga katropa. O tutukya po diri sa 106.5 XFM Rojas. No, labi na sa aton sining official FB page. Kaya kung gusto nyo nga tisundan ang mga nagkakahilinabo, mga kaabyanan sa aton sa sining impeachment trial, o ara dira, pwede ka mo makalantaw live, mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
3: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sa piyak nga bahin, dugang pagid na ton nga balita, mga biyan. Oh, dugang nga balita. Okay, check ano yung naton galit si Katropang Michael Inuslay. Diin si nga barangay si Katropang Michael Subong. Sa aton sininga, katropaleta sa barangay. Sadyahon ta naman eh, kaya ang balsang iban, bo, kami daw ay kami tsansa, kaya hindi kami ka-online. Tisubong, sa barangay may nagalibot ah.
6: Mga katropa.
0: Tiyang sikreto, tunugon nyo lang radyo nyo. Kung matunog radyo nyo, ti basi kamo na matyambahan ni katropang Michael sa yasin nga paglibot. Kagkamo mga kaabyanan, mga katropa, ang makwanya, mapunduhan, kaga syempre, ang tsansa diriti. Pwede ka kadaog mga kaabyanan sa mga produkto, radyo, halin diri sa XFM. Kag sa Yes to Health Incorporated. Makes life better. Kami ang katropa mo. Okay, so ganin sa mga katropa na tondira ha. Ready na. Kay i-check ta si katropang Michael diri sa aton sining pagpangalaga dagikan sa area sa iya sining area. Aran siya. Katropa mo, katropa ko. Si Ruel Loyola, good morning Sir Joven. Shout out lang sa tanan yung mga nagapalamati sa Bulsayo ha. Katropa ko. Si Ruel Loyola, rada sa Kulasi Port ho. Nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat ha. Okay, so bang man si Ma'am Natalie Escalona Badole sa radyo ko da naiga tutok ah. Kay lubat gid ang CP ko. I-charge pa si Lawagon nga lan mo di karon. Si Nonoy Aligano Week silinya morning Sir Jobs nawili ko ya pamati sa radyo. Daw nalipat na ko ya mag open sang cellphone ko. Nagalugubo dabi di sa radyo ho kag manami kay wala kaagaw ang station nyo. Halin sa kay adira sa Nonoy store. Si Laner Odicta niya Dan share na Lods wala pa ka badge gihapon at hindi mo nakadali, so do may kuha na siya si Meta. Sige lang, share ng share, like, follow, share and subscribe, pagkakabadge ka rin. Okay, Elsa Giyap, mayong aga XFM Rojas, mayong aga katropang Jobs, kag sa tanan niya mga naga, sa tanan niya mga viewers kag mga tagpalamati. Okay, arana si katropang Michael sa line number 1. Katropang Michael, good morning. Mike.
6: Katropang Joven, no, live kita diri subong sa may bahin sang Makinilaya, no? Barangay 1, siyudad sang Rojas, katropang Joven. Paglabay gid naton, no? Kita naton ang ining Anton sa shoes, no, nagapangubra bala sang mga ano ni sang mga sapatos, no, mga gapangubra sa mga sapatos sa mga naga marjorette, naga lyres, naga drums, no, katropang Joven. Gimbalikan ta gid ni ginagyan ta gid ni katropang Joven kay natandaan nato mayari diri nga demolition sa Piak na porsyon. Nagapamati gini sila diri sa XFM Rojas, so gipangita taliwat kag nadakpan gid naton katropang Joven nga nagapamati ini siya sa radyo. Bali ikaduha na ning radyo subong, no, ang iya sining bakal kag wala gid siya naghalin sunod diri sa iya katropang Joven sa kay tatay Antonio. Wala gid siya naghalin, no, sa pagpamati sa XFM Rojas sa katropang Joven sang nagbakal sa sang radyo kag nasama natong iya unang radyo XFM sa Gyapon ang iya sini nga ginapamatian kay ikaw gid ang iya sini nga gina pamati Andre sa XFM, no, sunod kanini kay nanay hambal niya si Sir Anis kumayad na magbasketball, no,
0: bakita nyo gid. Sangway pa mabalda, hindi ba gidmayad? Ah. Kabalo lang. Malam mo kung mayad kita, basi nag-NBA player na ta. Galing, kabalo lang. O galing sabang doon, naging hampang-hampang kay Baldado, gidabi, oh. Di ba?
6: Si tatay Antonio, ikawalo. Tay, mayong aga sa imo. Ano ka nakadugay ka pamati sa XFM Rojas?
7: Alin pag tukod gisang XFM, nagatutok na kami, sir.
0: Oy, salamat gida. Ay nga man XFM, damo man mga radio station din, damo man mga FM station. May AM station man da. May kinhilinan nga station. O nga man sa XFM kagid, nagatutok manong Antonio.
7: Sir, sang ato ka pa sir sa Piak, sir. Idol ta na ka.
0: Ay, salamat
7: gid. Asa ka nag-silo ka din, nakibot na kung gani, ingara ka na sa XFM.
0: Okay, so why ka na nag-silo-silo ha? Dire ka na lang. Wala okay. Na. O, salamat man. Ako nagpasalamat gid ko ha sa imo man nga pagsuporta. O, kang pagsunod sa akon dire sa XFM. No? Okay, so daw gakwan, kumbaga nakakataba ng puso. No? Ti, why mo gid kuya ginkwan? No, why ginsundan mo gid kuya? No, kundiin man ako. Okay, sige. Manong Antonio, okay, ikaw na ang nadakpan kagid yung nagapamati, no? Ready ka na sa aton nga ruleta?
7: Sir, may Sir, may inyo ko tani si mo, sir.
0: Ano na, sir? Ano na, sir?
7: Nakapa ko tani, sir, si radyo.
0: Ati, why problema? Ati, may radyo ka naman?
7: Ay, gabisyo mo ni, sir.
0: Ah, gabisyo?
7: Tayo namin, di mo radyo yan kay why nalin-nalin.
0: Ati, sige, why problema? No? May dala na si katropang Michael, no? Kay gabisyong radyo mo. Bilini, radyo na nga bago. Isla. Ay, para why na bisyo-bisyo. Okay, sige. Pero ari pagid, why palabot sa radyo. Ari pagid, katropaleta. Ready ka na, ha? Kung anong imor sini nga dagon?
7: Oh, ready, sir.
0: Oh, first time mo ni sa katropaleta?
7: Yes, sir.
0: Okay, sige, ha? Okay, ha? Ipaspin ko na. Katropang Jason, ready na sinong Antonio, ikawalo? Oh, basi dugay-dugay, ikasyam ni siya kaga. Hindi bali mag-ikasyam, ikapulo. Hindi lang mag-ikapito, ikawalo, gini siya. Oh, katropang Jason, spin mo na yan.
8: Sa online kita, pwede niya makita. Naka-follow naman, ganyan lang actually katropang Jove, no? Sa ating sining a page, no?
0: Okay, sige. Gabala, no? Hindi ka pamati pa siya kaya nag-

0: Okay, so ari na nagamat amat na di hinay ang aton ruleta, mga produkto ang aray dere. Alang taon na itong kung anong iya sininga madagaan. Ops, okay, sige ang tiog sang ruleta. Dumaturbuaw. Op, dumaturbuaw. Op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op. Ah, daw turbo gin. Ate, congratulations. Oh, dahil lang, gadalagan pa. Biya ho, gadalagan pa. Turbo na, pero sige pang dalagan niya. Op, mapundo na kung hindi. Oy, oy, oy, oy, oy. Oh, oh, oh, so storbogid. Okay. Oh, storbogid ang imong ano dagan. Pwede mo na magamit ah.
1: Kaya no? Pa, sir. Ah? Hindi na sir kaya 63 na.
0: Ah, kaya pa na testing yang turbo. Ha? Ah? Testing yang turbo bla. Ay, kaya pa na ah. Okay, Manong Antonio, congratulations gid ah. Kagulinan ka na di katropang kwan, di katropang Michael sang pag-o nga radyo. Okay, congratulations.

0: Actually, nakakita ko na siya. Online ni na sila. Kaga nag-comment diri sa aton programa. Dira sa ila sininga pwesto ho. So, salamat kita no, sa padayon yung pagsuporta. No, kaga pagpamati sa 106.5 XFM. Sige, katropang Michael.
1: Amo gani kay salamat gid sa pag-accept nyo sa akon ha diri sa inyo sining nga shop kay na salaan ko di kay na delivery. Delivery rider. Sige.
0: So dire ano ginapangtahi-tahi nila da ang mga sapatos?
1: Oo, mga sapatos wala ka tropang Joven nga ining pangkuan bala ha. Sa example bala naton dire yo sa aton sining mga katropa . Ang sa bala sa Marjorette are mga pareho sining katropang Joven no. Sa Drum and Lyre Corps, ah.
0: Oh, ikaw daw, gusto mo man mag-join sa Drum and Lyre man, daddy, bla? Daw, sumuna daw, nag-ambisyon ka man sina?
2: Ayoy!
0: Gusto niya man na, sa una ko na mag-bit-bit, baton mo. Ang mag-chay-chay, baton. Ba mo namin ila-obra? Silang kapang-obra sina?
1: Sila gidya ka tropang Jove nagabakal sila materials ginadalaan sila doy sa mga coach no sang ano sang mga sukat na pala sang ila sini nga mga ano ni mga naga-intra nga mga estudyante sang una ka Lyres gid man ko ka tropang Jove sang una Lyres.
0: Okay, abi ko gani kuan ka ikaw ang naga kuan bala majorit.
2: Ay
0: at least manami ang kwan ha. So at least kwan da no? Pwede ka na naka-order ha. Katropang Michael.
1: May ginahin nyo si sir sa imo. Sir,
0: ano dari to?
1: May kwan ko no? May ano ka to? May
3: sir, good morning sir. Sir, kung may mga samad ka nga sapatos pang basket mo, pwede di welcome. Patay mo.
0: Ato dumayo ha. Oh, damo ko to.
3: Tayo sir. Matamata lang din dala.
0: Ate, sige ah. Amangkot lang ko na. Din ka rin ng pusto nyo na.
3: Diri sa McKinley, Corner Elieta.
0: Okay, McKinley, Corner Elieta. Okay.
3: Sa dati pala nga balay ni Mayor, Daddy Bas.
0: Ah, okay. Ate, sige. Tultola. Oh, nakalabay na ta da. Nakalabay na ta. Okay. Sige, salamat kita. Kung may guba, galing ah. Ihapit ko lang galing dyan ah.
1: Sige, so... Okay, direktamente na lang diri no katropang Joven sa may bahin sa Barangay 1 no, particular diri sa may bahin sa McKinley Street no. Sa ato sining katropaleta promo sa barangay, ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye. All right, salamat katropang Michael Inuslay sa sining information no. Ambal ni Noli Duet partner gani ni Nay Nora ho, gaarang ka pa sa 63 turbo ko no. Ang para makumpleto, medyo solo sapnot lang kuno pero sa pormero lang. Animalis ka nuli do eh. 63 bakod pa na, 'di ba? Akon gani kilala ha. To tell you frankly. Hindi ko lang paglawagon ngalan. 72 na. Katropang Jason, 72 na turbong ginagamit. Believe siya sa turbo, ay sus, hindi na pinabugal ha. Tuod na ang kilala ko. Gabakal ganin siya turbo. Bay lang ko kabalo ko kasi inyo ginagamit.
2: Ayoy!
0: Ito binakal ganin saya. Hindi ko pila ng edad mo tay. Si Tintay Dos na kuya. Pero kita mo ganyan sa lawas siya. Bakod man siya. Kahit kuan man eh. Mahilig man magpabalhas. Pero singko ang tirada sang kuan mo niya. Tiara pa man. Gapanikad pa man. Pero kung makaturbo ya, sila niya, ate, grabe daw sipa sang kabayo eh. di ba? So, kung si Siron Nordas pa giha pa niya, gabuso-buso eh. Di ba? Laing gadyang igo sang turbo. No, gambal si Jacqueline Bunsalan o Suryo nga, no? Ayaw man, no? Senior na ina, turbo out. Anong turbo out? Lainay ang turbo, Jacqueline. Ha? Kay lainay ang tirada. Dibla, Toto Baldison Escalada. Bullseye! Okay, sige. Si Nonoy Aligano, wiko, basta turbo, nagabuso-busugid. Ari kadaog na ni? Si Nonoy, no? Noy, kadaog ka, di ba, Noy? San turbo? Ano kadaog ni Blas Nonoy mo? Correct me if I'm wrong, ha? Saan may nakadaog na, oh, di ba? Nonoy guro, balaan niya ako kahit kagamit guro ni mo. Bullseye! Bullseye! Si Tintay Dosa, gagamit turbo.

0: Tutudod sila niya, ah, lain gadya katropang Jobin ang hugada gadya eh. Oh, kung makaturbo ko. Ay, sus, ano-ano lang man. Okay, oh, halin sa barangay, balik kita sa online. Kay na, pilagid ka arangkaw, ay gimi nagdaog. No, mga kaabyanan. Oh, si Eric Bering Hambal niya, gahandom sina si Tatay ho. Ah, magdaog. Aba, oh, gandom statay mo magdaog. Ay, maton mati lang da, maton na tay. Diba? May ginadiskartihan kung statay ay.
1: Ayoy!
0: Okay, oh, sige. Oh, ready na kamuda, ready na! Sa mga katropa naton, no? Ah, Vision X Plus, gindaog, dinonoy, aligano. Gali! Oh, okay. Si Solomon Antonio, gakapi-kapi subong sang Santon Gold Coffee Mix, no? Dira sa Sitio, Hacienda, Barangay, Sublangon, Pontevedra. Sa radyo lang kami ni Gapamati, kaya maligo, taa. Ay ka nagbiyahe, subong. No? Si Marge sa Berico, Bituon, ready na. Okay. Sige, oh, ari nang tirada, sang Aton Roleta!
2: Mga katropa, exciting dito!
0: Katropang Jason, spin na! Oh, premium D3 gyapon na, premium D3 ha.
3: Umaga pa lang, papangiti ka, kapag XFM na ang kasama.
0: Ambal ni Marge Arian, mabunya niya, sa niya, kunta, mabunutan man ko. Naka-like, follow, and share ka na, ma'am. Galing, ato siya sa Philadelphia, Pennsylvania, ho. Okay, ari na, nagamat-amat na hinay. Ari na, ari na. Kay Sino naman pangalan na himatuunan. Mga nagatuunan kay Inaway, gito na kapabatsyaga. Intindihan taman busy ah. O, gusto nila ihatag sa iba. Okay, ari na. Ah, halin sa yellow, nagsukso sa green, nag-blue. Okay, ang blue pero lumampas pa sa pula. Pula na. Pula na pero daw may yellow pa. Ups! Up. Ayun na, ayun na, ayun na. Congratulations, ah, sinong dog? Oy, Zyron, nag-ihap! Okay, may 1 minute and 22 seconds ka to react!
2: Tropa, exciting dito!
0: Ambal ni Zyron kay ina niya, daway ngalan ko, haw? Ate, kung way ang ngalan mo, ti paano ka di ka daog? Oh, react na, ang way reaction! Nada!
1: Oh no!
0: Si MJD, ready na ko no? Ready na ko no mapaslawan liwat.
1: Ayoy!
0: Okay, congratulations! Sorry na, nakareact na si Zyron. Ha, mga kaabyanan. Okay, congratulations, Zyron! Agihap! Agihap!

0: congratulations, ha. Okay, 9:35 na. Oh, mahabyog lang ko commercial sa diri sa ato niya pagpangalagad. Pagbalik ta, may isa pa kita. Okay, no? So standby lang, standby. Sa aton sini nga mga katropa. Oras, las 9:35.
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
1: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
10: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
11: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
3: X FM.
2: XFM.
6: Santon Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Santon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sang Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
8: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
18: Premium D3 Everyday.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Nanamigin!
22: Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-assist the pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assist the pain.
25: Pangkarang pain.
26: Fast and safe.
25: Assist the pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Assist the pain.
27: Mabibili sa mga butika.
28: X.
29: X.
28: F. M.
29: X. F. M.
30: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.
31: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
32: Mga katropa! Exciting dito!
30: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo, isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
33: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
34: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan. Oras naton last 9:48 na. Diri gyapon sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Okay na, naghatag kita sa mga balita, impormasyon. O, subong kasadya naman ang aton sining idolong sa inyo.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Oh, gusto nyo pa? Isa pa? Isa pa? Oh, ay na sila. Ay na sila, katropang Jason. Oh, mapakatropalita ko na. Isa pa, isa pa, isa pa. Ay na sila. Oh, ay na. Ay na ko, viewers. Ay, salamat. Ang bal nila, ay na na. Pagbalik niya, ay mapaalam-alam na na siya. Nag-commercial na nga daan. Oh, pa sila kabalo. Mahirit pa ko isa. Kagangako ni panagtagsubong. Mga katropa. Ops! Ayan. Bahala ka muna. Radyo ni. Oh, personalized radio halin sa katropa mo. 106.5 XFM Rojas. Katropa mo. Oh, di ba halin ang itsura ko, ha? Ah, basta may radyo ka muna. Oh, si Marzo, sila niya, ari pa kami di, ha? Aga pa mati pa sa radyo, sir. Oh, katropang Jason, name ko, kay nag-subscribe na ko sa YouTube, base makadaog man ko, ha? Sang Santon Gold Coffee Mix. Oh, ilang taon na ito, kunara pa kamo, ha?
3: Fighting!
1: Okay, sige mga katropa, ari na, hanot na, para sa aton nga radyo.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Oh, dali lang ha, ara pa si MJ. Oh, si MJ gidyang daw ginagakalam-kalam. Oh, daw gakalam-kalam ang dapa-dapa sini ni MJ mo. Pakin mo na kapila, duha ka draw ka ina, lapit-lapit na gidya mo. Lapit-lapit na gidtuya. Make mo ginligad-ligaran lang ang pangalan niya. Oy, si oh, ari ha, ang ako na ton, kung may radyo na kamo, pwede nyo bailo produkto kung anong gusto nyo. Kamo request! Oh, kung ang Balkati, may radyo na kuya katropang Jobe, no? Parehas si kay Ma'am Edna Gillion Boris, may radyo na nisa. Oh, unless otherwise, may hatagan saya. Oh, si Ma'am Natalie Escalona Badoles, may radyo naman eh. Si Rafael Torbodigno, may araman. Oh, pwede ka mo ka-request ha, oh, kung ano nga produkto. Oh, kung gusto nyo kwaon, kay mihatagan ka mo, mas maayo pagid ng mga kilala nyo. Okay? Sige, katropang Jason!
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Spin mo na! Oh, lantawon ta. Kung ano ang tirada, subong kwano? Sino ay na magadaog bay?
4: Sa araw-araw.
1: Oh, radyo ni radyo ha. Oh, turbo lang ako niya, may hatagan ko. Ang bani Ma'am Edna. Ay. Oh, ang bani Ma'am Lisa, ara si MJ Zero. Okay, ari na nagamat-amat na hinay ang aton ruleta. Sino ay na matuunan nga pangalan? Oy. Sige, green. Sumailo sa pula. Okay, pula pero nagsailo pagid. Sa blue na pero nagadalagan pa, nagpula. Nagpula na pero sige pang dalaga do, maarang ka pa sa yellow. Oops! Congratulations, Eric Bering! O galing may radyo na si Eric Bering. Unless otherwise, may hatagan sila. Dudamo kung nagapangayo sa iya mo. Pero before sina, no, si Eric Bering, dapat kinanglan nga mag-react sa sulod sang isa ka minutos kag 22 segundos.
2: Mga katropa, exciting dito.
1: Oh, way gapo na. Busy si Eric Bering.
4: Umaga pa lang, papapangiti.
1: Way gidya, do ginadimalas gidya si MJD. Ah. Ang iyong gabay. Maubos na ng radyo na mo. Before niya sa makapauli sa December day. Karton na lang. Tiganan ka lang na mo, MJD. Karton, ah. Ah, okay ka naman dapat lang sa karton.
2: Yes.
1: Oh, karton bala, pero ay, nasulod. Ah, karton na lang sang radyo. Okay, ano na yung JD? Ayos ka lang.
0: Ayaw!
1: Oh, daway gid eh. Oh, do si Eric Berry nga managtapos na, daway gid ka react.
4: Tropa mo, katropa ko.
1: Oh, ang bali MJD, wala ka pa gani kahambal, nag-react. Why ko kita?
4: Katropa mo, katropa.
1: Oh, ang bali nuli do it. Ha ha ha, present tayo no. Congrats Eric. Okay, na pa nag-react si Eric ah. Ga patukar, ga una pa lang, mapindot pa lang ko, ara na siya. Sige, ano, Eric Bering, radyo, produkto. Kay si Itay Muso, kuno daw, gahing nyo man to sang turbo. Ate, Eric Bering, radyo o kon turbo?
4: Umaga pa lang, mapapangiti ka.
1: Istorya, kwan lang ta, ha? Okay, MJD, para hindi man magsakit ang buot ni MJD, gaan ta ka! Radyo! Oh, lipay na ni Goro si MJD. Karton lang galing.
0: Ayaw!
1: Sige lang bala, huwag kang mawala ng pag-asa, MJD. No? Hanggat may buhay daw, may pag-asa eh. Oh, ambal ni Eric Bering, paiway ka, tatay mo sok. Radyo lang gid ko nung kwao ni Eric Bering kay may tagaan siya. Oh, di ba? Ati mano kada kami tagaan si Eric Bering. Oh, sige, amo ya, amo nang manami. Kaya kwani. Oh, ambal din dolo dio, chicks lang ko no ibaylo kat.
0: Ayoy.
1: Sigurado ka? Oh, kaya Agosto 24 da sa Dumaraw ho.
3: Exciting.
1: Oh, di ba? O ara man siya gatutok kay Idong Monserrat da ha.
2: Dito.
1: Ah, sa Sitio Bayang, ah, sa Dumaraw. MJ, di, hindi ka magkabalaka, may radyo ka di ah. Karton lang galing, karton. Oh, karton pa lang, ang sunod, ati, ang sunod ya, eh, dapat dag-on mo eh. Oh, di ba, dag-on mo dapat yung sunod eh. Oh, gusto mong box-gid nga karton nga, dako nga muna oh, na, nang ginasudlan bala namon, no? Ah, may ari ko di. Gusto mo yatag ko na lang na si Mo. Galiway gapon unod.
0: Ayoy!
1: Ah, MJD? Oh, ambal ni Eric Bering. Basi magdaog man karon si tatay isang turbo sa sentro. Di gani, sa X-rated. Oh, grabe gidya ha. Kalaom gidya gali si Eric Bering. Oh. Ah, si Tay Musok na makadaog siya sang turbo. Ho.
0: Ayoy!
1: Sinong gamitan mo sina Tay Musok? Abi, pagprangka, abi, Tay Musok. Sinong gamitan mo sina? Ipakilala man ko, abi. Sir, akong daog kay Miss Ira and Joy kahapon na turbo. Pwede na mabailuhan sang vitamins lang. Ay, hindi gina pwede. Gamita lang bala, Mards. Tipa testing eh, Blackie Mister mang turbo ah. Ambal ni MJD, pwede ah, i-reserve na lang na ang dako-dako nga karton. Sa bagay, pwede na ang dako-dako nga karton, reserve ko sa imo para pagpulit mo de. Sudlan mo, sang damo-damo nga pasalubong, pwede man.
0: Ayoy!
1: Si Ruel Loyola, radyo man ako, Sir Jove, no? Para may radyo man ko di. Lubat kidabi, pirmi yung radyo ko. Kung naman pirmi galubat, huwag katsaksakan dyan, ay. Joey Catalan, no? Good morning, ha? Jove Anisco, sige. Why mo pa na-claim Marge ang imo di Torbo? Tistinge, bla? Patistinge, bla kay mister? Madugangan ng...
3: Exciting.
1: Pero si MJ ni gay po sipos lang ni, pero ginapangamuyo niya ni, sila niya ba utani turbo lang ba? Baho. ading gamiton din ni Joey da yon, skandeng.
0: Ayaw!
1: alkansi gid kuya Simo per mi SM. Ano alkansi? Why? Ano ba? Paano ka nangin alkansi, MJ? Dibla, paano ka nang i-alcance? Di sa amon nga. O, tanin nga pabor, ang ibang gani, bisan karton, waigid. Ikaw, sigurado na, sure win ka na sa karton.
0: Ayoy!
1: Ano nga si Dakman? Oh, di ba? Sure win ka na yan, may karton ka na, unod na lang ang kulang. Oh, ang iba na, hay, bisan karton, waigid. Dibla, Rafael Turbo Digno, magkutabla si Paengo. Ang balo mo dahil yung alkansi. Ako ay, ikaw lang gani ginupiran ko sinasang karton nga na. Ang iba, huwag ko ginabilagin na offer. O, di ba lang? So, tinguha eh. Base, pamalang. O, karon malay mo. Karon sa sentro. O, di gani, karon sa X-rated. O, di ba? Hindi mo na yung mapakta ng kwan. Galing subong adlaw, ginakwan ka lang daw, ginapahawat-hawat lang bala. Ginapahawat-hawat na lang eh, mo bala tiyagon. Oh, ambal niya, wala agad ko sinagaman ni Pesang Turbo, my goodness. Okay, siyempre, ara ka da. Oh, pero, mahambal ka bala, magdaog ka Turbo, ipakuha lang kay Baba Joey mo. Oh, kay Joey da, kay Baba Joey. Ah, gamita da, yun ah. Siyan, why pa siya di?
0: Ayaw!
1: Tapos, ang inayon mo. Ipalutgot, tingin na yung scarding mo. Ay, nalingaw ko sa inyo. Ah, hayo. Sadya lang. Sadya lang! Oh, gatiog ang ariring Sir Jobs. Damo ka man dollar, MJ. Ah, hindi ka na kailangan magdaog. Ay, langit ko na yun kung makadaog siya. Di ba langit ko na kung makadaog siya? Sige, ah! Tama na niya! Sadya naman ka muda! Baneri ko, daw imo, ginsubong ko ng adlaw, MJD. Adlaw sang kamalasan.
0: Ayaw!
1: Ay, maluoy ka, no?
2: Katropa!
1: Hindi mo ganyan makuha. Nakita ko ganyan iya pangalan kay na katropang Jason, no? Iya na ginto dapat, no? Anon mo kay sumikad pa ya, Isaya? Ay, sumailo pa. Tapos ang ikaduha nga draw, araman nga lang niya, abig ko kumapundo na. Galuyuhay sila ni Ma'am Liza. Tapos ano mo kayo marangka pagid saya? Maluoy ka. Sige, damo pa yung adlaw, MJD. Ah. Oh, ambal niya ganit kayo niya, mapangay mo yun, tani bila rosaryo. Ang pamangkot na, kabalo ka mag-rosaryo.
0: Ayaw!
1: Basi nga, lain niya nga luhod ang imo.
0: Ayoy!

0: Ni Medzo, gusto, Lods, gusto man ni Lanier matisting sang turbo. At intra siya di eh. Oh, salam mo naman kuno Jason, hambal ni MJD.
1: Ayoy!
0: Andam ka gid, kay ikaw gid ang salarin si ni Jason, nanunoy. Ikaw yung kinabasol nilang mundi sila kadaog. Ahay kaluluoy man, ambalik ka tropang Jason, kapindot lang ko niya. Tapos gabasi lang ko niya kung naka-like ka mo, naka-follow, naka-share, naka-subscribe. Tapos ako, bakit ako? Bakit parang ako na lang? Ah, bakit parang ako na lang lagi? Noon.
2: Kaya saan ka pa? Dito ka na sana mumuna.
0: Ay, kabalos ako ng mag-grocery. Oti, sige. Ah. Pangamuyo eh, it mayad ayad. Ah.
1: Ayoy!
0: Kasi may aram na yung todo, Ario. Kasi niya sa CPC ko nag-graduate. Ako gani sa Catholic schoolman ko. Pero hindi ko kalagpat.
1: Ayoy!
0: Hindi ko kalagpat. Oh, di ba? Hindi ko kalagpat si na yan, todo, man.
2: Katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
0: Gayuhum man si mo sir si Amilin Marbibi ho kag ante nunong Barugo ho. Payuhum-yuhuma lang sila da. Di ba importante nakatutok di sa to no ah.
3: Exciting dito.
0: Aragin sa turbong sekreto ko no subong bulgar na. Ambal ni Noli Duen. Okay, sige, pero bay na kuya, chimpo no gay, anyo ko chika-chika dyan. Standby na sa drama naton, pulo pa huway ta anay ah. Samtang ka pulo pa numdom, kumuda sang, ano, sang lulutuo nyo sa panyaga. Good morning anay da, sa mga amigo, tada sa Capiz National High School. Kapuhon nila da, nga nag-maintain sang security nila da ho. Dira sa Lipunan, sa Maya Pueblo Terminal. Sa mga nagatutok diri sa aton sa ring pagpangalaga. Okay, sige ha. So endless love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
4: Exciting!
0: Oras, las 10:04.
5: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Meribesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. But jag ko dahil wala nagasakit ang ako likod.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Sa
1: mga
3: butika.
1: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Mahal mo ako.
1: Naambal ko na sa'yo mo. Hindi bala?
0: Duwala mon.
1: Ay, wala pa? Abi ko hanay kung naambal ko na sa'yo mo. Ilabi na kagabi.
0: Wala bala?
1: Pwes, buhaton ko'y nasubong. I love you, Dunita.
0: Oh my... Brian...
1: Promise. Abi mo, wala sang direksyon ang kabuhay ko sa to. Apang nagbago ang tanan sa nag-abot ka sa kabuhay ko. Ikaw ang nagpabago sang tanan sa akon. Kagusto ko pa matudaan sa tanan na ang kasubong ko mapabago sa isa kababae na kasubong mo.
0: Hindi ka man malain nga tao, Brian. Mabuot ka nga anak. Kag utod. Kag mabuot ka sa akon. Hindi ako magpati. Nga hindi matuod ang kaayong ginapakita mo sa akon. Bisan pa sa itong mga panahon nga ginainto mo lang ako.
1: O te ano? Napatawad mo na bala ako?
0: Hindi pa bala obvious kagabiyaw.
1: I really don't deserve you.
0: Wala man ako nagatanom sang kalain sang buot. Isa pa, nahangpan ko man ang kaakig mo eh. Pero, hindi mo na ito pagsuliton ha. Kitapos ka gid sa apon.
1: Agay, agay! Tusagit sa kilig ko gin kusi mo. Karika. Hindi na. Promise. Good boy na ako, subong.
0: Siguraduhon mo lang, ha?
1: Ginasiguro ko na sa'yo mo. Bantayan mo man ako o kung hindi sa adlaw-adlaw. Mangin good boy ako, tub-tub sa'yo. Para sa'yo mo, Dunita.

0: Magpakasal?
1: Oo, Mami. Nagaplano na kami na magpakasal ni Donita.
0: Apangsuno man kay Francis. Mapakasal man ang magulang niya nga si Frankie, kagang nobya niya.
1: Ha? Sang-san ulan siya naghambal si na Mami?
0: Sadtong antes nagwa si Nadia sa ospital.
1: Amo bala? Wala gin na kahinambit si Donita sinasako na.
0: Ay, base ko nalipat lang siya eh.
1: Pabay lang. Kay pamangkuton ko siya, Mami.

0: Ay, kunpani, amo sina ang plano. Mapakasal sila si Ninga Tuig. Apang nagbagong pensar ni Manong Frankie.
1: Ha? Nga man.
0: Kaya wala pa gani sila kung makasalin dan niya. Gina-under niya sa sini. Gani, mapaiway lang siya kuno anay ah.
1: Kuna mo, mauna kita sa ila. Hambalon ko si Mami nga mamalaye sa inyo para makasal kita sa labing madali nga panahon.

0: para sa imo mahal.
1: Brown envelope? Anong unod sini?
0: Buksi. Amoy nang wedding gift ko sa imo.
1: Ah?
0: Sige na.
1: Okay. Ba? Papeles? Plano sa... My God! Brian?
0: Yes, mahal. Wala akong malipad sa ginambal mo sa to. Nga plano mo, nga mag-angkon sang negosyo. Ang catering service. Kani, sabay lo nga ma-rent kita sang lugar. Mapa-extend na lang kita diri sa balay.
1: Brian!
0: May savings ako sa bangko. Mahimo nato na to nga buhinan para panugod mo nga kapital. Gani, hindi mo na kinanglan na magpang-empleyo. Ikaw na ang mapalakat sa imong negosyo.

0: Ay, girl! Unto sang sag na ulang, no? Wala lang mahibali, apang lima katuig na kamu ngagin kasal ni Brian. Kag may mga anak na kamu. Kag nangin successful ang inyong negosyo, day.
1: Ginswerte lang, ah. Tag-utang ko man sa inyo, tanan. Tungod kamu nangin katuwang ko. Wala ninyo ako ginpabayan. Nagsalig kamu sa ikasarang ko.
2: Oo, tama na na, ha. Kay karon ma-emote naman kita.
0: Ay, mabakod lang ang friendship natin, day. Gani, nagmadinalagun kita. Opang pure digi kuya sa inyo, ah. Aban, sige kami niya sa ako niya, day.
2: Nga naman.
0: Ay, kamo yung may mga forever na. Ako yan, ah. Dose of drink nga serum.

0: FM.
1: Sa Poblas Gold.
2: Ako si JL.
3: Pagpangumang pangabuyan ko.
2: Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko.
3: Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold. Kay okay gid ko nun yung sa arthritis.
2: Matungagin na luadlo ko man ang paginom.
3: Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sa Poblas Gold. Mapakal sa mga butika. Sa Anton Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang sa Anton Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor. Di ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Mag-sister pain,
15: muscle fever,
14: acute pain,
15: kahit ano pang pain,
14: basta pain.
15: Mag-sister pain,
14: pangkalang pain,
15: fast and safe.
14: Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
19: Ako si Susan Cabio, sang barangay Binginan, Rua City. Nagapasadamat sa XFM kay Dr. Melimirito o sa akong dagaan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
18: O ikaw man, Katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
20: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Diyos ko! Di malas ikwi sa pagigugma, ah!
1: Ano kay katadlong isang pag-ubras ng Ginoo sa imo? Ginliwat-liwat mo pa? Ang mabaskog, ginpalunay mo pa?
0: Ay! Bro, ah! Anong ko abi kay malumeng gid kuya since birth? Nakabati naman ko mo siguro sang istorya ni Mother Earth ko. Nga kung mag-ibi ko no ako sang matawa ako, daw nagakanta. Buot silingon mga girl. Girl, gid kuya, nga natrap sa lawas ang isa ka lalaki.
1: Tinonto, tadlungan na ba lang kabuhi mo? Hindi ka na magpaluming-luming pa? Magpakabaskog ka na? Pareho kabaskog sinang nagabukol sa magtimbang mga paa.
0: Bro, ha?

0: Ote, Francis, kung makasal na sinong Frankie kagdanya, ikaw na lang wala. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Nag-eskwila ng anak ninyo? Apang wala pa ka mo makasal sang manghod ko?
1: Tapos ni nung Frankie kag ni nang Danya, kami naman ni Nadya eh. Ang matuod, santo pa kami gusto nga magpakasal eh. Apang kalaway man nga, mauna pa kami kay nung Frankie. Nalapawa na gani ninyo siya eh. Ako pagidya, sa dasong tuwig nga. Kami naman mapakasal ni Nadya. Ikaw ang makiter ha?
0: Ara dayon ha. Basta, hindi inilibre ha.
1: Wala sang problema. Basta may discount ha.

0: Ote, kamusta ng kalaslon? Ano ang feeling?
1: Medyo tensyonado eh. Nakakulbahan dyo tayo.
0: Relax. Madali lang. Mapaluto ako sa sumsuman kay Donita. Mainom ta. Sa ulugo na to ng katapusan ng adlaw sa pagkasultero mo noong...

0: Okay ka na, Nong? Dumayo ng yumta? Eh, handa ka na sa kasal mo, boss?
1: Eh, siyempre, eh, boy scout na eh. Laging handa.
0: Wala. Nong? Wala. Nagsubsob na lang ang ulo niya sa lamisa, oh. Ate, wala na. Natulugan na siya, oh. Anay ka, bla. Mapabuli, gubla kayo nung Brian. Akwato namon si nung Frankie, ah. I-plaster namon siya sa kwarto niya.

0: Hi. Dumasa ko gyapon diri sa kusina.
1: Ay, oo. May service kami buwas eh. Last 10 ang kasal. Bali, lunch.
0: Amo bala? Abidali di anay. Kamot sang mahal ko ah. Nagasakot ang chocolate kag strawberry.
1: Buang. Ay, kamusta gali ang bachelor's party?
0: Okay lang. Natulugan sa kahulugbon si Nung Frankie.
1: Ano? Oh, hala. Basikaw ni hindi siya makaabot sa kasal nila buwas ha? Lagson gigamos ang wasay ng danya.
0: Pangbabae niya ilim nun ang gininom niya. Kagkunbir, nagasuka siya kuno. Dara siguro sa kakulba niya. Pero hindi ka magkabalaka. Kung hindi siya kuno makabugtaw buwas, akwaton siya nung Pilipi. Kagdalon sa simbahan.
1: Ate, maayo?
0: O ano? Hindi ka bala mag-break? Daw kapoy ka nakatama, ha?
1: Nagpulo pang ngilay pa, ho? Nakahangop na ako, no? Kung na gusto mo ako nga mag-break. Sige na lang gani, ah. Madali lang. Matag lang ako sa instructions sa mga tao ko.

0: Miss you.
1: Sobra ka naman. 3 oras pa lang kita ganyan, wala nang kakitaay.
0: Kadugay balas ng 3 oras. Anay kagali, sa din ang mga bata.
1: Ato sa ilan ni nanay kang tatay ah. Mas slip over sila nga magpalakaisa dito. Do nalingaw sila kuno sang lagaw ka ina eh. Gani, do hindi sila magbulagay. Amo ato eh. Nagdesisyon ang mga olds nga dito na lang matulog ang ila mga apo.
0: Amo pala. Buot silingon.
1: Buot silingon. May tion pa ako nga mag-bake sang cake antes mag-abot ang mga bata. Kaya hindi sila makatulog sang maayo kung malayo sila sa aton.
0: Masarangan man sa mga tao mo nga i-bake ang mga cakes, hindi bala? Hindi mo na ito wedding cake ha. Kaya ginuuna mo na tapos sa tokay na.
1: Groom's cake na ang buluhaton ko. Kag hindi sila makaibalusin na. Kag akong ma-design. Gani...
0: Masarangan na nila, ina. Nakaibalo na sila sang timpla, ina. Isa pa. Pilaman ka oras, ina, sa oven. Dason, pabugnawon pa man, ina. So, may oras ka pa. Kagsugiran ko ikaw, hindi na matulupang danbuas ni nung Frankie kung may cake siya o kung wala.
1: Ang buot mo sa lingon. Wala mo na-appreciate ang cake mo naging bake ko sang kasal naton?
0: Siyempre, na-appreciate ko. Ilabi na, kaya ginhimos ang babae nga ginapakamahal ko.
1: Into!
0: Ah, into gali ha?
1: Ay, uy, magdilang, madali lang. Uy, manawag ko ani sa staff ko na mapahuway ako sa makadali.
0: Nakangup na yun na sila. Basta hindi ka gani makabalik dayon. Boots lingon, nagpahuway ka na.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pagbibigay sa mga butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-system pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-system pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: System pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: System pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Katupa, exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: This is XFM 106.5 Roja City.
0: Mga katupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, XFM!

0: oras sa Philippine Standard Time, alas 10:49 na sa aga. Kagining oras mga katropa, ang builugid ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: siyudad sang Rojas, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: Sa 106.5 XFM Rojas City Capiz ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Subong adlaw sang Martes sa petsa 21 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Centro.
0: And of course good morning na sa mga katropa naton nga naka-standby na ka-monitor sa ato sing 106.5 MHz. FM band sang lilisuan sang inyo darang nga mga radyo. And of course aton ring mga katropa nga naka-standby naman nagalantaw. Pinagi sa ato nga live streaming sa XFM Rojas 106.5 Facebook page. At the same time sa ato nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capi.
1: Centro.
0: Sa subong aga mga katropa, mangin na kaupod nyo tub-tub alas 12:00 sa udto. Ang inyo talus nga alaga na ganyan ang kurwoman, katropang Christine Diane Ropa.
1: Centro.
0: Talakay kita magabukad sa pilamat ka mga nagapanguna nga talalo pang don ng mga balita diri sa ato sa pagpangalagad.
1: Centro.
0: Of course, sa dugang pagid nga mga balita, update development. Dugang mga police report, hospital report. Naman yung igadulong sa ato sa nga patrol with katropang Elmer Diretso Estimar and katropang Michael Dinos Tainoslay. Sila kasi nga pag-monitor sang kalinong kagkatawa ay driman niya sa ato nga bugos nga probinsya.
1: Centro!
0: Kumusta, kumusta, kumusta ka mo?
2: Ayoy!
0: Pilagid to ka kumusta, ha? Basi maghibi ka pa kung waay ka ginakamusta.
2: Ayoy! Ayoy! Ayoy!
0: Tiya kabay pa nga, ragid ka mo sa maayong kaimtangan sa subong nga mga tinion mga katropa. And of course, grabe ang init sa ngatons ni nga panyempo sa subong adlaw sang Martes. Oy, stay hydrated ha mga katropa. Tubig-tubig din na pag may time.
2: Ayoy!
0: Dapat bastante ang ngatons ni nga tubig sa lawas. Noti, paano na magtubig katropang tin? Sige man ko ininom tubig, sige man ako inihin.
2: Ayoy!
0: Well, the feeling is mutual.
2: Ayoy!
0: Palaihi man ako mga katropa. Pero ako yaga tubig gid ko. Kay masamo ko daan soft drink.
2: Ayoy!
0: Kaya gadya yung nadlaw nga way taga kwansang soft drink na binabawi. Bawi naman sa tubig, at least katubig ko yan.
2: Ayoy!
0: Amin na ang sabat na yun sa mga katropang kagaya ko.
2: Wow!
0: Piniloso na lang dayo na.
2: Ayoy!
0: Anyways, ginabi-abigid na to ng mga katropa na to yung nagapulupamati dire sa may bahin sang Tudor Arsena Street Center at the same time. Dira sa may Burgos Talipapa, kumusta ka mo dira mga katropa? Pati kabay pang maayogid ang inyo dira nga bentahan na isa subong mga tinion. And of course, samtang nagabantay sang suki, nagabantay sang inyo dira ang mga baligya. Oy, tutok diri sa ato sa pagpangalagad mga katropa. Siyempre. Sige pa natong dira nga mga katropa. Nga wala sige po nagka-like and follow sa ato sa official Facebook page. Yung backup page. Ano pang ginahulat ninyo? Like and follow na ina mga katropa. Now na, good mapabilin gid ka mong updated. Sa mga nagakainabo, hindi na diri sa ato sa probinsya, kundi mangin man sa bilog ng pungsod Pilipinas. Kag sa luwas man sang pungsod.
2: Wow!
0: Keep on tuning in sa ato sa pagpalayag mga katropa. Sila natong diri ka mga pagpangalagad. And of course, kumpleto na ta din mo. May public affairs na ta. May entertainment, may music, ang manami ipagid, may secret of health pa kita nga segment.
1: Centro.
0: So nga ni, aside sa entertainment, sa balita, ang inyo singa maago, damo pa ka mo sa matunan mga katropay, labi na sa tos ni nga mga secret, gani, mga sikreto, may kang tanan, sa tos ni nga ikaayong lawa.
2: Exciting!
0: Pero good morning, gidanay! Sa atong mga katropa nga rin nakaroon sa atong sing live. Anyways, before that, gidanay nga programa ang builugid yung ginadulong sa inyo. Sa isang premium B3 coffee mixer, mga katropa, pangapinahan.
3: Wow!
0: Ang premium B3 coffee mix na kusin din ni ang ginpogpo nga pwersa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ngayari ini siya sang mangustin nga sarangin nga makabulig agud nga tunawon ang mga bukol-bukol sa ato singa lawas mangud sa anti-tumor properties sini katropa. Kaga mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man agud nga mapabakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Kaga nga pinakapaborito gid sang ato sing mga premium D3 coffee mix users amo ang iyas ning angkon nga katamis. Why katropang team? Bangod mga katropang ato sing premium D3 coffee mix ang ginpatamis ang stevia glycoside. Stevia glycoside mga katropang nagabulig man control sa aton sining blood sugar level sa lawas. So gani, wala gid sang ikaw-worry man ang ato sing mga katropa nga may sintomas o kung may balatian na gid nga diabetes. Kaya ang ini nga kape nato, ang ini nga premium D3 coffee mix ang ginakabig man karon mga katropa bilang diabetic friendly nga klase sang coffee mix.
3: Wow!
0: Inhimo nga kape para sa ato sing mga katropang nagasuperher no sang balatian nga diabetes. So subong pala mga katropa. Treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
3: Yahoo!
0: Ito sing premium D3 coffee mix ang available na sa tundring ng mga leading drugstores sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sana nyo gidi nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa idra nga mga Shopee kag TikTok shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Yahoo!
0: Alright, good morning na sa atong dring mga katropa. Bow, bow. Nagapanguna gidri si katropang Doy Arturo.
3: Wow!
0: Dira sa may West Villa Flores, maayon copies. Feeling ko daw lama-lama gid nga makakomment si katropa, katropang Kenneth Pasete kay ginakilig-kilig pa to sa mo.
4: Ayoy!
0: Bal ko to gani. Kung ako akbayan sa kon crush, ah, mali pong gid ko guro.
4: Ayoy!
0: mali pong, I don't know kung sa kakiligon or sa kakulbang. Depende kay si katropang Kenneth. The way man to siya nalipong, no? Katropang Jason.
4: Ayoy!
0: Pero anyway, si katropang Kenneth, behave siya sa personal gali, no? Pero kung sa chat, bow, ambot na lang.
4: Ayoy!
0: Pero thank you gid sa pagbisita, katropang Kenneth, ha? Again, bisitahan niya gid si katropang Ira kag nagpangayo dayon radyo.
4: Ayoy!
0: Siyempre, gudto nga hindi man kanugon ni Yasni nga pagbisita din. Siyempre, dapat may bayluman. Sa mga katropa natin dirang luyag man nga mag-avail makakuha rather no sa nga tons ni nga radyo ang specialized XFM 106.5 radio mga katropa kadto lang di sa bukid
4: ayoy
0: sa dulo ng walang hanggan.
2: Exciting!
0: Anyways, good morning naman kay katropang Liza De Gala, kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, good morning! And of course, kay katropang Toto Val Dizon Escalada. Oh, kamusta ka da to? Basa ka man.
4: Ayoy!
0: Ano ni mabasa? Eh, alam nga, mabasa. Gid siya, ikay gasakwat siya tubig. Di ba lang katropang Toto Val? Sa Divino and the Gala family, good morning naman. Kay Ma'am Flora Bello, dira sa may Banwasang Palitan. Oy, happy birthday si Esni nga Bana. Na si Sir Samson Abelio. Happy birthday, sir. O, hambal to ni katropang Flor. Happy birthday. More birthdays to come. Love you and God bless.
3: Yahoo!
0: And of course, sa mga katropang Pamkrit Boys na tundira, direktoda sa tropang Buklan kag mga Marites, sa Five Cell Boys, and sa class members, good morning from katropang Mobs Anisco. Si Katropa Solomon Antonio, good morning naman, ulok-ulok, gido. Ulok-ulok, gid patawa sa yes ng emoji, oh.
4: Ayoy!
0: Good morning, gid Katropang Solomon. And, Katropang Lloyd D. Navales, good AM, Katropang Teen. So nice to perform a carpentry masonry and welding here. Even my profession is the electrical wiring system.
4: Ayoy!
0: Okay lang na, importante damo ang imus nga skills nga natunaan ka tropang Lloyd.
3: Wow!
0: Okay, managani, kung may opportunity, grab lang yan nga grab, no? Kay basi sa future, magamit mo man yan.
3: Wow!
0: For future purposes. Good morning man, kika tropang Louis J. Timo. Kay Ma'am Ana Libocala Bakila Bow, batian ko gito, dumaog gid si Ma'am Ba. Aba, magabal na mo ni Katropang Elmer. Oh, salamat.
4: Ay.
0: Ah, kay daw na hidlaw na kami sang pakakanin ni Ma'am Ana Liho. Ako finally nagdaog gid man si Ma'am Ba. Chambagid subong nga Martes ba. Araw mo ngayon, Ma'am Ana Liho. Good morning dira sa imo, Ma'am. Kay Katropang Zyro nag-ihap. Good morning, Katropang Tall Teen. Pa-shout out watching live diri sa New Road Banica. Salamat, Gil.
4: Wow!
0: Okay, Katropang Cyrus Orda sa Gihap. Good morning, man, sir. Kay Sir Danny De Martin diri sa Mesitio Ubos, Barangay Lanot. Good morning. And kay Katropang Dodoy Tupas, dumali, kumusta ka na, tol? Halong-halong lang sa imo singa biyahe, adlaw-adlaw, ha? Of course, pa-shout out ko, no, kay Jeppy Bornales. Jello Bornales, Jolly Bornales Jr. nga nagpaldo sa Baus Cutter. Kay Jonel Bornales. Good morning! Subong man kay Katropang Agosto 24. Good morning, Katropang Teen. Greet ko lang ang mga tao di sa Balayho. Dainong Bet Basco, kay RG, kag kay Nuno Castanyo, kag kay Konsehal Bongbong Castanyo, Monserrat from Edong Monserrat of Barangay Kalapawan Sitio by Ang Dumaraw Capiz. Good morning.
4: Yahoo!
0: Wow, sa wakas ang ginahandom nga niya nga second time na makita niya si Miss I. Natuman niya ha halong lang katropang Kenneth sa pag-travel.
4: Ayoy!
0: Amugid katropang nga Senalin naman kut pag gani una pakita kuy abi ko nang naga-claim lang bali. Away ko man niya ginsapak. O pagsandig niya sa pader. Si Kenneth ka.
4: Ayoy!
0: Kahipuson siya mo. Nag-fill up. Sa tamang ba't ko ano yung gina-fill up or gina-permahan. Kasi na daw, siyempre halin pata sa fill. Malabo pa kung matay, bahala na.
4: Ayoy!
0: Okay, katropang June Mark Pedroso, good morning. Kay Tay Mosok Bering, kay katropang Eric Bering, good morning. Nagkadto sa kay Aira pangayo radyo pero siya waay sa naghatag kay Aira.
4: Ayoy!
0: Ambot lang katropang Ernesto, way naman ko nagmarites kay katropang Aira. Kasi may ara man niya nga ginhatag. Pinakabag to si katropang Kenneth.
4: Ayoy!
0: Ma'am Christine, lapit ka mo sa may LTO. Yes, madam. Ma'am Anali. Dire kita sa may Sitio San Miguel, Barangay Tiza. Sa may karwasyan, Baladapet. Tapos may dalan da nga hindi fully cementado. Saka lang da man, basta may makita kang antena da sa babaw. Ato na inang istasyon.
3: Wow!
0: Good morning man, pag-greet man si Dudo Yukay-Ukay sa Burgos Street beside si Buana Luillier. Kag pag-greet man si Mama May. Maya, nga nabisigid siya sa iya karinderya. Kag pag-greet man sa Sitio Irupay, Barangay Baybay Family. Estanislao, Family de Lopines, kag Family Dizon, ang nag-greet. Makmak gali sang Burgos Street. Thank you, Katropa. Thank you, Gil.
4: Yahoo!
0: Amo ina nga mag-fiesta, minatay. Wala ko gadala bulak sa patio, kay hindi naman ina masimhutan sang patay. Ang importante, pangamuyuan ang kalag sa mga minatay. Om Simged, Ma'am Elma Ordas Agiha. Ma'am Tin Patamyoman sa silent listener nga si Ameline Marbebe kag kay Auntie Rosemary Barogo. Salamat yan. Ano yagin hatag nagpag good morning lang sa kaina nga ha?
4: Ayoy!
0: Alright mga katropa, doon naubos na ang mga katalamyawon. Proceed na ta.
1: Sentro.
0: Gag sa to adring mga balita mga katropa sa subong ng adlaw sang Martes. Dugang update development mga katropa sa sining mga suspect nga responsable sa pagluthang patay kay Police Captain Ria Nampoyos. Oy, may dugang na dring update mga katropa ang atos ning mga katapo sang kapulisan. Ini mismo ang ginpakigbahin man ni Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr. ang atos ning provincial director. Tutukan ta na sa ato sing pagpalayag sa subong aga mga katropa. And of course, development man update sa sining ginkawat tong traysang itlog mga katropa ho.
4: Ayoy!
0: Lasig ang kamot no, literal nga pashan dia katropang Jason. Sige. Tutukan ta man na mga katropa, drigid lang sa ato sing pagpalayag. Good morning man kay katropang Zyrex Olardas Agiha. Alright mga katropa, ini nga mga balita aton nga pagatag ang sang ligwa sa ato siya pagpanumbalik. So this time maghabyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga panumdom. Kindly stand by.
1: Sentro.
5: XFM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
8: Ator balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Problema ko sir yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
7: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
7: My good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
7: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
7: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Santon Plus Gold.
13: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin!
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain?
25: Ang sakit.
24: Mag-assist pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assist pain.
24: Pangkarang pain.
25: Fast and safe.
24: Assist the pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Assist the pain.
25: Mabibili sa mga butika.
26: X.
27: X.
26: F. M.
27: X. F. M.
28: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
29: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
26: XFM.
27: XFM.
30: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
31: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot-kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
32: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: alas 11 18 na sa aga, kagini nga oras ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Sentro. All right mga katropa, pabalik diri sa ato sa palatuntunan Sentro kag sigapon ka pud inyo lagad katropa nga Christine Diane Rop. Kag ang inidanay nga bahin mga katropa ang buylogman nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani subong pa lang mga katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang aton resistansya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yahoo! Sentro. Available na ang ato si nga Santon Plus Herbal Capsule mga katropa sa tundring nga mga leading drugstore. Para sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sa ranyo gid nga Matukart, kag mo-place order na mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Sentro! So this time, lagat-lagat tunta na si katropang Elmer. Diretso, estimar mga katropa. May kang tanan sa update development no sa sininga nagapadayon ng investigasyon sa ngaton sininga Capiz Police Provincial Office. May kang tanan man sa ila sininga brother in uniform no nga ginluthang patay sa may bahin sang barangay Binuntukan na Pontevedra Sentro sa isa didto ka KTV bar mga katropa. So ano nakaron ang pinakaulihi nga latest update sini? Oh, nakilan-an na bala ang mga suspect? Kag given na tong isa ka suspect na dakpan mga katropa nga si William Paulino Jocampo. Okay, kumusta na to ang kaimtangan niya sa ospital? Kay damo tuga pangabay mga katropa ho sa yes ning puloy barangay. Oh, nga tani ko no. Ahay, mapatay na ko. Ayoy! Eh, lain ba? Buhi ka pa, ginapangamuyuan ka na nga mapatay.
1: Oh no!
0: Sige, sa latest update, katropang Elmer, please proceed. Live report! Live
2: report. Katropang Christine na identify na sa nga Capiz Police Provincial Office ang duha pagid ka man nga suspitsado nga kaupod ni William Paulino Jocampo nga responsable sa paglutang patay sa kaya Rian Ampuyos sa nga tinilikdan nga Domingo nga adlaw. Ini mismo ang ginkumpirmar ni Police Colonel David Kachumbo Jr. sa nga ton ini nga napakigangutan na. So no, kay Kachumbo nga natigayon nga nakilala ining duha ka man nga persona nga nagapabilin sa gihapon nga at large ginagi naman sa ginapatigayon nga maidgid nga investigasyon sa nga ton sining mga kapulisan kag subuman para agi sila sining backtracking kag sa pagsunod man sa sining mga suspitsado wherein dugang pa sining katropang Christine nga padayon man ang ila sining ginapatigayon nga manhunt operation batok sa sining duha pagid ka mga persona. May baluan gani nga subong nga adlaw natalana ning pagapasakaan sa kaso sa or kaso ng murder ini nga si William Paulino Jocampo nga naglutang kasubo man na kaupodre or kalakip sini nga pagapasakaan sa kaso ang duha pagid ka mga suspitsado nga naminsyonar naton nga nagapabiling at large sa piya kabahin nag iokon nga ra naman ikaron sa kondisyon ini nga suspect nga si William matapos man nga nadapatan sa nagkaigo nga pagbulong kay bangod gani ini ang nakaangkon sa nga pila siya sini nga ulo tugaman sa sining pagpangkastigo sa pila ka mga customer sa di naglutag ining nasambit nga insidente. So sa dugan sini nga kasera pamatian nato ang kabahin sa aton sining interview sa kay Police Colonel Albert or Police Colonel David Kachumbo Jr. ang Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office.
1: Parte na sa aton assessment sa una sa performance ni Police Captain Mark Garcia. So yan, in-assess natin yung performance siya in line with this incident. So may recommendation na kita for regional headquarters to approve yung administrative relief while yung investigation is being conducted, no? Yung as to the performance of Mark Garcia.
3: Okay. So far, sir, may yara ng kitabalas ang posible yung mga bulos sa bilang na OIC sa mga Pontevedra Municipal Police Station, sir?
1: Yes, may gin-recommend na kita ng posible mga bulos siya. But amon siling ko, subject to kampanato, no, recommend sa regional quarters. Once na ma-approve, so yun na mag-issue na tayo ng order dito sa level natin sa PPO.
4: Okay. Sir, in case nga ma-review di malaton si Police Captain Garcia, hindi mapikuhan ang ato ng investigasyon nila kaya siyempre bago na naman ang magapungko ng COP?
1: Well, anyway, subong adlaw, inupile na naman ang kaso. So, after na ma-file ang kaso, doon natin siguro mag-kuhan. Kung may approval naman ng ating ng regional office, doon na tayo mag-issue ng order. So, patapuso na naitanan, no? Up to the time nga ma-file ang kaso, pagkahimo na kita sa aton comprehensive report to regional office. So, anyway, ini siya, administrative relief lang ni siya. Then, siya, masiling natin nga na siya, i-relieve natin siya. For the meantime lang, pag na-clear natin ang nasiling ko, i-assist natin na wala naman siyang failure, ibalik man siya natin.
4: Okay. Sir, makikin update, what about sa suspect natin, sir, nga naka-hospital arrest sa buong nagabog to na, sir, kag may dugang na kita ng information about sa mga upon niya?
1: Yes, stable na siya sa hospital kag may ga-duty man tong pulista para ma-secure siya. Then based on our follow-up investigation na nakuha na nato, no, ang names ang duha ka opodya nga nakapalagyo kag na-confirm nato sa CCTV ng mga footages na nakita nato na indeed yung duwang opodya may mga armas man.
4: Okay. Ang background, sir, sa duwa ka mga opodya, may mga idea na kita kung nga pala involvado man eh sa pila ka mga krimen dali sa Capiz?
1: Isa pa na siya subject siyang aton nga deeper investigation sa background siyang mga suspects.
3: Okay. Sir, namin sunarta magapasaka sa kaso subong adlaw. Para lang sa natakpan or dala natin yung mga antos na ito, sir? Or ang duwa ka mga suspect na nakaplagyo?
1: Tatlo gid sila. Ang suspects natin dere sa ining insidente, tatlo. No, isa yung arrested, dalawa yung at-large. So, ang at-large na siling ko, based aton nga follow-up investigation, nakakuha tayo ng names, supported by mga certification, pictures, and CCTV footages, and confirmed by our witnesses mismo. Nga si, indeed sila gining ang duwa nga nakapalagyo nga ato dito sa time of incident.

0: ginrekomendahan man sa ining administrative relief na gikan sa police sa regional office 6 katropa Kristi. So sulod diri gani kay PD Kachumbo gitu at sininga nakabase diri sa performance ni Police Captain Garcia sa nagapadayon sa karon nga investigasyon sa nagluntad man niya ang pagpanglutang patay si kay Police Captain na Rian Ampuyos. Ang naging desisyon katropa Christine, amo ang rekomendasyon man nga nagikan sa regional headquarters at dugang pagani nga mayara naman sila karon sa ginrekomendar nga posibleng magatalos kay Garcia apang subject to recommend ang ining nasambit nga tikang sa bahin niya sa regional headquarters antes pa man mag-isyo sang order ang Capiz Police sa provincial office. Sa piyak naman nga bahin, ginapakigbakin man ni provincial director Kachumbo nga igipasaka na ning kaso nga murder sa naminsunar tanakina sa tatlo tanan ka mga sospitsado nga naglutang sa sining kapitan man or kay Police Captain Rian Ampuyos dra sa bahay sa barangay Binuntukan Pontevedra Capiz. Kahapon, actually na istorya naman nila ni and may mga informasyon naman sila nga nakuha nga initial mga informasyon nagikan niya sa suspitsado nga nadakpan. So sa matandaan ta gani sakton sining makuturan ining suspitsado yan di gali asi-asi ni no? Literal nga assassin na ini siya kay man na-identify nga ini siya ang miyembro sang gun for hire kag magluwas diri ka tropa Christine madamo na man sang kaso nga ginapangatubang diri sa siyudad sa Rojas kay ibang pagin nga mga kabanuhanan event also sa bilog nga or sa pila pagin ka mga neighboring provinces diri sa ato niya sa probinsya sang Capiz particular sa Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo kag sa bundari naman sa bahin sa Banuas sang Dumaraw. So far mo sining aton nga development report update kag tanan sa sining nagluntad nga shooting incident sa pagkapatay ni Police Captain Rian Ampuyos dira sa Banuas sang Pontevedra. Para sa 106.5 XFL News, ini si Katropa ang Elmer Stimar ang Katropa mo.
1: Live report. Live report. Centro.
2: Okay, thank you gid kay Katropang Elmer Direche Estimar sa sining update report ang tanan sa latest update no sa mga suspetsyado sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos mga katropa sa pinalikdan nga adlaw sang Domingo.
1: Centro.
2: So, karon nakilan-an ni no ang identidad sa sining mga duha ka mga suspect nga nagpalagyo matapos na kumiter ang ining krimen kag karon na padayon man ang manhunt operation sa aton sining mga katapos ang kapulisan agud tong madakpan man ang ining duha ka mga sospetsyado mga katropa. So gani ang ginahinyo na lang karon sa aton sining provincial director no ni Police Lieutenant Colonel Kachumbo nga sa publiko mga katropa nga makikooperar kita.
1: Sentro.
2: Kagang inyo sining serbisyo man ang inyo sining kooperasyon ang saranggid nga makabulig gagudtong dasig naton nga madakpan ining duha ka mga suspetsyado nga ra gyapon no nakaluwas mga katropa sa sining pagkadakop gani. Di man na sila madugayan na daa no. Dali lang na madakpan kung kita tanan nagakooperar.
1: Sentro.
2: Kag if ever nga may impormasyon ka mo, may kang tanan sa sining ginatiniran sang duha ka mga suspetsyado, at ipanawag lang mga katropa sa aton sing mga kapulisan.
1: Sentro.
2: Ayaw magkahadlok, no? Kaya for confidential man ang inyo sining kwan nga identification kag sila man na mismo ang mga katropa responde, no? Sa konsidiin man sila located mga katropa.
1: Centro.
2: Anyways, ang dugang padiring update kay may kang tanan naman kay PNP Chief sang ukod PNP Chief kay Police Captain Mark Anthony Garcia ang hepe karon sang Pontevedra Municipal Police Station.
1: Centro.
2: At igapatuman man ini no ang gin-request o kundi din-recommenda rather sang

0: Police Regional Office 6 nga relief order o kung administrative relief kay Police Captain Garcia. Pero not now, no? Mga katropa, kay depende pa na sa performance man no? Ni Police Captain Garcia sa nagapadayon nga investigasyon kay sa sininga kaso, no? Ni Police Captain ng Puyos, mga katropa.
1: Sentro!
0: Kung nami ang iya performance, may posibilidad nga hindi na ni madayon. Pero kung wala gyapon na punta, no? Ang investigasyon sa nga Pontevedra PNP.
1: Sentro!
0: Diba si Derae, no? Ipatuman na gid ni ang ginarekomendar man sa nga PRO 6, mga katropa, kay Police Captain Garcia.
1: Sentro!
0: At may ara na masunod rin nga kwa na, no? Nga ginarekomendar man gani ining si Police Director Kachumbo nga posible man nga magatalos diri kay Garcia pang sudri subject to recommend pa na sa atong singa regional headquarters antes nila i-issue diri sa may bahin man niya sa Capiz Police Provincial Office.
1: Sentro!
0: And ang tatlong ining mga sospechado, mga katropa, nga responsable sa pagpatay kay Police Captain Rian Nampoyos, mga katropa, at yung magkapangatubang hindi sila sa kaso man nga murder. Bangod sa ilas ni Gagin na kumiter nga krimen.
1: Sentro!
0: Natalanan man subungad lang, mga katropang ipasaka sa nato singi nga mga kapulisan.
1: Sentro!
0: Alright, sa iba pa natong dari nga mga balita, mga katropa.
1: Sentro!
0: Lagat-lagat tonta si katropang Michael Dinosta Inuslay. May kang tanan sa sining natabo man dira ang vehicular aksidento sa may ukon na aksidente. Dira sa may banwa naman sang dao.
1: Sentro.
0: Pati ano ang impormasyon diri, detalye katropang Mike, please proceed.
2: Live report.
3: Nagahinon-anon na ang magtimbang nga bahin sa pamilya sa sining biktima nga naaksidente nga bumunggo dira sa may bahin sa isa ka boom truck, no, nga salakyan or boom truck, no, dira sa may bahin sa barangay na Sunugan dao Capiz, no, taknala una 40 sang hapon sa Damlaglanga. Sa nakuha nato ng impormasyon nga ang ining driver sa sining bomb truck ang ginkilala sa kay alias Franz, no, yara sa legal nga edad kag residente ini siya sa Baybay City, Liti, no, kag ang ining driver sa motorsiklo, no, nga isa ka sniper ang ginkilala naman sa kay alias Dudoy, no, naara man sa legal nga edad kag residente ini siya sa Numancia, Aklana. Sunod diri sa information naton nga nabaton kung paano nga natabo ang ini nga insidente. Bangod gani kay nagikan ining motorsiklo, no, halin ini siya sa may banwa sang kwartero kag kabuot na kontani nga naga magpadulong sa may bahin sang Sigma Capiz, no, kay magapauli na ini siya sa may Numancia, Aklan, samtang ining bomb truck naman anagika naman sa may bahin sa banwa sang Sigma kag padulong naman siya dira iya sa may banwa sang kwartero, no. Pagabot dira sa may lugar sa gintunaan sang sininga insidente, nahulog or nakayat ang bugas nga karga sang sining biktima nga nakakarga sa iya sininga motorsiklo. Rason nga bumalik ini siya sa lugar nga iya sininga ginhalinan nga kung sa diin diri nakayat, no, katropang Christine ang ining bugas apang likom siya nga ihibalo, waay niya matalupang dan nga nagapadulong gali ang ining boom truck kag pag tabok niya sini sa dalan nga nagapabalik ni siya diri sa iya sininga lugar didto kag sinalpok gid ini siya sang sining boom truck sa left side, no, sang iya sini nga headlight kag ti masubo nga balita nga ang iya sini bala nga itsura katropang Christine ang nalapakan gid, no, sang kariton sang sining truck apang hindi magid sang tanto ka ubos gid bala nga nalapakan gid ang bilog niya nga ulo mali ang iya lang gid nga kilid, no, Katrupang Christine, kag gilayon man ini nga ginrespondihan sa nga DAO Emergency Response Unit. Kaupod man ang DAO Municipal Police Station kag gindala dira sa may bahin sa nga DAO no District Hospital apang samtang ginabulong ini apang gindeklarar nga dead on arrival no katrupang Christina. So ginahulat sang sininga aton sininga DAO PNP ang pamilya sa sininga biktima no kumbala mapasaka siya sang kaso apang kay ti sunok man sa information aton nga nabaton nga tiyara man niya sa lugar ang ining salakyan kaga kumplito man ini siya no sa dokumento didto kag sunok man diri. Wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso no ang ining pamilya sang biktima katrupang Christine kag pasugot man nga magbayad magabulig bala no sa pag bayad no sa tanan nga mga galastuon officer nga ti hindi hungod ang ining natabo nga insidente. Gin-release man sa aton sini nga mga kapulisan katrupang Christine ang ining bomb truck no ngaya sini ginamaniho kag ginpadala naman ang ining motorsiklo no sa pamilya sa nga sining biktima dito sa may bahin sang Numancia, Aklan para man dito kay ti kompleto man ang ining motorsiklo sa dokumento kag may ara man sa mga driver's license ang mga nagkatuhay ng mga driver. So incident or accident lang gid lamang ang ining natabo no sa sining insidente at gintunaan gid sa nga sining kamatayon man. No nibaluan naton katropa Christine nga ang ining lugar sa nga sining barangay na Sunugan ang isa ka accident prone area no madamo sag may mga nagahala no obsan kita gani obserbaran gid naton ini katropang Christine nga killer route gid ini nga dalan no killer highway ang ini gid nga lagyan no ini nga national highway sang barangay na Sunugan banwasang DAO no rason nga kon makabati kadra sa may mga nagabinusina so hindi lang kamo magkatingala kay ina sa ina nga no nagalaong blas lang nga magagi no something or busina nga ti magalabay ka dira sa mo iya nga lugar. Nabaluan naton nga kada tuig may aragin sa may nagaluntad nga aksidente dira sa mga dalanon kag sang damlag lang sa madugduman naton may ara dira nga nabungguan katrupang Christine no sang series bus liner gito no naging tunaan man to sang kamatayon sang isa kataga banwa sang sigma gito no nga bumagnos gito black katrupang Christine ang iya sini nga lawas man dira sa katrupang Christine. So para mo na no aton sini nga update report nagikan diri sa may banwa sang DAO para sa 106.5 XFM News ini si katrupang Michael Inuslay ang katropa mo.
1: Live report. Sentro.
0: All right, thank you kay katropang Michael Dinoste Inuslay sa sining update report. Ang tanan dira sa may banwa sang DAO kung sa diin mga katropa o patay gito ang isa ka motorista ho matapos nga aksidente nga mabungguan sang truck mga katropa.
1: Sentro.
0: At dira sa may barangay Nasunugan sa banwasang DAO.
1: Sentro.
0: Na ano naman ang magtimbang nga bahin no kaga hindi na magpasaka man sang kaso ang pamilya sang biktima.
1: Sentro.
0: Ati kay ang rason diri ara man siya sa tuod sa tama nga linyada mo. Kaga mo lang gid no aksidente lang gid ang natabo mga katropa.
1: Sentro.
0: Alang-alang na.

0: Katropaleta!
1: Katropaleta!
0: Sang XFM Network Philippines!
2: Alright mga katropa, standby na ha! Sa mga katropa nato na nag-comment, nag-share, nag-subscribe, nag-like and follow sa aton nga mga digital platforms. O ti, pasado na kamo diri sa aton nga katropa, leta sa subong adlaw sang Martes. Mabiyog kita isa ka Yes to Health product. Mga katropa, kagini ang Sunthone Vitamin C. Sige mga katropa, dasiga nyo na ha. Dasiga lang comment ha. Wala na taura.
3: Ayoy!
2: Malang-alangan naman tabala karon. Alright katropang Jason, okay na? Sige mga katropa, standby, standby. Kaya nga ito siya ruleta, igaspin na. Katropang Jason, take it away.

0: Uy, daw gamay pa lang ang na, ano ha? Ang na-encode daw. Gamay lang ang may sharer ba, Diyo? Sa liwat, mga katropa, kung kamuluyag nyo nga mag-join. Status nga katropaleta, dapat i-power share nyo gaya ng aton programa. Kag nakapublic. Wow! Para na, mga katropa, matawat na nga nagahinay ang roleta. Sino bala ang maswerte? Nga tagdaog sa nga aton singa Sunthone na Vitamin C.
1: Wow!
0: Oy, daw! Wow! Wow! All right, we have a winner. Congratulations finally. Kay katropang MJ D. Wow! Na mo paning hulat ha. Ito ka mapaslawan pa comment present ambot na lang gid Ma'am MJ. Sige katropa, ari mga katropang MJ ang imus ni nga music magatukar na. Comment present.
2: Mga katropa,
0: if you are here,
2: exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Baka daw alang-alang pa ha. Ginapukaw niya siya sa GC, oh. Katropa ko, katropa ng lahat. Para na mga katropa, congratulations! Kay Ma'am MJ, diba? Wala kay katropang Jove ng imo swerte.
1: Ay, hindi to.
0: Ha? Ari di sakon!
2: Ayoy!
0: Tama ko, kagina pa nga hinulat-hulat. Subong lang gumawa. Ate, kuha, ade halinda sa Malaysia, imo nga santon vitamin C. Personal, gini dapat, katropang MJ. Ha?
2: Ayoy!
0: lupad, lupad, katropang MJ. Anyways, congratulations sa Ma'am MJD.
1: Kami ang katropa mo.
0: Ikaw ang atos ni nga winner sa Subong Adlaw sa Platuntunan Sentro. Sa ato nga katropa, Leta.
1: Katropa ng bawat
0: online.
1: Katropa mo.
0: Tito sa iba ng mga katropa, da. Ah, alang-alang na nga atos ni nga Chempo.
2: Ayoy!
0: Alang na aton oras. Di, buwas naman, ah.
3: Sentro.
0: Gani sa mga katropa naton da nga luyag man mag-join sa tons ni nga pagkatropa Leta. Don't forget to like and share ang atos ni nga programa and of course ang atos ni nga Facebook page. I-like and follow gid. Kag i-subscribe na mga katropa ang aton nga YouTube channel. Kag dapat kung ingin share nyo ang atos ni nga program, may sharer badge. Dapat nakapublic gid na mga katropa.
4: Wow!
0: So sa liwat, congratulations Ma'am MJD.
3: Sentro.
0: Ako ha, adi ha.
3: Sentro.
0: Alright, shout out gidanay sa kondirang avid fan. Kay katropang Dayan Grace Lavalle. Nag-monitor subong nga aga. Good morning!
4: Wow!
0: Thank you din sa mga katropa natin yung nag-upod, nagpakigbahin sa ato singa Martes ng edisyon sa Platuntunan Sentro.
3: Sentro!
0: Lamang sa Katropa Station. Partner na lang natin sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol, katropang Elmer Diretso Estimar kag katropang Michael Dinosta Inoslay. Wala pa nalang nyo alaga, dahil nyo ang crew woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
5: Exciting!
3: XFM
5: X.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: X-F-M.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M. X-F-M.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: X-F-M. X-F-M.
10: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo kasang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: X-F-M. X-F-M.
11: Ooh, wow. Guapa
3: paniguro ay nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
12: Bahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Salzon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyo magaan.
13: Salzon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
14: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
4: X FM.
12: Sample Plus Gold.
16: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
15: Mamakal sa mga butika.
12: Santon Plus Gold.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
20: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
24: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
3: Ang sakit.
12: Mag-Sister Pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-Sister Pain.
12: Tanggalang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out, Navarrete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines. United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na ideya mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMinCom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMinCom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundina po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Mariing kinundina ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin ng Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Higit niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian DePaz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, muling igreet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Higit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na paasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na EGOV-PH app, mga katropa. Ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang EGOV-PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria. Posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon, habang i-greet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena sa Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconsejo o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o mani hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinondohan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27, kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun pa man, hindi pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizon, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa atin pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay actionable sa lahat ng balibaran, ng barko po, ng paaligong barko, for all immigration officers. So once pa-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records na inisyo po ng at so far po, wala pa naman pong record na siya po ay nakanubat
2: ng bansa. Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makaenkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
1: Live report.
6: Marieng Muling kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigidol inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Eto naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Patay ang isang 11-anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16-anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28-anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11-anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16-anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang sospek na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
9: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: At katropa, terador ng convenience store. Muli po nasa kote matapos mag-grocery

0: hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspekta bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pepito sa Mamulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspekta sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pepito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata Exekanyo.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kagapon.
3: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng PAR mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
3: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, iginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa money war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropang pa lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sarpangitan, Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
5: Katropa mo XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
1: 1,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Madiet na kubuwasa.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga nagapamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato siring programa para nga maghinunanon, mag-istorya kita kag maghatag kami diri sa mapuslanon nga mga health tips and information para sa pagtipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa mga malala siring pamalatian. Kay kadamuan sa ato siring mga balatian, ini nagaresulta bangod sa ato siring kakulang sa pagkaon bala sa masustansya mapagkaon. In short, nagkulang kita sa paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa ato siring lawas. Rason nga tiyang lawas ta agapangita man sa nutrisyon kontani. Galing kiti uway na sa gamiton, rason nga nga ato siring mga body cells including our body organs nagamalfunction. Ginataki sa mga infeksyon, bakteriya, viruses, o rinigani mga fungi. Rason ko nga ang nagabalatian kita. Kalabanan ha sa ato siring nga mga balatian. Ang programa The Secrets of Health, actually pwede ka mo sini makahinun-anon sa mga bagay-bagay parte sa inyo ikayong lawas. Feel free sa pag-message sa ato na sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-message sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island region. Kag sa ato sa ring pagpalagad as usual, upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Amuman, upod na aton gina-welcome mga aton sa ring mga suki, nga mga tagpalamati, kag mga monitor sa aton, nagatanaw, kanagapamati man through Facebook Live. Kumusta ang inyo sa pamatsyagra? Kumusta ang inyo sa kahimtangan? Tani, ara kita tanan sa maayos ni nga kondisyon. Pero kung may ginabulo batsyag kita sa aton kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil nga banong balik sa pagpangalagad sa paghatag sa pila sa mga suwestyon, rekomendasyon. Kung doon makabulig, no? Pian-pian, bisan pa makaremedyo sa aton sa maginabatsyag, tub-tub aton madangatan sa nagkakaigong solusyon sa aton sa mga problema sa kalawasan.
0: Kag-subong ang ato sa ring pag-istoryahan sa ato sa ring episode sang pagparagad diri sa The Secrets of Health. Actually ka bisan wa ay halos ang bisyo sini ga may ara sini. Ugaling kay ang kalabanan sa aton ginadiglek naton hambal nga ati. Ano mala na fatty liver man lang na. Ang ato sini nga pag-intending okay lang na kaya pa man sa lawas ta. Kay way pa man sa dako gid kita nga ginabatsyag. Pero actually kon ato sini ipa-examine sa mga eksperto, if you have a fatty liver, buta mo nung sinimi balatian ka na, Doc Leo, sinyalis na na, nga posible magalala ang imo sininga kondisyon sa atay kung hindi mo matabangan.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Sa primero, makabig pa na Sir Josil nga reversible. Kung aton maagapan, kag matatapan o kung maatipan sang maayo, pinagi sa aton sa mga suwestyon karon ano. Pero kung mapabayaan, hindi na naton Sir Josil na ma-apply ang habala. No? Naton blahong kaysa nga kung iga-iga ka blah. Kung ubo-ubo ka, kaysa may ngilinahog-lahog pa kita kung kaysa tungod sa bisyo, pag ubo-ubo, masaling pait, baga.
0: Oh, may atay pa man.
1: May atay pa man.
0: Ang problema sini ko nang atay magbatsyag, mahambala, fight atay, may baga pa man.
1: Pero problema, again, Sir Josel, either sa duha, ang magka-diprensya, no? Pero sa sering edisyon, sa itong pangalaga, itong pag-atukibon karon ang nahanungod iya sa fatty liver disease. Kasi may klase Sir Josel, ng fatty liver disease, eh. May ara fatty liver disease tungkol sa pag-inom sang makahulubog na ilimnon. Kasi may fatty liver disease man, yan to sa mga isang bisyo sa pag-inom sa makahulubog na ilimnon. Amunang ginatawag na ton nga non-alcoholic fatty liver disease, diin iniya naghalin.
0: Amunang problema, kiti ko nag-inom hambal ka, tiuntati ng inom mo para madulay mo sininga fatty liver disease. Problema sinikon, why kag-inom, galibog ang ulo mo sa di nag- halin ini nga nagka fatty liver ako haw.
1: Correct Sir Josil. Ti ato nato kibon kun diin bala kun anong kausa sering fatty liver disease magluwas iya sa paginom sa makahulubog nga dimnon.
0: Actually ang common sininga perception niya maghambal kita nga fatty liver disease or fatty liver niya may fatty liver ikaw. Ang pagintindi sang tao sini kalabanan ha ang ila sining interpretasyon nga nalikupan sang sapay ang ila sining liver o kon atay. Pero speaking about non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver, anong butang balon si ni Doc Leo?
1: Maghambal kita ng non-alcoholic or fatty liver disease sa Sir Josil, ang aton sininga liver maging overloaded sang fat. May mga ginakaon kita Sir Josil nga may mga mabasa kita sini sa description nga napagtuwag sa ni. Ang menu bala may halo-halo overload. May mga unli nga mga sangkap Sir Josil nga nagresulta eventually sa pag-overload man sa aton sa ring atay pero fat siya. Nagaka-overload ang aton sa ring fat kay usually akon sa normal Sir Josil ang healthy nga liver, liver soft tani eh. Mahumok ini siya. Kag nagatrabaho sang mapisan kag maayo Sir Josil pero over time tungod sa ginatawag fat overload tungod sa mga ginasulod naton dira ano bala ina nga ginasulod naton sa aton lawas nga nagresulta sa ginatawag pagka-overload sa fat sa aton sa ring liver over time kun magsigi-sigi butang balon becomes inflamed and scarred kag kun indi matratar indi mabulong indi Sir Josil mahatagan sa nagkaigo nga pagatipan it may eventually fail amo ni ginatawag naton nga liver failure. Kag in fact, ang non-alcoholic fatty liver disease, Sir Josil, ginatawag naman gani subong niya metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Instead of fatty liver disease lang tungod, ang mga doktor na kadiscovery nga ining disease mostly tungod sa metabolic problems. Hindi lamang sila nga nagtuhaw ang fatty liver, kundi may mga resulta ini sa obesity, diabetes, high blood pressure, abnormal sa niya cholesterol, nga hindi lang sila nga tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Amo na nga punto, dari nga kung may fatty liver disease kita, ato ni assess ang aton sa niya kaugalingon. Fatty liver lang bala? O kung basi may iban kita nga kondisyon nga nagresulta man sa fatty liver?
0: Kay ang pamangkot sang kalabanan sinila binigidaway nagainom niya Doc Leo. Ang masami sining ang pagmukbang. Magambal kita nga mukbang ni sobra-sobra lang ang pagkonsumo sang isa ka kalanon. Could also possibly result sa ginatawag nato sining nga non-alcoholic fatty liver disease.
1: Tanan nga sobra Sir Josil basta ginapasulod naton sa aton sining lawas, bugat sa aton sininga atay. Kaya may labot gid ang aton sining atay pag abot sini sa ginatawag proseso. Sa mga chemical dira, kag sa mga ginakaon naton dira, kung ano man ang nagabugos sa aton siling mga ginakaon, nagaagi na sa aton siling atay. Tekaron insa nga magkaon kita ginasiling dira nga dira lang sa 70 to 80% ang sulod sa aton siling atyan. Sa mukbang bala may ara bala nagamukbang Sir Josil nga daw bitinhaw.
0: Ati amo nang hambal nila kutob sang masulod sa tutunlan ko no Doc Leo kag ini magbalik kun siya ginatulod pa gani.
1: May nakita man kita Sir Josil nga nagamukbang all vegetables. Kag mga prutas.
0: Ati talagsa na galing niya Doc Leo kalabanan sa ginamukbang seafoods. Ikaduha mamoy, ikatatlo, maka.
1: Correct Sir Josil, mga karne gid bala.
0: Karne o.
1: Tamo gina siling na kon, may makita man sila, kung kita sa mga nagamukbang sa mga utanon, laswa abe, pero masinig ba niya, pigaw, gamay viewers.
0: Pero kung ang imo ginamukbangan ni tatlo ka M, manok, maka, kag mamoy, ang tanan sini matiyagan mo kung hindi matapos ang video clip la do nila paguntatan katanaw kag kapin pa kon paamanan mo kamino kon paano mo ginluto sunuron makaiban
1: oh tapos kag iban man Sir Josel binagyakuan man may nagacomment pa nga ay way pa na matumba.
0: Abi ko ang iban sini gasiling na lang Doc Leo lang nang way kasarang la sana all. Pero kung insindihon tabi, Doc Leo, ano ang papilyas ang ato sininga atay ha, sa ato sininga lawas?
1: Ang isa, Sir Josil, sa pinakamapisan kag trabahuso nga parte sa aton sininga lawas o kung organ aton, amo ang atay. So kung may isa, Sir Josil, ka mainantuson, o kung termino sa kilala ko sa Sir Josil, nga practitioner man, kung may isa ka organ kita nga masiling naton nga nagapakamartir para sa aton, masiling naton nga ang atay pwede gid matiguluhan sa amo sina.
0: In short, sini wala day off, wala lunch break.
1: Tuloy-tuloy, Sir Josil. 24/7 ang yasa nga trabaho. Naga-filter o kung nagasala nisa sa toxins, nagaproseso sa pagkaon. Ginatago sini ang mga vitamina para sa future naton sa nga use. Ginakontrol ang kolesterol, nagahimo sa bile, nagakadto sa aton sa tungagol ang ngaton ng gallbladder para kung nagakaon. Kita sini sa mga matambok, mabuligan niya madigest o kung matunaw. Nagabalanse man sa aton sa nga blood sugar, nagastore man sa aton sa nga ginatawag enerhiya. Para nga hindi kita magluya basta-basta, nag-produce ang importante sa mga protina kag pag-abot sa ginatawag blood clotting, kaparan man ni sa aton sa mga atay para malikaw kita sa hemorrhage. Kag kun healthy ang aton sa mga atay, Sir Josil, manotis na ton siri healthy ang overall body function aton, lakip ng aton sa mga panit. Pero kung may damage ang aton sa mga liver, nagaluya ang aton sa mga liver, affectado man bilog na aton sa mga lawas.
0: In short, si ni Dr. Leo, the fact na nag-store man isa sa mga vitamins, dira gali ginagaw sa toxin sa aton sa nga atay ang naka-store nga vitamins. No? Muna nga nagamalnarist kita, kulang kitas vitamina, kulang kitas minerals, kaya gina-store sa lawas ta nga pwede pa kuntani, mapahanunot bala, magamit sa ato sa nga lawas, in kaso kinanglanon gid. Dira gali ginakawat sang toxins, Dok Leo, sa atay?
1: Sa punto, Sir Josil, nga hindi na makatrabaho mayong aton sa ring atay. Hindi na siya maka-work efficiently. Actually, ang fat sa liver, Sir Josil, o kung ang fatty liver, part in isang defense sang aton sa ring atay. Nagaproblema man lang kita kung mapabayaan ini. Kaya nga aman, ang accumulation sang fat sa aton sa ring liver, ginatawag na aton sa ring fatty liver, sa primero, can initially be viewed as protective response, Sir Josil. Kaya nga aman, ang ginatawag fat sini halin sa mga ginakaon naton fatty acids o kun sugary ang ginakaon naton ginaprocess sa ang aton sa ring atay gina-convert ining iban sa ginatawag triglyceride na gina-store ini sa aton sa ring liver cells kay kun magsobra-sobra sa lawas naton Sir Josil makaguba ni sa aton sa ring cellula amo na nga nagaamat-amat accumulate dira ang fat ang problem balang sini Sir Josil kun sa primero pa lang mapabayaan naton nag-accumulate nga daan kun tani kung may mga pagbag-o kita sa aton sa ring lifestyle amat-amat man lang tuya mabalik sa normal. Pero kung tuloy-tuloy gyapon ng aton sa nga mukbang dira, tuloy-tuloy lang gyapon ng aton sa nga paglunod sang sa aton sa nga sistema sang mga makapaluya pagid sa atay, dira Sir Josil nagalala ang kahimtangan sinisang fatty liver.
0: Sa aton sa nga hindi lang mukbang abi no. Islan tanan man abi ka daw nami-nami abi nga terminolohiya. Mm-hmm. Sa aton sini nga mga food combos. Mm-hmm. Mga combinations bla combo. Ano nga mga food combos ang nahiligan sang Pinoy, Dok Leo? Nga nagakontribuer butang man sini dako ang kabangdanan ko nga nagaka non-alcoholic fatty liver disease kita.
1: Madumduman ko sang una, Sir Josel, may isa kita sinay kasinadora nga ginakontra niya gin ng only rice mo. Ginmuno niya gin din mo kang nilabot sa baratian sinay sang mga Pilipino. Kagkon nga ang nagataas ang mga Pilipino nga may fatty liver disease tungod, Sir Josel, sa high rice consumption. Mm. Ang pamangkot, malain ba lang rice? Ang rice siya sa pagkakanoon niya, hindi problema. Ang problema, ang waay naton sa isang limite sa pagkaon sa isang kanon.
0: Amo ni ang natawag naton nga only rice.
1: Correct, Sir Josil.
0: Asta nga hambal naton gani, kung may bilin pa, kung kaysa tag-tatlo ka timo, tatlo ka kutsara. Mm-hmm. Pero daw ga sulusugak ng imo sini nga tutunlan bala. Ako kung sa ginatulod mo na lang mo. Mahambal di wagin padalundon. Napadalundonan mo na lang para nga matulon mo, Dok Leo.
1: Kagte, ang nag-worst pagin sa Sir Josil, depende pagin sa kung ano ginpadalundon mo.
0: Ti laban-laban si Nanoy. Nang may hawak-hawak ka butil niya.
1: Hambal sa kilala ko ba? Kula-kula ba? Di ba?
0: Pagkatapos, mahambal ka. Tindog ka bala? Mahambal nga. Sila niya, dagdag man itong auspuso, di ba?
1: Kung sa Sibano, pag-abutirik na mo.
0: So, number one, gidera, ang aton sini palakaon sang rice o kon kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bastante o kung nagpananobra sa nga rice, tapos tuman ka gamay o kung waay gani kung kaisa sang vegetable, Sir Josil. Kagamunan na ginasaling ko, alongside ang mga matamis ng mga ilibnon, Sir Josil. Soda, fruit juice, ng mga powdered bala, Sir Josil, kag mga teas, kag iban pag yun ng mga pangtulak na ton kung nagakaon kita.
0: Amuna, kung kaisa mga bad habits na ton, while nagakaon kita, Dok Leo, masako man ang aton turos ang mga sugary drinks, bisan pa kun kay saga ni ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: Wherein nag-resulta ini sa pagbuntod sa ato sining atyan kun kay isa nagakosang indigestion. So may correct kuntani is nang away sa pagkain mo ni nga una kanon naton kun may prutas ti unahan tong prutas or if na to nahon tang vegetables o kun utan sundan naton sang rice abi and then or if not sundan naton sang protein. Pero ang problema naton si Dok Leo kay kun may natubangan ni kita nga sugary drinks, may juice, may milk tea, may iced tea, may soft drinks. Kada tatlo kakutsara nga timo, Dok Leo, sa kalagok ka soft drinks mo.
1: Sa punto man, Sir Jose, lagin paanad, taman nabing aton sininga kaugalingon.
0: Mm.
1: Dira, nga pwede man nga hindi gali mangin amunang pamaagi naton sa aton sininga pagkaon. Like for example, kung ma-practice tani nato, no, bisan sa amat-amat lang, hindi ba lang kada kaon naton unahon gid naton permi ang utan.
0: Mm.
1: Sino na sa inyo dira nakasugod sa amo sina nga ginatawag order pag-abot sa ni sa mga pagpasunod sa aton sini maginakaon.
0: Ako ajan sa mal kaysa. Gali kaysa gali. Ako ana jan sini gali kaysa ni buwan no. Ah.
1: Mm.
0: Ako ana jan sa butambalon ikaw man jan sa guilty man.
1: Pala rihas ta. ang punto sa rin Sir Josil, no? Kung napasunod ng kontanin nato ng mga ginabutang, ang gina-layer, kumbaga naton sa aton sa ringat yan, malikawan man naton kontanin Sir Josil ang pag-layer sa aton sa ringa bilbil.
0: Mm.
1: Kung husto ng aton sa ringa pagsunod sa order sa mga ginapasulod naton sa aton nga yan. Sa pagkaon naton, unang utan o kung prutas sabi, pagkatapos sunod sa ringa ang protein, kagulihi ang carbohydrates.
0: Ang isa pagid ining nakita naton bala Dok Leo kada bangga bala may halapitan ka.
1: Mm-hmm.
0: Pati subong ang mga mini grocery store.
1: Mm-hmm.
0: May ara na baligya ng mga ready to heat foods.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ara pa na naga 24 hours ng mga fast food chains.
1: Hoy palabot Sir Josil sa mga convenience store yang 24/7 ha.
0: Ti may ready to heat foods man na sila Dok Leo.
1: Correct.
0: Kung ano makita mo kung sa fast food, ara na kung kaysa sa mga 24 hours din nga mga ano mo, daw mini grocery store.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ara na daw kasunod man kita sa ibang sininga pungsod bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginpang logayawan mo bala to, Dok Leo,
1: mm-hmm,
0: naging kantuan ta.
1: Yun na, unaman ka mo.
0: Konway ka nagidiyas ang kalanan nga mga restaurants or karinderya dari sa aton, kadto ka lang sa mga mini grocery stores, may ready to heat food sila dara.
1: Correct Sir Josil, ano? Nga, kumbaga kung isipon mo sa convenience lang,
0: mm,
1: waay gid ka problema, basta may pambakal ka lang.
0: Okay, sige lakat mo, sige, pwede ka kakaon niya samtang nagalakat. That's how convenient tuod ang convenience store ang mga baligyada. Pero ti were specifically referring to mga fast food chains nga ini nga 90% sang ila sini nga ginapreparar Dok Leo, if not 95% nag-agigits mantika.
1: Correct Sir Josil, kag frozen.
0: Mm.
1: Kag highly processed. Muning sila yung blasang iban nga daw ay doay sing kabalaka pag-abot sa pagkaon bisan sa biyahe pa. Kung nalampasan yung buyog sa dito tas nagasapatos. Ah. Kung malampasan pagigani sa dito tas pito-pito. Ah. Muning mga termino lang kay Sir Josil ginapagilo natin sa langas-langas. So in fact, may punto man Sir Josil. Kung sa convenience why kita ka problema. Pero ano ang in exchange sa aton sa nga lawas tungod sa ning convenience kay dira sa fast food Sir Josil. Sang una mga occasion lang sa okasyon na naton makaon yung mga kalanon, subong pwede na naton kaunon adlaw-adlaw eh.
0: Mm.
1: Fried chicken sang una kung may birthday lang o kung mga special occasions lang. Burgers ang una kung may mga party-party lang Sir Josil. Subong niya adlaw-adlaw pwede ka makaon sini mga fries, pizza, processed meat. Kag tiyan mo nang hambal ni Sir Josil, halos tanan ini sa ila nakaagi sa unhealthy fats and calories.
0: Kay pareho sini karon kung nagabakal ka mo sa mga pinirito, kahibalo ka mo kung pila na kabeses inagin sunaran sanggin prito ang mantika.
1: Pero arilin Sir Josil, ano, the more abi nga ginabalik-balik ang mantika, the more nga naganamit abi.
0: Kaya isa pagid bala, Dok Leo, kaya nanotice naton, tanan na lang ginahimo to make it appear nga pleasing to the eyes. Pagkatapos ginahimo man, sang una, ang gina-after lang naton nga crispy, panit sa litson,
1: mm-hmm,
0: subong pati na panit sa manok.
1: Mm-hmm.
0: So, oay ka mo kahibalo, nagapa-crispy sa panit sa manok is not friendly to our health.
1: Correct.
0: hindi manami sa ato sering ay kayong lawas. So fast food ha, mahilig sa fast food, bilimitahin ninyo. And then ang sunod sinati, iniya supposed to be ara na inherent sa aton, galing kay ginasugo kita sang katamad tabala, ang physical inactivity. Balis ka din isang physical activity, Doc Leo.
1: Ang katamad o kung kulang sa hulag, Sir Jocil. Oh. But before that, isalot ko na kayo, antes ko malimtan, bla, Sir Jocil, ang pamaagis ang isa na ton ka-listener, bla, nga sa pagkaon niya, iya, kapin pa ko na manotice nga daw damo-damo nga kanon na kabwilo siya, nagainom siya, Sir Jocil, pagkatapos ang Santhon Gold Herbal Tea.
0: No.
1: Okay, sinya, nakabantay na ko, Dok, sa nakanotar na ko, nga itong hambal niyo lang magtapos ka, ang daw ginatuyo nga daw nagaluya. Sa matamat ko na nabantayan, ina, ako nabatsagan, kag nabatsagan sa akong lawas, sa ginhimo ko, kay batian ko man sa program niyo. Instead nga, 1 hour before bedtime, nga nabatian niya, Sir Jocel, siya, itry ko ya kada tapos kaon na.
0: No.
1: Mga 30 minutes tapos kaon, gainom siya sa Santhon Gold Herbal Tea, nami sa nga sining pamatsag, Sir Jocel. Kag ang nabatsagan niya nga daw nagaluya siya, ang madasig sa nga ulian, Sir Jocel, siya tadalapit-lapit na gindi sa nag-shoot up ako sa nga blood sugar. Kamu nang iya nga pamaagi ginahimo, Sir Jocel. Pero, siya tinguhaon niya nga ang sobrang carbohydrates. Reformahon magigunan niya kagligwaton kaya siya way manliwan perde ah. Siya bisan anon ta kainom sang supplement kun way makita nag-improve sa aton sa nga lifestyle. Pero dako ang pagpasalamat ni Sir Jocel nga nakabulig at siyang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Amo nang problema kun kaysa may iba na Doc Leo. Sa sobra ba lang panghinaonan, most likely simptoma na inisang number one dira tibasi kon nagapamibi na yung type 2 diabetes, no? Inang nagakaon palang balaway pakatulon sa iya katapusan niya tinimo, Doc Leo, gapang wayab na sa babaw la misa. May ara na mo, mambal nga, sinano man iman, gakaon ko sila nga, manog tapos daw ko kaon siya, ginatuyo ako, how?
1: May ara ka ni Sir Jocel, way pa makatapos kaon, tulugan.
0: Awan ang pinakamasakit sa tanan. Pero sa mga kabataan, minchendihan natin, pero sa mga malam, iya, Doc Leo, magkabagita malam, nang hamtong na blang edad. Pa-check up ka mo kay may libre man niya konsultasyon. Di ka mo mag-worry, mambar nga, why ko nagbayad doktor, why ko nagbayad consultation. Kadto lang ka mo dari sa siyudad sa Iloilo. Kay may clinic dari ang Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Ara da sa A, Young Building, Yulu Street, at tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocel, ano? Kay dra mahatagan, kamo sa nagkakaigo, sa nagagiya, especially sa part iya sang nutrisyon. Kabilang mo tipag-abot iya, Sir Jocel, sa naturopathic medicine, pagkabilugan na ginatanaw na ton sa nidri mo, hindi lang physical, ang symptoms, bilang nga nagabatsyag, kung ginabatsyag sa tao, kundi lakip na, Sir Jocel, emotional, lakip na spiritual. Kami mga labot, ina, Sir Jocel, pag-abot sini sa ginabatsyag, kung manifestations sa mga symptoms sa ginabatsyag na ton physically. Kay dugang pa, balik kita sa ton sa nga topiko, ang physical inactivity.
0: Balis ka din ang PI, physical inactivity, balis ka din ang PA. Ang PI, balo na ka mo sina, other, bottom balo sa PI. Ang meaning, ang ginamin na ito niya PI, subong, is physical inactivity. Kulang sa hulag-hulag, Doc Leo.
1: Amo ganun ni Sir Jocel, kung sige ka lang ka-PI, daw maka-PI man ang ibansin mo. Kaya nga man, una-una, bisa susulod sa balay, Sir Jocel, hindi ka masaligan, hindi ka makabulig. Ultimo kong panghimos, kaya nga man, tamaran ka maghulag. Much more kung sa pag-exercise.
0: Sa mission natin niya, karun lang.
1: Karun lang.
0: Dugay-dugay, gaya muna na.
1: Pero pag magting, gani karon sang takop kaldiro.
0: Hindi kayo pag puswak bala karon sang inabrihan bala nga butilya bala Doc Leo. Nangga mo na.
1: Bao, galagpok puwak.
0: Pugtaw na yun.
1: Pugtaw na yun. Amal na naginabantayan, Sir Jocel. Kaya ang physical inactivity. Damo sa mga Pilipino, Sir Jocel, sa trabaho, subong katanaw na lang sa ila, pungko na lang sila sa nga desk, atubahan sila computer. Kung hindi man gani, mo naging nareklamo sa iban, kasi away man sing na ubra na damo, taas ng pila, dari po, sige, sige lang niya kahampang siya sa nga cellphone, no? Isa man na isang rason, Sir Jocel, nga may labot sa ginatawag fatty liver disease. Sa hampang dira sa cellphone, nabanga sa cellphone, kag spend long hours sa online nga nalipatan na Sir Jocel ukon na nakaligtaan ang nagakaigo sa ninga paghulag-hulag. Resulta ang lawas naton nagagamit sang less nga enerhiya. So instead nga magamit nato ng energy, gina-convert na ng hinoon, Sir Jocel, sa fats, amat-amat kita sinika overweight. Kag diri na masunod sini, Sir Jocel, ang factor nga sa mga Pilipino nagataas man ang mga obese.
0: Oh. Ang obesity, Dok Leo, can contribute para maglala ang non-alcoholic fatty liver disease, ha?
1: Isa, Sir Josil, sang strongest risk factor.
0: Oh.
1: Sang FLD or fatty liver disease, ang obesity.
0: Oh. Ang we came across with an item sa online, nga ang obesity, hindi lang gali ang pagdamo naton kaon, sang kunan naman ng kalanon, but number one gigali, nagapatambok sa ato, nagapaubis sa ato, Dok Leo, ang mga matamis nga mga pagkaon kagilim nun, no?
1: Correct, Sir Josil. Kasi ang matamis natin, may mga kaloriya na, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Nga suppose, gamito na to na sa paghulag, mangin energetic, kung tanik kita, pero kung di natin magamit, wala ng kalori, Sir Josil, excess na, di ginastore na sa ato, sa siningalawas as fat.
0: Mm.
1: Kagdi ina, masami ginastore. Diri sa ato, sa ating abdomen, diri sa ato, sa ating bilbil, sa ato, sa ating mga kilid. So, kung nanotaran mga doon nagamatamat na damol, ina, dira, abit, try ka mo himo initiative nga buhin-buhinan nina.
0: Oh. Through physical exercise, isa ka dako gid na ang activity makabulig para makapaganhagan sa inyong stored fats or inyong sininga bilbil. What if may diabetes ikaw, Dok Leo? Taas na blood sugar mo. Ano man inipikto sa ni kun may ara ka pagid non-alcoholic fatty liver disease or posible ma-trigger ang non-alcoholic fatty liver disease ang imo sining nga diabetes?
1: May namangkot sang una, Sir Josel, madumduman ko pa. Sige, Dok, anong una? Diabetes, antes nagka-fatty liver disease, o kung fatty liver, anay antes nagka-diabetes.
0: Mm.
1: At ito yung una-una, gid sa insulin resistance.
0: Aha.
1: Nag-una na sa insulin resistance. Pagkatapos, nag-amat-amat. Kunwa ito, Sir Josel, makorekta.
0: Mm.
1: Tagod sa ito, sarin nga hindi healthy nga lifestyle. Dira na nag-amat-amat develop, sarin ang fatty liver disease. Kag ang insulin resistance, sa mapabayaan man, Sir Josel, makato sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Nga kun may insulin resistance ka, taas ang risk ni mo, sarin sa ginatawag fatty liver disease. Kag ang diabetes, nga waay maagapan, Sir Josel, nagpataas man siyang risgo sa fatty liver disease. Actually, ang duha na nagabalos-balos ini Sir Josil.
0: Mm.
1: Cycle ini sila, nag-loop ni sila nga duha. Kung may insulin resistance ka, kung gusto ka ni mag-gado sa ginatawag hindi ka magka-fatty liver disease, i-address mo na nga daan ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Samtang temprano pa. Kay, kung may insulin resistance ka, mapabayaan mo, maglawas nga mag-gado sa type 2 diabetes, magka-fatty liver disease ka man. Kag kung may fatty liver disease ka, may insulin resistance ka, nagapalala sila sa isa kag-isa.
0: Amo ni galing kinahanglan, kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas, may pakitan ng alcoholic fatty liver disease, nagapaminta na ng natawag sining insulin resistance, nag-jumping jack ng imo sining blood sugar, kinanglan gali sa lawas tanga mag-build up kita damo sini or mag-store kita damo sining mga nutrients, Dok Leo, no? Vitamins and minerals, para nga hindi luyahan, hindi magluya, hindi mag-malfunction bala ang aton sining mga body cells and organs, Dok Leo, hindi magkalaguba.
1: Correct.
0: So, importante ini, kay ti, parehas ni karon mambal, ti anon mo na kaya, mula nang amon masarangan. So, there's no debate. Why? Hindi kita magdebate. Ti amula nang inyo masarangan. Pero kung masarangan ninyo, kung hindi man kamo iya makasarang sa tiyempo sa pagpreparar sa mga ulutanon or magutan, vegetables bala, or magbakal sang prutas, gamay lang inyo abisin nga prutas dara sa inyo tupad balay or inyo sininga talamnan, kung makaya ninyo, make it a habit, mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. Kaya kung kaysa sa punto, bala nga amon na nga amon masarangan, valid gid na.
0: Mm-hmm.
1: Kag naintindihan na to nina. In fact, sa mga pagtuon, Sir Josil, sa datos, ganing isa sang rason kung nga ang damo sa mga ginatawag mga kauturan naton nga masiling naton nga damo sa ginabatsyag sa lawas.
0: Mm.
1: Ang isa sa rason siya na kapigaduhon. Pero kung aton gali idig up, Sir Josil, ang isa sang dako gyud nga rason amo ang kulang sa edukasyon.
0: Mm.
1: Kun nga ang hindi sila makahibalo kung anong ila sa ni dapat himuon sa level pa lang nila.
0: No.
1: Kaya ang utan, Sir Josil, balunggay, ahaw-ahaw nga balunggay, ginahambal na ito niya ahaw-ahaw balunggay, ha? Kaya pwede kaya makatanom sang balunggay. Sa imo sinugsaran, sa imo likod sang balay.
0: Mm.
1: Pero sino bala kung may nabalaan bala ka mo nga dira na mismo sa uma nagabakal pa sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kaway nagatanong, may lugar man kung tani. Much more kung dira ka sa urban area, Sir Josil.
0: Di parehas lang na may, damo ka mo daya ay karun tanglad. Nambal nga, sila niya ano may high blood ka or taas mo blood pressure. Mangkot pa nang may ano? Pamangkoton niya pa nang may tanom tanglad. Tinga nga galaga kaya katanglad kag duga sang tanglad, yali na gansang tanglad ang imo ginainom niya, way kapaman high blood.
1: Mm-hmm.
0: So that is more important than may high blood ka na.
1: Yeah, correct, Sir Jocil. Amo ni, diri na ton blay apply ang ginahambal, bala? Nga, tani, ang pagkaon na ton, among aton mangin bulong. Hindi nga hulaton na ton, nga ang bulong na ton, ibangal sa aton, yung magserbi aton pagkaon, budlay na, Sir Jocil.
0: Kay kun kaysa daw mahatag makita ka himplo, pausapon ikaw, usapa, hindi ka tulon, doklayo, pausapon ikaw karon antibiotics, mag-usap ikaw karon sang tino-tino din ka.
1: Diri na ko, yes, tino-tino, Sir Jocil.
0: Ang tino-tino actually is very rich in vitamins and minerals.
1: Correct.
0: That could prevent agudtong hindi ka mag-usap sang kapsula o kon mag-usap sang antibiotic.
1: Correct, Sir Jocil. Kay diribla kita sa stages sira.
0: Kon
1: himuon naton nga bulong ang aton sa pagkaon, Sir Jocil, butang balon dira kita sa side sang prevention. Gina-maintain naton ang maayo naton nga kondisyon kag maayo nga pamatyag. Pero kung ang bulong na karon among serbi na ton sa ninyo pagkaon, kung kinsa Sir Jocil, gani, ang hambal sa iban sa ni encounter ko bala, Sir Doc, na hindi ako kagwanta, halos tag-isa ka platito per me. Ang akon sinigin na inom mga bulong.
0: Gasala na gani, kung saga, kung suktoy mo ni.
1: Tag-iban sa ni Sir Jocil, nakasegregate na, aga unto kaga hapon. So kung dira na kita yung Sir Jocil, may balatian na kita. Butang balon, may napabayan kita. Sa aton sa ninyo lawas nga obligasyon naton kung tani ka para ma-maintain naton ang aton sa ninyo maayong kondisyon pinaagi kung tani sa pagkaon naton nga nangin bulong.
0: Amo ninyo, hindi gani kita kauyon mag-usap sang antibiotic kahit mapait na sang antibiotic mapait. Pero kung makasumalang gani kita sang passion fruit nga nagakalabit-kabit man lang sa garamaan sa umanga, way gid kita iya nagapukit bisan isa lang kabilog kag turson haw.
1: Isa gani sa Sir Jocil, ano, ka makabig na ton nga rason ang kakulang sa nagakaigo sa ringa hibalo. With regard sa mga benepisyo sa nang makita ng mga tanom kag mga prutas sa aton sa nipadibot.
0: So amo ning ang iban niya ining mga supplementation ta pare sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Primarily ang aton sini gina-remind sa mga masako nga indi gid iya makalihat sa pagtula sang mga utanon. Kag alang-alang makon kaysa makakonsumo sang prutas, kag wala sila sang tanom nga utanon o kon prutas nga pwede na makuhaan on a daily basis. Amo ni, sa mga masako, kag sa mga alang-alang magpreparar sa masustansya mga pagkaon, amo ning aton sininga gina-refer sa inyo ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C para mapian-pianan ang kakulang sang vitamins at mineral sa aton sininga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Amo niya ang papel sang food supplementation. But habalon, hindi man siya mayor, Sir Jocil, nga nagabida-bidagin sa aton sininga ikaing lawas, kinanglan tagid na nagakaigo sininga exercise, tulog, kag nagakaigo sininga pagkaon, Sir Jocil, pag-abot niya sa nutrisyon, kay mga pundasyon o kung mga haligi na sang healthy lifestyle. Pero ang punto lang naton, sino sa aton ang makabig naton, Sir Jocil, nga halos makakumpleto sang mga recommended daily intake nga mga prutas kaga utanon sa adlaw-adlaw haw. Amo na nga nagasulod ang aton sining food supplement kasubong sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C. Kay kun sa puzzle pa, Sir Jocil, sila sini ang mapuno sa mga o kung ma-feel sa mga blank spaces. Ang mga kakulangan sa mga gin-prepare naton nga waay naton makaon o kung gin-prepare man tani naton pero nagkaladula na tungod nga heat sensitive ni sila sa metodo man sa pag-prepare naton ng kaysa kundi padali ginatawag hindi manasunod ang gusto sa pamaagi nga nadula ng pila sa nika nutrients.
0: So amoy na ha, sa mga kauturan tactility available ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga Yes to Health stores sa inyo sininga lugar or clinic dari sa siyudad si Iloilo, available ang ato sininga mga produkto. Ining ato sininga Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Now balikan tining non-alcoholic fatty liver disease. Ano ang iya sining hierarkiya, Dok Leo? Ang pasunod bala, anong una mo sini mabatsyagan? Anong tawag sini up to anong pinakagrabe na nga medical condition o kung masakit ang tawag sina kung iguon ka sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Ti may stages ni Sir Jocil mo.
0: Oo.
1: Maning hambal blas ang kilala ko nga sa niya kung ang imo sining na-achieve mo na ang imo sining goal kon nakasaka ka na sa stage.
0: Buta malo sinin, iskilahan gali, may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4.
1: Yes, kayo, sir, Jocelyn, may grado-grado, kag may stage, stage kung may tablado mo na rin siya. Like for example, stage 1, namunin simple fatty liver disease. Fat lang ang present si ni Sir Jocelyn. Waay ka sing symptoms ng mabatsagan usually. That's why kadamo sa mga tao, Sir Jocelyn, makibot lang nakita sila sa ning ultrasound result, may ara sila ng fatty liver disease. So posible nag-aumpisa pa lang na no symptoms, no permanent damage yet. Kag ang ining stage, Sir Jocelyn, is often reversible.
0: Pwede madula pagali, ha?
1: Correct, Sir Jocelyn. Maumpawan pagaling aton sa ring atay. Pero kung napabayaan, kadto kita sa ring sa stage 2, non-alcoholic steatohepatitis. Amuning ginatawag, nagakadto na, Sir Jocelyn, sa inflammation because sa ginatawag fat, kag nagaamat-amat, naka-injure ang aton sa ring liver.
0: And sometimes amuna niyang manifestations, Dok Leo, yellowish nang imo sa nikalimutaw?
1: Correct, Sir Jocelyn, ano? May ara man nga mag-manifest ang amo sina. May ara man nga waay pa, Sir Jocelyn. Depende man sa kondisyon pagin sa isang isa katao sa pangkabirugan, ano? Ang stage 2 sa ni, ang liver cells nag-amat-amat na, Sir Jocelyn, ka damage, kag kapatay, kag ang scar tissue begins forming. Kung napabayaan pagid ka do, pagid sa stage 3, dali na ang fibrosis. Ang scar tissue nag-spread, nag-alapad na, liver becomes stiffer. Instead niya mahumok, gamat-amat siya, tiga. So, Sir Jocelyn, may mga problema sa atay kung kaisang advance na paghikapon mo yung ilas ng abdomen, katiga. Sang ilasin nga tiyan kag ang blood flow dira nagahina, kag kun mapabayaan pagid, Sir Jocelyn, kadto pagid sa stage 4 cirrhosis of the liver, severe scarring dira na tigagan ng aton sa ring atay, permanent damage sa katabo sa, and may eventually lead to liver failure, liver cancer. Kag ti may ara man, Sir Jocelyn, kung may sarang-sarang ka liver transplant. Kini mga stages, kung napabayaan naton, Sir Jocelyn, magluwas pa sina, may mga complications pagi din eh.
0: Actually, sa younger age, butabalo sa mga bataon, ang liver is capable sa hinatawag nato sa ninga makapaayo, bisan ang katulad bala sa kahoy nga, kung tapson mo manalingsing sa liwat, but it takes years. Butabalo sa nitinuig, kapable sa sina. Sa mga bataon pa, pero di ko nagatinigulang ka na, most likely, madami siya na yung party siya na isubject ikaw sa mga medical procedures, daw budlay na siguro ikaw nga makarecover pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Tungod isaman si consider nato ng edad man kagang health condition sa naton. Kag kun may fatty liver disease, Sir Jocelyn, especially kung mapabayaan bala nga nagalala, nagapataas man sa risgo naton, Sir Jocelyn, sa atake sa kurason. Nagapataas man sa risk naton sa stroke, kidney disease, and even type 2 diabetes. In fact, ang heart disease, Sir Jocelyn, is the leading cause of death in people with non-alcoholic fatty liver disease, hindi iya sang liver failure.
0: So, amo nagali nga ang iban sining lala nang ina batsyag sining non-fatty liver disease or non-alcoholic liver disease. Ang hambal nila nga nagatig ang ila sining tiyan, ang ila sining sulok-sulok, in between sa ila sining abdomen, kag sang imo sining gusok bala. Sining daw mapun-uran, kag daw gakapun-uran ako permi, Dok Leo. Gapala nag-anagali ang ila sining atay.
1: Correct.
0: So, amo nang mga ano ha, mga mabatsyagan sang tawo. Una ti diri sakto na dasig ang mga nakaagi na bala cirrhosis of the liver nga naka-recover. Buta malo siya din sugpunan do pila ka tuig kabuhi nila. Ang mga nakaagi na sang tawag dato si ni ining nagayilowish na bala nagbanog man ang ilas ni nga atay, naghubag na. Masami sila nagahambal nga dasig ako hapuon kag dasig ako kapuyon, Dok Leo.
1: Yes, dasig magluya, Sir Jocelyn.
0: Oo. Next, kung dasig magluya, buta malo low energy ka. Why na? Tanan niya discomfort, ara na na. Pagkatapos, amo na yung bloated ang imo sining pamatsyagan. Nagabuntod ang imo sining atyan. May gahilab nga daw ginagutom ka, why ka gana magkaon?
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag pati pa nga ton sining panghuna-una, Sir Jocelyn, bisan sa concentration, focus na ton sini affectado man. Kung naribawa may problema kita sini sa atay.
0: Problema sini kay Ang problema nato sa atay, ang sometimes ang inamuno sa ato sa mga eksperto sini, likawan mo sila yung mapait, makahang nga mga pagkaon og layo. Prioritize nimo something hindi bitter o kon hindi ya mapait. Di matamis eh, kon hindi mapait. Mm-hmm. Di karon ko may diabetes kay adok layo.
1: Problema gede.
0: Buta ba dun ang recommended niya konsumo nga dapat nimo konsumuhon sa isa mo ka ginabatsyag kontra sa isa mo ka ginabatsyag.
1: Komplikado gani Sir Josil.
0: Oo. Oh. So ti why ka pasingan tuan na mo nang hambal nila nga ti sila nga anon mo ginamo ginang kabuhi sila madula gitan di sababo sa kalibutan hindi makita sila nga diri sila nga magbatos nya batunon ta na lang ina ulo to lata na lang
1: masalin pa na amo gina basta naga edad kita
0: Pagkatapos pabalon nila ahay nya buutan ni klase tao to
1: bisan pala hubog blato di tumaol.
0: So ti hindi nya naton paghulaton ang amo nang sitwasyon pero aray na klayang pamangkot. Di paano mapunggan? Pwede natin mapunggan nga magka-acquire sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Sa nambal natin na gina, Sir Josel, kung stage 1 pala gani, simple fatty liver disease, preventable, reversible gani eh.
0: Mm-hmm.
1: So matambalon, pwede gina natin sa Sir Josel ma-prevent. Number 1, sini, i-maintain natin ang aton sini, healthy body weight. Dapat bulubantayan gin nato ng aton sering kabug aton hindi kita mangin overweight labi kag labaw sa tanan likawan ukon may imo palang tinguha kita nga hindi mangin obese kutob sa masarangan gin naton para malikawan naton ukon ma-prevent nato ng FLD or fatty liver disease. Pagkatapos stay active. I-limit naton ang sugary drinks kag mga sweets sa ginakaon naton. Instead, more kita dapat magkaon sang mga utanon, prutas, legumes, whole food instead of chicheria, instead of junk foods. Always include sang protina sa aton sa ginakaon. That's why always naton gina-recommend Sir Josel. Kung diba, nagapang-afe man lang kamo, ining kafe iya Sir Josel, pinasahi ah. Mm. Ining Sunthorn Plus Coffee Mix, anong ka pinasahi siniya? Nag-kafe ka na, may protein ka pa.
0: Oo.
1: Muna yung ginasilig na ito, muna yung kafe na, bulong pa mo. Kaya nga man, may ara sa nagkakaigo ng protina, Sir Josel. In fact, hindi lang basta protein, but complete protein.
0: Mm.
1: Halin sa soya, halin sini sa ginatawag spirulina, halin sini sa balungay, nga mga sangkap niya. Amo ning bintaha sa ni Sir Josel. Kay para malikawan nato ng fatty liver, isa sang ato ni include dapat sa aton permi ginakaon amo ang protina. Kay kon bastante ang aton protein Sir Josel, malikawan nato ang pagpangimakima, matempt kita sini magsigip pangaon kaon. Nga nagresulta Sir Josel sa ginatawag excess fat sa lawas and fatty liver disease eventually. Avoid man naton sini ang pilasari ka mga bisyo, pagpulaw, kontrolon naton ang aton sini blood pressure, cholesterol, diabetes kun may ara na kamo sina. Kay pinakaimportante gid Sir Josel, amo nang gi-encourage naton nga kadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center kay ang regular nga pag-check up, paghinun-anon sa mga tao o kon mga individual nga may linyada sa ikaing lawas. Bintaha gid Sir Josel para nga ma-assess nato ng mga risk factors
0: sa mga nagapangapi actually para makalikaw kamo sa too much consumption sang sugary drinks katulad na bisang kape ikanabanan sa ato ng isa ka ano na isa ka tasa bitag duha tatlo ka kutsara ginabutang ta sini nga kalamay which is too sweet para sa aton kag eventually hindi nami para sa aton ni kayong lawas. Kung gusto niyo gid magpangapi, actually with the taste nga tamis, pero hindi makapashoot up pala sa inyo blood sugar level, hindi bala kamo maglabot sa punto nga magka-insulin resistance, para ma-prevent naton nga magka-insulin resistance kamo or magka-type 2 diabetes, premium D3 coffee mix.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kay abimo ang iban sa rin nagapangapil ng Sir Josel, nga wai sila naguna-una, ano bala ang ginapangita nila? Kafe o kon katamis ang kalamay?
0: Chismis. Hindi ako ang nanagin mana. Sa kapihan ng toli, nami pamatian ang chismis mo. Ang chismis balas ang ideya.
1: Mm-hmm.
0: Damo dira. So amo na, kung kaisang iban o igin man hilig sa kape, pero ti para na lang nga maka-upod kag daw in ka man sa grupo, siyempre pangapi ka na lang.
1: Kaya nami ko no mag-pangapi, Sir Josel, kung may kutso-kutso mo?
0: Oo, amo nang pinakanamit ko no, Dok Leo. Actually, sa parte sa pagpangapi, kung kaisa hindi na maubos ang kape, pero ang ano kung kaisa, ang tupik ko, kasigpot-sigpot.
1: Nami pa na ako sa pandesal mo. Pero ang mga wai si Sir Josel, nagabalon sila sa premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang isang ginatawag bintaha dira, ang kombinasyon sang panit sang mangustin ng may sang thorns, kagang vitamin D3, Sir Josel, nagabulig para ma-improve ang insulin resistance. Once gani karon nga man, nami ang aton sa insulin sensitivity, malikawan naton karon Sir Josel, ang risgo sa fatty liver disease. Sa pagpangapilang na ha, kagang bintaha pagid sini kati ang iban sini nagapangapil Sir Josel mata katamis ang ginapangita sang iban ni eh. That's why gamay sini nga kinutsarita sang kape Sir Josel kun gamay nga timpla sang kape butangan sang tag duha ka kutsara tatlo ka kutsara nga kalamay kay tamis ang ginapangita sang iban sini hindi lamang sang kape ari ang premium D3 coffee mix may tamis man nga damil pero ang isa sing gamit sini Sir Josel is stevia uay niya sang calories Sir Josel, that's why uay ka mo sang worry sini nga may excess calories ka mo kag fat accumulation sini sa inyo sini nga lawas tungod sa calorie intake magluwas nga makalikaw pita sa risgo sa isang fatty liver disease kay makalikaw man sa ginatawag insulin resistance.
0: So amoy ni ang dapat kita mismo aware sina para hindi lang kita bala mapasubo if in case mamalisus lipat ko to duway ko kabalo ti anon mo kay disgrasyana buta manon sa niya ara ng insulin resistance ayawan ka na ka-reverse
1: ama yun lang ni Sir Josel ya kon disgrasya ko no nga nagbusong kay pwede pakaslan mo
0: amo nang hambal nila nga importante sila niya at least napamatudan ko sila niya pwede ko yakatang miura. Pero ti sa supplementation na mo nang ginahambal naton sa pagpangapi number one kahit ikadamo sa aton sa populasyon sa Pilipinas nagapangapi, pagkatapos ang food supplementation naging tumod nato sini nga ultimate trio. Kinanglano nato ni na para makalikaw kita sa ginatawag sini nga non-alcoholic fatty liver disease. Tang iban sini Abido Cleo. These are meats no buta manon sini ning mga pagpati talang bala. Ay sili niya may fatty liver ikaw. Hindi ka mag kaon sang aslum pating pag-inom kon kaysa sang vitamin C sa santon vitamin C mabas sila ay hindi ka na mag-inom vitamin C siling kay basi magsudo tapat ang sulok-sulok mo kaysa niya may fatty liver ikaw Doc Leo this is a myth no
1: actually Sir Josel bisan wai ka sang fatty liver disease kon may GERD ka or may hyperacidity ka pag mag-inom ka sang vitamin C sudo gyud man imo sulok-sulok kay ti mag mo ganin ang

0: kag nagabulig para ma-reduce sa oxidative stress. Kaya ang oxidative stress nagakontribute sa reduction sa liver injury sa may mga non-alcoholic fatty liver disease.
1: Okay. Sa managa pinamang coach ni kon din kamo pwede ka ba kalaktolik kon gusto gininyo kompleto nga food supplementation package and products sa Yes to Health. Sa Yes to Health store kamo bakal. Sa Bacolod City may ara kita sa store da sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lizaris Street Bacolod City atubang sa Marayo Bank. Kompleto dira. Ato sining food supplementation package may mga kompleto ang ato sining mga produkto sa Yes to Health. Sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa suki niya mga butika, kag pharmacy, may ara dira. Dari sa siyudad sa Iloilo, actually, may ari dira, sa clinic, may libre dira nga consultation. Sa clinic ka, sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa A, Young Building, Yulo Street, at ubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy, kadto lang kamo dira. Pamangkot kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo, nagapaluya sa aton. In short, sini lula man pati gana mo gali sini sa sexual activity mo magamo sini, Dok Leo?
0: Associated, Sir Josel, sa risk sang erectile dysfunction. Hmm. Kung may ara kita sa non-alcoholic fatty liver disease.
1: Kay ang sunod niya matabo sa imo pagid kon may diabetes kapag Dok Leo?
0: Ari Sir Josel, dapat tanawon bala nato ng pathway sa ni Sir Josel.
1: No.
0: Antes pa man balaan magka fatty liver disease, mauna na yung insulin resistance mo.
1: Mm.
0: Teka, balaw na ka mo sina kung di na padulong sina.
1: Mm-hmm.
0: So ang isa sina sa komplikasyon is ang paghina sa ni isang mayor nga ugat Sir Josel.
1: Amo nang hambal nila nga tando mo kon kaysa din na magliso.
0: Amo nang siling na bisan anon mo kabalik-balik tando din bukid ni magsapak mo.
1: So, kon daway ka mo gana, pero you want really. That's the human nature. Sa mga lalaki, abin. Mayara kita sa inatawag sininga blatsyagon. Actually, kon dula na gana ninyo, maybe you are suffering from something. Pareho sa bisang non-alcoholic fatty liver disease, katulad na bisang insulin resistance or type 2 diabetes. Mabulig-buligan ka mo sang turbo dietary supplement formin, pero dapat i-treat gid ang iban nga medical condition o konbalatian nga ara sa inyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kag bisan pa wa ising fatty liver disease, Sir Josel, pero may iban yung mga kondisyones balas lawas.
1: Mm-hmm.
0: Maginabatya nga nag-aafekto man sila sa ring ginatawag sexual performance, mabuligan man. Pinaagi sa paggamit sang turbo dietary food supplement, Sir Josel. Kapin pa ini balang sobra lang kakapoy, Sir Josel, bala.
1: Mm.
0: May ara iban way man sang medical condition o kon health condition, Sir Josel mo, pero nasobrahan bala sang kakapoy, bala.
1: No.
0: Muna balang istorya bala Sir Josel, sa una sang linangas langas bala nga may nakitaan ko nung nagahigda sa kilid, hindi mabalaan kung conscious pa. I mean, kung may kabuhi pa kung wala.
1: Mm.
0: Kasi describe abe, sa nag-report bala. Siya, ang iya sa ring pantalon na fatigue.
1: Ah.
0: Ang iya sa ring bayo, fatigue. Ang iya kalo sa ni fatigue man. Ate, siling sa nagpamangkot. Siya kabalon ako kung daw ano ang kausa sa ni isang pag-plastar niya dira. Siya, no? Siya siguro over-fatigue. Ang punto, Sir Josel, kung sobrahan kita kakapoy, ang kapisan, okay man. Masobrahan, Sir Josel. Isa man sang resulta, sina, affectado nga ito sa nga sexual performance eh. Kinanglan sa sang dugang sa nga energy, dugang nga boost, kagbalanse sa nga ito sa nga libido para amat-amat na pabalik sa ni Sir Josel ang gana. Kasi nubala, Sir Josel, ang ganahan no? Kung luya lawasaw.
1: Mm.
0: Kalabanan sa mahambal nga, why gini, hindi makahimo kati luya lawas. Pero ara, Sir Josel, kung pagsikondisyon imo lawas, kung paminsaron, saan hindi ka na pagsuguon, Sir Josel? Hambal sa kilala ko daw alarm clock na sa do alarm clock na sir mo siya matik na siya manultol gani iya sang iya sa nga tagob ko na siya so ano na binangon siya do amo eh
1: aw nang hambal nila ang uhas ko na ko panultol gani sang tagob yo mo
0: kati amo gani ko nagin himo na sila kati para gani sila sa isa hang isa para ko din na gamiton pero binakapunto na to andre para mabudigan ining mga imbalances sa lawas magluwas iya ko may mga underlying health conditions Sir Josel ipadoktor gani na ako ni pabulong gani na iya. Pero kung kulang lang sa balanse, like sobrang hakakapoy, pagnubo sang libido, ayhan kinanglan lang sang gamay nga alalay sini sa blood circulation, makabulig ina dira ya ang makakagklabo huwas ka, Sir Josel.
1: Mm.
0: Nga ara dira sa aton sini nga

0: Turbo Dietary Food Supplement.
1: So kung may non-alcoholic fatty liver disease ikaw ginakawat ang ina-store nga mga vitamins and minerals sa aton sining atay sang toxin. Buta malusin niya kinanglantagin mag double dose if that's the case sa bidokle. Buta malusin niya maghambal kita nga double dose. Bira-birahan ta kaon sa masustansya sining mga pagkaon. Kaya pareho sini, for example, ang inugdulong galit patis matata to, inom kita kaon kita sa mga sustansya mga pagkaon, mambal nga idulong na to sa mata para magsanag ang mataya. Kung may toxins galit na gapangawas sa vitamins and minerals, basi ikalabos matatang vitamins and minerals, Dok Leo?
0: Hindi maproseso sa mayo, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Pero pinakamanami, kaya nga mahimo naton sa ni Sir Josil, ang bisan ginagmay lang ang steps naton, pero sige-sige, bala?
1: No.
0: Like for example, pag-abot sa aton sa ring mata, naguna-una bala kamo nga kagabi o kung kahapon, tinaw pa inyo panulok, tapos pagkaaga, nagburonda yun, abula na kadali, kagamula na kasimple.
1: Mm.
0: Inibangod sa kalawig, yung mga tinuig, Sir Josil, even denekada, nga pag-abusar na aton sa aton sa ring mata. So, brasa ni nga ginatawag pag-expose na aton sa isang aton tugodingon, tagpanulok sa blue light, salin sa aton sa mga gadget, kag posible kakulang sa nutrisyon, Sir Josil. Dira na masulod iya, nga aton nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, pag-abot iya sa papel niya sa nutrisyon. Kay kinanglanon ang mga importante nga antioxidant sa mata para maprotehiran ni amo ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kagdugangan pag isang vitamin E nga concentrated din na dira sa kada soft gel capsule sa aton Vision X Plus Soft Gel Capsule, Sir Josil, para sa ginatawag supplementation, hindi makulangan sa sustansyang mata. Kag kung may kulang para mapunaan, Sir Josil, amat-amat, pero sige-sige nga pagtumar na aton sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, maprotehiran ang mata, ang medyo discomfort kag mga pagsakit sang mata, Sir Josil, kung sakit-sakit sang mata, ang pagburon sang panulukan due sa mga imbalances kag kakulang sa nagkakaigong nutrition, Sir Josil, kag magamita naton sang Vision X Plus Soft Gel Capsule amat-amat ina nga maumpawan.
1: So ti amo nang dapat nato sining himuon, in short sining kun ano makabulig, so food supplementation sa ato sining lawas. Sarangan ta gani mag sustainer ka bisyo ta, ayan pa nang para sa ato sining ikayong lawas. Kay pareho sini, may isa gali ka nagmuno sa kondok layo nga bata iya bala, sagi iya ka banyo sang ti syempre taglalamok.
0: Mm-hmm.
1: Sagi iya ka banyo sa mga blanyos kun ano da.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa pati ang bata gaplagyo na hambal nga baho mama.
0: Mm-hmm.
1: Baho mama. Nagakita iya do nagahuyos ang panit, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Matsaga mo nang daw nagatigulang bala nga daw nagakolorinot sa adlaw-adlaw nga banyos, kiti hindi man mo unayan sa nanay, kiti gatrabaho man ang nanay, gatrabaho man ang tatay. So amo ning concern nila, and balkuti try nyo gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Dito yang bata way nagambal nga hindi ko mama. Mm-hmm. Malagyo siya, kiti hindi ka saho sang scent ang bata mo. Offensive ka tama blang scent. That's why nga bisan sa scent pa lang, sa Santon Plus Herbal Oil, maayo na, kag manami pagidini, kiti makatabog lamok, hindi makakutot dayon ang lamok, kiti ang lamok na bahuan man sina, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kiti lang lamok, kundi iban pagidini nga mga sapat-sapat. Kag paminsaro na to na, nga ang lamok, Sir Josil, way ni nagapamili kung bata o kung hamtong ang iya sari nga kadton.
1: Mm.
0: Hambal niya sang kilala. Kasi nga ratsada, tanan ni Dok mo ha. Bata malam, tambok niwang, balolaon binayaan mo. Basta, exposed ka, Sir Josil, kagdamo sang lamok sini sa palibot. Ang isa sang malikawan naton, galing Sir Josil, kundi kita makagat sang lamok, amo ang posibilidad nga makontaminate kita, Sir Josil, kung ma-infect kita sang dengue.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sang pinaka mahimo gali naton, first step para sa aton sini protection, Sir Josil, hindi kita mapalapitan, amo ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Oh. So, ugalian ninyo, Santon Plus Herbal Oil, labi na ginsubungan tiglalamok, pagkatapos sa tigululan, gasakot ang ulan kagini, amo gini ang tiempo sa inatawag nga reproduction stage sang lamok. Nagadamo ang lamok kay bisan sa saha lang sang saging, sa tansan lang da karon nga natuluan sang tunog, ini gani natuluan sang talithi, pwede kaitlog ang lamok. Amo na ang ato sining dapat sining likawan, magpamanyos kamo all day all night sang Santon Plus Herbal Oil. Kag sa pala nakit sa lawa, simple lang gid. Maggamit ka mo sang Sis the Pain. Ina yan, no question sa us. Basta pala nakit sa lawas, nga daw hindi nakamuka agwanta, sakit ang inyo sininga ulo, ginatrangkaso ka mo, or pala nakit bala sang inyo sininga ulo because of migraine, tapos bisan sa... sakit sa tutunlan sa palanakit sa inyo sa inyong tuhod, labi na gini may mga arthritis, mag-inom ka mo sang sisdapin kung hindi nagig ka mo kagwantadok layo.
0: Correct, Sir Josil. Pero always gina-remind na to na sa nagasugod-sugod pala nga palanakit o kung pala maol sang kalawasan, try ito lang anay. Aba nyo, santa sang Santhon Plus Herbal Oil, kay damo na nakatesting, Sir Josil, nga naumpawan sila sa pagpamanyos pa lang. Pero, amuna, kadaw kita sa pagtumar sa sisdapin kung hindi madala sa pagbanyos.
1: Okay, kaya daw lang ala, nagigita sa tiyempo sa ato sa nga pagparaga dari sa programa The Secret Sovereigns. Thank you, gida, sa inyo sa nga pag-upon. Kabay pa ng kahatag kami sa inyo ni Doc Leo sang gamay sininga mapuslanon nga mga health tips and information. Kag sa hingapusan sa ato sininga pagparagad, kuanta lang sang iya sininga statement ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Sa pagkuha sang ihibalo para mahalungan ng aton sining kalawasan, ang husto sining edukasyon ang mugi ng aton sining kinahanglan. Gani padayon na kita magsubaybay sa aton sining programa sa padayon na pagtukib sini sang mga sikreto sa ikayong lawas. Kag dapat tandaan, sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
1: There you are, ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon sang programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

oras sa 106.5 XFM Rojas sa alauna 50 na sa hapon. Ang inyaneng nga oras ang builog agradulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Martes, petsa 21 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kaga katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: President Bongbong Marcos pagapangunahan ng AFP change of command subong hapon, July 21.
0: Headlines! Headlines!
2: Bank kaga tax records ni VP Sara kag Attorney Manscarpio ginapasabina na sa Senate Impeachment Court.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa atong ginpaninyad ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Pagapangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of command kag-retirement ceremony ni General Romeo S. Brownier Jr. subong hapon. Si Brownier ang ika-60 Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines kag-formal nga nagpungko sa serbisyo sang Hulyo 21, 2023 matapos sinibuslan si General Andres Centino. Sa mga seremonya, formal nga iga-anunsyo sang presidente si Lieutenant General Antonio G. Navarrete bilang bagong Chief of Staff sang AFP. Nauna na nga gin-anunsyo sang Department of National Defense o kung DND ang pag-appoint kay Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff sang AFP. Samtang ginpahamtang man si Lieutenant General Donald M. Gumiran nga sa karon commander sang Western Mindanao Command bilang bago nga commanding general sang Philippine Army.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Sa tapaduga nga balita nasyonal, nagpapanaog na sang desisyon ang Senate Impeachment Court angon sa pagpasabina sang tax records kag bank accounts nanday Vice President Sara Duterte kag Banasani nga si Attorney Manscarpio. Kadungan sang day 7 sang impeachment trial kahapon, gintugutang sang Senate Impeachment Court ang pagpasabina sa mga tax records kag bank accounts ni VP Sara kag Banasani nga si Carpio. Sa 21 nga negosyo, 19 nga korporasyon naman nga may interes ang Vice Presidente ang ginapasumitera sa mga record. Wala namang gintugutan ang pagpasabina sa mga foreign o kung dollar account ni Vice President Sara Duterte nga ginaamligan sa idalom sang confidentiality sang Anti-Money Laundering Council o kung AMLC. Ginpanindugan ni Presiding Officer Cheese Escudero nga hindi inyong unang kahigayunan nga usisaon ang bank records bangod natabo na ini sa tion sang Corona Impeachment Trial. Na-overrule o ginbasura sang korte ang hirit sang depensa nga hindi pagtugutan ang pagpasabina sang tax kag bank records humarin 2007 tubtob tuig 2021. Bosilingon, sakop sang sabina ang mga bank account kag tax records humalin sa nangin mayor kag vice mayor sang Davao City si Duterte tubtob sa karon niya nga posisyon bilang vice presidente. Ginamando naman sang Senate Impeachment Court nga isumiter sa mga bangko ang mga ginahinyo nga kopya sang records sa clerk of court sa July 30 alas 9 sang aga. Magkinahanglan naman sang otorisasyon halin sa presidente para sa lubos nga pagpasabina sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news ang abuilugin nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Yari na ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix, sumiyaraman sang natural and common herbal ingredients. seeds. Parehas ang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kun marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X FM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
8: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: X FM.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: X FM.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Ah. Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Hanggang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy. Kay diri sa XFM 106.5, non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: may mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksig ko ga.
3: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sangakon ginadala. Panindugi ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, gina ang hambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Yabitay ko na sa...
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.
8: X-rated.

0: Kakak Tropa.
1: Wow.
0: Hello, hello. Welcome, welcome na sa programa nga X-Rated. This afternoon, mga katropa peeps, syempre maging kaupod yung hangin yung mga DJ Chica Beeps sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Yes, kami na naman ni katropang Joy, wala nang iba pa. Subo nga hapon, di Martes na naman kita akag. For the yellow naman ang mga katropa ninyo.
1: Yahoo!
0: Today mga katropa is July 21. 2026.
1: Wow!
0: O yara na kita sa line of two.
1: Oh.
0: Dali na lang ho. Magatakop naman ang bulan sang July.
1: Wow!
0: Ay, doon kadasig ba? Sa imo ba ikatropang Joy, madasigin mo ng July.
2: Oh, siguro madasig kayo doon, pero may lang tagi na lang. Nalagas katropang. Ay, yes. Pero okay lang, di ba?
0: Yes. Abagani, importante, dasig. Dasig man edad ta eh. Amo lang. Gani this time mga katropa, hati ululupod na naman kita ang gamag. Istorya hanay.
2: Magdamya wanay.
0: Kag. Magbardagulan.
1: Yahoo!
0: Yes, gani be ready na kamudera ha kay. Mabardagulan na naman tayo. Why may makapugong diri sa aton. Kag syempre, ang inyo nga ginaabang-abangan dira later. Ang aton nga pakatropa leta.
1: Wow!
0: Gani make sure ha nga ti naka-like, follow, share, and subscribe.
1: Yahoo!
0: Para ma-include ang inyong pangalan sa aton nga roleta. Kaya kung wala na karun kulang, kada isa'y ambot lang. Mariklamo ka na, uway mo na akong nga lang. Sige mga katropa, I like, follow, share na akag subscribes na aton mga social media accounts.
1: Yahoo!
0: Tingaton gig nga pagpanamiyaw ha sa mga katropang listeners naton sa radio, transistor radio Manila, Bluetooth speaker Manila, o kundi specialized radio from the XFM
1: Rojas. Wow!
0: Mayong hapon gid, mayad-ayad, mainit-init nga kahapunan. Sa tanan nga mga katropa nga nagahilay-hilay, nagaligid-ligid sa ilang nga mga higdaan, sa ilang mahumok nga mga kamay. Nagapulo pa mati diri sa programa nga X-Rated. De, sige, agabay nga malingaw na naman kamo sa subong nga hapon. Kag, syempre mga katropa peeps, sa aton mandira nga mga katropa hangati araya sa subong sa ilang nga payag-payag.
1: Wow!
0: Ay kinami, kinimagpahuway sa payag-payag kay man. Fresh na fresh ang hangin. Kag syempre sa piladra naton ka mga katropa nga ara na ya sa ilang mga pwesto subong.
1: Wow!
0: Sa ilang mga tindahan dira o kung ano man dira nga business, ano man dira nga establishment. Mayong hapon kit mga katropa peeps. Happy happy Tuesday.
1: Yahoo!
2: Yes of course. I was again happy happy Tuesday kit sa mga katropa naton ha. Nga tinaga monitor sa aton subong, especially na sa mga live viewers naton. Sa 16,000 viewers
1: wow!
2: Of sa X-Rated program. Oy, kamusta,
0: wow!
2: Kamusta? Bumudaw mo sila katropang ayo.
0: Ay, balaan ko lang inaabangan nila.
2: Ati may lang kapag tulutambay dira ha sa ating Facebook Live. Kag ti, hindi na ka mo dira magtambay. Maggalaw-galaw man sa ating comment section mga katropa. Basi may gusto ka mo dira karoon nga tamiyawon. Ti feel free lang ha to drop by sa ating comment section. Kag syempre pa sa mga katropa man aton nga nagapamatiya sa ating subong. Di man nga kabarangayan sa syudad sang Rojas. Di man ka mo nga kabanawahanan sa bilugyan nga probinsya sang Capi. Sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or around the world man ikaw katropa as an OFW naton nga katropa PF. So ano man nga oras dira sa inyo, ti may dayad nga pagpulo pa mati subong kagpagtulutambay sa ating Facebook Live. Kag ti once again, sinigani ni katropang Ira, no choice ka mo mga katropa kada hapon. Ti kami mo sa hapon ni katropang Ira ang inyo makabardagulan this Tuesday afternoon.
1: Yahoo!
0: Yes, ti may yung hapon na dira ha sa mga katropa nato no, dira sa may barangay Kagay.
1: Wow!
0: Sa mga tagpalamati natin dira sa barangay Libas.
1: Yahoo!
0: Sa barangay Barra. Kaya na, no, nakamunda pa yung hapon dira sa inyo, ha? Magpabatsyag, marabi ka mo dira para ma isa-isa tangin yung mga pangana.
1: Wow!
0: Kaga syempre ha, dira man ho kay Uncle Pinky as always kaya nagapamati si katropang Pinky sa nga Marcos Fuentes Integrated School.
1: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta siya bala ay ha? For sure, okay na okay siya. Akay daw, hiyang man siya sa yaga trabaho. Mayong hapon na si Mokol ha, kag sa mga kaupdanan mo dira nga nagapulupamati man sa imo nga gamay nga radio.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre, dira man sa ating mga katropang class members. Kamusta, kamusta, kamusta mga Martes? Shout out kit sa ating 80,000 viewers.
1: Yahoo!
0: Wow!
1: Wow!
0: Mayroon nga po mga katropa peeps. Katropang Joy, ready ka na sa ating pastron.
2: Ano na naman din ay hand nga pala bangkutanon. Ang ating sabdon, pamangkot ni katropang
0: Bagod, katropang Neil. Sige, ang mga katropa peeps ang ating question of the day. Yeah. Mga katropa, di may karma pagid man balaayhan o kon merisina lang. O sa imo katropa, Andre, ano ba yung imo ginapatihan? Dira,
2: mga pamangkot, hindi about karma bells o kon merisi bells. Di katropa, ay, para sa ito, nagkapi, teprano. Nagapati sa gihapon kita isa karma, baga didla, di ba may good and bad karma. Pero kung kaisa, ano lang taw, sinisa panandalian, ti merisi man ang tawag sa iban. So, nagapati kita nga ti both may ara man karma, ginatawag ang iba, ti merisi gilang ya, ang panawag.
1: Yahoo!
2: Sa imo ba katropang
0: ay? Daw pareho lang katropang joy, no? Mm-hmm. Kaso, magkaiba ang impact. Mm-hmm. Ilabi na kung ikaw klase nga tawo ka, scammer ka. Ay, di sa ulihi, karmahon ka gidiya. Ay, hindi basta-basta ang karma, hindi dali-dali, pero nagatupa gida sa ulihi nga hugnat sang imo kabuhi.
2: Kanila katropang ay ang karma, kano daw movie na siya. Oo, yes. Kay man, hindi masyal showing subong, pero coming soon.
0: Ay, mayara, gani sila katropang Joy. Ang iban, ti amo na gani tungod sa ilang family background. For example, labi mayara sang pamilya nga ti mga manugtuntun. Hindi sa relasyon ha, sa mga tao. Tapos, nagkaanak sila kag ang ila bata. For example, naging isa ka special child o kung naging PWD tapos na yung kinapatihan sa iban ay karma na nila kay amuna silang klase sa tao.
1: Wow!
2: Makaluloy lagi dyan yun ang naukpan. Ay, sige sa mga katropa natin, dira ka mo ba mga katropa peeps? Nagapati bala ka mo nga may karma pagin man ayhan o kung mirisi na lang yung uso sa subong at tinion. Ay, si katropag Eric ho, kadasig ko daw, kwan ho daw, dasig ba sa alas tres? Nga nagsabat sa atin question of the day, katropang ay?
0: Ay, sila niya gani katropang Joy, pwede both na lang. Ay? Karma kag mirisi. Sige ka tropang Eric, para dira sa tao nga ginatumod mo. Both ah, okay, pasok.
1: Yahoo!
0: Sige ni ka tropang Solomon, kapati ko yang nga may karma kag Marisia. Ay, both man. Amo gani ka tropang Solomon, ay kamusta to si Solomon? Nagbayad na gidman o kunwa ay. Hoy, paguro ka mubuan si ka tropang Solomon.
1: Yeah. Ayoy!
2: Sige. Si Ma'am Sinalin mo, dasig mo ka nagpahabol or nagpalaga sa iya nga sabat, huti. Sila niya, para sa akon mga ma'am, yes na yes. Malata ka bala kung anong yes na yes ni katropang Ma'am Sinalin. Pero ti siyempre, nagapati siya siguro sa una nga may karma katropang ay. Si katropang Nunoy, Aligano Week, nagsabat man. Uy, nagasabat si katropang Nunoy. Ti siling niya daw, mirisi na lang ang akon pagpati Ma'am Ira kag Joy. Kay man kung karma daw dugay pa mag-abot.
0: Uy. Gusto niya galaya, dasigay.
2: Instant ba?
0: Ay, sige ah, katropang Noy ah. Si katropang, kuha naman niya ako, si katropang Zyron. Ang suki sa ngaton nga ruleta.
1: Wow!
0: May karma, gid na mga ma'am. Hindi ina madula.
1: Yahoo!
0: Ay, basta naka-experience ka na katropang Zyron. Oh, si katropang, sino pa na katropang Joy?
2: Oo, si katropang Kenneth, yeah, ang katropa nating pumaldo ngayong araw. Wala sa'yo ng sabato kay comment ya katratang ay. Sana madalaman ang name ko sa name ko. Ah, sa DNI-han?
0: Sa katropaleta siguro.
2: Oh. Okay lang na kaysa naman sa Pidea. Sige, katropang Kenneth, iabang-abang na ikaw ha. Oy, kamusta katropang Kenneth? Kamusta ang feeling? Abi share mo. Okay, pumaldo siya ngayong araw, katropang ay. Ano pa, ganadong-ganado ang katropa natin. Si katropang Kenneth.
1: Yahoo!
2: May nagsabat pa na katropang ay. O, yes. Si katropang Tutuval, ho.
0: Habal niya, gabay pa mga buaya, karmahon ka mo kag sa akon customer. Wow! Bro, bisito to, Uval, karmahon ka mo, Japon. Aray mo. Grabe ka pala to. Gusto mo ay nadamay mabakal sa inyo?
2: Siguro ay sa siguro katrabang ay sa mga kwan ini sa mga nagautang, yes. Kag maganit asokton.
0: Oh, batinggilan ba? Sila pang maisog to, no? Sige to ah. Babaya mo na na kay Lord. Pero maling katrabang Rafael, kung sa akon, gapati ko sang karma kag Marisi. Kay mag-ulutod malang na sila nga duwa.
1: Yahoo!
0: Huwag gani ang gid-anggid, gidya katropang Rafael Dignot. Sige ah!
2: Ay, si katropang Ronel ho, at isaling niya, my dear ay, tuod na may karma, ano ginhimo mo? Ngalaw ay sa iban, kusang babalik sa'yo, kusang babalik, sobrang sakit, ginawa mo sobrang okay. Sige, katropang Ronel, tinagapati ang kadamuan sa ila katropang ay nga tinaga-exist pagyaman ang karma bells nga ginatawag.
0: Yeah. Si katropang Crystal, di mayad lang kuno kay easy ang question subong nga Martes. Di ang sabat niya naman niya kung may ga-justice sa akon, kagadaog-daog mo, grabe. Ginahambal ko na lang karmahon kaman gihapon. The same man na sila kay para iwas stressful.
1: Yahoo!
0: Sige, katropan Crystal, hindi ka na lang yung magbato physically. Dara na lang sa utok mo. Pag, ano na lang, pag uramod na lang dira.
2: Sige, di na kinadlaw, stutubal sa sabat niyo. Sige,
0: Si katropang Zyron, siling niya, sa mga buwaya da, karmahon, magkabugyapon, not now, but soon. Oh, ganito ginakarma na ganing iban katropang Zyron. Sige, si katropang Kenneth, ang karma magabalik sa mga politiko nga korap. Wangga, pagiriya. Sige mga katropa peeps, apatayo ng kamudra sa pagsabat. Ang inanay nga question of the day, ang bulugid nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara siyang baka kag Clavowasca Herbal Extract nga popular gid sa South America. Nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Ganit sa mga katropang boys natin dyan, ay gamitan nyo at 30 minutos antes ang labing-labing kay Missis. Magtumar lang sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved man ini, kag syempre safe na safe gid kun inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man ma-order online na pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka. Sige mga katropa peeps. Sa subungan nga hapon mga katropa, syempre nga palayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo drama nga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Gani mga katropa, tunugan na! Mas ko ganagin yung mga speakers sa inyo drama nga radio volume na!
1: Yahoo!
0: para makabati man, makaambit man ang mga kapitbahay nyo dira gati waisang mga radio. Mga katropa kita ang nagapalayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya Sangkapi.
3: Wow!
0: Kaga syempre nagapalayag man kita hadira sa 93.3 MHz ang XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkala.
1: Yahoo!
0: Kag sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
3: Wow!
0: Kamusta dira mga katropa peeps? Okay pa ba kayo dyan?
1: Yahoo!
0: Sige mo yung hapon, gidra sa mga katropang sister stations naton nga naka-monitor, naka-hook up na sa aton programa subong hapon. Shout out na dira sa aton mga katropang listeners and solid supporters.
3: Wow!
0: Gani, patayo lang sa pagpamati ah.
2: And of course, mga katropa, ti sa subong yaga hapon, wala lang kita nagapalayag sa inyong mga transistor radio dira o kung sa ating Facebook Live subong, kaya mati live na live bang kita sa ating yung XFM Radio Network api. As you heard it right, mga katropa, ti base wala pa kami naka-install sa katong application na gaias ang XFM Philippines. Ipakitaan nyo lang sa inyong mga Google Play Store. Sa liwat, i-search nyo lang ang keyword ng XFM Radio Network kag ti-install na ina sa inyong mga cellphone or tablet mga katropa. Kamati isa mo lang yung ka-open, abati pwedeng-pwede ka nakapili sa mga frequencies, mga istasyon sa XFM Philippines nga gusto mo gitpamatian, ginabulubantayan mo gitkag syempre included na dayang 106.5 XFM Rojas City Capiz mga katropa. Diba? Hindi mo na ka naglamang bit-bit pa sa radyo. Kung may kantuan ikaw, ay isa mo lang yung ka-open sa imong XFM Radio Network app. Di makapamati ka sa ato ay pagka-programa anytime, anywhere.

0: Alright na mga katropa, live na live man kita ha sa ating official Facebook page. Ako na gatun ya backup account.
1: Yahoo!
0: Sa gihapon ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Kaya mayara na inisang kabugusan 4,300 followers. Ay, thank you so much gida, especially sa mga naka-like, follow and share sa aton nga mga programa, sa aton mga balita dira nga gina-upload. Thank you so much gid mga katropa peeps. Kag syempre sa mga wala pa, iti ano pang ginahulat niyo? Kuan a mag-like, follow and share na. I-search lamang sa inyo mga Facebook account ang XFM Rojas 106.5 kag pindutan na dira ang like and follow button kay basi magrasyahan baka mo.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre mga katropa, ayaw gid pagkalipatan nga i-power share ang aton nga live para mas madamo pagidag balabutan sang aton nga programa. Kag sa aton nga comment section, ti feel free gid ha to drop your comments na mention kanina aton before ang inyong dira mga sabat sa aton nga questions. Pwedeng-pwede gid mga katropa, wala limit, abis na napulo padra ang sabat niyo. Go lang ng go at type lang ng type.
1: Yahoo!
0: Siyempre, kung may gusto ka mo dira nga i-shout out, may mga greetings ka mo dira, di, way problema. Ipalabuot lang kay kami na ang bahala.
1: Yahoo!
0: Kaya siyempre sa mga katropa naman nato niya, nga tindigid niya ka-comment sa atong Facebook Live ko, no? Di wala sila ko na yung isang data na ubusan, na expire ang ilang mga data pang lantaw sa atong Facebook Live. Pero ti mga katropa, ti base may gusto ka mo dira tam yawon, kaga gusto ka mo da isararaw, ti paki double check abis ang inyong mga extra load. Kaya pwedeng-pwede man sa gihapon sa atong mag-text, mga katropa peeps. Yes, may ara kita sa text line number sa numero nga 0970129 na 2319 mga katropa. So i-save na yung numero natin dira ha. Kag of course sa ligin nyo nga ti mabasahan ang inyong mga text messages kay man ti gina double check na din ni katropang Ira from time to time base may mga kuan ka mo dira nga ginsend, may mga panamiyaw or kung ano pa man nga hibubon at abati isend lang sa ato nga XFM text line number mga katropa. And always ang ato mga pag-invite sa inyo mga katropa peeps nga ti mag-subscribe sa ato nga YouTube channel. Yes mga katropa, kay mati ko naga-live kita sa ato nga Facebook, naka-live man ina kita sa ato nga YouTube channel.
1: Pantaan
0: lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz and hit the subscribe button mga katropa. Kag FYI ha, libre gidiya mag-subscribe sa ato nga YouTube channel kag free of charge. Ang iba na basi kinakulol baan magpindot sa subscribe katropang ay kay mati basi sukton sa labala ilog ka ano sa sistema ni Meta. So mga katropa peeps, libre gidiya nga mag-subscribe sa atong nga YouTube channel kag hindi man pagkalipat nga pindoton ang notification bell, ang do bell na bala nga icon para iti always ka mo notified, always ka mo i remind ni YouTube every time nga mag-start na or nag-start na ang mga programa diri sa XFM Philippines. Kag syempre iba pa natong nga mga social media accounts, ang atong nga TikTok account, pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM FM Rojas mga katropa. Kag syempre nga ito nga backup page nga ginagamit sa subong nga ti dapat naka-like, follow and share gid ka mo ha mga katropa peeps para qualified ka mo sa ato nga katropa leta every time diri sa ato nga mga programa. Pangitaan nyo lang ang XFM Rojas 106.5 kung hindi man magkalipat nga ti i-recommend makita sa inyong mga Facebook friends para ti madamo pagidang malabutan sa ato nga account or sa ato nga Facebook page mga katropa peeps.
1: Yeah!
0: Yes, uy, hambal ni katropang Ronel Drisan Tike, VP Sara. Ay, impeachment guro ni katropang ni VP Sara Duterte.
1: Yahoo!
0: Kag balita di hindi program nyo. Ay, okay, ang katropang Ronel. At dira ka lang anay tulotambay sa ito nga Facebook Live.
1: Wow!
0: Ay, managamonitor sila siguro dito sa impeachment ni katropang VP Sara.
1: Yahoo!
0: Uy, hambal ni katropang Zyron. Sa ulihi, ginaang hinulsol niyo kung karmahon ka mo. Magani at tama ka dira katropang Zyron. Si katropang Mamsenalin, correct gid a Zyron. Amat-amato na siya.
2: Sige ah. Balik ka tropang toto bang. Gabak mo na. Sinoto. May ginapabati-batian ka.
0: Oo, tamang parinig si Toto Val, guro.
2: Yeah, sabi ka tropang Joy lang tawon taanay diri sa Subo nga hapon. Kung sino ba lang aton nga first honor? Sino gud ba lang excited? Kag nag-aabang-abang gid every time nga mag-live na ang X-rated program. Abi, sino dira sa imo ka tropang Joy?
0: Ay, nag-rumble din sa akin ka tropang Joy.
2: Nag-rumble. Ay, diri sa akin si Ma'am Senaline. Ay! Gini,
3: wow!
2: Ay, 18,000 viewers na kita. Thank you so much, gina mga katropa peers. Aww, nagpa-highlight na si Ma'am Senaline.
1: Yahoo!
2: Ginisihan sa kantin pero ginuna, gin-priority, gin ang pagpa-highlight.
3: Wow!
2: Mayong hapon dira sa inyo, Ma'am Senaline. Sa inyo dira mga kaupdanan. Sige, ang sinselyo, tada ha, sipagin mayad ha. Budlay na karon mabuhina na nga ton nga kapital.
0: Iba gidiya katropang ay ang naka XFM Specialized Radio kay abdik gidiya no sa nga kung mag-start ng mga programa dere sang XFM Rojas. Okay, si Ma'am Senaline siguro nagalanog to katropang ay ang iyang radio subong.
2: Yes, amo gid inagalanog gid if pero importante hindi na siya lowbat. Second honor naman si katropang Crystal Maria Joy Libardo.
3: Yeah!
2: Oy bongga si katropang Crystal bisan pilak isa kasi mana nga absent nagbawi. Amo na iya katropang Crystal, salamat gid ha sa imong nga mga emoticon nga gina-share mo man diri sa imong nga mga katropa peeps. Third honor naman si katropang Solomon.
3: Wow!
2: Ang aton nga solid nga katropa sang Ponte Fedra.
1: Yahoo!
2: Siguro sa idalom sang Mangga. Mayong hapon ra number 1 gid kuno ang XFM.
0: Sige, so iba pa natin mga katropa peeps ha, nga nagpalabot man sa ilang paramiyaw. O, si katropang Lloyd, di ba sa ko sa comment section, I'm the first to answer the question. Oy, may pauna-una manggali sa pagsabat sa pamangkot.
3: Wow! Sige,
0: katropang Lloyd, may pagpulupamati dira sa inyo ha, sa City of Smile sa Bacolod City. O, si katropang Kenneth, gali katropang ay nagsabat sa akong pamangkot. Tungkol asing sa iyo pagsabat pa, mangkot ko siya sa kaina kung kamusta ang feeling, tasabat niya lang, simple lang, happy gig ko.
3: Wow!
0: Ay,

0: joke lang to. Ah, pwede man ibutang mo dira sa imo nga angkar-angkar. Ah, isang guba-guba lang basta nagatingog pa wala ha. Ano pa naman? Siya katropang Solomondan. Share na ko no. Ay, paldo ka naman niya, Sir Solomon. Si katropang Crystal. Wow, ari naman subong na hapon. Siling niya to, good Tuesday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Gina-shoutout nga ng iyang beautiful girly. As well si katropang Rogeline Crystal Joy Libardo. Saya mother nga si Ma Maria Libardo. Thank you so much again. Kag more power ko na sa inyong programa.
1: Wow!
0: You're welcome katropang Crystal. Kag thank you man sa pag-upod sa ato na programa sumong Tuesday.
1: Yahoo!
0: Alright, time check na kita mga katropa. It's 2:30 in the afternoon na. Katropang Neil, ara ka pa da? Sige lang, ado wala pa si katropang Neil. Basi nag-CR siya. Basahon, tanay ni kay Toto Valho. Uy, nagod din nalagod. Pinay lang katropang Neil, ha? Wala mo mas mo. Kabaladulaan kami di karunte. Yes, si Toto Val, siling niya mayong hapon. Katropang Iron, katropang Joy. Kamusta, panyaga niyo dira? O may bilin pa da? Mata kabukaw-bukaw. Ay, chicken na nga. Munsudaan niya to.
1: Wow! Ay,
0: chicken! Adobo nga manok.
1: Yahoo!
0: Okay lang to. Solved na solved man, akay man. Libre ang kanon. Oy, thank you so much, Glidra. Kag-shoutout, Glidra, kay Panings at Karin Diria.
1: Wow!
0: Isang ilang nga mga luto.
1: Yahoo!
2: Yes. Katropang Iron, of course. Magpasalamat mata kay katropa dating Ma'am Annalie.
1: Wow!
2: Bakila. Bakila. Oh, diba? Lagpat ko yung apelyedo. Kayo nagalasa pa.
0: Ang muna yung basta. May pasalubog. Hindi na lagpat. Hindi na yung ngalan. Oh, okay. Natandaan.
2: Hindi ko bayad sa ngalan. Katropang ay, kaya man malipatun ko sa mga ngalan. Pero tandaan ko mo. Ngalan na ni Ma'am Annalie.
1: Wow!
2: Pumatik. Kakaninang sugpon siya na. So, thank you so much. Kaya katropang Ma'am Annalie sa maramit ni mga luto. Nga, ano to? Ano tawag niya kayo na? Banana muffin. Kakuchinta.
0: Ay, yes. Nami-nami.
1: Yahoo!
0: Wow! Iba ka tropang Joy?
2: Oo, nagkinagamon. Maging kinagamuhan na naman ang mga katropa peeps na rin.
0: Yes. Thank you, good ma'am, ha? As is, kuhan na. 100 over 100.
1: Yahoo!
0: Alright, sa liwa time check kita na. It's 2:32 in the afternoon. And this time, we're gonna say BRB Danay. That's a bathroom break. Mga katropa, mag-aboy lamang kita sa pila ka magapahibalo. So kindly stand by.
3: XFM.
4: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamamagitan ng pagkontrol

0: sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. System
4: Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
7: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mga katropa, ang inaning programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis. Ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos ang atong panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kagiko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang may aramas sa virgin and coconut oil kon VCO nga isa sa ginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ko herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang nga properties kag ka-epektibo. Gadi ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar. Pwede man mabakal online at pinagyo sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Alright mga katropa, tapos na ang aton nga break time. Balik na ha, gani alert na dira kay pagkaanganangan. Uy! Maparoleta na ta. Pero bago pa man ang tanan, di syempre ginagreeto ana, isa mo yan ayag nga hapon. Ang mga katropa naton dira sa may barangay Lawaan. Wow! Especially na dira kay Ma'am Catherine Famula. Yahoo! Kay Ma'am Dani Linioreta San Jean Axis Butika.
1: Wow!
0: Kamusta kamo dira ma'am? Naglabay kami dira kaina. Bisibisihan. Kid si Ma'am Catherine.
1: Yahoo!
0: Sige, mayang hapon gidra sa inyo kag mayad ayad gid nga pag pamati. Syempre dira man ha kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog sa may bahin sa Jex Laundry Hub. O shout out sa 19,000 viewers. Hey na Ma'am Emmy, duwa ay ka man to. Kahapon duwa ay ka man. Naghapit ko tumo nagbayad ko dito. Ginatalautan ako si Ma'am Emmy, duwa ay sa ha. Ay kasi nagkaon. Sige, shout out dira sa imo Ma'am Hamid ayad nga paglaba-laba gyud.
1: Yahoo!
0: Syempre sa mga katropa peeps naton, sa mga empleyado naton dira gyud panrabaho sa pampubliko o kuno pampribado nga mga opisina. Good afternoon gyud sa mga negosyante dira naton no asa nanarisari nga mga establishment.
1: Wow!
0: Ano may naga business ang inyong ginahiwat dira.
1: Yahoo!
0: Ang importante halin sa legal nga pamaagi.
1: Yahoo!
0: And of course, ang katuman nga pagpanamiyaw ha, mga katropa pips, sa mga katropang drivers with lovers na ito. Sa sabong nga mga tinion, tinagabulo biyahe ang iban sa ila, ang iba nagapulo pahuway man, especially na ang mga tirik to, the boys, nga tiba sa may X-rated, makapahuway-huway man sila. Kay X-rated ko ng ilang pahinga, ay, tuwa din ha. Sige, ati, may pagpulo pamati, draha sa mga katropang jeepney drivers na ton, mga bus drivers, syempre sa mga nagabiyahe sang van, nagabiyahe sang tricycle, sa mga toda-toda dira. And of course, sa mga katropang motorcycle delivery riders naton nga ti nagapati ay sa init, so mga mainit ka panahon para lang madulog, maserbisyohan ka mo mga katropa. Kag of course, sa mga katropa naton dira sa may bahin sang Kwan, Pueblo Terminal, sa mga katropang konduktor kag dispatcher naton, kag sa ilang mga pasahero nga nagahulat-hulat sumong tigabay pa ang malabutan kamuda sa atong programa kung nagalanog man ang radyo dera. Kag of course sa mga katropa natin ha, nga nagahulat-hulat sa sumong sa ilang masakyan tiba ilang pagpulo pamati dera mga katropa.
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre si katropang Crystal gina shout out niya na si katropang Ronald Hubog tawa na kuno kay X-rated na uy kaina pa alert siya magsabat sa atong nga question. Si katropang Munroy Ayayo. Ari naman ho, mayong hapon mandra sa imo. Katropang Munroy, shout out dira sa Ayayo family. Si katropang Ma'am Senaline, mayong hapon mga DJs. And to all katropa, God bless everyone. Same to inyo, katropag Ma'am Senalyn. Kag si Sir Solomon, mainit-init yun nga hapon. Ah. Two beautiful ladies watching live sang tangga pahuway-huway driho sa may idalong sang mangga. Kay grabe, ganang init ba? Sang tangga pamati sa X-rated. Thank you, katropang Solomon. Kag syempre si katropang Zyron. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Gina-shoutout yuman sila dira ho sa may New Road. Bunny ka, watching live ko na subong nga hapon. Oy, salamat gina, katropang Zyron. Si katropang Eric Biring, kag si Tatay Mosok. Ay, way managkalipat ah. Ang solid nga katropa sang hamulawon panay ho sa pa-highlight.
1: Yahoo!
2: Sige, teka ina to katropang Ira. Paldo na naman si katropang Eric sa wow! Programa ni katropang Sir Joven. Dora Joy. Ito yan ang nadagaan.
0: Yes, swerte. Ganyan yung katropang Eric.
1: Madaho, sana all.
2: Madaho, ganyan mga Eric. Basta palibot-libot ang istoryahan.
0: Ay. Tapos yung palibot-libot lang sa guy. Charis lang ang katropang Eric.
2: Sige. Si katropang Crispin Liza. Ano ba sa ating comment section? Good afternoon ko no. Or good afternoon ko no. Sige. May pagpulo pa mati. Tara katropang Crispin Liza. Ka good afternoon ko no katropang. Katropang Ira. Sige. Si katropang Duy Arthur. Good afternoon katropang Ira and Joy. Watching and listening na si katropang Duy Subong dito sa West Villa
1: wow!
2: Flores. Ayon kapis. Teka, kamustang panahon dira katropang Duy? Mainit mabala. Nagbiti-biti mabala din ang init sa West Villa Flores. Sige. May pagkulo pa mati. Tara once again ha. Kagtigabay pa ang at isang day. Ikaw man katropang Duy. Makasaka ka man din sa XFM Roja Station. Kag makabisita sa aton nga istasyon.
1: Yahoo!
2: Si katropang Lloydie, sinig niya, I can't text you because I didn't hear you in the radio.
0: Oy. Ay, sige. Akin ba nag-monitor sila ganito dito sa impeachment ni VP Sara.
1: Yahoo!
0: Si katropang Lloyd ha, nagbago na gamon nga XFM text line. Gani i-save na dira sa mga phone book para miss kung hindi ka available, kung wala ka load, dati pwedeng-pwede ka gid maka-text.
1: Yahoo!
0: Si katropang Zyron, gina-shoutout niya lang yung parikoy, si JP Camancho Laurito. Ay,
1: wow!
0: May hapon dira sa mga parikoy. Ah. Si katropang Crystal, congratulations kuno katropang tol pa sa tikinet. At last tol, natupad na gidman ang wish mo. Uy, wish ko lang ang attacket. Sige, salamat gina kay katropang Kenneth sa pagbisita
1: niya
0: kang pulog sa ngiyang mga entries. O, nagkurit-kurit. Ikaw na yung katropang Joy.
2: O, si katropang Kenneth na pumaldo pa bisa wala pa kita kadro.
0: Ay.
2: Sa atin nga promo katropang IT. Sige, si katropang Osen Alino, siling niya no sad na si Kenneth ha. Kaya nakita mo na. Ano, sad na Kenneth ha. Kaya nakita mo na si Miss I in person. Second time. Tama ka dyan, katropang Ma'am Senelin. Kagti, moment of, kuhan ba nila ah? Moment of truth. I mean, happy moments ba nila para kay katropang Kenneth, of course. Kaya makita ang iyagi na idolized din sa katropa station, katropang Ma'am Kenneth. May remembrance na siya kay katropang Ira. Si katropang Ma'am Annalie. O, yari si katropang Ma'am Annalie sa atong comment section. Good afternoon ko na katropang Ira and katropang Joy. Sige, may pagpulo pa mati dira katropang Ma'am Annalie ha. Di kamusta ang sulod natin dira ma'am sa bahin sa Poblasyon Ilaya. May dayad gid nga pagpulo pamati dira sa mga taga Poblasyon Ilaya ang lugar ni katropang Ma'am Annalie, Poblasyon Ilaya Panay Capiz. Siguro nagalanog na sumong ang nadagaan ni Ma'am Annalie nga XFM Specialized Radio. Tigitisting to kaina. Okay gid katropang ay kagawan sa gan katropang Ma'am Annalie. Thank you so much gira sa imong blessing again chairman sa imong mga katropa Pips dere kaina. Kaga siling ba ni katropang Sammy Dilandao, siling niya guwapa gid ni Ma'am Ira, wow na wow. Gid Ma'am Ira. Sige, tama ka dyan katropang Sammy. Wala gini apal. Also, guwapa gini as always. Wala gini katropang Pips.
0: Basta sa kwan lang na ha, sa Facebook na. Si Katropang Ferdinand Duro. Good afternoon mga katropa from Quios, Panit, and Capiz.
1: Yahoo!
0: Ayong hapon man dira sa imo, sir, sa Duro family, si Ma Maria Gabia Bermejo, ari naman.
1: Wow!
0: Thank you so much, Ma Maria. Mayong hapon, Ged. Kag syempre, gina-shoutout mano ni Katropang Cyrus, ang iya mga pamilya.
1: Wow!
0: Ang iya mga tropa, Pip. Sa imo palang ga, hindi mo pag-shoutout. Masunggod to karon. Sige, si Ma'am Emmy Ari naman present na present.
1: Yeah!
0: Sa hapon. Kag si Ma'am Annalie Bukala Bakila. Good afternoon mga katropa, Pips.
1: Yeah!
0: Mayroon hapon man sa imo, Ma'am. Si katropang Melbs Anisco. Siyempre, hindi man magpaulihi. Good afternoon mga guwapahon, DJ Ayan Ligaya, nakatutok na di ang Pampret Boys, ang tirikto na ang trupang buklan, mga Marites 5 Cell Boys, kag syempre ang class members.
1: Wow!
0: Thank you so much, gina Sir Melbs Anisco. Kamusta na si Sir Joey
1: Catalan?
0: Yahoo! The big boy! Nagalandog na sigurong iyang radio man. Si katropang Leonard Bacanto. Tingin na shout out niyo man ho ang iya mga katropa peeps. Mayong hapon kuno sa inyo tanan. Dira sila sa may puwente akon Aconia Subdivision. Pa shout out man kay Idol. Pa shout out naman Idol. Sala lang ganli. DJ Ayan Joy, gina-greet niya man si Ed Rolin Balana Belgira sang happy happy birthday.
1: Yahoo!
0: Sige, happy birthday dira ha kay Ed Rolin. Mabuhay ka kay
1: Hon.
2: Speaking of birthday, katropang ay ito si katropang Ma'am Flor Abelio. Ari sa atong comment section kag di may ginatamiyaw man ho. Si Linya Good PM, mga guwapa. Wow, nagka-yellow si Daba.
1: Wow!
2: Pag-greet man sa happy birthday to my one and only husband. Ay, kagbaan kita ma'am kung other, may other pa. Si katropang Samson Abelio, I love you and God bless ko no. Ah, hambali katropang Ma'am Flor. Di katropang ay, kanamo, so nag-birthday. So, bang may birthday song ka na da?
0: Ay, feeling ko wala. Ganyan katropang Joy. Ay, pero ara, nakita ko na gali. Te, sige, para sa husband, diracho papi mo niya yun, ni Ma'am Flor. Kag, syempre, diracho kay Mama Edrolin Balana Belgira, ang ininga kanta, ang paragid sa inyo.

0: Tesaliwat ha, happy happy birthday gid sa tanan nga may birthday, especially sa aton nga mga katropa peeps. As always, ang wish namon sa inyo, good health lang gid akag ang inyo nga mga wish sa mga birthday ninyo tani matupad gid.
1: Wow!
0: Kaga syempre ha, dali palagas na ni katropang Leonard ho, gina shout out niya ang Paragaak Boys.
1: Yahoo!
0: Sang Pontevedra, kay Panoy Douglas, kay Randy Gita Ayon, kay Lorraine Jewel D. Bulahan, kay For Perio Di Hapa Balsomo, kay Alden Barrientos, kag Kiriko Ortizo.
1: Yahoo!
0: Ang mga baskugan nga Paragaak Boys.
1: Wow!
0: Mayong hapon gid si katropang June Mark Pedrosa. Mayong hapon man mga katropa peeps, si katropang Randy Santisas, listening na.
1: Yahoo!
2: Sige, sa katropa natin yung Rose May, ari man sa ating comment section. Mayong hapon ko ng katropang Ira Kaga, katropang Joy, shout out lang gali sa family Biato diri sa bahin sa Pontevedra. Oy, kasi manuwa ni katropang Solomon, hindi may pagpulo pa mati dira katropang Ma'am Rose May, kag ti double check bida basi wala ka pa naka like, share and follow sa atong nga Facebook accounts, kag syempre sa atong live program subong basi wala ka pa ka share, basi wala pa ni kaw sang sharer badge, ti double check na daa kay para ma-qualify ikaw karon sa atong nga katropa leta, katropang Ma'am Rose May. Thank you so much once again sa pag-monitor dari sa aton programa. Si katropang Laner Odicta, aba, nagpa-highlight man sa aton nga program. Thank you so much sa katropang Laner. Kang shoutout ko na kay Digoy Bundad, kay Bogart the Big Boy.
1: Yahoo!
0: Yes, syempre si katropang Ma'am Emmy, gina-shoutout yung manangiyang mga katropa peeps.
1: Wow!
0: Tibalaan na nila kung sino sila. Kag si katropang kwan lang kuno ah, sa kay Che Pama Barredo sang nasagod lano, tapos gina-shoutout gid ni Ma'am Emmy.
1: Yahoo!
0: Sige, ang katropa siguro naton nga nag-upo din nga nagpangayo sang radyo.
1: Wow!
0: Si katropang Marge Biri Rico Bituon, good day mga guwapang DJ. Patamyaw man sa family Bilarmino and Bituon family. Salamat ah, nagapamati sila diri sa may barangay Lawaan.
1: Yahoo!
0: Ay, shout out gina sa tanan nga tagpalamati sa barangay Lawaan. Alright, time check kita mga katropa. It's 3:01 in the afternoon.
1: Wow!
0: Ay, katamo sa nga ton nga mga comment katropang join. Pero this time, anay, ama pa katropa let. Kita okay. Ana, isa ka hugnat lang. Kay later on naman ang isa. Ay, grabe, bagit siya katropang Nelia. May plot twist. Sige, ang mga katropa peeps.
3: Katropa Leta.
4: Katropa Leta.
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Ara na, nagadamo na sila. Uy, duwa ay balagahalin na nga ito nga mga viewers. Nagaabang-abangin sila ya. Sige, katropang Neil, palibuta na ang aton roleta.
2: Ay, ara na ang katropa leta ni katropang Neil, nga very
0: messy.
2: Uy, kadasi.
0: Uy! Ara na, yun ba? O, sige, ang aton nga winner this afternoon, si Mark. Sino na katropang Joy?
2: Yes, si katropang Mark Robert Salem.
0: Yes, say present, open comment, present katropang Mark.
5: Exciting dito!
2: Ano ganin ang produkto katropang ayan yung
0: ay o ganin no ang Zanton Class Coffee Mix.
2: Oy,
0: ang imo nga managaan sa subong nga hapon na kape operation kuno si Sir Solomon daw bago ay nisakon nga paninawan si Mark Robert Salem how
2: ay katropang Mark Robert bigalaw galaw na dira sa comment section say present na dira para mapuli mo na ng Zanton Class Coffee Mix. Ay, wala pa ba siya sa katropang Robert?
0: Absent ko naman ba sa mga katropa natin? This is akay kamulang yung ma-present. Katropang Mark! Din ka na, Mark! Si Mark tahimik lang.
2: Okay, Mark, hindi na pag pinaukoy, dira.
0: O absensya, mali katropang Eric. Uy, katropang Eric, ha? Nagpuli pa sa kunong. Ay, nagdali-dali sa katropang Solomon. Ay, duwa, ay, ganyan sa katropang Mark Robert Salim.
2: Huh? Oh, dumatapos na ang kanta, wala pa siya. Basi ko na maging katuan ang balimam Anali.
0: Ay, sis! Sige, katropang Nilpali, butaliwat!
3: Katropaleta!
1: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines!
2: Ay, sa mga katropa natin ha, di ko nag-join kamo sa katropaleta at hindi niya mapag-buy. Iya, diba sa inyo na nga live? Ay!
0: Uy! Isagid ni daw! Ang ato nga winner si katropang Ronel Hagunob!
1: Yahoo!
0: Alright, katropang Ronel, say present! Kung nagapulo pa mati, pa ikaw dira!
4: Katropa!
0: Santo na Plus Coffee Mix! Kung willing ka malang diya mag-claim sa Roja City Coffees, why not? Tagantike na siya mo! Namati, nag-uro sa impeachment si katropang Ronel.

0: A tropang ni tropang Neil Runel Jacob gidman o kon Hagunob. Ah, Hagunob. Ah, Jacob, lain man na saya. Ah, okay. Ah, Runel Jacob. Supla galiya. Ga firing pa to siya. Nag CR pa siya. Ay. Ako san o ba ko ba malawagan ay katropang sa migin lawagan kagilang sang Friday kaso nagbalhin ka naman kung diin nga kalibutan. Alright. Exciting. Wala alas na lang katropang Neil kung wala pati babasa ta istorya.
1: Katropaleta.
2: Katropaleta.
1: Sang XFM Network Philippines.
0: Hindi sila sang ano ha? Sang Santon Plus Coffee Mix. Hindi ka mo sine sa kakarton. Oy. Wala na sa gatutok ara siya sa impeachment galantaw ma'am ay.
3: Ay, may nagdaog na katropag. Ay, sino? Rasig lang ba?
0: Ay, Ma'am Liza Digala! Oy, din ka na Ma'am Liza. Come and present!
4: Exciting dito!
3: Ay, Ma'am Liza! Galaw-galaw na sa comment section.
0: Oy, feeling ko na ganila gubo na itong balay ni Ma'am Liza. Hindi na itong cellphone ko na ako! Sa radyo lang ni Sinaan, nagatutok. Ay, buwasin na ganila gubo ng drama, Ma'am Liza. Ha? Comment present, ah! Mayara ka pa isa ka minuto! Oy, Ma'am Liza, tuloy na ginilalakat sa Biyernes. Tumaka-present, eh, katropang Eric. Oy, di na bala si Ma'am Liza, basi nagdalikya, tabula siya ang kapitbahay. Ma'am Liza, tama na nang minaretes, ha?
3: Ay, si Ma'am Liza, basi natulugan.
0: Ay, basi nagaluto-luto pa siya. Congrats, mate ko no po. Ay, galaba si Ma'am Liza.
3: Basi kasi sinsins ang tambo.
0: Ay, basi. Yahoo! Ay, duwa, ay, gichan sa hao. Galaw si Ma'am Liza. Ano, hindi, ganda da yun, katropang Solomon, ha? Katropang Eric. I-shout out na lang friend mo. Away, nagid siya. Away na. Wala sa nagpamintol sa... ano? Nagpamintol, man! Ay, ay nawadaan sa kunulong. Sige lang mga katropa, duwa. Ay, man, ah, nag-chismis pa sa... Ay, husloan na Ma'am Liz. Ay, tuod, Ma'am Ira, nalawagan ako gali. Di kanugon. Amo gani, katropang Sammy. Kung didiin ka namin nga buho, nag-sinuhot. Sige, wala ganyan mga katropa, peeps. Ngayon, this time na... Angan-angan naman, pawayan, taanay, kaya daw hindi sila kauyon. Gapang halay sa nilabhan.
3: Pero kung turbo, katropa nga, isa ng kalibo, tara na yun.
0: Yes, awa gani. At sige mga katropa, it's 3:07 in the afternoon. And this time, ato na naipagabuksan ha, ang part 1 sang istorya sang kabuhi, nga ginpadala naman diri sa aton. Mga katropa, ining istorya ang gintig-uluhan. Pinagpalit mo sa malapit, pero mas masakit dahil pinagpalit ka rin kasi di ka bet.

Hi mga DJs! Good afternoon, kita sa tanan nga tag palamati sa XFM Rojas. Sa tanan nga mga listeners dira sa inyong nga programa nga X-Rated. Mayong hapon gid, mga katropa. DJ I and DJ Joy, just call me Kai. Isagali ako ka lesbian. Kag akuon ko na nga daan, I was a cheater. Kay man, ginbay loko ang 7 years ko nga girlfriend sa akon katrabaho. And now mga katropa, nasulit na naman ini. But this time, ako naman niya ang gintunto. Ang exciting pa dira mga katropa peeps, naging tunto niya man ako, pinaagi man mismo sa iya katrabaho. Karma hits me right, ang masakit pa, lalaki ang involved.

0: Baga DJ, siguro mabaton ka pa or okay lang tani kung gimbayaan niya ako eh. Pero mga DJs, nabalaan ko na lang ang ilang affair. Halin pa sa ilang mga katrabaho. Kaga masakit mga DJs sa tanay, tinabalaan ko ini sa adlaw pa mismo sa amon ng monstery. By the way mga DJs, live-in gali kami nga duha.
1: Wow!
0: Pero the time, tinag-away kami, gani nagpasugat siya sa mga ginikanan niya. Mga DJs, tanan nga mga luho sang girlfriend ko subong, tanan nga mga gusto niya baklon. Tamang sunod ko ina, mga DJs.
2: Sana all.
0: Mapabag, mapabago nga bayo. Mga malahalo niya nga skincare, kag wala katapusan nga mga pore cells. Tanan nga ina, mga DJs, sagot ko para sa iya.
1: Wow!
0: Kag mahilig man mag-travel-travel ining girlfriend ko, gani halos kada bulan, may ginakadtuan kami ng mga lugar nga ara sa bucket list niya.
1: Wow!
0: Going back mga DJs sa iyan ang in-affair sa iyang katrabaho, nabalaan ko nga dito siya gali, nagstay sa Balay Sanggay. Kuno nag-upod sila nga tatlo, ang guy, ang girlfriend ko, kag ang isa pa nila nga katrabaho. Kaman dito siya kunugin na paistara sa lalaki eh. Kag nabalaan ko pa nga mas bet siya sa mga parents niya, gani okay lang kuno para sa ila ang pag-istar niya dito sa guy.

mga DJs, sang nadakpan ko sila kag dabalaan ko ang tanan-tanan. Pilit ko gid nga ging pakalma ang akon kaugalingon. Kag wala ako naghimo sang kung ano-ano. Bali ang ginhimo ko lang, ginistorya ko siya. Then ang natabo, nag-upod man siya sa akon. Siling niya pagani, nga ako kuno niya ang palangga niya, kag indi ang lalaki nga to. Rason niya sa akon mga DJs. Ginhambalan ko na siya sang parents niya nga sa lalaki na lang siya makipag-relasyon. Kag-amo man ako no ang rason. Kung nga man wala siya nga daan nakabalik sa akon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto. Sobrang it kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi na katindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3.23 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on Next FM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
2: Yahoo!
0: Mga katropang inanay nga programa, bilog agradulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawi na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. At marami ginang pag-inom sinip matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Inang himo sa balungay, turmeric at cinnamon bark, at manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ni sang stevia nga nakit-an sa pagtulun-an sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kani wala gid ha kabalakaan ang mga katropa dira naton nga nagasopreher sang diabetes. Tungod mayari man ni sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani ka gida ang mga toxic kagaya gid cleanse sa aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ini mga katropa peeps, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man babakal online pinaagi dira sa inyong nga mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, balik na mga katropa.
2: Yahoo!
0: For sure. Ay, kulang na naman siningaton nga oras karon. Alright, dati tapuson tanay katropang Joy, ilang ka mga panamiyaw kay basi bala karon magsulusunggo. Budlay na daan ang gaon ng mga katropa naton, ho. O, sino pa dirang ara?
1: Sige, tayo ma-start today sa pinaka-latest nga comment, ho. Si katropang Mama Arlene Ibahos, Fenice Fantilaga. Selenia, good afternoon ladies. DJ Ike at DJ Joy. Uy, bayang hapon gidra ha. Sa katropa nating listeners, si Ma'am Marilyn Fantilaga. Di may pagpulo pa pati dira sa inyo, Ma'am Marilyn. Thank you so much for dropping by sa aton nga program. Kag diba, si wala ka pa naka-share sa aton nga program, like, share, and follow sa aton nga mga social media accounts. Di mag-like, share, and follow na. And subscribe, Ma'am Marilyn, para ti later on, madala na man imo pangalan sa aton nga katropa Leta, katropang Marilyn. Si katropang Zyron, sa linya, lesson learned muna ina sa kabuhi mo kung sino ka man nga tarpulano. Oy, sa aton siguro nga letter sender nga dapat magugma, magtarong, hindi kay mag-cheat ka pa. Lantawan at abo sa imo kundi umpawan ka gid sa ginahimo mo.
0: Oy. Yes, abagani na akay man cheater siya kundi nagbalik man sa iya ang cheater nga ginatawag nga karma. Ginloko man siya sa iya nga girlfriend sumon. Pero di lang akay man kuwani nga ton nga sender ho, martyr man siya. Kay besan ginloko siya, ginistorya niya kag nagupod pa sa iya.
2: Sana all.
0: Sana all. Di, grabe, gigurong karisma sinimo.
1: Kagat, siyempre, may nakita siya nga katapat niya katrapang, ay, siya ko na ang cheater. Natapatan niya man. Amo man.
0: Sige, good luck ha sa imo letter sender. Tibabalaan ta later kung ano bala ang magiging ending sa imo nga story for today.
2: Yahoo!
0: Pero gina-shout out anay ho ni katropang Leonard Bacanto.
2: Wow!
0: Ang WB Water Refilling Station dira sa may Puente Acuña Subdivision. Free delivery shout out gid ko na ho kay Algin Borgiantos. Nagapamati sila dito. Aba, thank you so much,
2: wow,
0: ha sa pagpamati. Kag may ayan nga hapon gid ra sa inyo nga water refilling station.
2: Yahoo!
0: Sa WB. Si katropang, ano naman niya ho, si katropang Danny D. Marthy, nabasa mo na ni katropang Sean.
1: Ah, wala pa, katropang
0: Ay. Di ba yung hapon man ko na sa aton, ginagreet niya man ang iya duha ka mga apo.
2: Wow!
0: Isang happy birthday subo nga adlaw si Dania Maria D. Marthy, kag si Razzie Math Fernando, ang nagatamyaw si Lolo kag si Lola, Mr. and Mrs. Danny D. Marthy, sang sitio obo sa Barangay Lanot.
2: Yahoo!
0: Oy, happy happy birthday drati bongga gadrang handaan ka tropang Danny kay man duwa mo gid ka apo ang naga celebrate.
2: Wow!
0: Invite lang kami da. Si ka tropang Zyrex ari naman sa subong hapon kag syempre ka tropang Joyce no padrang ara sa iyo.
1: Oy, dire kita sudalo mo. Ti sulig pa ni ka tropang Zyroid. Oy. Broken ka lang yung Sander. Deserve mo na lapas sa imo mata. Ay. Oh, sige. Nag-augta si Katropang Zyron sa atin nga letter sender. Pero di, nataunta ka ng Katropang Zyron sa part 2 kung ano ba na ang matabo pa sa iya nga A Story of Life. Di nataunta ka ron ako din gidasta ining katropa natin. Si Katropang Ma'am Senaline. Okay naman ko siya kung sino ang nagdaog. Recess time, wala ko kabati kay kagahot sa mga estudyante. Oy, abi pa dako-dako, agid tapat ang imong radyo, dara Ma'am Senaline, para mas dako pa siya sa hara-hara.

0: Wilmar Castanio Monserrat from Edong Monserrat of Barangay Kalapangan, Sitio Bayang, Dumaraw, Capiz.
1: Yahoo!
0: Happy, happy tuning in ha, katropang Edong, kag sa imo dra mga pamilya. Si katropang Leonor, ginagreet niya man kunoho si Pastor John Ray Barriento.
1: Yahoo!
0: May mga ha. Ang balik katropang Rafael nga ni Sender, nabatsyagan mo man ang kasakit nga ginubra mo man sang una sa imo nga girlfriend. Move on ka na lang total, nabatsyagan mo na kung ano ang kasakit ang ginubra mo sang una. Waay pagani, sir. Abi lang tawon ta ko nag-move on gid man. Pero anay ka kay maparuleta ta anay.
2: Ari na makita sa exciting part.
3: Katropaleta.
4: Katropaleta.
3: Sang XFM Network Philippines.
0: Only what a Zanton Plus coffee mix kay kainawa ay nakuha ti sumong dapat makuha na ni ha. Oy, Ma'am Lisa, ano akong daog, ha? Ma'am Lisa, naging ano, ikaw? Santon Plus Coffee Mix, tani, baw ka nungkong. Kapi-kapi mo na, tani. O, katropang Neil, ready na. Ay, dali lang ko na nag-aayo. Pasugta na.
2: Oh, tisili niya, katropang ay, naglakat ko, gina, ma'am.
0: Ani ka na gato. Ambalin ka, tropang Ma'am Flor. Ako, laman kabati, mga guwapings, kay naglakat man ko. Ay, importante, nagabalik, ah. Ay, ato sila sa Manila, katropang Iran, katropang Joe.
1: Yahoo!
0: Ay, sige lang, ay importante ang greetings. Huwag ginkalipatan, katropang Danny DeMartin.
5: Wow!
0: Sige na, katropang Nili, palibutan na na. Para mapangaanta na akong oppressor na si katropang Lanner.
2: Sinuwayhan ang makapangapi na naman sa Zanton Plus Coffee Mix. O yara, nakatropang ay nagahinay ng libot sa aton nga kwan.
0: Feeling ko babagi ang magadaong
2: support. Oh, alert na dahil sa mga katropa peeps natin sa comment section. O, yara na. O, yara na, git.
0: Oy!
2: Hala.
0: Agihap Brothers, sa katropang Zyrex, Ordas Agihap, comment present.
6: Exciting dito.
0: Nag-date na kayo si katropang Zyrex.
2: Ay, katropang Zyrex, Sara Kapada.
0: Si katropang J.An. Muring, Agana, I'm back, mga katropa peeps! Welcome back in! Ano na pala si katropang Zyrex? Grabe, mga Agihap Brothers, da. Huwag hindi sa katropaleta, ya. Feeling ko na ganila gubo na to si katropang Zyrex. Tul-tul, present na tol!
2: Ay, katropang Zyrex, kinangla na mo na yung mga present, dari ha?
0: Ay, ara ko na si katropang Lanner sa ruleta, katropang yan. Ay, ara ako na, sir. Ah,
1: confirmed!
0: Oh, why na? Why me?
2: Ay, nagkakala doon sa mo, natugod katropang Zyrex.
0: Nag-hipo si katropang Zyrex. Feeling ko kina-miss call niya si katropang Zyrex.
2: Ay, ala, sige, sige.
0: Oh, hindi ikaw ha, katropang Zyrex. Ikaw si Zyrex, ha? Natulugan guro ang hugid. Away ni, way piho. Away gid.
2: Hindi kisa niya sa kape ka tropang. Ay, abi. Ano naman, bay?
0: Excited! Oh, wala si katropang J-An.
2: Paano ko na mag-join katropang I?
0: Like, follow, and share lang ha, katropang J-An. Katropang Neil Palibot, taliwat.
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Kanugon katropang Zyron o Zyrex, pag-present na ko na ba sa inyong utol? Nag-inano na naman to sabay katropang Zyron.
2: Akigi, ganyan siya karon? Katropang Zyron?
0: O Zanton Plus Gold bala, ma'am.
1: Yahoo!
0: Ay, amo inya, nakatoka sa ato nung Liza.
2: O yara, ano nagahinay ng libot?
0: Katropang Joey Catalan is watching.
5: Wow!
0: Thank you so much. Oh! Ay, Lanner! Oh, Dicta! Aray, gini siya iya. Oh, si Hiro. Si Cyrex present. Why na? Late ka na. Expire na. Oh, katropang Lanner, say present.
3: Mga katropa, exciting dito.
2: Ay, katropang Lanner, this is your moment na ha. Tikay na nagapamangkot. Ikaw kung araw imo ngalan.
0: Uy, feeling ko nagakalabunggo na to siya.
2: Aba, imo gidya ngalan.

0: Magandang galan.
1: Katropang Laner, say present. The Siga na, Katropang Laner.
2: Yahoo!
1: Masimula nag-ihi pa to siya.
0: 1 minute ago, i-comment, Katropang Ay.
1: Amo gani mo, feeling ko nagkakala. Uy, di ka na, Katropang Laner.
0: Uy, late ka na, expired na.
1: Katropang Laner o Dicta, say present. Kami ang katropa mo. Wala si Katropang Laner. Mag-olan siya ng comment, pro. Why naman? Inapok naman guro sa hangin. Pamanya-ari ko diya o ara. Oy, present na. Congratulations! Wow! Katropang Laner, spin ulit. Karo naman. Oh, congratulations kay Katropang Laner. Ikaw ng daog sa Zanton Plus Coffee Mix. Later naman na, after naton, magbasa sang istorya. Sige na mga katropa, saliwad, padayunon, danaan na, tama nanay nga ni Roleta. Ato na padayunon, ang istorya sang kabuhi, ang part 2 sang aton nga story.

0: Mga DJs that night nga nag-upod siya sa akon. Alas tres umaga-aga, nag-abot sa amon balay ang mga taga-barangay kag mga ginikanan niya. Ginakuha siya liwat sa akon. Pero this time, mga DJs, nangin maisog siya. Kaga ko sa gihapon ang iyang ginpili over her family.
1: Sana all.
0: Kag mga DJs, ginpaako ko man siya, siling niya sa akon, nga hindi niya kuno palangga ang among nga guy. Kag friend lang kuno ang pagkabig niya dito. Kag isa pa, siling niya, nag-resign ako na siya sa trabaho nga ginatrabahoan man sa nasambit nga lalaki. Sa subo mga DJs, ginachinat siya sa mga katrabaho niya kung nga man kuno naghimo ako sang issue dito.

0: mga DJs, feeling ko madamo pasang wala ginasugid ang akon nga GF sa akon. Sa subong, daw permi na lang siya nagalikaw, kag ang guts ko wala gid nagadula. DJ Ian, DJ Joyce, wala ko kabalo kun bala, mapati pa ko bala ayhan sa iya? Or ano bala ang dapat ko nga himuon? Hindi ayhan, ginatunto lang niya ako hasta subong. Kag ang rason lang na hindi siya kabaya sa akon. Kay tungod nga gina-finance ko ang tanan niya nga gusto. May mga kakilala pa ako nga nag-message sa akon. Nga naspotted nila kuno ang akon nga girlfriend. Nga angkas gid sa motor sang lalaki. Katropa, feeling ko daw hindi nagid siya ang babayi nga ginpalangga ko.
1: DJ Ian, DJ Joy, masakit man hambalon pero amo nagid man ni siguro ang karma sa akon. Siya ang karma ko. Kagsama na nangin na third party kagrason nga nagbulagay kami sa ex ko kag LDR kong nga karelasyon sa duanay. Mga DJs ka, mga katropa, palihog, hatagi niyo man ako sang advice, subong. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Kadamo ni ginabi sa mga red flag, pero hindi ko siya mabuyan kay ginpalangga ko na siya. Kaganda ako nga ibaylo ang tanan para sa iya. Pero siya, hindi ako sigurado, mga katropa. By the way, asta na lang din ako ng istorya, mga DJs. Hoping sa inyo mga advices nga mabinag-binag ko ang tanan. Sa liwat, hindi na lang sikay sa Roja City. Kaginiman ang akon, X-Rated Stories.

Mga katropa, ang inanang programa ang Buylog ang Gradulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang Glota Koji, kag Virgin Coconut Oil, kag VCO, nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging kung pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Iniba na nagabulig agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingredyente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Iniba na anti-aging, moisturizing, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan na nga natural ang pamaagi sa iyong pagpagwapa, mga katropa. Maggamit na sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store. Kag pwede man mabakal online, pinagin sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Sige, ti aton kinapabatian do, nabatian tagad ang naging ending sang istorya ni katropang Kai. Ba, girly girly, ganang yung pangalan ba?
1: Wow!
2: Kai Gali eh.
0: Kai Gali, happy na siya sa iba. Ahay, Kai Kagid. Tiyan mo gani na kay man. Grabe, ila excited na katropang Joy. Kaila stress ko no sa mga mag-aaga. Ti tanan nga taga-barangay, ho. Mga barangay tanod, kuro kag-bipat ang upod sang parents niya. Agod nga kwaon siya dito kay katropang Kaya. Pero nangin maisog ko no ang iyang girlfriend. Kag siya sa gihapon ang ginpili.
3: Sana all,
0: Gidya.
2: Sana all gid ya ginapili kag ginpa ako nya kadto katropa kay ang iyang girlfriend kag hambal man sa iya palangga siya kag friend lagi kuno ya sila sanggay nga to nga naisip sa iyo.
0: Yes, amo gani katropang Joy Filu, pero si katropang Kai balati bay baga kuan ban nag-overthink man nga basi bala madamo pa sang wala ginasugid ang iyang girlfriend sa iya. Kag amo na ang rason nga hindi niya babayaan ining si Kai kay kung sa iya pabasi kuno kay siya daan ang nagabakal sang tanan-tanan nga kinahanglanon.
2: Oo, nagasalera man kuno sa gyapon ang gut niya, kumbaga ang girl instinct. Diba?
0: Paano na kay boy?
2: Oo, nagasalera kuno sa gyapon katropang ay kag wala nagadula. Na notice sa mga tito do nagalikaw pero may iya girlfriend sa iya. Ang pinakalala, ginawati, spotted ang iyang girlfriend nga tinag-angka sa motor sang iban.
0: Yes, amo naging inaiya, do sa imo man, do pan lang, do normal lang inakatropang ka, kaya manhilimuon mo man ina, hindi ka naman tingala, sina, na bash pa ang nag-send sa story.
2: Nabakuyo
0: siya katropang Kai. Sige, kay sa subong, basi nagbago naman niya si Kai. Mm-hmm. Kaya mo na gani, ang ining girlfriend niya subong, amo ini ang ginbaylo niya before sa iyang ka-7 years, nga ka-LDR, which is nga ginpalangga man siya sang tudu-tudu.
1: Yahoo!
0: Ano ka subong, kundi na back to you kasang ex mo.
2: Siya gali ang or ang iya gali nga girlfriend ang pinagpalit niya sa LDR kay mati lapit lang niya mo ang iya nga girlfriend subong sa iya ti subong katropang ay problema niya subong nagahakuan man nagahambal man sa iya nga ex-girlfriend or nagapasalig man sa iya ang iya nga girlfriend nga ti palangga siya kuno kag friend lang gid ang iya nga turing sa guy nga to. Uy.
0: Yes. Ay, dapat wala na siyang friend-friend. Kagamba na spotted ba sa mga kakilala. Ay, basi, ginapa-overthink ka man sa mga kakilala mo. Ay, para marisi mo. Ambot, katropang Kai. Abi, testingi, abi, magpalangga sang lalaki. Maging straight ka, abi. Try mo lang.
2: Pwede pa na. Ma-reset pa na.
0: Yes.
2: Sige. Ito yung problema na sa mga katropang Kai. Kanagal pa kayo, ito siyang advice. Dito di galing alinya, ho. Mga DJs, ano ko na bala ang, or hatagi, hindi man ako sa advice ano ko na bala ang iya dapat nga himo ay katropang ay mapati siya bala sa iyang gut feeling na tigra tunto sa sagyapon sa iyang nobya kag hindi ni honest sa iya or maparayon lang siya.
0: Yes, kay sa imo man ha, based man sa imo nga istorya, sa imo nga pag-explain, nga ti kadamo naging sang red flag nga imo nakikita sa inyo nga relasyon. Kaga sa nahambal mo, handa ka nga ibaylo ang tanan para sa iya, pero siya hindi ka sigurado. Siguraduhon mo iya.
1: Yahoo!
0: Kay, abi, buluban tayi ina ang girlfriend mo. Kaga, kung madakpan mo gani, dapat may resibo gid anay nga kung nagaangkas gid man sa iban nga motor kag dira ka na makahuna-una siguro kay syempre naka ano na siya mo nagtinunto na siya sa imo una gimpatawad mo siya pero kung may pangaduwa pa gid depende sa imo kung mahatag ka sa gyapon sang another chance kung barupok ka man dira kung palangga mo gid try di sa imo na naiya mismo magahalin ang advice lang namon di buluban tayi siya anay kag-ayaw lang gid siya pag-anha ha pag sagara akoy kuman kung ginasagad mo na ti badakan mo ng girlfriend mo. That's why nga nag-amo na siya. Siguro katrapang kay ba si Tuman ka man kahigpit niya. Isan niya upo niya ng mga kababaihan hanya dag mga tropa pips hindi ka magsugot balakaw. Di ano lang ata dapat sakto lang.
2: Oo, abi katrapang kay. Do katrapang ay. Balikaw. O tama, ito kinabali katropang ay, katropang kay, abi i-reassess ano yung imong kaugalingon. Hambala ganit din, hindi niya ko nababayaan, katropang ay, kay man, ginpalangga niya na sa todo. Ano, marisi, char.
0: Nakantuan tanay ang comment section. Sila ni katropang Zyron, ang ma-advise ko sa imo, boss, abaw boss. Sige ah, magpakabakod ka lang. Doan mo man ikahapon. Mag-move on, kag ayaw anay magsulod sa gugma nga ina. Kaya wala ka pa ma-seminar mo sa mga loyal nga tao. Ay. Dapat pag-attend ka anay seminar sa mga loyal nga tao para di ka nakabatsyag sang sakit. Ay, ang muna galing ka tropang Zyron. Kung loyal ka na galing, hindi ka nakabatsyag. Kung loyal, dapat makabatsyag ka ka. Kung manugtunto, kaya na, hindi ka nakabatsyag.
1: Ayoy!
0: Sige, ambali doon. Aragoy! Sakit ka doon.
2: Aragoy pa ka. Kitsa doon. Kagising ka tropang kay Rafael. Kura ko sandor, hindi ka maghibi-hibi. Doon hindi ka lalaki. Okay na, kinaagyan mo na ang sakit nga ginubra mo sang una. Kung sa sitwasyon mo yanda, patas na nga ni. Mag-move on ka na lang kay Mangkag. Mangita ka na lang sa iban nga babae nga palanggaon ka, kag palanggaon mo man.
0: Ay, hindi mo siya pag-ritohan sang lalaki, katropang Rafael. Iba si Kwapa, manini si katropang ka. Kasi mas Kwapa, painis sa blasaya nga girlfriend. Balik na to, Val. Ako sa imo, sender, bulagay o kun bulagi na ina. Ginatunto ka lang niya, sina tama, hambal mo, gin palangga mo siya ang pamangkod. Gin palangga ka bala. O kun kwarta lang nimo ang lagas niya. Diba, hambal mo mo. Tanan nga gusto niya ginahatag mo dayon like beauty skin. Oh, wow! Beauty skin! Basi, takaan na siya guro muna. Basi, gusto niya yung matilawan ang sige, totoo ba? Amo gani, hindi mo sure, sender. O tama, kagintolbal! Ginatunto lang si Sender. Ikaw, gintolbal, hindi ka magpatunto sa imo mga diwindi, ha?
1: Yahoo!
0: Ay, basi gusto mo man to, i-recommend naging mga self.
2: Ay. Si katrapang J.I. na muring agana o nag-comment man sa aton o nag-quad man, may tugdaon man, may panugda man sa aton nga Sender. Sender, sa imo, na nga tiglawas ang sabat kaysa kaysa akong opinion by bayai pero deep inside sa imo nga self hindi mo kaya nga bayaan di pa dayuna da
0: grabe ba binaway agad-agad true git a katropang Jian kaysa si kayo man na nagapalangga iya man natagipusungan kaya siya lang ang makadesisyon amo na ah di sa imo kaya oy. Bantayin
2: si oh. Katropang Kenneth, katropang ay nakibot ako. Masend ko sa imo sa story ko, katropang Ira, pwede?
0: Ah, pwede? Ah, pwede. Kaso, katropang Kenneth. Isend lang para boss basahon, tas sa kahanginan.
2: Ay, pero...
0: Alas kay.
2: Ay, unikinadaos na ito ba, lo?
0: Sige mga katropa, amo na lang na ang mahambal takay kay. Bantayigid mo yadag imo nga girlfriend. Gay man parehos ka mga babae, may muscles ka lang. Labaw-labaw ka lang gamay. Sige, ikaw katropang Joy, basi may panugyan ka pa sa iya.
2: Hindi, si katropang Kenneth, nandunduman ko kayo na, tuod-tuod, nakibot, kikuya kay katropang Kenneth, kayo na sa bintana, pagtulok ko sa right side, may dua ka mata. May experience, sabi ko nga dito sa Boulevard nga ti nakibot man kami.
1: Wow! Pero,
2: doon na trauma. Giko sa to kay ina, katropang, ay doon na, ano na naman kagina.
0: Ay, sala, ganing katropang Kenneth.
2: Oo, pagbalikid ko sa tuo ko, may duha ka mata si katropang Kenneth. Gali. Pero sa ato nga letter sender kay katropang kay, ti binag-binaga na lang. Ay, samaray, sala na mga panugyan sa mga katropa pips natin sa comment section. Either magita ka sa lalaki nga tuod-tuod. Para ba na, syempre, sa imo, kung gusto mo gidya pasakita ng kaugalingon mo, tibala ka da. Padayuna na ang ginumpisahan mo da ikaw man sa gapon ang magtapos sila.
0: Yeah, nabali ka tropa ang Zyron. Katropa, leta na! Uy, gasin ako. Dahil lang mara si katropa ang Sammy kung ginatunto ka sender pag pangtunto ka man. Amo na ga, siya na gani ang nauna katropang Sammy. At sige, anong kinadlaw man si Ma'am N. Sige, paroleta na ta.
4: Katropaleta.
5: Katropaleta.
4: Sa XFM Network Philippines.
0: Alright, so bong nga ito nga iparoleta ang Zanton Plus Herbal Oil. Ari mga katropa peeps, ang balanyos nga may antibiotic properties. Iti sarangid inihama kapatay dira sa kagaw-kagaw. Uy, kagaw-kagaw. Kagaw-kagaw dira sa inyo nga mga dughan. Balanyos ini sa panit ha, hindi sa masakit yung nga tagipusoon. Sige sa may ginabatsyag dira ho. Oo, katropang Zyron ah. Sige na katropang Neil, palibutan na ang aton nga roulette.

0: Yes, ang ini nga Zanto na herbal oil hati. Ano ini ang makakuha maninis ang mga katol-katol kag allergies sa panit. Isa ka pahid, dula gid kuno ang katol-katol sang imo nga lawas. Ay kaya nami ini mga katropa iba niyo sa. Oy. Si katropang Duy Arthur sang West Villa Flores, maayon kapis katropang Duy. Comment present.
1: Mga katropa.
0: First time to dahil makita si katropang Duy ba?
2: Tumadayo na kinahambar ko kainan nga at isang day makakaray siya di.
0: Uy.
2: Umaga palan papangiti. Ano pa nung kagaw-kagaw, Ma'am Ay?
0: Ay, germs to. Ngara ka sa panit mo. Gani magbakal ka na ha sang Zanton Plus Herbal Oil.
2: Ay, katropang Duy Arthur sa West Villa Flores, maayon. Where na you? Say present na sa atong comment section.
0: Duy, din ka na. Usluan na da. Balik katropang Melz.
2: Yahoo!
1: Life better. Kami ang katropa mo. Exciting dito. Exciting dito.
0: Absent adto sa pihak. Uy, alam gid ang mga galawan ni Toto Val. Basi adto sa pihak, man.
2: Uy!
0: Ay, katropang Eric. Absent ang sugat ng sa iyang estudyante.
3: Wow!
0: Katropang Duy Arthur. Sa mga taga-maayon, dabi shoutout si katropang Duy, ho. Say present, maton sa Comsec. Ay, duwa, ay, gid ba? Duy Arthur, mag-present ka na!
2: Tulugan si Dudoy.
0: Sige, duwa ay gansa ba? Sige, katropa Neil, palibuta, liwat ah.
4: Katropaleta!
1: Katropaleta!
4: Sang XFM Network Philippines!
0: Kung hindi pag hindi makuha, tibas na lang ah. Overtime na kita ko. Karon, maaking naman si katropa Neil. Galing wala mo na may ka-hook up, katropa Neil.

0: Kenneth. Dapat si Loy Arthur Gid.
1: Yahoo!
0: Sino yan? Ay, bobongga. Makatilaw naman sa sinibay-bayi.
2: Ay, oo.
0: Katropang Noy, Nonoy Aligano, comment present.
3: Mga katropa.
0: Isa pa.
2: Ay, katropang Nonoy. Aligano week, isa'y present na para maano mo na ni mga Zanton Plus Herbal Oil.
0: Ang buta na doon na dagaan niya ni Gad, katropang Joy. Feeling ko Vision X.
2: Oo, tama, Vision
0: X. Ay, timalinaw na niya mata, subong. Makuha naman ang katol-katol sa iya kalawasan.
4: Wow!
0: Congratulations, Sir Noy! Ang balik katropang Eric.
4: Wow!
0: Kumaka-present.
2: Ay, katropang Noy!

0: Bogart! Bogart, ginatawagan ni Sir Melms. Balita-tabal na, mina ang sandun oil. Amodya ginabanus ko mga ma'am.
1: Wow!
0: Diba?
2: Ay, si Ma'am Lorna Rizano, ari man sa ating comment section, good PM ko na mga katropang Ira and Joy. God bless you both. Ay! Ay!
0: Handa. Ay! Feeling ko, gakalados mo na rin si katropang Zyron. Inform kay Ma'am Senaline. Ma'am Senaline Finiquito Tabige, comment present.
3: Mga katropa!
0: Patropong Zyron, kablita na da! Abo, guard lang, pots, diin ka na ko na.
2: Ay, Ma'am Sanalin! Imo, nagiging niya pa man, yos, ma'am.
0: Ay, magkakuan pagin sinis si Ma'am Sanalin.
2: Hamis.
0: Ma'am Sanalin, ikaw na!
2: Ay, ara, nagabarak na ang mention, no?
0: Basi-bisi-bisihan na naman siya.
2: Oh, basi gamo-gamo kay Bugi na.
0: Sagid, basi nagahimos na sasayang ang mga baligya. Katropang Zyron, nabidalaga na, anay ko.
2: Ay, tapi ka, anay, das yung Sanalin. Katropang Zyron!
0: Okay na, katropang nilisa pa. Okay, ang buot sa mga tuntek. Ma'am Sanalin, din ka na!
2: Isa pa ako no, katropa ka kay Managubol.
0: Hindi ah.
2: Ay, Ma'am Sanalin, imo na ni Tani pa may news, ma'am. Wala na, wala na.
0: Maigit ba? Sis katropang Zyron. O sino pag-present? Away, gina. Palibuta, liwat. Ah, katropang Nil.
4: Katropang Leta.
3: Katropang
4: Leta. Isang XFM.
2: Kapag kamag, si katropang Zyron, kay na kay Zyron.
0: Ako gani. Siya na lang gapin ang mention niya. Ay, nubon ko no. Why pa ko, Abi? Sa lutod-lutod. Ay, diin ka naman niya imo, katropang Zyron.
1: Yahoo!

0: Ay!
1: Ala! Oy! Katropang Sir Melbs Anisco, say present!
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Ara na, Bogart! Mag-present na da, ha?
0: Ay, katropa Sir Melbs! Sabi ko, ananing pamanyoso, Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Kasi katropang Noy de la Cruz, oy, mayong hapon ko ng mga katropa peeps.
0: Ay, katropang Ayara, nasi katropang Sir Mel.
1: Wow! Dasig basta si Bogart. Congratulations, Sir Melbar Anisco.
0: Yahoo!
1: Ako nagdaog sang Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Wow!
1: Absent ko nung balik katropang Rafael Traidor nga biyan. Sige mga katropa, time check is 4:06 in the afternoon.
0: Yahoo!
1: Congratulations sa mga nagdaog hakag. Salamat gid sa mga nagpamati subong nga Martes.
0: Wow!
1: Alright, sa mga katropa naton, see you naman tomorrow. Ang kaupod nyo nalang hangin yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthan Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthan Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthan Plus Gold. Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Xanthan Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa bagot ka. Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Xanthan Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga parikoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo dietary food supplement for men, 100% effective. Subukan mo!
15: Xanthan Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Xanthan Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthan Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain? Ang sakit!
18: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: katropa. Eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
21: XFM.
22: XFM.
23: The secret of health.
24: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
23: The Secret of Health.
25: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo. Hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro natin malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
25: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
25: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
26: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
25: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
27: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. XFM.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing, may Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayo.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara, sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
3: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
0: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kagay Dr. Remilito. Uy, sa ako nadagaan nga 3,000 piso santon kag XFM, libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM, libu-libong pa-premium.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
2: dahil
3: mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon,
2: hindi na.
3: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
4: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santhone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santhone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Uputugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
3: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership, libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa, gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang, apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: XFM.
1: XFM.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Kahn School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma ng Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 softgel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
2: The Secret of Health.
15: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo, mga kaibigan, ng premium D3 softgel araw-araw.
12: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
12: Premium D3 food supplement. Ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
15: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din nito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
2: The Secret of Health.
15: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrition ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Pagkukunan din ito ng mayaman ng vitamin E na siya namang nangunguligtan ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel.
2: The Secret of Health.
15: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM XFM
1: Sunfone Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfone Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang Balbayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Suntone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Suntone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Suntone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Suntone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Suntone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibaguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Suntone sag XFM libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragin kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Okay, Aida Cordero, Butik eh. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
11: Wednesday!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
2: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutin. Tatayon. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansom Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansom Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
3: sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay...

0: hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa, exciting dito.
2: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodderas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
2: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
7: Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
6: Premium D3,
7: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit iting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
2: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santhone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santhone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Pasigari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
7: Wednesday.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
8: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult a doctor.
10: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayut Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: The secret of health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: The secret of health!
5: Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work kaya Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislam. up at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
5: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. XFM. Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
1: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunfall Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sunfall Gold
0: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil.
12: Epektibo
11: sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
11: ng Sunfall Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Sunfall Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
12: magaan.
11: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili
15: sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya agaga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam.

0: Pakiramdam na healthy ka.
1: We're Reyes Family
0: and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfall Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magpili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor. Pagpili sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
7: Mga katupa, exam.

0: Feels the Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo ko din sa nawad na mga pagbiyahe ang Says the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
0: Says the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Dali lang pala.
0: Naaman.
1: Nalamuot lang ko ta ang nakita ko. Ah.
0: Ano nakita mo?
1: Walang tawablay sura mo sa
0: wala man naglisik, sa monitor. Wala man naglisik itlog ko.
1: Wala man.
0: Anong tsura ko sa monitor? Kay ako man na iya.
1: Ikaw man gani.
0: Ugaling.
1: Do pare.
0: Do bagulan na ordinan.
1: O gani.
0: Amo ginaabala basa nagakaedad ta. Naga ang imo bala forehead. Naga ano?
1: Nagalapad gid man.
0: Hindi nagala four.
1: Hindi ah, gapakilala na ayang lapad kadutaan niyo.
0: Really?
1: Oh, yes.
0: Sa ako ng mga kadutaan ara lang sa kuko. Dirty.
1: Yeah.
0: Yuck. Yeah, welcome tanaan tanaan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island sa Roa City Capiz. Mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Rojas,
1: Noel
0: Neil sa Bacolod. XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Jidre?
0: Great! Balaan mo, ha? Ili-ili mo di gurong amon nga. Ili-ili mo di gurong account ko, ay.
1: Ang ano?
0: Ili-ili mo di account sang XFM, di, oh.
1: Wala ko na yung black ko ginapabalo ko ni Chris kaya hindi tayo mag-duty.
0: Sa Kabankalan, XFM Kabankalan, 106.1 with katropa.
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 with katropa.
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: John Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 Kalibo with katropa.
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron,
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct! Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, analog, channel 13, and IPTV, digital, channel 29, via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante City.
1: Yes.
0: Sa mga gusto mag-intra sa phone pala programa as alas 12 sa tungang gabi, pwede nyo na ma-save ang amon nga mga numero sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. So, ano ito kayo subong adlaw ganit na?
1: Adlaw, we are already Wednesday.
0: Are you sure?
1: Tuesday. Tuesday galit.
0: Kabatong lang sa komisyon mo, kadali ka na po uli.
1: Today is Tuesday, July 22. 22, good man. 21. Budlay ko nula di kalendaryo sa sulod, ah.
0: Tiyano ginaman, July 22, July 21.
1: 21.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Adlaw sang?
1: Adlaw sang Tuesday.
0: Parilis ko yung mga komisyon sa katapusan bulan, sunod, ah.
1: Wow.
0: Kaya kakalipat ka dahil mas sa mga kapot kakwarta. Nga mali-malion ka dahil yun. O kung palipat-lipatan mo lang, kaya nahunos naman sa GCash.
1: Ay, wala.
0: Ay, sino kayong i-interview tagay sa aga? Si Miss?
1: Miss Ivy Violan.
0: Wow. Te, may pang Jollibee ka ay.
1: Yes, tomorrow. Thank you, Ivy.
0: Miss Ivy, salamat po sa ano, sa time para makipag-usap kami sa inyo nung kaninang umaga.
1: Yes. Oh, diba? Sa susunod na linggo, I am trying to contact with Miss Sarcy Emmanuel.
0: Ay, mayo lang kayo sign off sa Domingo. Ha? Sign off sa Domingo.
1: Sa susunod na linggo.
0: Amo gani.
1: Di, hindi mo na yung siringi yung linggo nga Sunday. Kay magsiringi kaya linggo, pwede na siya week.
0: Oo. Oh.
1: Sa susunod na...
0: Di, ari man sa ako ng yabi sa transmitter.
1: Ha?
0: Ari man sa akong yabi sa transmitter.
1: Don't just...
0: I-sign off ko sa Domingo. Ha?
1: Ha?
0: I-sign off ko sa Domingo.
1: Ati huwa.
0: Ang oras, 25 minutes after 9 o'clock. Comment lang ka muda sa Amon FB Live, Troy Tisoy 2.0. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Dumanta, dumanta.

0: family and go, Metro Paco.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Python Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga-Putiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gin. Kamutol, testingin bala. Kampiyong gin dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Mabala ni Rija kung sa din lang as tapos nga mo, no? Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang doon silang ka.
0: Buwa po na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton, sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. Now na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Mayong gabi sa kay Joy Kapasilan, Lee Fardigno, binayaan sang Barangay Alihis, Bacolod City, kag ginagreet niya si May de la Cruz kag Arjin Saura. Request ko dayon sang nandito ako. Nandito ako para sa ila. More power. Nandito ako para sa ila. Te, mayaday ah.
1: Mayad in.
0: May caller kita sa line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Ay?
0: Aragali. Hello, good evening. Sino ni? Ay, wala signal. Manami pa naman tani ang hunika. Tingog na. Hello?
2: Hello.
0: Ay, ara, ara. Maintain lang ha. Pangalan?
2: Beth. Pamelo.
0: Si Beth?
2: Bell. Pamelo Ilo. Nakatawag na ko na sa inyo.
0: Ah, si Bell. Gali. Si Bell. Din si Luilo, Ma'am Bell?
2: Okay lang.
0: Sa diin si Luilo.
2: Second place.
0: Ah, sa Grand Plains. Okay. Ma'am, ang imo radyo, i-mute lang anay sa cellphone lang pamati. Okay na?
2: Sa cellphone?
0: I-mute lang imo nga sa cellphone lang pamati sa amon nga tingog ba lang nga naghahambal sa imo. Ang imo nga radyo kon monitor na sa Facebook, i-mute lang para hindi ka maulihi.
2: Okay.
0: Okay na. Pila na edad mo, Belle? Bo, buwas pa tayo sa tuwang gabi. Makabati isang sabat niya ya.
1: Hello?
0: Bell?
2: Hello?
0: Pila na edad mo?
2: Nakatawag na ko na isang ligay.
0: Pamati, bala na isa pamangkot. Bala, pila na edad mo?
2: 56.
0: Pila. Ah, 56. May bana pa ni o kung balo patay, balo buhi?
2: Patay na.
0: Ah, sang-san o lang?
2: Mag 11 years.
1: 11 years na?
0: 11 years o kung 11 weeks?
2: 11 years.
0: Ah, 11 years. Nga napatay sa wala man siyang patay.
2: Makinila, ito lang patay sa eh.
0: Oo, nga napatay sa hao.
2: Kasi masakit ah.
0: Ang masakit. Tapos ginsakyan mo pagin, nadayo na lang.
2: Wala na eh.
0: Ah, wala na gali.
2: Wala.
0: Pila bilog bata nyo? Alima, dol.
1: Wow, ang mapisan ka man gali, no?
0: Anong work mo da sa Grand Plains?
2: Ano naman, butong nalawag ko sa inyo. Ang gabi, tumala.
0: Ambot, ah, namangkot kami yagani ko. Anong work mo da, ya, ah. Nga ginapadumdum, mungkin nga wala na kami gani kadumdum. Ano work mo da?
2: Sa sudut kang balay ah.
0: Nagagawa man kong kaisa?
2: Oo.
0: Ah, very good. Mayo na, mabalanta ang nagagawa siya kung kaisa.
1: Correct.
0: Kaya kung sa sulod balay lang tanan, ano na ni ayan ang iyang itsura, mungha.
1: Oo eh. Basilap si Una eh.
0: Tinong tuyo mo sa amo ni Dolphy sa mga gabi nga ang nakatawag si Ma'am Belle?
2: Ano na, kung nagkasamate ko sa inyo, nagkalingaw mo ko sa inyo, nga duha.
0: Ah. Kung sige-sige ho, no pagina, duha lang na ang pasingatuan mo. Maluyag ka sa akon o kung mapabira ka kay Dolphy? Tuod man.
1: Oh yeah, wala kami na tiyag lahog.
0: Kay makawiwili kami ya balang daan kada gabi. Madalman ka gidiya sa amon, labot na madalman ka, pakalaman ka pag ni Dolphy.
1: Te, ano si mo?
0: Te, pili ka na sa din ka sa madalman o kung makalaman?
2: Wala na.
0: Ah, wala.
2: Wala na gidiya sa duwa.
0: Wala nagakalam.
2: Wala na.
0: Wala nagakalam.
1: Wala nagakalam ya.
2: Wala.
0: Ay, kaya wala na may gatukri mo. Pero kung may gatukri pala, makalam pa na iya, Bel.
2: Hello?
0: Ay, wala na may gatukri. Pero kung may matukri na iya bala, makalam pa na siya.
1: Amugid.
2: Hindi, nalibya.
0: Gusto mo itry?
1: Bel?
2: Hindi na
0: ako na mag-try. Ay, hindi
1: na sa ako na mag-try. Wala ka na gana, mama na? Ha?
2: Wala lang yung na kuya.
1: Oo, okay, kung tani, kung mamana ka pa, hindi ka mamana sa apelido nga Latibaya.
0: Kaya kalain sa ngayon mo apelido. Biskan lat na lang gani. Ang mga incheck na pala ang apelido, di ba? Mga hu, o mga luy, lat, tama na. Nah. O, te, iya pangalan si Bel, tapos iya pamanahon.
1: Lat.
0: O, te, nami again. So, ano man ang aton istoryahan sa mga gabi, kay total, hindi ka naman mangita sing pamanahon. Tapos, nag-istoryahan na kita sa mga tatlo. O, anong topic ta? Ano pamangkot mo sa amon? Base masabat pa man lang.
2: Ano lang kuya, request lang ko pwede.
0: Bawang naglabot pa ito sa isa ka oras ng Isuriana, yung request ka man lang gali.
1: Request ka man lang gali.
0: Nung title, sang kanta?
2: Some Hearts Are Diamond.
0: Ano kuno, Dol?
1: Some Hearts Are Diamond.
0: Ah, Neil. Neil, no? Si Neil. Atong technician sa ano? sa Ruas.
1: Ruas. Ah, oh, naman.
0: Neil! Ano to gani man? Hearts, Diamond, no? Ah, si Chris Norman, gali. Si Chris Norman! Oh, si Chris, some hearts are diamonds.
1: Oh, sa makulod niya si Chris.
0: So mo lang nang tuyo mo, ma-request ka lang, ma'am.
2: Okay.
0: Sige, ma'am, play ko. Play, i-play ko dugay-dugay ha. Makuha pa kami color isa. Ngarang mangita, gid. Thank you.
1: Oh, salamat, gid.
0: Good night. Bye. O, tawag ang iban sa 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: O kung sa 0912-0076-793.
0: Kay wala pa kami gani kasugod. May pasayod na dayon. Maulat kami ha. 0915-8311-431 kag atong 0912-007-6793 kag padayon lang sa pag-intra sa amon nga San Tone and XFM libo-libong papremyo. Kung sa diin kamo makaangkon sang 3,000 pesos nga cash, baka lang kamo sang Yes 12 products, pareho sang 1 blister sang San Tone Gold Capsule, 1 blister sang premium D3 soft gel capsule, 1 blister sang turbo dietary food supplement for men, and 5 sachets of San Tone Gold coffee mix. Then, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirma nyo, kagihulog sa mga official drop boxes located at XFM stations sa Negros, kag Panay Island. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
1: May gabi.
0: Galuya kong caller. Dali.
2: Ay, dugay-dugay, mapagsik na ko.
0: Mapagsik ka na. Nga, nagatigbaliw ka man kada oras. Ngalan mo, sir?
2: Iglaw. Si Leo.
0: Si Leo, dali lang. Nga naka-mention ka nga hidlaw. Nga, anong may ara sa aton? Nga tatlo, nga ang amambal ka nga na hidlaw.
2: Ano, DJ?
0: Ano nang gambal man? Imo na?
1: Undi ah.
0: Ang yaguro. Anong ambal mo? Ah, ito malang ambal mo nga na hidlaw ka sa amon. Nga na hidlaw ka, gid. Nga na ano ka?
2: Nahidlaw ako sa inyo, magmugtong-mugtong.
1: Magmugtong-mugtong. Sige.
0: Din ka gani, Leo?
2: Kwartero, kapis.
0: Ari, taga-kapis.
3: Nadumduman ko na sa amunisang wala na kasabat sa kalfot.
2: Ang tawag mula ko?
0: Oo. Kay?
2: Ay, padayonon.
0: Padayonon, bugtong-bugtong.
3: Oo, sige. Bugtong-bugtong naman
0: dali ta. Dali lang kayo, ma-preparar kami. Sino mauna?
2: Sige. Sino
0: mauna? Ikaw?
2: Ako.
0: Ikaw? Sige.
2: Pwede.
0: Pag gusto, ginawa mo na. May buhot ka naman, ha?
2: Sobra sa buhot.
0: Oh, sige, tira.
2: Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
0: Klo.
3: Kloana ya.
0: Klo.
2: Ay kadagabi nga no.
3: Amo gani,
0: klo.
2: Ay damo na. Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
3: Klo gani.
0: Kay kami klo.
2: Aklo.
0: Oo.
2: Ang klo ni maaba.
0: Mahaba.
3: Bibiron?
2: Mahaba.
3: Bibiron ka bata?
0: Chupon?
2: Wrong.
0: Chupon?
2: Wrong.
0: Dali lang, gid. Wala labot sa malaba. Ano pa gid ang additional nga klo?
2: Matiga.
0: Hmm? May taliwis, ne?
2: Matiga.
0: May taliwis, ne?
2: Hindi.
3: May kalokalo.
0: May ano ne?
3: Ha?
0: May giring.
2: Pwede na kung giringon eh. Pwede na kung hindi.
0: Dali lang.
2: Pwede na hiling-hiling.
0: Ano ni sa bagay ne? Bagay?
2: Bagay.
0: Bagay siya, Dol. Gamit, no?
1: Gamit ko nung aging tublok sang gab eh.
0: Hindi. Gin ano to kayo iliwat mamangkot?
2: Isa kagabi nga paungot, aga na tagmagabot.
0: Isa kagabi nga ginpaungot, aga na gingabot. Dolph, ikaw anay Dolph, kay pangitaong ng answer niya. Hindi ta magsuko, hindi ta ni masabat ha.
1: Nang... Ano ba, panawag sa niya? Muskitiro?
2: Wrong.
0: Larong Japon, daw perdita.
1: Ano naman?
0: Ano to gani? Isa kagabi.
1: Naging paungot. Aga naging galbot.
0: Aga naging gabot.
2: Magabot.
0: Ano ni man? Lagi na?
1: Sa sulod balay?
2: Yes.
1: Sa sulod balay.
0: Ah, kabalo na ko ah.
3: One,
0: ano ni sa?
2: Malami na nga.
0: Ano ni sa pertahan eh?
2: Yes.
0: Trangka!
3: Trangka!
2: Ay, obos na nga, kontrol mo. Okay man.
0: Abi mo, may isaan mo kami ha. Oh, ako naman, dason si Dolpe. Ari ay.
2: Okay,
0: ari ako naman ay. Ari ay. Ang dagat, ginputos ang langit. Ang langit, ginputos ang tul-an. Ang tul-an, ginputos sang bulbul. Ang bulbul, ginputos ang panit. Sabat.
2: Lubi.
0: Final answer.
2: Isa lang.
0: Final answer.
2: Lubi.
0: Final answer.
2: Lubi.
0: Are you sure?
2: Lubi.
0: Are you sure?
4: Lube.
0: Lube?
4: Yes.
0: Hindi, mabawi.
4: Lube.
0: Baliktarang lube. Baliktarang lube. Baliktarang lube.
4: Lube.
0: Baliktarang lube.
4: Bilo.
0: Buli.
4: Ay, tama.
0: Oh, ba?
4: Buli. Lube.
0: Pero tsakto ang imo sabat. Wow. Tay na ta. Tay na.
1: Oh,
0: sabtan. Na, patas sa tanga doa pero may ari pa. May... May harap ako spare si Dolpe. Okay, Dolpe naman.
1: Oh, anong ara? Oh, sige. Anong ara sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Ano ang ara
1: sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Oh, sabat. Leo.
4: Ang sa likod, ara sa likod ko.
1: Eh, ano?
4: Buli.
0: Oh, buli. Nasabat mo na na.
1: Anong ara sa likod mo nga ara sa ato bangko?
0: Oh. Oh, sabat?
4: Ano?
1: Ano?
4: Dumi. Ang sabat.
1: Te, party mo na sa sanglawas ta.
0: Ha? Ano? Ano ka na? Sirit ka na?
4: Sirit.
0: Ako masabat.
1: Sabta.
0: Oh, liwat, mangkot.
1: Anong nga?
4: Saulit.
1: Anong araw?
0: Nagsirit ka na, hindi na mag-intra, pamati ka na da.
1: Anong araw sa likod mo? Anong araw sa likod mo? Nga araw sa tubang ko.
0: Sa ako na masabat?
1: Oh, sige ah.
0: Oh, ikaw.
1: Ah,
0: ikaw.
1: Okay. Oo, eh, ikaw ko sa... kaya kasi wala mo masabat.
0: Kaya wala mo masabat.
1: O, di pala.
0: Sabat ko, ah.
1: Oh, correct.
0: Oh.
1: Siya yung wala kasabat.
0: O, oh, ganun, wala sa kasabat. O, oh, patas sa tatlo.
1: Patas sa ta, patas sa...
0: O, oh, balik naman sa imo, amigo. Leo, ikaw naman.
4: O, oh, sige.
0: O. Oh.
4: Sana lang.
0: Sana lang.
4: May itong mabulbulon na pula mo si Karon.
0: May itom nga bulbulon mapula busikaron. Tama?
4: Busikaron.
0: Tama?
4: Yes.
1: Rambutan?
0: Kung masabtan...
4: Hindi.
0: Kung masabtan ko, ano na yung aton nga, ano? Ang aton nga dealing?
1: Nga padya.
0: Oo, oh. Anong padya kung masabtan ko?
4: Ma-request na yun ko.
0: Hindi ah, kami ma ako masabat, kami ma-premyo sa iyo. Nami sang uni mo ba?
1: Nami mo eh.
0: Oh. Gaan mo ko GCash ah. Liwat gani ano to? Liwat
4: ko lang.
0: Ha?
4: Ang ano lang GCash, agas lang.
0: Oh sige. Ah, pamangkot mo liwat, maitom nga bulbulon, mapula busikaron.
4: Oh.
0: At suwete!
4: Yeah.
1: Oh, magikas kami buwan sa.
0: At suwete ko ni Sweetis.
1: Sweetis.
0: Te, oh, ako naman, ako naman. Last si Dolpe ah. Ari-ay. Ari-ay, ari-ay. Tani, di masabtan ba? Ari-ay. Ari-ay.
1: Ako anay ah.
0: Ako ah, ako ah.
1: Sige, sige ah.
0: Oh, abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay pero namit.
1: Eh, ano na?
4: Wow.
0: Oo.
4: Ano na?
0: Abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay siya pero manamit.
4: Itlog.
0: Ha?
1: Ano?
4: Itlog.
0: Wrong.
4: Itlog.
0: Wrong.
4: Ah,
0: Kalimango.
4: Ha? Kalimango.
0: Tanda-tanda sa iyo. Kabalong sa iyo. Kurek-kurek ko.
1: Okay.
0: Kalimango. Tanda-tanda. Bilim na ko sa iya.
4: Nag-orange
0: naman. Oo.
1: O, di ako naman.
0: Tsakto, tsakto. May buot na sa subong niya.
1: Pula nga bulbulon, puti kon ugumon.
0: Pula nga bulbulon, puti kon ugumon. Oh, sabat, Leo. Malod ako.
1: Ano, ano?
0: Hahaha. O Leo, ikaw na.
3: Sige na.
4: Mapula.
3: Pula,
4: mabulbul. Mabulbulon.
3: Oo. Puti, kun ugumon. Te.
0: Tabat.
4: Ice cream. Sigarin niyo.
3: Wrong. Wrong. Wala man na ginaugom ang sigarilyo.
0: Oo, oh, na-chop-chop man na.
3: Kinakupang.
0: Ado, hindi sa kasabat.
4: Hindi na.
3: Te?
0: Te, surrender?
3: Te ano?
4: Hindi na.
0: Surrender? Na. Surrender?
3: Surrender ka na?
0: Surrender ka na?
4: Oo.
0: Okay, wait na may mahimo.
3: Te, ang sabat?
0: Ako pa masabat. Ano? Masabat, oh, kuya.
3: Sige, sige.
0: Oo, oh, ako masabat. Hindi ka na magsabat, Leo?
4: Hindi na.
0: Gay ko clue. Ha? Prutas?
3: Prutas.
0: Ang sabat.
3: Oh, sabat.
0: Rambutan.
3: Correct.
4: Ginaw mo ang mga ginaw mo ang bagay dito.
3: Uy! Dasang laluan. Hindi mo na. Oh.
0: Bulbulon pa na.
3: Na. Ano gusto mo? O gumugumon ko mani mo?
0: O asa talas 12 ah, o ikaw pagid
4: ah.
0: Hindi na, nasurrender ka na. So wala may nagdaog sa aton, puro sa nan ano, it's a tie.
3: It's a tie.
0: O mga ano na kita subong mga henyo na
4: git git.
0: Henyo na kita subong sa mga papakot-pakot ya.
3: Man. Napasadya mo gid kami subong agap ini.
0: Te, ano request mo, Migo Reyo? Reyo, Leyo?
4: Ano yan? Ano ang marami? Hot or this o so, love song?
0: Love song lang?
3: O, oh, abig ko. Ano yung kapakot-pakot na yan? Ano?
0: Nasiga man, kadugay man, imit lang.
4: Malungdom pa ko.
3: Malungdom.
4: Nothing is gonna change my love for you.
3: Wow! Para kay sinuna?
4: Para sa mga kanan pala na nagpalamat eh.
0: Wow! Regards dira sa mga taga-kwartero, kapis ha. Ara dira sa inyo naghalin ang... ang tawag ni gani henyo sang papakot-pakot sa phone pal.
3: Si Leo.
0: Si Leo.
4: Pwede ako sharing sa Gret.
0: Gabi abusar na ginaimo niya.
3: Oh, Gret na.
0: Gigo.
4: Ana sa tanan ni Gapalamate sa XFM. Si ana ko ni Ablos sa Iloilo, si Aiban, si Angelo Karaikre. Kabungan si Kirek sang ang Bacolod, si Canelin, kasi si Angging galing sa Bacolod. Nagpamati, subong.
0: Mm-hmm.
4: Salamat, Gid.
0: Thank you, Leo. Regards sa mga taga-Kapis. Okay. Bye-bye.
3: Salamat, Gid.
4: Pamakian ko, Gid.
0: Play ko subong, ah. Play ko subong, ah. Terrible si Leo, no? Mga sabay sa aton nga binuang, no? 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton nga immune system. Tumarka mo adlaw-adlaw, sang Santon Vitamin C.
3: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga suki nga butika kag sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
3: Exciting! Mm-hmm.

0: Family ang go, natulpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: X.

0: Vision Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: Balik na sa phone. Balopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision Next Plus para sa masanag at healthy ng pananawan. Inom ka mo, tukuntumar ka mo sa Vision Next Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil. Balan news nga makapadula sa panuhot nga akon kag panalakit sa kalawasan.
0: Ano gidbala?
1: Panuhot kag ano eh?
0: Kag
1: panalakit sa kalawasan.
0: Ano na sa?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Nagasin mo sa mo imo adli ba? Ano ka man? hindi kasi gi amo na.
2: Tug na.
0: Kay imo dila gapilo sige ka. Hindi mo gid pagipa deep throat.
2: Apaw lang eh.
0: Kung dana mo lumur ka kagta sa imong ipon.
2: Ilungilo na iya.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0070. Oh, Liwata.
0: Liwata! Hindi ka get over. Ngayon ginagkagat sa ngipon.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, hindi man pagkagta.
1: Mangiluman mo.
0: Kag ang globe na munda sa mga gusto mga lipay sa buong gabi. Istorya lang kami. 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Ginahype ko lang nga ang madaugan nyo gali sa Santon in XFM libu-libong papremyo sa Grand Draw mo itong 50,000 pesos nga cash. May 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Na, namo na siya mga katropa. Then, kada simana, 3,000 pesos ang ilang madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Oh, Ted, in pa ka mo?
0: Wala ka da. Sino galantaw da siya mo live subong man?
1: Si Andrew Abelliar sang Silay City.
0: Si Solomon Antonio Arisha nagsulod sa aton nga FB live. Mumalang ni sila. May na-notice ko nga daw nagbuhin ang nagalantaw subong. Nabuhinan sino to gani nga gabi-gabi nga naga-message gani man si tong panghagad gani video call. Si Sweet Dalen.
1: Si ano si Manananggal wala naman.
0: Wala man si Manananggal. Nagbulos guro si ano si Ma'am Kicks Malundo.
1: Oo.
0: Ano pa way naguro si Ma'am Kicks kay ano na? Alas 10:32 na tigpalahuway na giman subong. Tapos ano imo ya kung magtag 10:32 na ano na sa imo.
1: Tigtilindog. Oh, hindi wala.
0: Tigtilindog na. Oo. Kagahon na yan, tigtilindog yan.
1: Kung kagahon na, tigkiriwi na yan.
0: Pero wala, kakapektuhan bala na ang pagtindog. Ilabi na gito na muda mo o ginapinsar.
1: Oo eh.
0: Tapos sarang sako-sako, abala permi. Mm-hmm. Doon na gito yan. Doon nagatapik na lang sa nga daw panit.
1: Ano, chicharon?
0: Chicharon. Tapos, ang aton ng mga taxi drivers da nga nagapamati ha kag mga naka-Grab tapos ang aton nga mga ang nagapangdulong gan isang parcel gani dol nang tawag sila gani sila dol nagdulong sang parcel
1: mga delivery
0: oo mga delivery tapos may nag-order pa yung daan subong mo ang mga Food Panda mga muna bala nan. Mayang gabi na sa inyo ha? Most especially ang mga may cellphone pa nga naka FM pa bala may ara pa built-in nga FM nga ang tawag siya hardware ang cellphone kay earphone lang ng kulang tapos maka-tune in na sila dahil sa FM pero ang mga bago subong guwa nga mga cellphone wala na dala sing FM doll. Pero hindi man ta Japon madula kay sa ilang Google Play Store i-type lang nila XFM Philippines may ara man kita dira sing audio streaming worldwide.
1: Wow.
0: Yes, basta may ara ka lang data maka-connect ka lang sa inyong mga cellphone pinaagi sa amon nga apps. Siya nagambal naman. Siya
1: nagambal niya man.
0: May gambal ka dyan, no?
1: Wala.
0: Oh, makakonect ka mo sa amon nga audio streaming worldwide kung i-download nyo sa inyo Google Play Store. I-type nyo lang ang XFM Philippines. Kayo ma-pop up na daan tanan-tanan nga mga radio station sang XFM from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pili lang ka mo da kung sa diin ka mo mamati. Basta kung sa Dirisobong, kung kapamati ka mo sa PhonePal, ara da naga connect ang XFM Bacolod,

0: espalda.
1: Gusto.
0: Kaya para ma-access ko lang diri ang ano, ang messenger, i-type na nila phone pal, then ma-message sila sa aton, pwede sila katawag sa aton messenger.
1: Okay, pwede.
0: Diba?
1: Oo.
0: Oo, nga subong ko lang dumduman man. Ikaw, Abi, kaya wala ka man yaga panumdum. Yan mo kung anong maayo i-suggest.
1: May utok pa ko.
0: Nagmala na utok mo?
1: Amo na ganyan ka. Ang kumbatsoy pa magdamo.
0: Gusto mo babasunt ang utok mo?
1: Yes.
0: Simple mo lang na ang solusyon si Nadira. Maano lang ikaw. Ma-order ka lang sa ER sang ano, dextrose.
1: Boa.
0: Ang orchids bala kung dextrosan mo, di ba?
1: Gatambok bala.
0: Gatambok ang manami. Ang ilang ang mga bulak. Mm-hmm. So, muna, that is why muna nga ako na dumduman nga kinanglan ko nga i-ano sa imo.
1: Mag-dextros ka pa nga may ano man. May beer.
0: Nga nga beer raw.
1: Amo lagi na bunyag namon mo.
0: Pa-beer-beer ka pa. Ihi lang gid puro.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Pindisi mo, ha?
0: So, imnon mo lang, anay. Tapos sa pangihi mo, amon na lang pagbunyag.
1: Okay, ah.
0: Beer man na sa Japon, di ba?
1: Yeah. Eh. O, tuod na beer.
0: Oy, ah, tuod na? Oo. Oh.
1: Nang lapit na lang, ah.
0: Ano na?
1: Ang isa tapayin ka promo, di ba la?
0: Ah, oo, ah. Naka-standby na sila.
1: Amo, gede.
0: Pila gani, ilang madaugan gani?
1: 5,000 pesos.
0: Ikaw nagambal si na, basi i-adjust mo na 3,000, manabon kayo
1: 2,000. Ah, tood.
0: Tapos ano pag ito? Tapos ano pag ito?
1: Gani mo, unya pa utso.
0: Tapos ano pag ito?
1: Mga gadgets.
0: Aba?
1: Yan, groceries.
0: Aba?
1: O, ten, ipaka muna.
0: Damo, damo gali aton pang hatag.
1: Oo.
0: Sige. Pabayron ta, anay siya sila advertisement, ah.
1: Amo gede.
0: Nuka mo, siniswerte.
1: Correct.
0: 1037, i-save nyo na nga daan amon number, ah, para sa pagbalik namon, pwede lang mo katawag anytime. Ang sa smart namon,
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Linggo, natulog pa ko.
1: XFM.
0: Balita ka ng impormasyon nila ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. Para sa may mga diabetes, Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.

0: Hey!
1: Padaya kita si Giapon sa programa nga Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa ito sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dol,
2: yes.
1: Mahal naman liwat ang gasolina.
2: Gani man. Baho, 1 gid, 11 pesos kilang ginsaka.
1: Oh. Tapos, ang ilan abalang nga mga gasolina, stock pa man nila. Paghambal ang masaka, saka man sila dayon.
2: Kung magpanao gani.
1: Dugay-dugay pa.
2: Tapos lang, one lang, sininsilyo lang ang ila panao.
1: Oh, te. Batian ko tugay ang iban. Nagpatugong sila sa isa ka gasoline station pagkatapos tubig na kunong ginatugong sila motor.
2: Nga
1: ano natabong na tubig na tukuno daw. Tapos
2: padamo makunong sila nag ano?
1: Basiguro ang gasoline station i-ano na siya, i-transform na siya into fire station.
2: O kundi gani, water refilling station. Ay, nano.
1: Ano to? Ayan ang guwa sa ilang kamotor.
2: Oo, eh.
1: Nga tubig ang ginbutang. Pero base pala maswertihan, abi, no? Base pala nag-trend error sila. Sige, testing talaga tubig lang yung unod sa nga ton, nga tangke. Eh, pangtugong tanay sa motor. Pero kung magsigisigi mo lang lagi, magsigisigi sila patugong sa aton, so meaning effective ang tubig.
2: Correct.
1: While gasaka ang gasaka sa ibang mga gasoline station ang price ng gasolina, di kayo na try and error to naman nga tubig gali effective ang Japon sa mga salakyan. Mapanubo ta.
2: Mapanubo ni ang
1: obrahon ano, tatagpulo ang kadalitro. Di ba?
2: Oo eh.
1: Ay nalo. Kung maano pala nga bino, basi may magic ba lang ang tubig, pwede mo lang magasolina.
2: Gani. Kung sa bagay, nadiskubrihan na ni isang isa to sa una ka. Ano.
1: Tapos, ay ambot na lang eh. Te, magsinaka naman doon, nagbalik naman to sa nagliga doon, yung papaway lang tapila, mga pila lang kabulan, tapos saka naman liwat. San o kita ba lamangin malinong ang atong tagsa-tagsa ka mga lugar?
2: Nan, amo na dyan pamangkot.
1: Kaya nga ari, abi, nag-matter ganyan ang mga lideres ang nagkalain-lain nga pungsod sa bilog ng kalibutan. May mga ipokrito, may ara mga lideres nga mananamian sila yung sagad ka pinangaway sa iban nga mga pungsod.
2: Nan.
1: Te, ang kada, wala ba'y ginhatag sang Ginoo nga ang tanan-tanan nga ang tanan-tanan bala nga country kumpleto na sa tanan nga mga resources ang kinanglanon sang tao, di ba? So may ara gid nga mga pungsod nga damo sa ila ang gasolina, may ara naman ibang damo ang gold, may ara naman ibang damo ang ila lugod. Mamo na bala. So kung sa isa lang tani or kada kung gin alalapod bala nga sa kada pungsod palaryos lang tanan nga para sa Pilipinas, kompleto kita sang resources para sang gasolina, pinaka kinanglanon gyud sang tanan-tanan. Ano pa gyud abi? Basta mo na bala, wala na guro may ma inagaway kag mag pang-away pa antes makuha ang resources sang isa ka pungsod, no?
2: Kung sa bagay, gani diba? Kati kun mag-amo na. Siguro anang
1: kay para bala ko mag-inaway giman sila kita hindi lang tayo affected ya kisigisigi lang tayo Japon sa pagkabuhi mo kay isa mambal na ibang tao ay nakapoy nagiguya nga mabuhi sa sininga kalibutan
2: ba
1: pila na lang ang ako na kinitaan mahal pang gasolina saka naman ing pliti ang panty na lang gini mo us-us kada gabi di ba
2: yes.
1: Bisan ano pa kadako sa imong aswildo sa imong ginaubrahan. Kung sumaka na gani ang tanan-tanan, lagi ta may mahimo apektado gitu ya tanan. Kay
2: guba ang budget mo.
1: Oo, ma-realign ka naman sa imong budgeting.
2: Correct.
1: Di okay lang na tani kung nagaswildo ka tag 100 mil kada bulan. Bisan na gani ang magswildo ka pa 100 mil kada bulan.
2: Te, amo ko na.
1: Kay kung tumaas ang ganing gasolina, te mambal man lang ang mga negosyante, wala tada iya may mahimo. Kay sala nyo na nga nagsalakyan-salakyan, kamo nga pwede man ang malakat.
2: Nan. Kay ikaw bilak, tabi alin dito. Bakit ko ba kulod, be?
1: Pwede ah.
2: Oh.
1: Pwede ah.
2: Oh.
1: Malakat na iya kung gustuhon mo, gid. Basta kung kapuyon ka, pwede ka lang niya kapahuway nga may dala ka ng airbed nga mapandung-handung ka na tulog o diyan ay mga isa ka oras, tapos may pagkaon ka na dala may tubig. Okay na iya, maabot ka ginaya sa imo yung katuan. Lakat mo gani ang ano. Lakat mo gani ang Poblasyon 1 pa doon sa Ulchagay.
2: Sa una eh.
1: Sa basta lalaki gani gahulat.
2: Correct yan.
1: Ti anong mayo ta sin ang mayo ta sin ni Tani Obrahon ang ato ng mga impeachment ta Tani kagung ano-ano man dang inyo ginasakuan. Abi ulik din niyo manibi ang mga consumidores nga apektado sang gasolina be.
2: Sabagay.
1: Hindi na ka muna sagad abi kakawalwal da sang kung ano-ano kay do wala gid ya kapuslanan kakadtong atong ginapambayad sini sa mga politician nga niya.
2: Bro, mapalaro man gyapon ang Pilipinas.
1: Nga aman,
2: sa totoo lang.
1: Kay
2: sa record.
1: Oo.
2: Kita may pinakadamo nga kutsukotsiray. O, totoo. Hindi ka pala mapalaron.
1: Hindi nakaroon Pilipinas kung wala sing mga ano, mga Marites, di ba? Dira man tayo nakilala, damo kutsukotsiro, kutsukotsira. Pagkatapos, amo na bala, hindi ginaya madula sa ato ng chismis na ginatawag. Bali built-in na niya sa mga Pinoy ang chismis. Nagapag-ibabaw na, ganyan ng adlaw.
2: Hindi na naiyak ang Pilipinas kung wala ko tsokotsira.
1: Amuna gani ang balko. Kato-kato bala sa Japan kay maglabay kasi ilang iskinita wala kami makita ang nagatambay.
2: Na.
1: Puro sana nag-aululubra.
2: Amugid.
1: Dari sa aton, ari o, masurvey ka da o. Aga-aga pa lang, may nagakaon na mangga tapos ang sungan nagabula na sa yoyawanay ka. No, tupad balay ko to bala kagabi. Batian ko naman nga may nag-
2: Ben ka mamu na.
1: Dili gibe mo ipalapit sa mic. Babo. Tapos si Rodolfo gabi.
2: Kumuta nang do ano man ginaurom siya nga nagamal sa Gadam ko na sa kung nga kinakuga sa ah.
1: Pero ang iya upod nga pagsunod sila bala na di parahan kung lalaki man pero gamol sa Ita nyo, hindi nyo ginaya matupungan ang talent niya sa mga itchosero, itchosera sa Pilipinas.
2: Amugid niya eh.
1: Ate, doon na naman niya sa ato ng mga Pilipino. Hindi na nakaroon Pilipino kung ito may ilig chismis.
2: Amunagan eh.
1: Ano pagkit ba yung lugar ang mga nag-chismis, ha?
2: Ha?
1: Ay, abib mo, hambal mo ang Pilipinas. Mga chismosa. Ang mga taga-Japan, ga-chismis man.
2: Ba?
1: Oo.
2: Huwag ka lang ito gambal nga siling mo.
1: Sa iskinita to ya. Wala may ga-chismis.
2: Oo.
1: Pero wala ko yung naghambal nga sa opisina, may nag-chismis sa kung wala. Sa opisina yan namin, kuya.
2: Ba?
1: Oo. Ga-chismis man sila. Galing kay ano lang, ng sign language lang.
2: Mga apa? O sa totoo lang ha. Kundi ang mga apa, hindi ka, wala tayo ga-discriminate ha.
1: Oh.
2: Ang mga apa, hindi ka hambal.
1: Oo. Oh.
2: Pero sa Book of Records bala nga mga
1: ano. Ano na nga Book of Records na Guinness? Book of Records, Guinness, ang muna.
2: Oo, ang muna be. Nga ang mga apa pagali ang pinakagahod nga mga tawo.
1: Kung makahambal sila.
2: Kay bisan hindi sila kahambal, ti ang ilang kamot amo ang gina, di ba?
1: Kay dinda ang gahod da nga term kay silent pala na iya.
2: Hindi gani literal.
1: Ah, okay.
2: Sila ang pinakagahod.
1: So parehas man sa aton normal nga makahambal ah. No, galing kay ti mas talkative sila. The way sa ilang sign language abe mamo na kaysa sa naghahambal gid.
2: Yes.
1: Oh, pero depende. Nagadepende sa personality sa kada tao kay ti may ara man makahambal nga hindi man pala hambal ka tama ipuson man, di ba?
2: Kung sa bagay.
1: Namo man ang mga apa, pero galing kay mga apa hindi ta ginaya mahalata nga naghambal kay sign language lang gani.
2: Amo na gani, that's why they are considered the noisiest.
1: Oh. Ano na nga world of record na ang imong reference?
2: Amo na siya sa
1: ano sa ngalan sa world record na book world record?
2: Ha?
1: Ano ngalan?
2: Recording company. Hindi ka pa na. Viva Record.
1: Basta sa radyo kaya gani, ya? Bago kaya mag-ambal, kaya ambal mo ng imo nga mga references. nga parte sa mga apa, dapat may ginakaptan kay ginaiya nga research paper. Wow. Kaya ang nagagawa na karoon niya daw paras man sa ginambal mo, kutsu-kutsu lang. Ah, di ba?
2: Yes.
1: Sabi mo, ah, makalusot ka sa ako na may mga book world record ka pa. Anong nga, lans ang book world of record?
2: Viva record, gan.
1: Ikaw mo pa ang Max, nahuya ka pa?
2: Ang?
1: Viva Max World, Viva Max Book World of Record.
2: Super nab.
1: 5 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, balobon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyos para sa ginapanuhot, kag nagapalanakit ang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
2: Kag ara man ang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga nagapalanakit nga kalawasan.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Buhi pa. Buhi pa, pero dugagnas na.
1: Unagnas ang buhok.
0: Ano ba lang, buhi-buhi ka pa? Pero yung mo buhok, gagnas na.
1: Gani.
0: Para sa taga-pututan, Iloilo, bala?
1: Oo.
0: Oo, ngawat sa Tiangge. Eh, siyempre, subong uso-uso na ginang CCTV.
1: Oo.
0: Ang headline sa balita, upaw nangawat sa Tiangge, kita sa CCTV.
1: Na, sige pa nga, what pa more? Eh?
0: Ginsapungan niya pa ang CCTV, pero kita na saya eh. Ako ng advantage ng CCTV.
1: Amugid.
0: Ilabinagid kong nakasangat sa babaw, bala?
1: Oo.
0: Kaya iti, kung hindi ka magpurong-purong, makita.
1: Makita, agidya eh.
0: Ang iba naman niya, para-paraan na lang ginaya. Ila ginaya purungan ng ila itsura. Pero,
1: pero hindi sila makilala.
0: Hindi sila makilala, pero ang ila naman pang hulag, kag kung may tupad balay ka ganyan at chismosa, mabalaan ka man dyan.
1: Amugid eh.
0: Amo na hindi ka mo mag-commit sing pangawat-pangawat nga na kay bisan nakapurong ka mo tuod kag dira man lang ka mo sa palibot amo gina ang inyo halungan ang mga human CCTV.
1: Nan.
0: Kay may CCTV na nga daan kung hindi pa gid maklaruhan sang CCTV na gid gani ha.
1: Oo.
0: Pero maklaruhan ka mo ya sang human CCTV.
1: Correct. Si Marites yung si Marisol.
0: Nan. Kompleto gina sila. So, halong gid ka mo kag kung ano plano nyo subong gabi, hindi yun na lang adaan pagpadayo na. Kay kung madakpan ka mo gani, mo man ang iba na may ibi-ibi man lang dayon. Tapos ang iba na patasan na lang nila sa prisuhan kay total sa prisuhan ko no may pamahaw panyaga panyapon dol.
1: Yes.
0: Nakagi ka priso gali.
1: Ha? Sa una.
0: Tuod.
1: Kuan pa to ah?
0: Ha?
1: Simpo ba ito, Dakpanay, curfew?
0: Ah, so na ano kagid siya gali? Yan na karsel kagid.
1: Uy, wala ko yung nagtinir nga. Sili nga nagtinir kagid siya. Ano yan?
0: Mga binulan, abi, isa ka bulan.
1: Uy, minuto lang to gani.
0: Ah, oh, abi ko gani kung nakasuhan kasing act of lasciviousness.
1: Tani, kung naging padugay ko nila.
0: Kung yung padugay kanila, laban-laban, uubos ito ng mga lalaki na pinirisoy, no?
1: Lipay sila. Lipay man ko.
0: Uy, abi mo bala sa prisuhan bala? Oh. Ang pare sa inyo ang mga LGBT, may harap bala special treatment sa mga lalaki. Ang iban gani, ginapakasan gina sila sa sulod.
1: Depende.
0: Tuod! May nakita ko na sa, ano, may nakita ko na sa, ano to gani, nga ano man, nga documentary nga diriman sa, Philippine based man siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga agi sa sulod, maayo ang pagtatar sa mga piniriso nga lalaki. Kay tungod nga do ginakabig man sila nga babae sa sulod kag hindi sila ya ginapareho sa mga lalaki nga kung pusangan ka mapusangan ka dayon. Mm-hmm. Ang mga agi to ginaagawan magani ka mga lalaki.
1: Amo na gani nga singko depende kay may isa man to ka ano nga
0: depende sa kaso guro kung bago sa magsulod ya sa karsel.
1: Kaso depende man sa kaso mo.
0: Oo, pero kung namin ko bala kung at siyempre, ang mga piniriso, guro mayara na siguro mga initiation niya kung pagsulod kag depende sa kaso. Pero kung ara ka na da, kag lawig-lawig, gid yung imo nga sentensya, muna na eh, nga ang tatar sa mga piniriso sa imo nga mga dugay na manda, reyna ka man to sa sulod.
1: At ikaw, reyna eh.
0: Oo, te, may plano ka mapapriso?
1: Ha?
0: May plano ka mapapriso?
1: Basta wala nang kasiguhay. Pangay lang. Wala kasi guway. Ayawan na pa ka mo.
0: Hindi amagi ka ginaya ano? Sa initiation rights. Gani, kay tungod nga, depende man na kung ano makumit mo nga kaso. Diba?
1: Tingon ng kaso mo, binangupang ka na lang.
0: Rape na iya.
1: Ha?
0: Rape na.
1: Tingin gusto yaman.
0: Ha?
1: Kung gusto yaman, rape again.
0: O, di, siyempre, di ba, may harap man kita ya gani, sing, ano, justice system gani. Biska nagsugtanay ka mo, ti, paano to karoon ang imugin tandog, minor. Tapos ginpursos ang parents nga ipapriso kagid. Pero ang minor ya, ginistorya mo na ganang nagpasugot. Pero ang parents, kay ang ilang ginbasihan, kay minor gani ang guy. Tapos gintandog mo, ikaw bi si Rodolfo, tinapamatbatan ka nga imo kaso, amo na bi, corrupting minor. Na mo na. Te napriso ka na. Mm. Di siyempre, pagsulod mo na, pamangkuton ka. O anong kaso, Rodolfo? Alaka pa, anong kaso? Ano sabat mo?
1: Nangupang.
0: Hindi ako corrupting minor.
1: Ang importante, nangupang mo sa,
0: ah. O gani, masabat ka corrupting minor. Corrupting minor. O, mambal na yun ang, ano, ang mayor sang silda nga. Ah, corrupting minor. Total, kayari ka na rin sa sulod. Kay corrupting minor ang imo nga kaso.
1: Pwes, siya naman ko pa nga.
0: Hindi. Corrupting adult ka di.
1: Eh, oo gani.
0: Ti uyon mo eh, no?
1: Ha?
0: Uyon mo eh?
1: Oo eh.
0: Ako uyon ko na mapuli. Natasubong, ah, bata, tulugon ako. 11:31, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagapinamati, kag sa mga tech on duty sa buong gabi. Sa ngalan sang tanang station manager sang XFM station sa Negros kag Panay, kag sa amon boss, Dr. Emilito Oy, Boss Rems, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabos.
2: Hala, ka-exciting!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatsyagan.
8: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulali sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tigil sa anawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Bili
12: sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw at lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
1: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant, gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
3: Claire Skin Herbal Soap?
4: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diri yo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain. Mag-sister pain.
12: Pangkarang pain.
1: Fast and safe.
12: Sister pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFF sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients nga collagen kag glutathione.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Supple Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid din pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Bagus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, pag sister pain, kagkarang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo?

Pamati na mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikanawa katuig nga radyo anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
0: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary 3cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Southern Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southern Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Southern Plus Coffee Mix.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
6: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
11: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng

0: Kapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Nagatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag Moringa.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin itong-itong
6: sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan nami, Gid.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
10: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainggidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
10: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
11: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo!
14: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sanzone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Michelle Villen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sanzone sag XFM, libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing.
4: May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gate. May free collagen. And guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay ko sa antos akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahawag ko sa akong ubo. Damo nga dinga salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sang tusyon mo.
10: Oh, galit, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
14: sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
0: katropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadaktaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ng ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing.
3: May Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Roja City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga banwa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan ang exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa akin anda na nga itong gig nga pag abi-abi sa inyo tanan-tanan sa itong nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati sa kutob nga malabutan sa aton nga palatuntunan. Welcome gid, welcome, welcome mga katropa. Subong adlaw sang Miyerkules, pizza 22 sa bulan sang Hulyo tuig 2026 mga katropa. Well, sa ato sining mga kauturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Good morning gid sa aton nga mga kauturan dira sa may bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center o kundra sa may bahin sang TETC. Kaga siyempre man mga kauturan naton dira sa may bahin sang Burgos Tal, Lipapa. Nga nagapamati na, nagatutok na Audrey Saton nga pagpangalagad. Welcome gid sa aton nga mga katropa nga mga overseas Filipino workers nga nagapamati, nagatutok. Pinagi sa aton nga official Facebook live streaming. Kung hindi gani sa aton man nga YouTube channel.
1: Exciting Filipinas.
0: Sa aton man nga mga kauturan no nga mga tagpalamati dira sa may bahin sang Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Kaga sa aton man nga mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Kaga of course no sa aton man nga mga kaiping nga mga syudad. Mga katropa. Hoy maayong adlaw gid. Mayong aga gid sa inyo tanan. Good morning gid.
1: Good morning.
0: Wow. Sa aton man nga mga kautoran no nga mga yara karon sa ila sinitag sa tagsa ka mga panimalay man no ilabinigid mga kauturan naton nga mga tagpalamati nga mga drivers sa aton nga mga kauturan nga mga nagaamat-amat naman breaking sang ila sini nga mga salakyan ilabinigid sa mga kauturan naton nga mga drivers bangod gani mga kauturan naton nga nagapanguyabit pa no apisar nga nagtaas ang presyo sang gatong kahapon nga adlaw. Sa gyapon makita naton sila mga katropa nga naga biyahi no para lang mga kabiyanan nga ti may ipakaon sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga pamilya mga katropa. Kamusta ang naga Elias kagabi? O dira sa may bahin sang kuano? O mga katropa sang sapian Capiz. O naga sabak ka diri naman kamo? Abawa. So muna no mga kautoran naton kay kahapon nga adlaw kagabi mga katropa nagkadtoda si Elias sa may banwa sang sapian.
1: Exciting Filipinas.
0: Nagasabak ka diri naman ang aton sini nga mga kauturan nga mga sapianon. O kaga mga pila pagid ka mga performances bangod man sa ila sini nga uh, kuano ayla sini nga kapistahan da no sa may banwas ang Sapian. Sinalom da sang liderato ni Mayor Joe Villanueva. Sa aton man nga mga kauturan nga mga tagpalamati, oh damo nagambal nga ang iba niya way nakasabak.
1: Exciting Filipinas.
0: Oh no. Oh, sige lang ah, mabalik-balik pa na diri sa aton si Elias sa Kapis. No, di ba mga kauturan natin. Oh, sa aton man nga mga katropa nga mga nagapamati sa bungaga, diri sa aton nga pala tuntunan sa aton nga official Facebook live streaming. Si Ma'am Liza Digala, oh nagapulo pamati man. Oh, diri sa aton nga pala tuntunan kaga kay Pasitikiner. Dira sa may bahin sang Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Good morning lang nagatutok it always sa the best station worldwide. Thank you gid sa kay Ma'am Liza Digala. Pila karon ka mga balita mga kabiyana ng aton man nga pagatagaan sang Ligwa diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga aga mga kabiyana. Pila karon ka mga balita karon no nagakahalanabo diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ano naman balayhan karon ang mga dalagkuan ng mga balita kag mga impormasyon nga aton nga ma kuha mga katropa pinagi sa aton nga mga ofisya or sa aton sini nga mga kapulisan. Aragod nga matagaan man karon sang Ligwa mga balita nga dapat mabatian sang aton nga mga kauturan nga mga Capizeño. Hindi lang man direya sa may bahin sang probinsya at Capiz no mga katropa. Kundi mabatian man mga kabyanan sa mga kauturan naton. Mga kabyanan sa ano eh no sa inang sang aton nga mga kauturan nga mga overseas Filipino workers sa mga kaiping naton nga mga kapungsuran. Sige iban di mga kabiyanan ti amo pa lang nagabutlat si Haring Adlaw.
1: Exciting Filipinas.
0: Di ba? So sa aton nga mga kauturan no ti kahapon mayad ang aton sini nga tiempo pero subong adlaw subong aga mga katropa sos Maria Josep nagabuo ang mamunog nga pagulan. Naghinahinay lang kita mga katropa kay hindi ta makita ang alagyan bangod sa kamunugon sang puwerte kabunok nga pagulan.
1: Pero
0: thanks God no wala man kita na basa. Wala man kita na kuan gid na basa sang ulan. Kay bangod gani mga katropa may raincoat kita. Bisan gisi lang aton raincoat pero importante nagabato sa ulan no, di ba?
2: No.
0: Sa aton nga mga kauturan no nga mga tagpalamati nga nagatutok subong aga sa may bahin sang aton sini nga mga municipal police stations. Sa aton nga mga chief of police dira, good morning. Sa aton man nga mga personnels no nga naga-roving. Naga-roving-roving sila sa ila sini nga mga area of responsibilities man. Sa aton dira nga mga katapos ang Philippine Coast Guard. Sa aton man dira nga mga katapos ang Bureau of Fire Protections. Dira man sa Dinong Antonius ikawalo daw sa iabugos nga pamilya mga katropa. Always man nagapamati nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Sa Dorda Steward sa may bahin sang Chudoro Sinastrida Centers. Dira sa Alimanguhan portion o section o mayong aga lang da sa inyo tanan-tanan. Sa mga kautoran naton mandira sa may bahin sang Capiz National High School sa mga amigos naton dira nga mga SGs, no, sa mga security guards naton dira nga nagapamati mayong aga gid sa inyo tanan.
1: Good morning.
0: Sa mga kauturan naton nga mga drivers, no, sa liwat mga katropa, oy nagamat-amat na ni sila kadto sa mga national highways naton, mao paghalong gid kamuha sa mga katropa naton dira nga mga drivers, ha, para man nga malikaw kita sa anuman nga sahi sang aksidente sa dalan. Kaisa nga naan mga kabiyana, no, nagamay ara gulpi nagatabok nga ido, may nagatabok nga udi nga uti, may nagatabok nga ilaga, bawsos maluoy ka. Pero hindi sana ila. Kaisa may tawo nga gagulpi lang man tabok, wala lang man nagabalubalikid, wala man lang sang mihay kag mihoy man. Oh, wag ganun. Kay maka-aksidente kamo, sala naman sang driver. Di ba? Dapat palanggaon nato ng aton kaugalingon. Kay sa dalan, hindi lang man kita ang nagabiyahi. Hindi naman kita ang nagalabay sa aton nga mga national highways. Ay, hindi ba mga katropa? Kay John Mark Pedroso, oh, nagapangagda siya pangapi, ho. Wala pa ganit akong kapangapi man. Tapos tadi karon no, mabakal tat kapida sa guaan. Layo bitay balaklat kapidi. Tuya patana sa highway. Okay, Sir Joel Daliva, no, good morning lang mandira sa may bahin sang Barangay Poblasyon Ilawod Panitan Capiz. Nagapamatigid sa Daliva family dira. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabigi, good morning. Salamat gid sa kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabigi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Alright, diri sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, diri sa aton nga palatuntunan. Kapon nga dlaw, no, nagpatigayon sang press briefing mga katropa ang Pontevedra Municipal Police Station, no, angot sa update mga kabyanan sa sining pagkaluthang patay, no, sa kay Police Captain Ria Nampuyos sa isa ka KTV bar dira sa may bahin sang Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz.
1: Exciting Pilipinas,
0: no. May update sini mga kabyanan. Wherein nga ti kahapon ginmensyonar diri sa nga aton sini nga hepe sang Pontevedra PNP nga si Police Captain Mark Anthony Garcia nga sunod diri mga kabyanan. Na istorya sang iya sini nga investigador, no? Ining suspect nga si William Paulino Diocampo mga katropa nga amo ni siya ang una nga ginatudlo nga suspect nga nagluthang sa kay Police Captain Ampuyos. Pero likom sa ihibalo bangod sa ginapahayag na capture sang CCTV sa lugar sa ginluntaran mga kabyanan sang sining insidente, hindi si William Diocampo ang nakaluthang sini sa iya mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: No. Kundi ang isa kaupod niya sini nga si Boy Juan, no? Aliasan tala nga si Boy Juan, ah. No? Kay apat ni sila, tatlo ni sila mga kaabyanan. Amo ning si William Diocampo, si Boy Juan kag si Boy Two. So ining si Boy Juan nagapangidaron ini mga kabyanan sang 20 anyos pasaka. Mapon mo, 20 anyos pasaka.
1: Exciting Pilipinas.
0: So amo ning natabo mga kabyanan, no? Nga suno dere daw drama lang ang natabo nga pag kulokomosyon sining tatlo ka mga persona sa isa ila sini nga lamisa nga ginaplastaran mga kaabyanan sang nagpalapit dito ang waiter sang amoy nga KTV bar kag dito nakitaan sini mga kabyanan ang ining tatlo ka mga persona nga may ara sang mga armas luthang kag ang isa mga katropa ang nagkasapa.
1: Exciting Pilipinas.
0: No. Tisunod diri mga kabyanan sa impormasyon nga gilayon ini nga gin-relay sang waiter sa ila sini nga amo sa tag-iya mismo sa sining KTV bar mga katropa. Kag didto gin-relay man sang sining tag-iya, no? Sa sining tag-iya sakay sa grupo ni Police Captain Ampuyos, no? Kay bangod gani mga kabyanan ining Silobania nga upod sini ni Police Captain Ampuyos ang gumangkon niya ni, no? Ining Silobania gumangkon sang tag-iya sa sining KTV bar mga katropa. Didto kag nagtindog ini mga kabyanan si Police Captain Ampuyos kag nagpadulong dito sa lamisa sa sining tatlo kay bangod nga komosyon gani, no? Kag bangod agud man kuntani nga iga pasipay, no, para man mga kabyanan nga hindi bala maga tugas ang kamo sa lugar kay muna gani ang tinutuyo sa sining grupo sa sini ni Police Captain Ampuyos mga katropa para nga istoryahan ang peace and order situations dira sa amo iyang lugar, no? Kay gin-invite siya, gin-invite dinner ini siya sang sining tag-iya sang KTV bar pero natabo before pa man, no, mga kabyanan nga natabo ang ini nga insidente. Sunod sa information mga katropa nga antes nga natabo ang ining insidente ang ining tatlo ka mga persona nga mga suspect mga kabyanan ang naghalin, no, sa isa ka banwa malapit dira sa may banwa sang Pontevedra. Wala lang man ta kabalo kundi ini nga banwa ini sila naghalin based ini sa panaysayon or sa investigasyon sang investigador sang Pontevedra Municipal Police Station matapos nga naistorya niya ini, no? Bangod kay base information tayara na sa maayong nga kondisyon ining si William Diocampo nga isa sa mga inatudlo nga suspek sa pagluthang sa kaya Captain Ampuyos, no? So sunod rin sa information nga naghalin ini sila nga tatlo sa isa ka lugar or sa isa ka banwa dira sa may bahin sang primero distrito nga malapit man sa banwa sang Pontevedra. Last 4 sang hapon sang naglabay sila dira padulong sa may banwa sang President Rojas, no? Mga kaabyanan. So nagtiner sila to sa may bahin sang President Rojas. Pero before sila nga nag-abot dito sa may banwa sang President Rojas, nalabayan nila ang salakyan ni Police Captain na Ampuyos dira sa may dira sa may atubangan sang KTV bar nga nagaparking, no? Mga kaabyanan kag tidiretso sila to sa may bahin sang President Rojas, no? Mga kaabyanan kag alas 10 na sang gabi ini sila nga nagbalik kag naghapit dira mga kaabyanan sa amo iya nga KTV bar.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ini gindayod ta lang ni sa aton man iya nga mga katropa, no. Bangod sa mga impormasyon, bangod man sa gimpatigayon nga press briefing kapon nga adlaw sa may bahin sang talatapan sang Pontevedra Municipal Police Station.
1: Exciting Pilipinas.
0: So mo to mga katropa, so alas 11 sang gabi, no, nag-drama-drama sila to. Siguro, antes sila din na nagkadto, planado na, no? Ang ining tatlo, no? So, hindi ta pa man subong mahibaluan gid kung yung plano gid man bala nila ini o kun natabuan gid lamang.
1: Exciting Pilipinas.
0: Di mo na karon eh, no, mga katropa. Kaya sa karon naguluwa karon base sa ila sini mga kabyanan nga imbestigasyon.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Kaya suno man diri mga kabyanan. Sa impormasyon, no, nga hindi iya si William Diocampo ang ang naglutang, no, o kun ang benetrator, kundi ining isa ka upod sini ni William Diocampo nga nakapalagyo, no, mga katropa, kay bangod gani matapos ang lukpanay ito sa sulod sang KTV bar, dumalaga ni sila nga duwa pagwa kaupod sang isa niya kaupod, bit-bit to ang iya sining isa ka motor, ilang dalanga motor mga kabyanan, kag ining nabilin dito ya sa sulod sang KTV bar amo ining si William Diocampo nga ginbuligan nanto sang pila ka mga customers man sa lugar, kag pila ka mga staff sang amo iyang KTV bar, kag pati ang

sa mga suspect nga sakay sa sining motorsiklo, mga katropa. So amo na ang natabo. No, pero hindi pa ni karon mapangalanan kung sino ang ining duha ka mga suspect, mga kabyanan. Nga posible ning duha ka mga suspect na imbolbado pa ni sa mga kwanman, sa mga nagakahalanabo, mga kabyanan, nga mga insidente sa mga pagpanghold up man diri siguro, posible diri sa aton sa may bahin sa probinsya sang Capiz. Kayo ini si William Diocampo gani mga kabyanan base sa pag-backtracking sang iya sining background mga kabyanan. Ati kwan gid positibo gid no nga madamo ini siya sang kaso pagpamahog. Rabiri. No, kaisa ni si William Diocampo mga kabyanan ang ginatudlo nga suspect sa pag hold up mandira sa may isa ka gasoline station sa may barangay Lawaan, no? Mga katropa. Sa muna, no, na para maklaruhan ang aton sini nga mga kauturan. No. Kay napaila naman ini sila sang kaso nga tatlo mga katropa. Kaso nga murder. Bangod kay makaluluoy man no ang ining natabo nga sitwasyon mga katropa. Pero may ara pa gid nga nagagawa nga istorya nga suno sa mga ginapahayag nga wala nagintindihan ay ang asawa sini ni Police Captain Ampuyos kag ang asawa sini ni William Diocampo. So, nag-ilinaway ini sila mga kabyanan kag wala nag-intindihan ay siguro posible nag-trigger to sa kay William Diocampo eh nga mitingon niya niyang iya sini nga mga kaopdanan kasi posible gani mga gun for hire pa ni no mga katropa mga manugpatay tao. So muna karon ang mabudlay no nga sitwasyon mga kabyanan sa isa ka tawo kun may ara sang ginabitbit nga mga hinganiban mga katropa kapareho sang armas luthang tamo ga isog tawo kun may armas mga katropa. So, kung makuha mo sa ipakdol mo sa tangkugo nya siguro. Amo na tinutuyo sang aton sini nga mga kapulisan man kuntani. Iti bisan off duty ini sila mga kabyanan pero iti for invitation kay may arabi kung kaisa mga kabyanan nga gina-invite ka o mismo sang tag-iya iti hindi man naton mabalibaran kung mga sa mga muna nga sitwasyon mga kabyanan. Labi na gid kon sa hanay sang aton sini nga pulisya ang pag-istoryahan ang kalinong kagkatawhay. Oh, pero ina mga kabyanan o dugangan naton ina diri karon sa aton sini nga pagpangalagad man. Diri sa aton nga palatuntunan sa bahin niya sang XFM Rojas mga katropa. So muna gani no kahapon nga adlaw na pasakaan na sang kaso nga murder ang ining tatlo ka mga suspect sa pagluthang patay sa kay Captain Ampuyos sa isa dira ka KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz sa ang tinalikdan nga Hulyo 19, tuig 2026. Kaga kaupod si ninyo Sanday William Diocampo na muna ang naresto kaupod ining si Buy nga ginabulubanta nagapangidaron sang 20 anyos pataas kag si alias Juan na nagapangidaron sang 30 anyos nga muni pasakaron ang nagapabilin nga at large no kag padayon nga ginaayam sang aton sini nga mga kapulisan na ibaluan mga kabyanan nga nakilalaan na ining mga suspect yung mga nakapalagyo matapos nga nakasugid o kung nagkanta mga kabyanan ining si ining arrested person nga si Diocampo. Kaga sa gin patigayon nga backtracking sa lugar nga sa ginuntaran sang insidente

makita sa kuha sang CCTV footage ang paglutang sa kay Captain Ampuyos sang mga suspect. Gin kumpirmar man no sang tagiya sa Siningbar mga kaabyanan, no? Kag sang waiter nga nagserbi bilang eyewitness sa among hitabo mga kaabyanan kon sa Santo sa mga persona no nga na-identify sang aton sini nga mga otoridad. So muna gani no confirmation gid ini or gin confirmar gid ini mga kaabyanan sang Pontevedra Municipal Police Station. Sandig man ini sa maid-id nga investigasyon ah. Kag kuha sang short circuit television gikan sa lugar mga kaabyanan. Ining si Alias Boy no nga 20 anyos ang edad pataas. Amo pa ni siya karon ang ano pa niyo ang penetrator. Amo pa ni mga kaabyanan ang naglutang kay suno sa impormasyon naton. Ari ini siya sa wala nga porsyon ni William Diocampo sang pag-atubangay nila ni Police Captain Ampuyos mga kaabyanan. Amo pa ni siya ang ginatudlo ng perpetrator na nagluthang gid mga kaabyanan na nag-igo to sa wala nga porsyon sang dughan, igo sa tagipusoon ni Police Captain Ampuyos mga katropa. Exciting Filipinas! So muna mga kaabyanan no ang ining natabo. Pero ato na di karon nga pagadugangan kay pabati tadi sa inyo karon ining mga gipatigayon nga press briefing. Kag mangin si Police Colonel Kachombo mga kaabyanan no nalabot man sa aton sining patrol ang aton sining news team. May kang tanan mga kaabyanan sa siningi patigayon nga relief order sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia mga kaabyanan. Idra sa may kapis Police Provincial Office mga katropa o kita tato ang hayahay sang Pilipinas nga naka half mask lang mga katropa bilang respeto man no sa kagapagkasubo sa nangin kamatayon ni Police Captain Ampuyos. Yakin pamtang sa karon sa half mas no ang hayahay sang pungsod dira sa may bahin sang Capiz Police Provincial Office o kon CPPO. Ang nasambit nga tikang no nagasimbolo sang pag pakigbuylog kag pagtahod no sa ginpatay nga police officer nga na-assign dira sa may bahin sang First Capiz Provincial Mobile Force Company mga katropa. Dira sa may 3rd Platoon mga kaabyanan na base siyang nagserbi nga team leader mga katropa. So, sa dugang naton diri nga impormasyon no mga kaabyanan. May kang tanan sa relief order ni Police Captain Mark Anthony Garcia nga ginrekomendar sa karon sang Police Regional Office 6 mga kaabyanan no kay Police Brigadier General Randolph Tuanio. No, pero kay kun ma-file na gid man ang kaso sunod diri mga katropa. Hugot man sini niya nga pagabatunon mga kaabyanan ang temporaryo nga pag-relieve sa iya.
ining pahayag no ni Police Captain Mark Anthony Garcia kapon ngadlaw sa ginpatigayon nga press briefing nga handa siya nga batunon nga bisan anuman nga mando o kon desisyon sa iya no mga superior nasunod sa rekomendasyon mga katropa sang PRO 6 nga i-relieve siya sa iya sini nga pwesto temporaryo ah. So no, sa kay Garcia nga normal lang no mga kabyanan sa serbisyo ang pagbaton sang direktiba gikan sa mas mataas nga posisyon or mataas nga opisyal mga kabyanan. Ginapayag no sang PRO 6 nga ang rekomendasyon nga i-relieve si Garcia nagikan sa Chief of Regional Staff sang Deputy Regional Director for Operations bangod sa ginaaligar mga kabyanan kapaslawan sang Pontevedra PNP no sa pagpatigayon sang Uplan Bacala nang gakadto ang aton sini nga mga otoridad mga katropa sa mga establishment sa mga restaurants sa dis oras ang kagabihon labi na gid sa mga kwanda o sa mga kalan-an la kung gabi na kag nagapatigayon mga kabyanan sang pag uplan bakal nga ginapicturean ka tapos alsahon ang imo nga bayo. Oh, basi may ara kada sang bit-bit nga hinganiban o kung armas luthang man na pwede mo pagagamiton sa hindi maayob la mga katropa. So amo na ginapatigayon nga uplan bakal no mga katropa sa ngaton sini nga mga otoridad. So temporaryo lang siya no sunod rin nga iga-relieve no but nagapadayon ang investigasyon sa sining pagluthang patay no sa kay Police Captain Ria Nampuyos. So muna mga kabyanan no tugangan nyo na dire karon sa aton sining pagpangalagad kay gapabati taman sa inyo ang mga dugang karon nga mga impormasyon no dire sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Exciting Filipinas. So, ang ini nga balita mga kabyanan. Exciting Filipinas. Kagang ini nga programa no ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Coffee Mix.

bata pa pa. Pero all right, sa aton nga mga katropa, no? Ano pang ginahulat nyo da? Hindi na kamo da maghiyod-hiyod sa inyong mga higdaan. Pagbalalangon na kag mag-init sang tubig. Kuya, nakainit na kuya tubig, oh. May kape, gali ko din sa Anton Gold Coffee Mix, oh. Mario, ah. Na. Oh, amo na mga kabiyana, no? Ang Zanton Gold Coffee Mix. Oh, naka may kape ka na, naka-energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yan rin ang pinakabagong kape sang Yes to Health Incorporated. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga makabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health, mga katropa. Ang Zanton Gold Coffee Mix may aray ni sang natural kag calming herbal ingredients kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kun marguso, mga katropa. Kaga premium coffee nga puno gid sang health benefits. Perfect blend agud ma-refresh ang energy kag nagasuporta sa ikayong lawas. Kaga nagahatag sang natural glow sa panit, mga katropa. So ginapakigbatuan sini mga kabyanan ang patig. Oh, kaga gina-enhance ang skill radiance kag elasticity, mga katropa. Ginasuportaran man ang metabolismo or metabolism sa kagang digestion, no, mga katropa. Ginalimpyuhan kag ginadetoxify sang aton sini nga lawas sang maayo nga pamaagi. So mga kabyanan, gusto mo bala, no, feeling guwapa kakagwapo sa bilog ng adlaw? Syempre ang yugit pagkalipati nga mag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Mahilig ka bala mga kabyanan mag-inom sang kape nga hindi mo pagpilion, no? Ang kape nga healthy, mga kabyanan. Oh, ang kape nga hindi lang namit ang sabor kundi makabulig pa sa imo sini nga ikaayong lawas. Makapaligion sang imo sini nga resistensya. Wala sang side effects. Sa liwat may Zanton, malunggay, may spirulina kag ahos. Mga natural nga sangkap, no, nga makabulig batok sa mga nagkalain-lain nga balatian. May glutathione kag collagen para sa himsog kag hapsay nga panit. O mga katropa, nagkapi ka na, nag-ayo pang imo sini nga lawas kag nagwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix, no? Ang kapi nga nag-aatipan sa imo lawas kag kanya. Mabakal na mga kabyanan, no, ang Zanton Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drug Store, kag sa iban pagid nga mga butika, mga kabyanan. Sa inyo da nga mga suki nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Di kun daw natamad ka mga kabyanan nga magwa sa inyo nga balay, mga gusto mo lang yan nga ginatunghulan ka lang, ginadawaan ka lang da, at ikadto ka mo sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok apps, no, mga kabyanan. Kaga i-search nyo dira, no, ang Yes to Health 2011. Kay ara dira mga kabyanan ang tanan nga mga produkto, no, mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ilabi na gid ang Zanton Gold Coffee Mix. No, may ara man na da mga kabyanan, pwede ka man da kabakal sang premium D3. Pwede ka man na mga kabiyanan makabakal sang turbo. O kung ang Zanton Vitamin C. O tanan yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ara da tanan, no, mga katropa.
So, amo na, no, sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga kauturan, hindi gyud pagkalipatan, no, nga lang taon gid sang maayo ang inyo sini nga pagabaklon, no, nga produkto. Pangitaon nyo gid ang may tatak ha sa liwat sang Yes to Health Incorporated. Marang ati iwas kamo mga kabyanan sa mga piki ng mga produkto, no? Mga katropa. Exciting Pilipinas! Sa duga naton karon nga mga balita, no, kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad. Ang inyogit nga pagabantayan, no, diri sa Gyapon sa bahin niya sang XFM Rojas. O diri sa may bahin sang barangay Agdahon Kwartero Kapis mga kabyana, no. May ara da sang nagluntad nga sunog. O nga gin katupok dito mga kabyanan sang balay. O, kadako nga klase sang balay mga kabyanan ho, no, na kwa natupok sang kalayo. Mga katropa. Inyo gid pagpabay-an ha, ang inyo sini nga mga panimalaya, inyo gid nga kwano na nga securon permia para nga hindi kamo masunugan. Bantayin niyo na diri sa aton nga pagpangalagad, no, kay aton ina diri nga pagadugangan sa subong nga aga.

0: sa dugang naton nga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, by the way ha, sa aton nga mga kauturan ha, kamusta tubig nyo da? Nagsaka na? Amon di o, wagi kami di tubig o, sa mga taga MRWD da? O, base bala, magbaho na kami di, kahit di, why na kami di sang kwano? Wala na kami di sang stocks, kaya nga, mon stocks nga tubig di, gamat-amat na ubos, ha? O, why na di gagana mon? Tugtas na di amon mga kopdanan nga, wag yapo kami tubig di, wag isaka mong tubig di, oh. Ay, maloy ka. Saan pa kami di magrasyahan sang tubig, bla? Katipon lang kami di sang tulo-tulo nga tubig galin sa ulan, oh. Pero hindi man amon pwede mapaligo mo. Ay, maloy ka mga kaabyanan. Oh, sa liwat no sa aton sininga MRWD no, check nyo man ang inyo sininga mga konsumidor. Ang ila sininga mga problema no kay subong. Alin paya kahapon way kami diya tubig sa istasyon no. Oh, diri sa may San Miguel Street no. Barangay Tisa, Roja City. Oh, amo na kay isa bala mga kabiyanan ng kalabanan sa aton sininga mga kauturan. Nga nagareklamo gid no kay bangod kinahanglan ginayang tubig sa oras nga tanan. Oh, halos sa kada minutos, kada segundos tubig ya kinahanglan mo. Oh, mga kaabyanan. Alright, sa ato sini nga pagpanumbalik mga kaabyanan dugang ang mga balita kag mga impormasyon. Bantayan lang sa gyapon diri sa bahin niya sa nga XFM Rojas. Magpanumbalik kita mga kaabyanan, magahabyog lang kita sa aton sininga komersyal. Kindly stand by.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Mga katropa! Exciting dito!
7: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Gawood Panitang Kapit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-premyo.
8: XFM XFM
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang ako nga pulser.
9: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
12: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
11: Maluwas sa manamit gid,
12: may free collagen
11: ang guta tayo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
19: Ang sakit.
9: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Alright, sa aton nga mga kauturan, no, nga mga tagpalamati sa mga live viewers naton subungaga sa mga nagapamati. Dari sa aton nga pala tuntunan sa kay Sir Jewel Dalivano, no, good morning. Sa kay Ferdinand Doro, no, dira sa may bahin sang Kios Panitan Kapis, good morning. Salamat gid sa inyo nga pagpamati kag pagtutok man subungaga. Good morning. Kay Dodoy Tupas Dumali, good morning lada sa imo, Doy. Kumusta ka na da? Kay Doy Arthur dira sa may bahin sang West Villa Flores, Mayon, Capiso, good morning. Oh, kay Manny Dapat, no, good morning. Oh, watching and listening from Pabia Street, Roja City. Ara ka na sa Pabia Street, Subong. Kay Lindon Hano, good morning. Salamat kay Sir Lindon. Kay Jobert Delphine, good morning na da sa imo, Sir Jobert Delphine. Salamat sa pag-agda sa imo kape. Kay Jacqueline Bonsala na Osorio, good morning lang man da sa imo, Ma'am Jacqueline. Kay Jab Anonoy, good morning man. Salamat gid. Kay Ma'am Hilma Inyon Bantes, good morning. Nagapamati gid siya subong agaw. Dari sa aton nga pala tuntunan mga kaabyanan. Sa kay Dorothy Oliveros sa Padrogani, o mayong aga lang manda sa imo. Kay Sir Ryan Sina de la Cruz, good morning. Salamat gid kay Sir Ryan Sina de la Cruz daw sa may Kulasi. O sa kay Idel Oliveros, good morning. Kay Parikoy Idel Oliveros, no, da sa may barangay Matagnop daw, Kapis, good morning. Good morning. O, pasampol Beruleta dyan. Karong galing Karong galing kay nag-ulan abi. Sige . Well mga kabiyana, no, dako man ang pagpasalamat sa sining driver. Mga katropa nga sang sining tricycle driver. Mga kaabyanan, no. Sa aton sining Roja City PNP. Mga katropa ining tricycle driver balato, natandaan nyo nga nakabunggo to sang patrol car sang aton sining Roja City Police Station dala sa may bahin sang barangay Sibagwan. Tapos to mga kaabyanan nga ano to mga katropa, no, nga nakabunggo to siya sa patrol sang patrol car sang aton sining Roja City PNP, no, nga naga-roving dira sa may bahin sang barangay Sibagwan, no, padulong to mga kaabyanan sa may Circumferential Road. Tapos nga sumalpok to sila sa likod nga porsyon mga katropa sang sining patrol car. Kaga nagkala baliskad to sila. Kaga nasamad to mga kabyanan ang ining ila sining motorsiklo tigin pa kayo sang Roja City PNP. No, mga katropa. So dako gid ang iya sining pagpasalamat man. Again pa repair to ang iya sininga. Tricycle mga katropa sang Roja City PNP. So mo na mga katropa, no, sa aton sininga mga kauturan maghalong gid kamo ila pag-abot ilabi na gid mga kabyanan pag-abot sa dalanon, no, ilabi na gid subong katina. Grabe kayong ligna sang dalan. Oh mga katropa, grabe kayo ang kuno, grabe kayo mga kabyanan ang ano tawag sinigan niyo. Ang pagbubo naman sang ulan, no, dali sa aton sa bahin niya sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Ay sigurado naman ni mga kabyana, no, ang kuan karon, no, ang mga bunod balahalin sa bukid. Nga dala sang tubig mga kabyanan. So, amo naman na. Ang kwan blang kong kaisa nagakalatabo nga may mga nagakala aksidente Bangod gani kay kwan, kay grabe ang ulan, no, mga kabyanan. Ang iban sini may mga dalang nga mga bunod. Namong nagatuga mga kabyanan sang pagka-slide sang pila naton ka mga motorista. Bangod gani mga katropa sang dala naton kung kaisa di taman maintindihan, no, kay bangod gani sang bandi ginaubra sang aton sini nga DPWH, wala pa matapos, wala pa mahuman mga kabyanan. Alright, sige. Sa aton nga mga kautoran, no? Magdala ka mo sang kwan, dala ka mo mga payong da, dala ka mo raincoat, dala ka mo kalo. Bangod gani mga kabyanan sa subong, no? Ma-experiensyahan aton ang pag-ulan-ulan. Diri sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz mga katropa. Okay, Lee Fardigno, mayong aga lang kag kay Sir Noli Duit. Oh, nag-aamat-amat na ni si Sir Noli Duit mga katropa sa pagano ho. Sa pag luto sang iya sini nga mga lulutuo, no. Kaya naman mga katropa nga iga kwan daw no, iga paamat-amot na rumanda mga kabyanan sa may kwan, no? Sa may Hercore College mga katropa. Sa dugang naton nga mga balita, no, mga katropa, ang grupo gani isang manibela. Aging pasiguro nga mag-intra ini mga kabyanan sa mga kilos protesta sa Lunes, no, kadungan mga kabyanan sa State of the Nation address o konsuna ni Presidente Marcos Jr. mga kabyanan. Ginasigurado karon sang transport group sang Manibela nga mag-intra ang mga ini, no, sa aktibidad sa kadungan sa State of the Nation address o konsuna, no, ni Presidente Marcos Jr. mga kabyanan. So, no, ini sa ginpaguwa nga impormasyon ni chairman ni Manibela, chairman Mar Balbuena, nga asahan, no, sigurado nga magahimo sang kilos protesta ang nilibo nila sini ka mga miyembro mga kabyanan. Dugang pa diri nga iga singgitan sang ila sini nga grupo sa aton sini nga gobyerno bangod sa padayon nga pagtaas sang presyo, no, mga kabyanan, sang petrolyo. Dako na sunod rin mga kabyanan nga ano na tawag? Dako nga panumduman ang pagtaas sang aumento sa kada letro sang petrolyo kada kwan mga kabyanan, no, subong naman nga or kahapon naman, kahapon nga adlaw ako mo sa 10 pesos bisan nga ila pa ni mga kabyanan nga iga ila pa ni nga panubuan sang gamay-gamay o sa 10 ka peso panubuan sa madason nga semana, panubuan sang 2 ka peso, panubuan sang piso, panubuan sang 3 piso. Amo na yung mga kabyanan, negosyo mo. Yung una rin nga pahayag ni Balbuena mga kabyanan nga saliwat sila nga magahimo isang transport strike kadungan sang big time oil price hike mga kabyanan kahapon nga adlaw. So amo na, no, mga kabyanan, ginasinggitan gid sang aton sini nga mga drivers amo gini kalabanan nga ginabakho nila, no, mga katropa, bangod gani sa sining sa sining pag taas naman liwat sang presyo sang gatong mga Katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa dugang naton nga balita, mga kabyanan. Okay, sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa aton na nga balita sa patag sang hinampang, mga katropa. Ining Pacquiao Mayweather rematch. Ginalauman, mga kabyanan, nga mangin record-breaking event sa gihapon. Ang ining Pacquiao Mayweather rematch, mga kabyanan. Nagapati si MP Promotion CEO Jazz Mathor nga magapabilin niya dako nga atraksyon sa mga boxing fans. Ang rematch nanday Manny Pacquiao kag Floyd Mayweather Jr. Apisar nga gin iso lang ila sini nga sambua sa Enero sa masunod nga tuig, 2027 na, no? Mga katropa. Suno sa kay Mathor, nagasalig ini nga mangin madinalag-on sa liwat ang rematch sang duha ka boxing legends. Kaga nakabalhag sang record bangod sa ila siniliwat nga pagkitaay sa ring ang luyag makita liwat sang publiko. Hayag ni Mathor nga ang rematch nanday Pacquiao kag Mayweather ang mangin isa ka pinakadako nga sporting event sa panahon sang streaming area era. Sa una nga pag atubangay sang duha, nagdaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision. Mahibaluan nga mangin rematch sa Enero. Nga 50 anyos nga si Mayweather kag 48 anyos naman nga si Pacquiao. Apang nagapati si Mathor nga hindi mangin upang ang edad sang duha ka mga atleta bangod man sa magkatuhay nga abilidad sa mga ini sa boxing world, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: So amo na, mga kabiyana, no, balantaya naman ni ining liwat naman nga pag sambuan ay sa sining duha ka mga boxing legend nga si Floyd Mayweather Jr. kag si pambansang kamao Manny Pacquiao. Sino naman balayhan ang mga daog sini sa ila? Bisar nga ti dugay-dugay pa sa Enero pa. Enero pa, wala pa nakafix kung saan noong a day. So sa Enero, no, mga katropa. Alright, mga kabiyanan, wala na kita oras kag tiyempo. Dres aton nga palatuntunan, dugang ang mga balita kag mga impormasyon. Bantayan nyo lang sa pila ka mga news in public affairs program diri sa Gyapon sa XFM Rojas. Upod ko sa technical side si katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyo alagad, inyo talos nga anchorman, katropang Michael Denosta Inoslay, para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Katropa mo, exciting kag
2: good morning
3: XFM.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
2: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Bermigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
3: sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwaan po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ngayon po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh, medyo malagkit na medyo basa. Ano?
3: Na nga,
4: so ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhi ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan, magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
3: Pinagpapawisan
4: pa rin. Grabe, ano?
3: Abnormal talaga yung sweat glands.
4: Oo, nila. Hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhiyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha, at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga

0: init ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, eh, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So, yun yun. Kaya minsan, pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga, hindi na ito normal.
1: Mm-hmm.
0: Eh, merong ginagawa dyan eh, yung mga doktor. Merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Mm-hmm. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At mm-hmm. ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Mm-hmm. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, mm-hmm. di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, mm-hmm. yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, mm-hmm. tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Very frustrating na problema.
0: Frustrating, oo. Oh. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit
1: mm-hmm.
0: Na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection.
1: Mm-hmm.
0: Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba mm-hmm. sa ating sistema.
1: Ang sayo po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, mm-hmm. ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
0: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuhan. Ito ba Dok ay hindi naman nakaka-dehydrate?
0: Nakaka-dehydrate ito mm-hmm. pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement.
1: Mm-hmm.
0: Kaya
1: nga.
0: Kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
1: Mm-hmm.
0: So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi mm-hmm. nga, para kang gripo na hindi ma-close, tulo ng tulo.
1: Yun
0: ang nangyayari.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po huwag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, kaya hindi yung iba parang normal na lang sa kanila Dok ano? Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay mga kaibigan no? So kung mayroon man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung mayroon mga way ano na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba Dok yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po mga kababayan
0: yeah.
1: Na kahit papaano ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
0: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng masyadong makapal
1: mm-hmm.
0: na damit. Saka pumili kayo ng light and breathable fabric katulad mm-hmm. ng cotton.
1: Oh, marami
0: silk.
1: Na ngayon yan.
0: Kaya lang mahal yung silk. Ano?
1: Oh.
0: Ayan. So, maligo araw-araw at mm-hmm. least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit mm-hmm. papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical
1: mm-hmm.
0: na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin katulad po ng Santon Plus Herbal Soap
1: mm-hmm.
0: 'di ba na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Mm-hmm. Ayan. At iwasan yung mga spicy food. Mm-hmm. Kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Mm-hmm.

0: na pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. Tsaka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan,
1: nagkakape pa.
0: Katanghali ang tapat. Mm. Ano, mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
0: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Mm-hmm. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Mm-hmm. Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
0: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, mm-hmm, antioxidant, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano?
1: Yun.
0: At meron tayo niyan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, mm-hmm, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, mm-hmm, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: Mm-hmm. At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod. Mm-hmm. Tapos nagbasakan ng kamay mo. Pwede mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerve endings, uh-oh, ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin nyo po yun, ano? Especially sa clothing. Mm-hmm. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
0: Oo, hindi ka pa nga hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, mm-hmm, pinagpapawisan ka na.
1: Oh, pero wag naman din yung ano, Dok.
0: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
0: Oo, iba na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakoop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha. Puntahan ang atin po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Yeah!
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas.
11: pinabisa at mas pinahusay.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
14: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Enri. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
13: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
14: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagan ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
13: Wow.
14: And, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
13: Apo.
14: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
13: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
14: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manungkan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako
13: yung
14: ating last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni Nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dimdim ko. At nakakatulog na, siyempre noon, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga.
13: Opo.
14: Ngayon.
13: Ayos na.
14: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro sumusun, pag matanda ka na, mahirap na matulog.
13: Opo.
14: Kaya sabi ng anak ko, halika na, pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check-up.
13: Apo.
14: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
13: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
14: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
15: The Secret of Health.
1: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
0: Malaki na pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higat na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
1: Tama.
0: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
1: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, no? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin, ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano, kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong Ultimate Trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
0: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
1: yung budget lang ang
0: budget
1: ano.
0: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan, para sa mga kabayan po natin, wala pong ano yun, wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, sa mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. Sa mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
0: Oo naman, wag lang talagang ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
1: yung
0: mo.
1: Yung papapawis mo ng gusto.
0: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
1: Oh, pwede.
0: Wala, wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa yung katawan.
1: Oh, pwede yung gabi yung cold coffee, mga kaibigan. No?
0: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
1: Oo nga.
0: More on cold drinks sila.
1: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede yung gamitin ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag niyo kalimutan, Vision X Plus Softgel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano? Mm-hmm. Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
0: Ayan yung, ngayon halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ano? Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
1: Yes.
0: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
1: Yan.
0: Yan. Gamitin po ninyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
1: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsan sa ating mga avid listeners.
0: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano? Sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon po tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Yes to Health!
18: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: orasak sa pamrohas kag sa bugos nga Pilipinas, alas 6:05 na sa aga. Kagini nga oras ang aboy lugid ng ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong aga baswa siyad sa Rojas, probinsya sa Capiz, sa Western Visayas. Nagaplag na platuntunan, Express sa Balita.
1: Express Balita.
0: Sa bungadlaw sa Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Kagsato na ang mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, 23 anyos ng lalaki nga gin-implementaran sang search warrant sa Barangay Cagay, Rojas City.
2: Suspect nga nagluthang sakay police captain Ampuyos anay na nga naaresto bangod sa mga nagkalain-lain nga kaso.
0: Capiz Police Provincial Office na identify na ang duha ka mga suspektyado sa pagluthang patay kay police captain Ampuyos nga nagpalagyo matapos na kumiter ang krimen.
2: Rekomendasyon nga administrative relief sang PRO 6 kay Police Captain Garcia sang Pontevedra PNP igapatuman ni Police Colonel Katsumbo Jr.
0: Kag sa ato na madri nga mga balita, National NBI may persons of interest na sa pamahog ni Vice President Sara Duterte batok kanay President Marcos, First Lady kag anay Speaker Martin Romualdez.
2: Apidavit sang Davao Death Squad member nga si Arturo Cascanias kinapahayag ni matibag sa impeachment court.
0: Kag sa balita international, duha ka mga Filipino seafarers sa patay sa drone strike sa Black Sea. Kag sa balita entertainment, Ivana Alawi padayon nga ginabatiko sa bangod sa iya cellphone giveaway sa nga may kangtanan sa gambling platform, Facebook page sang aktres, naghabok sa 50 million followers.
2: Sa sports news, Pacquiao Mayweather rematch ginalauman nga mangin record-breaking event sa gihapon.
0: Kag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, pumpkin seeds manggaranon sa zinc nga magkasuporta sa prostate health kag normal nga testosterone production.
2: Sa business news, average sa pagsuluktan sa kuryente sa Pilipinas pinakamahal sa Southeast Asia.
0: Nabatian ang ato sing mga headlines kaputin niyo mga newscaster sa kasikatropang Christine Dayanropa
2: kag katropang Michael Inuslay.
0: Kag lito na kita sa mga kaundan sa ato sing mga ginpanglinyada nga headlines sa balita lokal.
1: Balita sa lokal.
0: Nanginma dinalag-on ang ginpatigayon nga implementasyon sang search warrant sa isa ka puluy-an sa sitio Pagutok, Barangay Cagay, Rojas City, takna launa 11 sang aga sang Hulyo 20. Na-recover sa subject ang isa ka unit sang Smith & Wesson na caliber 22 revolver nga loaded sang duha ka mga live ammunition. Ang nasambit nga operasyon ang ginpangunahan sang Capiz Provincial Intelligence Unit nga ginpangunahan man ni Police Lieutenant Jesse B. Limania Jr. Sumuman sang Rojas City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. Ang search warrant ang gin-issue kag ginpermahan ni Honorable Lorencito B. Diaz, Executive Judge Regional Trial Court Branch 17 Rojas City, nga napetsahan sang Hulyo 16 sining tuig. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Rojas City PNP ang arestado kag pagabsakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukod Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act.
1: Express Balita.
2: Anay na nga napriso sa kustodiya sang Rojas City Police Station kag Capiz Rehabilitation Center o kun CRC sa kaso nga robbery kag shooting incident nga nagluntad sa pagpanghold up sa duha ka mga empleyado sang isa ka gasolinahan sang Maribert Corporation sa siyudad sang Rojas sang tinalikdan nga tuig 2022. Sandig sa PNP Incident Record Form, PNP RIF na hibaluan nga magluwas sa pagpang-hold up may criminal record man sa kaso nga murder paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Dangerous Firearms and Ammunition Regulations Act, reckless imprudence kag death threat ang suspect nga si William Paulino Diocampo. Naulamid man ang suspek nga anay na nadakpan sa Barangay Poblasyon President Rojas sang Marso 13, tuig 2017. Bangod sa pagpamahog, kag nakuhaan man sang isa ka unit sang .9mm pistol nga armas luthang. Si Diocampo man ang responsable sa natabo nga robbery hold up sa Barangay Yatingan Pontevedra Capiz sang tinalikdan nga Disyembre, tuig 2022. Subong man sa natabo nga robbery sa Barangay Kudingli Dumaraw sang tinalikdan nga Nobyembre 8, tuig 2025.
1: Express Balita, balita sa lokal.
0: Sa dugang pang balita lokal, na-identify na sa Capiz Police Provincial Office ang duha pa ka mga suspektsyado nga kaupod ni William Paulino Diocampo nga responsable sa paglutang patay kay Police Captain Rian Ampoyos. Inimismo ang ginkumpirmar ni Police Colonel David Cachumbo Jr. ang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office ang napakigangutan sang XFM Rojas. Sunod kay Police Colonel Cachumbo na tigayon nga nakilalang duha ka mga persona nga nagapabiling at large pinaagi sa ginpatigayon nga maid-id nga investigasyon sang kapulisan. Dugang pasini, padayon man ang ginapatigayon nila nga manhunt operation batok sa among nga mga suspektsyado. Mahibaluan nga lakip ang duha ka mga suspect na talanang nga pasakaan sang kaso nga murder. Kag sa pihak nga bahin, yara naman sa estable nga kondisyon ang isa sa mga suspect na si William Paulino Diocampo matapos nga nadapatan sa nagkaigo nga pagbulong bangod sa naangkon sini nga pilas sa tugas ang pagpangkastigo.
1: Express Balita, balita sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, igapatuman na ni Capiz Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel David Cachumbo Jr. ang kinrekomendar nga administrative relief sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hipis sang Pontevedra Municipal Police Station sa pagpakigangot sang XFM Rojas sa kay PD Cachumbo. Gintuad sini nga nakabase sa performance ni Garcia ang nagapadayon nga investigasyon sa nagluntad nga pagpanglutang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos sa nangin decision sa mga recommendation nga gikan sa regional headquarters. Dugang pa nga may ginrekomendar na nga posible magatalo sa kay Garcia apang subject for recommend pa ini sa regional headquarters antes mag-issue sang order ang Capiz Police Provincial Office. Sa piyak nga bahin, ginpakigbahin man ni PD Cachumbo nga igapasaka ang kaso nga murder batok sa suspitsado subo kahapon nga adlaw, Hulyo 21, tuig 2026.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, ang mga balita lokal, ngayon nabatian ang buidog na ginadulong sa inyo sang Santong Vitamin C, nga isa kanan acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita, Express Balita. Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Sa ato naman nga mga balita nasyonal, ginapahayag may persons of interest na ang NBI o kon National Bureau of Investigation nga mahimo makatudlo sa nakaistorya sa nudri ni Vice President Sara Duterte nga magapatay kanday Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay matibag posible man nga isa sa mga persons of interest nga ini ang mahimo amo man mismo ang ginistorya sang Vice Presidente. Samtang nagpamalibad naman si matibag nga ibuyagyag ang identidad sang persons of interest nga ini bilang proteksyon sa mga informants.
1: Express Balita, balita nasyonal.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginbuyagyag ni NBI Director Melvin Matibag nga nakakuha sang gin-evaluate sang NBI's Special Task Force ang affidavit nga ginsumiter sa International Criminal Court ni self-confessed of Davao Death Squad member Arturo Kaskanya sa ini ang kaundan sa ginpatigayon nga DA sa sang impeachment trial kahapon sang Martes nga kung sa diin ginsalang sa prosecution si Matibag bilang ulihi nga testigo angot sa ginpahayag grave threats sang BC. Sa direct objections gikan sa Defense Counsel Mark Binluan natuhoy sa kang tanan sa among affidavit sa impeachment nga ginpahanugutan sang prosecution nga i-cite ang ining testimonya agod ma-establish kon nga nagaangot sa among affidavit ang threat harassment suno kay Matibag nga ginhingadlan ni Kaskanyas ang i-affidavit nga si Vice Presidente Sara Duterte bilang arkitek sang Uplan Tukhang sa iya termino bilang Davao Mayor. Ginaligar sa mga testimonya ang direkta nga ginkahilabdan sang opisyal nga pagmando sang abduction sa ginpuntuman sang prosecution nga ang ininga records may kangtanan sa impeachment trial bangod gina-establish nila ang pattern of violence.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mabalita national, ang builo ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency sang 100% natural herbal extracts gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug sirulina nga saranggid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa balita international, duha ka Pilipino seafarers ang napatay kag dusi pa kaiban ang mga nagkalapilasan kasunod sang separadong drone attacks sa mga cargo ships sa Northern Black Sea sunod sa Department of Migrants Worker o kung DBM Secretary Hans Kakdak sang Lunes. Ginpahayag ni Kakdak nga siyam ka mga barko nga may mga sakay nga mga tripulante nga Pilipino ang ginreport nga ginatake samtang nagaagi o kung nagadungka sa mga pantalan sa Southern Ukraine sang Hulyo 20. Isa pa ka Pilipino nga seafarers ang padayon nga missing. Sunod sa DMW, apat ka mga dusi ka mga nakalapilasan ang nakapauli na sa pungsod samtang padayon pa nga ginatumod sa mga identidad or identidad sang isa ka duha pa ka mga napatay. Nag-koordinar man ang ahinsya sa pamilya sang biktima agod mahatagan sang kinahanglanon nga bulig samtang padayon naman nga ginamonitor ang sitwasyon sa mga Pilipino nga tripulante sa rehiyon. Ginsiguro ni Kakdak nga magapadayon ang medical treatment evacuations repatriations kag iban pa nga mga assistance para sa mga apektado nga mga marino.
1: Express.
2: Mga katropa, ang balitang international, ang wilog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule lumiyara sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga saranggid makahatag sang nutrisyon sa inyong mga mata.
1: Express Balita. Express.

0: Pag sa ato naman, nga balita sa patag sang entertainment, padayon nga nagapangatubang sa kritisismo. Ang aktres vlogger nga si Ivana Alawi bangod sa cellphone giveaways nga may kang tanan sa online gambling platform. Ini matapos nga magpabutyag sang ila opinyon ang pila ka mga content creators nga nagapamatok sa gambling promotions. Sunod sa content creator nga si Jax Reyes, apisar nga wala ginmensyonar ang pangalan ni Ivana, ginenganyo sini ang mga netizens nga lulupod nga batuan ng sugal nga makabig na nga krisis kagsarang makaguba sa pamilya. Nakigbahin man ang vlogger nga si Rosmar Tan angot sa iya pagbalibad nga mag-endorso sang sugal. Nagumpisa ang pagpakamalaot kay Alawi matapos ginanunsyo ang pagpanagtag sa isa kagatos ka mga high-end smartphones ka-partner ang isa ka-online gambling platform nga iya gina-endorso. Sa among nga video nga gidpakigbahin sini sang Hulyo 15, gindokumento sang actress vlogger ang pagbakal sa mga cellphones nga nagabalor sang masobra 4 million pesos kag nagpasalamat sa gambling platform sa pagbulig sa iya nga pandohon ang giveaways. Instruction niya sa iya mga followers nga i-follow ang platform page para mag-qualify sa raffle. Kaginsiling nga ang magadaog ang pag-apilion gikan sa iya mga followers. Sa pihak sang backlash, wala ginkakas ni Ivana Alawi ang nasambitan nga giveaway post. Samtang nag-celebrate naman ni matapos nga naglabot na sa 50 million ang iya Facebook followers. Oh, katropa isa ka man bala sa nag-comment dito. Grabe pa ang aton nga pagtuon. Pero kakita ay malang tagalito sa comment section. Mga katropa, ang entertainment news, ang builo ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ayara sang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig, agud nga mapungga ng early senses skin aging kag pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Express Balita. Express Balita Sports. Balita sa Sports.
2: Samtang sa balita naman sa patag sang hinampang, nagapati si MP Promotions CEO Jazz Mathor nga magapabilin nga dako nga attraction sa mga boxing fans ang rematch nanday Manny Pacquiao kag Floyd Mayweather Jr. Apisar nga ginisol ang ila sini nga sambua sa Enero sa masunod nga tuig. Si Mathor ang nagsalig nga ini ang mangin madinalag-on liwat ang rematch sang duha ka mga boxing legends kag makabalhag sang record bangod sa ilaliwat nga pagkitaay sa ring ang luyag makakita liwat sang publiko. Pahayag ni Mathor nga ang rematch nanday Pacquiao kag Mayweather ang nangin isa sa pinakadako ng sporting event sa panahon sang streaming era. Sa una nga pag-atubangay sang duha, nagdaog si Mayweather pinaagi sa isa ka unanimous decision na ibaluan nga mangin rematch sa Enero. Ang 50 anyos nga si Mayweather samtang 48 naman si Manny Pacquiao. Apang nagapati si Mathor nga hindi mangin upang ang edad sang duha ka mga atleta bangod man sa nagkatuhay nga abilidad sa mga ini sa patag sang boxing world. Mga katropa, ang balitang sports ang bilog ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Magtumar sang isa gid lamang ka kapsula sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong mga relasyon sa kag performance sa inyo quality time. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Gag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas. Mga katropa, ginakabig ang pumpkin seeds ukon liso sang kalabasa bilang isa sa pinakamanggaranon nga plant-based na source ng zinc, isa ka mineral nga importante para sa mas maayo nga pag-function sang immune system, pag-ayo sang mga pilas, kag normal nga produksyon sang testosterone sa lawas. Suno sa mga eksperto, ang pumpkin na seeds ang nagahatag man sang magnesium, healthy fats, antioxidants kag phytosterols nga mahimo man nga makasuporta sa kaayuhan sang prostate bilang kabahin sang balanse nga pagkaon. Ang isa ka 30 grams nga serving o kung isa ka hakop sang pumpkin seeds, ang sarang nga makahatag sang duha tubtob 3 ka milligram sang zinc nga makabulig man sa adlaw-adlaw nga pag kinahanglanon sang aton sini nga lawas. Mahimo man nga idugang ang among buto sa yogurt, oatmeal, ukon salad, ukon kaunon bilang merienda.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropang health news, ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, Turmeric, kag Cinnamon Bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginpatamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag i-cleanse sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa business news naman, aminado ang Department of Energy o kon DOE nga ang Pilipinas ang may pinakamahal nga pagsuluktan sa kuryente sa Southeast Asia sining Hunyo. Suno sa kay DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, nagalabot sa kapin 12 pesos tub-tub, 43 sentimeters. Tapos, kada kilowatt hour ang presyo sang kuryente sa pungsod sining Hunyo, mas mataas sang 0.093 centavos ikumpara sa pagsuluktan sa Singapore. Tugas no sa pila ka adlaw nga yellow alert ang Visayas grid bangod sa kapaslawan sang madamo nga mga planta sang kuryente sa rehiyon. Liwat naman nga nag-apilar ang DOE sa publiko nga magtipid sa pagkonsumo sang kuryente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 74 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 70 pesos and 40 centavos kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 42 centavos.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builog gid nagdadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kusilin may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Savor the taste of delicious coffee mix and experience the difference with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Kagamit to mga katropa, manatipon nga mga balita nga builog ginadulong sa inyo sa nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
0: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietar Supplement for Men,
2: Santon Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
2: Santon Gold Herbal Tea,
0: Santon Gold Coffee Mix,
2: Cease the Pain,
0: Santon Plus Herbal Oil,
2: kag Santon Plus Herbal Soap,
0: kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropang, ini nga mga produkto ang sarang yugid nga mabakal sa aton diri nga mga leading drugstores, particular sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And good news, sarang yugid ini nga mag-to-cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop.
1: Express Express Balita. Express Balita.
0: Alright, madamo kini salamat sa mga katropa naton nga nagupod sa aton sining Express Balita sa subong nga aga. Hulyo 22, 2026. Kag kami na lang ang inyos ning mga tagbalita. Ako si katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kag katropang Michael Inuslay.
0: Kag iniang
2: Express Balita.
1: X-FM.
3: X-FM.
4: Yes, to hell.
5: The secrets of hell.
6: Tumanyan ang importante, Sir Jocelyn, ang matalupangod na ito ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
7: Ang ibang siniti, wala ko no eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
6: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na ton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason, kaya nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sini, kag sa regular sini, kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
5: The secret of health.
7: In the absence sang mani, abidokle, may allergy kas mani pagkatapos, not all the time makakaon ka sang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglilain sini nga organ sa ato sini nga lawas, Dokleo.
6: Ang isa, Sir Josel, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigot sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
7: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Santhon vitamin C, which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo gani, Sir Josel, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
7: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The secrets of health.
7: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
6: Amo na ibintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Anti-oxidant. Anti-aging pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig
4: sa nagusta.
7: Santhon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia. Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ni nga blood sugar level.
6: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini. Nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit, which is stevia is zero calorie.
5: The secrets of health.
1: Santhon Plus Gold.
9: Yes to health.
10: Hala, ka exciting.
11: Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katropa, exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang kat

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, 6:43.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman edisyon sa nga palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Miyerkules, pecha 22 na sa bulan mga kabinan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod sa giyapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
1: Bullseye!
0: Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! Oy, gana ni amat-amat na sa may mga trabaho, may opisina, mga estudyante nga may klase. Oy, ano pang ginahulat nyo da? Kunway pa ka mo kabangon. O, amat-amat na ha, para hindi ka mo matrasar sa subong aga. O, tulo-tulo ang ulan mga kaabyanan, no? Kainas ang kaagahon kagabi. O, dirin sa

0: Rojas, amo na gani malamig lamig ang aton sini nga aga subo. Adaw ka nami pag idi hurago kun tani kag ibarikutot.
1: Ayoy!
0: Okay ti, basa-basa ang aton sini nga palibot subong ho. O, kamusta dira sa mga kabanuhanan, amo man kamo? Ginulan-ulan man kamo da, nakabutabatsyag man kamo sa pagtulo-tulo sang ulan. Malamig lamig ang aton sini aga nga aga subong mga kaabyanan, mag-uumgo o mga aton sini ang adlaw sang Miyerkules. Pero hindi na irason para tamaron ka sa trabaho ha. Miyerkules pa lang, ginatamad ka na, nanuman. Bangon na da ha. Mga estudyante, may klase la City Media, may bastante pang oras para sa inyo. Ha, nga makapreparar ka mo, makamat-amat ka mo da. Nga hindi ka mo ma-late sa inyo sinitag-satag sa ka mga bulutuhan. So gani, ha, hulag na mga katropa.
2: Bullseye!
0: At syempre, sa mga nakabugtaw na, nakabango na, kaina pa, uy!
2: Good morning!
0: Kamusta ba lang inyo sininga tulog? Kamusta ang inyo sininga bugtaw? Kamusta? Anong ginakabalahan? Tada subong sa kusina? Anong nami pamahawon subong man? Nabito kaya na ang refrigerator? Kami nabilin pa na nga pwede initon? Basi may mga prito kamo dati, pwede pa na nga iprito liwat? Bakit mo prito? Gin prito pa gid. No, inita ng mga pinaisan da kung may ara. Ano pa gid mga dapat initon da, no? Nga ti kanugon man kun ihaboy mo. Di ba la? So dapat kabalo man kamo mag-recycle sa mga pagkaon. For example, may pinirito da, ay pwede mo na butangan iya sa bawan kag butangan itlog. Hindi gani, may utan ka da, pwede mo na nga himayon kaga ilupo sa sutanghon. Di ba katropang Jason? Kung waiwaay na gid, base may miswa ka da, kag may sardinas, butangi it malunggay ka na mito na sina sa pamahaw, bro.
1: Wow!
0: Parisan mo na dayon sang, parisan mo na dayon sang uga? O kung tabagak, ay sos!
1: Yahoo!
0: Kuan man sina ang bahaw ka, galumpat man sa kaldiro ka.
1: Ayoy!
0: Diskarte sa mga katropa naton, mga kaabyanan. Kung paano naton ni-recycle mga pagkaon da, ngayway pa man nagpalalanos. Mga kanon nyo dati, kaluha lang. Di ba lang, ikaw MJ, kabalo ka mag-kalukalo? No, may aragid yung tao nga kung palutuon mo sang kalukalo, gidya. Doon ka namit, gidya. Pero kung ako magluto, gani, baw daw ay tanat sa buro.
1: Ayaw!
0: di ba, may aragid ko na iya mo. Dumduman ko to sang una si Lola Karing bala. Good morning, Lola kay Mama Claudette sa kuno sa Nipa. Kulasira City. Dumduman ko to sang una si Lola Karing. Yas ang gamay pa ko. Magluto to yas ang kuan. Magluto to yas ang kalukalo. Bisyan o ay sudan. Duganahan kay magkaon. Di bala, kalukalo pa lang. Matyagan mo daw kompleto sa ricados. Wala ka nang hahanapin pa.
1: Wow!
0: Di ba may aragad sina, no? May aragad sina yung mga katropa. Kalukalo pa lang ginakuan mo na, ginakuan mo balaw, ginalook forward mo na, doon ka na miigidya. Ang iban gani, kuan pa lang, hamot pa lang sang bawang pa lang, maglabot sa piyak balay, asus. Kanamiton mo, mambal ka ba namit kalukalo, yaba?
2: Bullseye!
0: Oh, di ba? Sige ba, na naman ang ginakabalahan nyo da sa mga katropa naton, mga kaabyanan. Importante da, no, ang magapadulong sa opisina, no, magapadulong sa ila sininga obra. At importante, mabusog sila. Labi na ko ng trabaho mo, pamugat. So, kinanglan mo ginsang enough energy nga magamit para maka-prolong sa imo sininga trabaho, mga kaabyanan. No, kung huwag ka nga daan, nakakuan, huwag ka nakapamahaw, dasig ti mo magluya.
1: Oh, no!
0: Pagluya sang lawas mo, huwag ka na gana mag-trabaho. Di ba? Bal ni MJ, matilawan mong kalukalo ko is malipatan mo ginang pangalan mo ba, purti ba?
1: Ayaw!
0: Anong kalukalo mo, may may kwan, may ingredienteng amnesia.
1: Ayoy!
0: Hindi, nalang ko magtilaw sina. Kay base pag tapos ko kaon, matilawan, malipatan ko ngalan ko, butsilingon, kwan ko. Kwento na lang, di ba larayan sina? Ay, lipatan ang ngalan mo. Ah, lipatan ka na, kay Y ka na. Ah, Y ka na, gauntay ng bukong-bukong mo.
2: Ayaw!
0: Oh, hambal ni Ryan sinabay ilang ah, kay madulong lang ko da ogs ah, makadilihin siya ko sa konparyente nga ga bulad. Si why problema nagligad to so, damo ko order si mo taga XFM da. Oh, nagligad ko da ga ginaging ko da sa kwan nara ko da sa kulasi nagligad da parikoing ginalantaw-lantaw ta kaway ta makita. Oh, di ba? Pila ko na magbalik-balik isang nagligad eh, no? Sige ko busy gid si Ryan Sina. Okay, sige, silog sa Bunsato Chowara man ho. Ling man subong diri sa ton nga pagpangalagad. Okay, standby ang oras nato na 6:51 diri sa ton sini nga pala tuntunan. Okay, gina-welcome na nato ng aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton pala tuntunan. Bullseye! 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radio sa mga nagatutok na sa FM band. Kag syempre gina-welcome na to ng aton sining mga suki dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. O sa mga nagatutok na ang ila sining mga radio dira sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. O mga negosyante na aton dira sa may isdaan, sa may karnihan. Oh, sa may utanan section nga nagaupod sa aton yung pagpangalagad mga katropa.
3: Good morning.
0: Oh, sa buman dalasa na ng mga bumalakal ha. Kan sa tanan nga mga merkado publiko diri sa 1st and 2nd district. Welcome diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kaabyanan.
3: Bullseye.
0: Aga, syempre, oh, dira mga amigo ta sa may Capiz National High School. Oh, mga mabuot yung mga kwanda oh, mga mapisa nila da ng mga PSG, no? Nga nag-mintinar dira sang ila sini nga security. Sa inyo da ha.
3: Good morning.
0: Sa mga terminal, no? Dire sa may pueblo terminal nga nag-upod man diri sa aton nya pagpangalagad. Oh, welcome diri sa aton sini nga palatuntunan.
3: Bullseye.
0: Syempre, ginawel abi-abi man ato nang aton sini nga mga suki nga mga katropa onliners.
3: Good morning.
0: Nga nakatutok naman diri sa aton nya pagpangalagad pagi sa aton sining official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kaga nga aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Mga katropa, hindi pagkalipatan nga i-like, follow and share ang aton sining FB page. Kag sobo man i-subscribe ang aton sining YouTube channel.
1: Yahoo!
0: O kaya muna nang kuan mo lang nang pamaagi para makapasakop kamo mga kaabyanan. Sa aton sining kuan sa aton sining katropa leta. Oh, si Ryan sina masyado ka busy. Oh, kahapon do nagdaog ka balaray mo, galing way kag diya ka react. Oh, di sige ah. No, ano muna kay busy gid siya. Okay, so welcome na ha diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Sa aton sining palatuntunan.
3: Bullseye.
0: Standby kay i-check naton ang pinaka latest nga lakat sang panahon direktamente mga kabinan sa aton sining pag-asa. Ibaloon naton kung anong rason sang sining pag-ulan-ulan subong adlaw ho. Okay na mga kabinan sang kagahon. Oh, di may ara sang isa ka LPA nga ginabantayan ang aton sining pag-asa. No? So pamangkot naton ang monitoring nila within 24 hours. So kamusta may tsansa nga mangin bagyo? Mga katropa ining nasambitan ng LPA kaga Ayhan. Amo na ini ang nag-apekto mga kaabyanan diri sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sumuman sa mga kalapit naton mga kaabyanan nga mga kabanuhanan. Okay, standby ka mo kaya aton ina i-check dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. O tutukan naton ina ha, ginaangan-angan talaga nga aton sini nga pag-asa. O, kasi may mga inugdulong kamo da, kun pwede lang dala kamo sang payong para naman makakuan kamo, maka may panagang kamo da no sa inyo sini nga kaugalingon. Okay, ara na partner. Okay, daligin lang ha, kaya ang aragununtang aton sininga linya, dali sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa. Okay, si, kuano, si Ryan Sina, siya ma-out ko, ano yung ba? Niya kay ma-eskwila naman ta kaga mabiyahe. Sigurado nga ma-eskwila kaga mabiyahe ha. Oh, basi tambayan mo nang bala si Ma'am naman bala.
1: Ayoy!
0: Amo na nga daw permi kay lang excited nga kwan ha. Oh, ah, basi si Ma'am ang ginatambayan mo ay sos mabala ang kagani ni Ma'am Queenie niyan. Dapat si Ma'am Queenie lang, hindi ang pwede, hindi pwede ang iban nga Ma'am. Okay, check ta ang aton sining DOST National Pag-asa sa line number 1.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. ito'y huling namataan sa layang 1,200 kilometers east ng southeastern Luzon. Makikita po natin, malapit na rin ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, possible po mamayang umaga. Mataas na rin yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pag ito'y naging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan po natin Quiapo. Letter K pa lamang po tayo, meaning po neto ay water cabbage. Samantala, itong low pressure area na magiging bagyo po natin, ang kanyang track ay posibleng generally northwestward, kung saan posible siyang mag-close approach or mag-landfall dito sa Mikagayan, possible between Friday to Saturday. Inaasahan din po natin sa kanyang intensity, posibleng umabot ito ng tropical storm category, kung saan ang pinakamataas nating tinataas na tropical cyclone wind signal ay signal number 2. Dahil po sa paglapit niya sa kalupaan, inaasahan po natin yung malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin, lalo na dito sa main northern Luzon. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na dapat ngayon pa lang po ay nagre-ready na rin po tayo hinggil sa posibleng dulot nitong bagyong susunod po natin. Sa ngayon po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA dahil posible pa rin naman po magbagyo ang ating senaryo. Sa ngayon, itong southwest monsoon or habagat ay patuloy na nakakapekto dito sa may Palawan at Mindanao. Samantala, makikita natin kahit nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, itong low pressure area, yung kaulapan nito ay nag-e-extend na hanggang dito sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas, kung saan makakaranas po sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot ng trough nitong low pressure area, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region. Agwat ng temperatura para sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 36 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin ngayong araw makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero magkaiba lang ang weather system na magpapaulan dito. Dito sa may Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at buong Mindanao, dulot ito ng southwest monsoon. At dito naman sa may Eastern Visayas, dulot ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro at Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa ating weather advisory na nilabas po natin kaninang 5 a.m. hinggil sa paulan na dala po netong southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain sa may Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Samantala, bukas, paglapit po nitong susunod po nating bagyo na ngayon po low pressure area pa lamang, inaasahan po natin makakaranas na rin ng mga pag-ulan, significant rainfall dito sa Cagayan at Isabela. Dulot naman ng southwest monsoon dito sa Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil itong mga pag-ulan po nito, pag ito'y nagtuloy-tuloy, posible po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas po na kailangan nating gawin. Para naman po sa Friday, ito po yung araw na posibleng mag-close approach or mag-landfall itong bagyong susunod po natin na tatawagin natin Quiapo. So makikita natin, lumawak po yung mga areas na makakaranas ng mga significant rainfall at posible din po mataas din po sa 50 to 100 millimeters of rain na maranasan po dito sa mga areas na ito. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA lalo na dito sa weather advisory at yung mga heavy rainfall na ilalabas po ng ating mga PRSDs. Samantala, makikita natin dito po sa may Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur at Benguet. Dulot po ito ng magiging bagyo natin. At dulot naman ng southwest monsoon sa may Antique, Negros Occidental at Negros Oriental. Wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero posible tayo magtaas ng gale warning, lalo na dito sa may extreme northern Luzon habang patawid itong bagyo po natin. Ang sunrise mamaya ay 5:37 AM at ang sunset mamaya ay 6:28 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat Chanel Dominguez, nagikan sa aton sininga DOST PAGASA. May kangtanan mga katropa sa sininga latest monitoring, no, sa nasambitan ng ahensya sa LPA o kon low pressure area nga kon sa diin amo ni ang rason mga kaaminan kung man nagahibi-hibi ang kalangitan. Kita nyo ang trap niya, no, magambal ka trap inang ikog niya bla. Hapsit, no, ni sang siring LPA nga nagalabot diri ang mga kaaminan sa aton. No, so low pressure area pa lang siya pero lantawaya sakop ka trap niya ho. Halos ang bilog mga kabinan nga Visayas kag Mindanao ara sa idalom sang trap karon sang sining nasabitan nga low pressure area. So ginabuluban tanga tiya within 24 hours, no, posible nga mangin isa ka bagyo kag pagatawgon nga Quiapo. Quiapo, no? So daw kwan bla amo nang ginatawag nga the water lily, no? Amo nang Quiapo eh. Okay? So diri sa aton sa probinsya sang Kapi sa ligmat lang gid, no? Kay kwano? Ang chance sang pag-ulan medyo mataas-taas. Particular karon sa gabi, no? Pero karon alas 6 may 30% nga chance sang pag-ulan. Then, alas 7 sang gabi, may 40%, 45% naman sa alas 8. Kag pag-abot alas 9, mas magataas ang chances ang pag-ulan, mga katropa. Muna po may mga kalantuan, kamo amo ni disura sang gabi, no? Kung pwede ipaiway para, kwano, dalagid kamo payong kapote nyo da, no? Alas 9, may 60% nga chances ang pag-ulan. Tub-tub na ina, alas 12 sang tungang gabi. Pagabot alauna sang kagahon, may 55%, 60% naman, alas 2, tob-tob, alas 4 sa kagahon. Buwas, no? So asahan naton nga samtang nagapalapit ang ining o nag-develop sa isa ka bagyo, ining nasambitan ng LPA, nauman man naton nga ti mas nga mangin maulanon ang aton sini nga panahon mga katropa. Gani aron balasa, no? So dala ka gid payong ha. Di nga ni kapote para nga ti magkadto kada sa DPWH hindi ka mabasa ha. di ba la? Kwan ka bakal kakaputi payong, no? Okay, ti ambal mo suldo mo man. Oh, ilipay na si misis mo baklan mo payong eh para hindi siya mabasa.
2: Bullseye!
0: All right, sa mga katropa naton, so may itong pinaka-latest nga lakat sang panahon. Aligmat lang kita sa dalang ulan, sang sining LPA, and kung labi na kung mangin bagyo siya, mga katropa. Ining a weather update, builog nga gihapon ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapi na!

0: Alright, sa mga katropa naton, mga kaabyanan, Santon Gold Coffee Mix. Sa mga way pa na nakapangapi, oy, ano pang inahulat nyo? Malamig-lamig agad, asubong mga kaabyanan, no? Oh, di ba lang, malamig-lamig ang aton siningaga. So, namigid niya ay painit-init, anay. Oh, namigid niya ay pangapi, mga katropa, ho. Oh, pero syempre, dapat ang kape naton, ha, tandaan naton, di lang siya mainit. Dapat kargado man sa kanamit kag health benefits. Kung tatlong mga kwan sini, nga mga tawag din, nga mga kwan sang kape ang ginapangita nyo. O, rekomendado gid naton mga kabina ng Santon Gold Coffee Mix para sa inyo sa kada aga. Kagaman namin sini, pwede nyo man mabalon mga kabina sa inyo sini nga opisina. So, Santon Gold Coffee Mix ha, mga katropa. So, may chia seeds, may amarguso, may mangustin, ha, kag iban pa. Plus pagid, ha, may kombinasyon pagid sang glutathione kag collagen. Nga mo naman mga kabina ng nagabulig para ha, mamintinar naton ang maki. Kinis, mahamis, nga kutis.
1: Wow!
0: O, ti, diba? Sa bagay, dala-dala naman natanan eh. Kung na healthy lifestyle ka, ati, dala sa na natanan. Pero lain gidya kung may collagen ka eh. Lain gidya mga kabinan nga may ara kada sang kwan. May ara kada mga kabinan sang glutathione kag collagen. Okay, kung baklon mo pagid na, i-separate mo pagid na, ba, pwerte ka mahal-mahal. So ari ah, para makatipid ka, no, healthy pa ang kape mo, mag Santon Gold Coffee Mix na katropa. Mabakali na sa mga suki naton yung mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz. Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan, mabakal diri sa may Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store. Saraman mabakal mga kabinan dira sa Generica Drug Store, dira sa Taranya Outlet sang Super K Drug Store. Sa Farmacia Benjamin, no, sa bago nila nga location da mga kabinan sa bahin sang kuano? Sa bahin sang Rojas Avenue. Dira sa may kilid sila sang Pure Gold kag sang Imperial Appliance. Pati butika ni Lara da, no? So, pwede ka mo da kabakal sa AGB Drugstore sa Caldeo, kag First Pharmacy, kag Soboman sa RV Butika, dira sa may Banwa sang Panidan. So, Santon Gold Coffee Mix. Abay, kung wala ka pa nakatilaw, tilawin na, kaya nagakaulihi ka na. O, muning trending nga kape, nga gina... Kwan sa bongo? Nga gina... Sakdag, sang kadaman, bangod, sang kanamit, ka-healthy, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Sa nagapangapisin, hindi nyo pag-ihaboy ang empty sachet. Kay lima kabilog sina, pwede nyo mapasakop sa aton promo. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo nga kwan. Pwede ka mo kadaog 3,000 pesos kada weekly draw. Kagadalag ko nga mga papremyo sa grand draw. Damo nang nagdaog ha, mga kaabyanan. Damo na nagdaog ang gamit nila, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So gani, tipuna na da para makapasakop ka mo sa promo kag para pumaldo.
2: Bullseye!
0: Alright, sa aton sining nga pagpangalagad ang oras naton alas 7:10. Diri sa aton sining nga pala tuntunan mga kabinan, standby. Diri sa aton sining nga pagpangalagad kay check naton ang unang hugnat sang mga balita. Diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kabinan sa subong aga. Mga police report kinatipon sang aton sining nga mga katropa reporters. Ang aton sining nga pagatutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kabinan.
2: Bullseye!
0: Unahon ta report ni katropang kuano ni katropang Elmer Estimar, may kang tanan sa sining isak balay ang gin ang naabo matapos ang pagluntag sang sunog dira sa may Banwa sang kwartero, no, timakin mo no, sobra kuno isa ka milyon ang halit sang sang kalayo nga ni. Check na to na detalye sang balita ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
1: totally born niya isa ka balay matapos ang ining nagluntag nga sunog sa barangay Agdahon, Kwartero, Capiz Pasado, alas 4 sang hapon, kahapon nga adlaw. Ginapalagyan ining nasambit nga puloyan ni Nimpa Malikusyo kag sandig diri sa initial nga investigasyon sa nga Bureau of Fire Protection Kwartero nga nagresponde ini sila sa lugar matapos nga nakabaton sa nga pagpanawag takna alas 4:55 sang hapon kag gindeklarar nga fire out naman takna alas 6:00 naman sa gabi. May baluan nga human sa concrete materials ang nasambit nga puloyan. Maswerte naman nga wala sa may nagkatulilasan sa nagluntad ining nasambit man nga sunog. Sa piyakabahin, ginabulubanta naman nga nagdangat sa 1,440,000 ang ginbiling nga kalitan sa sunog. Sa karon, panayon pa nga ginaimbestigaran sa nga Kwartero BFP kung ano bala ang ginaluntaran sa sining nasambit nga sunog.
0: Anong balay ni? Wala ni tawo katropang Ilmer? Do kalayo sa karsada, no?
1: More or less ang kalayoon sa karsada, katropang Joven, daw mga 100 meters pa lang. During sa pagsunog, ang yara sa mismo sa Puloyan, ining si Nimpak, opod ang duwa pagid ka mga kabataan. So, mo to, sa nakita nila sunog diri, nga meron na sa nag-daba-daba bala sa bahin sa ila sining nga Puloyan, madasig din sila nga nagagawa. Kaya maswerte man, nga wala sa minapilasan, sa muman nga sunog. So panayon pa niya nga ginabistigaran sa atkon sa mga pulsan kung ano giblang ginatunaan sini inupisahan so sini nga sunog sa ila siniman nga puloyan na. Balita lagi ka sa Banwas ang Kwartero nga builogid nga ginadulong sa inyo sa nga Vision X Plus of Gel Capsule mera sa lutin Vita Carotene Vitamin E kag siya sa anting nga hatag sa nutrisyon sa atkon sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision Vision X Plus of Gel Capsule. Mabakali sa pinakamalapit kag suki ninyo ng mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, and pwede mga ma-order online panagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi katropa yung Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar. Tita ko gidang halit sa sining nasambitan mga kabinan nga sunog makin mo ti although concrete materials pero hindi man natanan concrete gid mga gamit niya da ti base mi mga kalabanan man niya sa mga kuan mo da light materials di ba so kun masunog ni baon hindi na nadayon madali-dali istaran kay tinang balay nga na siling mob lang basta kagi kalayo dali na lang na magabok ay plus kunwain maapular dayon ini mga katropa ti problema gid mo na halungan gid mga panimalay naton no halong gid sa kalayo so why pa diri maestablisar kun ano ang rason kung nga man nasunog ang ining balay ano ni may nagdapong ano ni bangod sa electrical ano nga plastada mga katropa so ano amo pa nin padayon na gina determinar karon sang aton sini nga Bureau of Fire Protection. Bullseye! Okay, sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Iluhanta report ni katropang Michael Inuslay. Isa naman kabalay ang ginsulod sang kawatan no diri sa may barangay Dinginan ka kwarta kapin sa 6,500 nga kwarta ang natigayon nga mataban sa detalye katropang Michael standby live report
2: in sulod sang wala makilalaan nga kawatan ang isa ka puloy-an no dira sa may bahin sang barangay Dinginan na siyudad sang Rojas. Ang tag-iya sa sining balay ang ginkilala sa kay Ma'am Carla, no? Inigin-basihan naton sa iya sining Facebook post, no? Kay bangod wala pa ini siya makapadulong man sa aton sining Rojas City Police Station, no? Bangod pamangkot kita. So, ginapa-verify pa ini karon, no? Sa aton sini nga Chief of Policeman sa Rojas City PNP. Sunod rin sa post sa sining biktima sa iya sining social media account, ginapahayag nga ginsulod sang kawatan ang kwarto sang iya sini nga Iloya. Apisar nga tiyara ini sa sulod sang balay ang tanan nga mga tawo, no, asang natabo ang ining insidente. Dugang pa nga nakit-an sang ulihi sang ila sini nga ginchikiar ang palibot sang kwarto sang iya sini nga Iloy matapos nga nakita to nga naganilakta ang mga kagamitan sa sulod sang kwarto sang iya sini nga Iloy. Dito kag nakita sini nga ginwasak, no, sang sining kawatan ang ining jealousy sang bintana sang ila sini.
0: Ginkuan ko ro, ginkakas lang. Ito ginwasak mo ni karon kundi nagala na rin nag agrinual to. Oh, so dali man nakakason kay ti ang clip niya sina unaton mo lang na gamay kaya na gani unaton sang kamot di man napag gamitan sang tires na kuha na.
2: Kamo gani man nakatropang Joven.
0: No? Kay why grills mo ang iban sina mag basta may mga jealousy pareha sina imbro pulot ang nila grills. No, kay mga muni hapos-hapos lang ni Sudlon katropang Michael.
2: Labi na kikiti mahumok malang ni nga puksiyon ang kilit sang kwani ginangtan sang sining kristal at mahunos na nila sini ang jealousy, no. So dito nag-agi ang ining wala nang baluan nga kawatan sa bintana sang kwarto sang iya sini nga Iloy. So nakitaan dito sa likod nga porsyon sang ila sini nga balay sa unhan gid lamang, no, nakita dito ang ining ginpangbilin nga mga kagamitan na hindi wala magamit sang sining mga kawatan apang ati wala na ang unod nga kwarta nga nagalabot sa 6,500 pesos. So sa liwat gilayon man ini sila, no, nga nag pulo pamangkot sila sini nga mga kaluyo sang balay at iway man sila naka-monitor, no, nga may tawo nga nagsulod o kung nag-ransak sa balay sang iya sini or sa ila sini nga balay, particular din sa kwarto sang iya sini nga Iloy. Wala naman sang iban nga nadula, magluwas gid lamang siya sini nga kwarta nga nakasulod dito sa bag kag mga kagamitan yung pangbilin man toya sang mga sa sining kawatan. Wala naman niya ini nga gindala, magluwas gid lamang sa kwarta. So sunod gani diri man sa aton sining Arua City PNP para nga for the record man na magpadulong gid sila dira sa aton sining Arua City Police Station, no. Agudtong ati ma wal man ini sila, no, ma imbestigaran kaga mas makabulig man ang aton sining mga kapulisan sa sining pila karon ka mga kawatan, no, dira sa may bahin sang barangay Tinginan. Agudtong madakpan kaga mapasabat sang ila sini nga mga ginapanghimo nga pag pangawata. Ang ini nga balita nagikan diri sa bahin sang barangay Tinginan ang bulog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sang Isto Health Incorporated ang Zalton Plus herbal oil ang balanyos nga may antibiotic properties mayunit sa mga allergies mga pangatol-katol sa aton sining lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Denosta. Inuslaya ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Michael Inuslay. Balita nagikan sa Barangay Dinginan. Oh, halong daas, atensyon sa mga taga-Barangay Dinginan. May nagalibot-libot da nga kawatan sa inyo. Oh, inyong mga panimalay da, i-secure nyo gid, no? Mga pagkabutang nyo, kwarta, tago gid sa, itago gid sa mga daw hindi gid wala makita. Oh, kahit yung mga kawatan subong, biskan diin na malang, makapaamulya. Oh, kita nyo diri sa Barangay Tisa, ho, dalang sa may kwansang bilyaryar stadium. Oh, in broad daylight, gani, tangay bisan itlog.
3: Wow!
0: Oh, tinangay sang kawatan ng itlog, may CCTV pa. Kung makakuha siya sang itlog, matyaga niya daw, siya lang ang tagiya. Oh, di ba? Oh, timo man na daw ang kwan ng kawatan. Umagi to sa likod balay, no, sa pagi sa pagkuha to sang jealousy. No, pila ka pa din tong kinuha niya para mag-igo ang iya sining lawas. So pag-abot dito, kinuha niya tong bag mga kabinan sang Iloy sang nagpuso. Oh, timay lang kay kwarta lang nakuha mga katropa, no? So grabe na gid subong ang panahon. Oh, hambal nila ang tagkiriwi ko no, katropang Christine, sa kuan pa, bulan sang Agosto. Oh, pero sa bungya, Hulyo pa lang ya, tagkiriwi na. Oh, di ba? Damo nang ginagutom. Oh, tiyang iban ganin, di nagutom ha, kundi ginapang bisyo na lang eh.
3: Oh, no!
0: Oh, muna ko nga man ng iba nag-engage sa pila ka mga malain nga mga buluhaton. Muna ko na nga ton yung mga kwarta nyo da, mga ano nyo, kung hindi nyo napagtaguon, gid. Oh, unless otherwise, why ka nag-gid kwarta? Kundi, why siya kalawaton? Oh, pero kung damo-damo ka da tinago, taguwa it maya sing mayad. No, kay base bala kag ang imo pinangabudlayan, iban ang magpangin pulos.
3: Oh no!
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Halong-halong gid oh, ay makin mo to ginawa mo to sa tigulang ipitipit sang kwarta niya. No, para lang siguro ti nagbakal to sang iyang maintenance. Oh, nagbakal sang bulo niya kun ano man ang iya sini mga kabinan, mga katropa nga mga ginapainan sa to. Oh, ato lang nagkadto lang sa buisit nga kawatan.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabianan, no, sa aton sini nga palatuntunan. Dugang pa naton nga balita mga katropa, no? Diri sa aton sini nga pag pangalagad, balikan ta si katropang Michael, no? Number 3 most wanted person sa Capiz arestado sa kaso nga pagpanghimulos. So i-check naton detalye ni katropang Michael Enoslay.
2: Live report. Arestado man sang Davao Municipal Police Station ang isa ka ginakabig nga top 3 most wanted person sa provincial level matapos kinserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Kinayuya, Davao Capiz sang tinlikdan nga Hulyo 20 2026. Ginkilala ang ining akusado sa kay alias Gun 43 anyos nga residente man sang Amunga Barangaya. Nagapangatubang ini sa kasong pagpanghimulos. So naman sa aton sining mga kapulisan ang ining warrant of arrest ang gin-issue no, sa Hall of Justice Branch 14 Roja City Capiz na napitsahan sa Hulyo 17 tuig 2026. Wala sang piyansa man nga gin-recommendar ang korte para sa iya sining temporaryong kahilwayan kag sa karon gindala ini siya dira sa may bahin sa nga Davao Municipal Police Station para nga tiya sa nagakaigo man nga disposisyon kag padayon man ini no sa aton sini nga mga kapulisan na pag inganyo sa may mga pila pa ka mga pending nga warrant of arrest nga tiya magvoluntaryo nga magasungka na lang no sa mga malapit nga mga police station para kod mapangatubang nila ang ila sini nga mga kaso. Ang pagserbi sang warrant of arrest ang gipangunahan man ni Police Captain Ray Dordas, ang Chief of Police sang Davao Municipal Police Station. Balita na gikan diri sa Banwas sang Davao para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Enoslay, ang katropa mo.
4: Bullseye.
0: All right, salamat katropang Michael Enoslay, balita na gikan sa Banwas sang Davao. Di wanted person ah. Di basta-basta ang kaso, no? Kaso ng pagpanghimulos mga kaabyanan, no? Basta kaso mo mga parehas ni ara kagidayon sa top. No, ara kagidayon mga kaabyanan nakalinyada kada sa mga kwanda, mga gungan nga manyakis. Ay panakinis kesa lubihay. Ay paupok idabi sa hindi dapat paukpan mo. Di kundi araged, no? Mga kabinan, mga heinous crime nga ginatawag naton mga katropa. Ara kagid na yon sa listahan sang top 10, no? Okay lang tani ko na sa listahan ka sang top 10 sa mga condense list ka bala. Pero ko listahan ka sa top 10 sa mga most wanted ba maluoy ka.
3: Oh no.
0: Di ba? So mahambal na lang ang kilala ko sang una sinya Mayo na lang ko sang una ara ko ara man ko sa top 10, top 10 sang noise sa eskwela. Damo gidya sa bong sang kwana hindi gidya bala maka kwano hindi gidya maka ano ni maka control sang kainit sang ila sini nga lawas mga bian. Oh, di ba? Tiyan mo na kung kaisa nagahimo sa mga butang pa nga, hindi kaya maayo. Sige, mahabyug lang ko time check. Daligid lang, ha? Oras, la 7.27 ang ringa oras. Ang builog na ginadulong sa inyo sang M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa subungan mga tinion, i-check na to ng report ni katropang Elmer Estimar. Kay kahapon ang Pontevedra Municipal Police Station nagpatigayon mga byan sang press briefing. May kaangtanan sa sining pagaluthang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos, no, isa ka opisyal sang aton sining police diri sa Capiz Police Provincial Office. Matapos nga tin imbitaran sa isa ka KTV bar dira sa Banwa sang Pontevedra na luthangan wag gikasalbar ho. Now may mga latest karon nga development mga kabinan sa iya sining nga kaso, siyempre sa sining ginatudlo ining nadakpan kag ginatudlo nga suspect. O, ti may nagagawa o subong sa investigation nga lainta na nagtiro, hindi niyang si William. O, kundi ang upod ni William, ang ginasiling nga mo ni nagtiro mga bihan sa biktima. Kagi na consider na gani nila nga close case na kuno niho. Abi, ang details, ang sining balita, check na ton, si katropang Elmer Estimar.
4: Live report. Live report.
1: Katropang Joven Gade confirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia, epe sa Pontevedra Municipal Police Station, nga hindi si William Paulino Diocampo, kundi si alias Boy, nga isa sa mga suspect nga nakaplagyo, ang responsable nga naglutang patay sa kay Police Captain ng Puyos sa kinalikdan nga Julio 19 pasado las 11 sa gabi sa isa ka KTV bar nga napahantay sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Suno sa kay Police Captain Garcia, natigayon nga makilanan ang gunman pinagi sa ginkandak nga maidid nga investigasyon kag subuman bangod sa ginpatigayon nga backtracking sa kuha sa mga CCTV footage sa lugar.
0: Patandaan okay, kito pag Elmer, nagligad, di ba sa interview mo sa Tag-iya, ambal niya may CCTV, pero why gagana?
1: Yes, oh. Sunod din siya katropan yung Ben sa Tag-iya mismo. Mm. Man may TV sa sunod sang bar, more or less dua, and may haraman isa sa guwa nga porsyon. Mm. Galing sunod din siya, do wala kuno nag-aandar, wala oh. Nag-record, wala do may depekto. Kag gina company, ginalagat-lagat pa ni ang installer, si man under warranty pa ni katropan yung Ben, bago lang din natakod actually, kung galing wala nag-record. Apang sa ulihin, natukiban, nga may ara dali sa nga kuha sa CCTV camera during sa sining nagluntad nga insidente. Patandaan katropan Joven sa una ni nga investigasyon sa ngaton sa nga mga katapo sa nga kapulisan, matandaan nga may natabo nga pag tinugusay sa tunga ni William amo ning arrested person kag sang tagiya mismo sang bar patapos nga nakit ang sini nga nagpagwa siya sini nga armas lutang kag tuyo kong tani nga igataya sa biktima. Samtang anya atinson sa mga ini anya raya sa kay William lipod gali sa ibalo sa mga sang biktima sa bumasang tag-iya sa mga nakikita sa mga insidente nga kadungan ni William nagbunot magali sang armas lutang si alias Boy kag subuman amuni siya ang nagpalupok kag nagalutang sa kay Police Captain ng Puyos sa digmaniya sa kuwa sa CCTV camera. Gilayon ini nga nagwa ini sa bar ining si alias Boy kag subuman ining si alias Juan nga nagapabilin sa gyapon nga at large apang sa pagwa sa mga ini nakita ni Police Staff Sergeant Hernan de los Santos nga kaupod ni Police Captain ng Puyos nga nagpadulong sa mga bar ining si alias Boy nga nagkasapaliwat sa iya sining armas lutang. So sunod diri sa kay Police Captain Garcia saying sa instinct sa niya sining policeman kay man nakabati ni sa niya lupok dito nga ginkumpronta niya ni apang wala magasabat sunod diri sa ila kag dito ginlutang yan eh, at least naman nakasakay sa motorsiklo, pero ining motorsiklo yung katropang Jube, nakaprepara na ni kagamuning driver ni si Elias Juan sa pagpalagyo. Ginapahayag man nga mayara sa Antilas nga nagkon ining suspect nga si Elias Boy matapos gani man nga nalutangan ni Police Sergeant or Staff Sergeant De Los Santos antes pa man nga nakapalagyo, bangod man sa mga tinulo sa dugo nga nakita gida mismo sa nagkon sininga mga otoridad sa motorsiklo nga nirecover nga yara mismo na pahamta na sa puloyan ni William kag ginapayag diri nga ginagamit bilang getaway vehicle sining duha ka mga suspect nga nagkapalagyo. May baluan gani nga ang puloyan sini ni Elias William nga ginabulubanta nga yara sa isa ka kilometro ang antad nagikan niya sa among bar kag siya sini man nga balay sa piya kabahin katropang Jubel kapon nga daw sige patigayon nga press briefing sa nga Podmedra Municipal Police Station. Sunod din sa kay Police Captain Garcia, ginakabig na ni sa karon nga crime solved, no? Ining kaso sa pagpangpatay sa kay Police Captain Rian Puyos, no? Kag muna gani ang iya sinigaging kumpirmar kag sunod din nga matapos nga naresto si William Pulino, ikaduha din na pasakaan naman sa kaso ng murder ining tatlo ka mga suspitsado kag subong man na-identify na bangod man sa ginapatigay yung back-tracking gani sa sinikuha man sa mga CCD footage sa nasambit nga lugar. Matandaan kay Tropang Juven nga ining isa ka suspect nga nadakpan ining si William Paulino Ducampo 38 anyos kag residente sa barangay Lungahog kag subong man sa dugang diri nga na-identify ang gawa po dito mga suspect nga ginkilala sa kaya Elias Boy nagapangidaron inisya sa 20 anyos pataas. No, amo ni siyang responsable.
0: No, bata pa gali ni. Bata pa ni.
1: Oo, bata pa. Yes, oo. Parang yan, mula ni sila actually ni William eh, ining nadakpan, kag ining si Elias Boy. And then, ang isa diri, amo ni si Elias Juan, nagapangidaron naman niya sa 30 anyos pataas man. So, ining si Elias Boy kag si Elias Juan, nga nakapalagyo, residente ini sila, nga dua, sa isa diri kabanwa, diri man sa aton sini, nga probinsya. Dugang pa ni Police Captain Garcia magluwas sa mga footages nga natipon sila sinigin kandak ng investigasyon iniman bangod sa kooperasyon ni William ining arrested person nga isa sa mga suspects sa nadakpan gani kag subuman sa tagiya mismo ni sa sining bar kag isa ka waiter sining nagaserbi bilang eyewitness sa nasambit nga hitabo kag ginkumpirmar dugang ni Police Pop Sergeant De Los Santos kag ni Police Corporal Libiano. Ining si Libiano, katropang Juven, Police Corporal Libiano, amo ni siya ang pakaduwa sang tag-iya wherein nga amo ni ang ginimo man nga tulay agon nga mimbitaran man sa sining early dinner nilang inatawag taupod si Police Captain Ampuyos. So, magluwas sa kaso nga murder ang ginapangatubang sa sining tatlo kami nga suspitsado nagapangatubang manisa karon sa dugang nga kaso sa pagbaylar sa Republic Act 10591 upon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act bangod sa ining si William bangod gani sa mga nakuha sa iya sininga paginakop ang isa ka unit sa 45 caliber pistol kag subong man tatlo ka mga magasin loaded tanan sa mga bala. Sa karon nagapabilin ini or naka hospital arrest ni si William sa pagya supervise man sa nga mga kapulisan samtang nagapabilin man sa gapon nga at large ining si Elias Boy kag Elias Juan. Apisar ka tropang Juven nga ginakabig ni nga crime solve ang ining nasambit nga kaso. Padayon naman ang ginapatigayon ang ining sambit nga thorough investigation sa nga tol sininga mga katapo sa nga kapulisan kaya mabaluan gani ang dugang sininga informasyon na tuhoy sa background kaya ginaibalo pa ang mga lokasyon sa sininga mga suspitsado man nga nagkapalagyo. Sa dugang sini nga kasiran, pamatian ta ni Blanc Caballo sa ngatlon sini nga interview or sa ginpahayag ni Police Captain Garcia na tuhoy sa sini nga pagkakilanlan sa paglutang paray kay Police Captain Ampuyos nga ginapamatunan din nga hindi niya si William Paulino Ducampo kundi si alias Boy nga isa sa mga suspek nga nakapalagyo sulo sa kay Police Captain Garcia.
3: During sa pambargaling na sa during sa pag court sa interview ta sa pag antar natin sa follow up na identification sa duha nga sa duha na to nga suspect sa pagiya sang KTV bar nagbuwa dito ang matuod nga suspect natin nagbuwa dito nga later identified sa nga tagiya sang KTV bar nga hindi si William De Ocampo ang perpetrator kundi si alias Juan.
5: Alias Boy.
3: Si alias Boy ang perpetrator dito kay nakita gid sa CCTV footage. For the information sa media personalities natin no, sa later umapail natin ang criminal complaint kag magwa ang mandamiento de arresto nini. Pwede na naman itibals ang video footage, makuha niyo pilakadlaw. Dito niyo gid mabrog nga si alias Boy ang nagtiro. May gamay nga kwan sa revelation sa ato na kwan no, owner, tungod, hindi niya medyo madulong considering KTV bar ini, hindi masyado lighted ang kwan niya, mga nagkakagatan ang kwan niya. So, sabay bumunot ni Juan, si William De Ocampo, kag si alias Boy. So, dito nga, ang pagkabali niya siguro, pagbunot ni William, pagbunot sa simultaneous siya lang nagbunot, abi niya siguro si alias Boy ang nagtiro kay Police Captain Ampuyos, pero huwag niya kabalo, si nga bumunot man si alias Boy nga siya ang nagtiro. So makita nyo later on sa CCTV footage itong magwa na ang mandamiento de arresto kung hindi man ma-arresto ni Juan Suspect.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, nabatihan kay Propang Jube, no? Ang ining kumpirmasyon ni Police Captain Garcia nga ginatuad sini, nga ginkumpirmar nga hindi niya si William ang amuang responsable sa paglutang patay kundi ining si alias Boy nga kopdanan man sini sa pagpadulong dira sa isa ka KTV bar kag ining si alias Juan pagid nga lunsay mga armado no? May mga armas lutang nga mga dala kag dugang ta na lang di kay Tropa Juben base man sila sini nga ginakandak nga turo investigation may napukiban pagid sila iya nga ining tatlo ka mga suspitsado magluwas sa una to nato nga ginmentionar nga si William isa man ka ginakabig nga miyembro sang gun for hire so mo man ligali ining duha ka mga suspitsado so meaning madugay na ni sila nga nag-opdanay sa subong sini nga trabaho katropa ni Joben pero gina-verify pa ni karon sang atong sini nga mga katapo nga sang mga kapulisan kung ining tatlo ka mga suspitsado ang may ginakaimbubaran man kapareho ni William sa kaso iyang pagpangawat kung pa ni sila bala upda na gida katropa ni Joben tagdugang pa dire

0: de Medra ang ginakabig na nga crime solved. So pamatian ta ni bala ang kabahin sa atong siningin ako ang interview or recorded videos sa siningin patigayon man nga press briefing kahapon nga adlaw.
1: After completing all the necessary document for appropriate charges ang ato na pano, kung kompleto natin na talagang dokumento, so a criminal complaint for murder under Article 248 in relation to Article 8 of the Revised Penal Code to be filed before the Office of the Provincial Prosecutor against Boy William Paulino Do Campo and alias Juan for the unlawful killing of Police Captain Rian Pampoyos, the commission of which was attended by the qualifying circumstances of treachery. Then may ara pa kami nga din file na kaso, a separate complaint for violation of Section 28, Article 5 of RA 10.1 or ang ginatawag natin na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. We likewise filed against William Paulino de Ocampo kay nakuhanan sa Sampusil for unlawfully possessing one caliber .45 pistol, loaded magazines and live ammunition without the necessary license to own and possess firearms, the firearm registration and other pertinent authority as certified by the Regional Civil Security Unit or RCSU PRO6. So amo lang tanan, at least na pala namon ang KIA against ining tatlo naton nga complaint. So i-consider naton namangkot-mangkot sa ato na Provincial Investigation and Detective Management Unit. Sa tatlo na itong suspect, isa ka arrested, considered kung mapala na itong kag-mabutangan sa sanga docket number, it is already considered as crime solved. Basta may na-aresto ka na isang kag na-identify na ang doon itong other suspects. That's all. Kung may pamangkot ka mo,
2: natawang si
1: na si alias Boy ang the person who fatally shot alias Captain ng Puyos.
0: Arita katropang Jube, nabatihan natin sa liwat ng si Police Captain Garcia. So diin nga ginapayag sini nga makabig na ni Sakron nga crime solved, no? Una bes.
3: Pero why pa nila mapile ginang kaso?
0: Actually, kapon nga adlaw katropang
3: Jube. Ginfile nila. Okay, pwede why pa man dakit mo?
0: Oh, ginfile nila ng kaso kaya during sa ginpatigayon tong press briefing mga takna alas 2 iligya sa ngapon nagpadala nila ni isang notification sa kay Police Captain Garcia nga officially na no, formal lang na file gate ang ining nasabit niya kaso nagikan niya sa Regional Prosecutor's Office no katropang job or City Prosecutor's Office rather ang ining kaso nga murder kag dugang kaso nga paglapas sa Republic Act 2591 sa kay alias William Man. So dugang pagid sini kay man sa pagka-recover sining armas lutang mayara ini sang serial number nga ginapanagian ni alias William ining 1911 Colt 45 pistol gina-verify man ni sa RCSU kag na hibaluan niya wala sang nagakaigo nga dokumento or license to own possess firearm or LTAF katropa nga Juben. Kaya muna gani apisar nga makabig nga niya crime solved sunod rin sila ay ginalantaw pa sa Gapon sa karon nga or ginapatigayon pa ni anya tour investigation kag ining ano ni katropa Juben ining kumbala ang kuwa sa CCTV footage makuan pa ni ma-i-release ini kung mapapanaog na niya ining warrant of arrest batok sining duha ka mga suspitsado kag ibiga di balls na nila katropang Juben ang pagkakilanlan sining mga persona. Actually nakuha ta ni kapon man ang pagkakilanlan ni o galing for confidential ang ining impormasyon good nga hindi man ma-prejudice ang ila sining ginakandak nga dugang nga investigasyon sa may kantana sa sining sa bitman nga kaso katropa niya Juben.
3: Okay, pero katropang so, Elmer, pamangkot ko lang, na-establish sir dire na pamangkot nyo o kung na-establish dire ang motive

0: sang sining paglutang sa kay Police Captain Ampuyos, no? Ano ni, simple gid lamang hinubog or maoy-maoy nila kag hindi nila gusto yang may masaway sa ila. O ano ini gimplano bila kay ti hambal mo daw isa lang katuhog ni sila kag may mga information nga nagagawa nga mga gun for hire ining tatlo nga ini katropang Elmer.
1: So far na katropang Joben magluwas nga ginsugid ni William nga mga kuptanan sini sa pagkakilanlan sa mga ini, magliwas sa mga subong sini ang impormasyon kay Tropang Juven, wala na gid sa nagatag sa ibang pagid nga dugang yung mga impormasyon na nga tanan si nga lakat man. Pero sa ginanantaw sa aton sini mga kapulisan nga during that time abi sa nagpinugusay posible kay Tropang Juven nga ginhimo nila ni nga daw escape plan bala kung tani agod nga hindi sila mahold dito. Ibangod gani sila ang mga armado kag posible nga mapreso bangod gani may mga dalang mga armas utang kag nakilanan man nila ining mga kapulisan subong man ila binagid ining si Police Captain na Ampuyos kaya matandaan gani sa aton sini nga kuha impormasyon ining asawa ni Police Captain na Ampuyos kag asawa ni William nga arrested person ay magpila kay isa gid lamang katropang Juven o galing nga sa impormasyon tani daw wala ni gani limalo bala ay ining magpila kay isa man. So, do kwa na, escape plan, katropang Juven, ay hining ila, hining ginimo, agod niya makapaladyo, ginlutang ila, ay isa sa mga, or ginakabig na ito niya biktima, hining si Police Captain Ampuyos. Pero, ang hining mga dugang informasyon sa karon, ginitingwaan ito, hining lang mapuga, hining si William, kung bala mayara sa ginsubo, or may nagsubo sa ila, kapag lutang patay or ginakabing naton nga personal katropang Juven ining natabo kay man sa matandaan ta during sa pagkaresto ni William sa pagbayularya sini sa Republic Act 10591 sa pagka-involbar man sa shooting incident kag sa pagpangawat diri sa isa ka gasoline station sa may barangay Luwaan during that time ang chief investigator sang Rojas City PNP ang municipal police captain Rian Ampuyos. So far kay Tropang Juven, amo sila nga aton sining impormasyon, development report na may kankana sa sining ginakandak nga or ginkandak nga press briefing kapon nang adlaw may kankanan sa paglutang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. So balita nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station. Ini si Katropang Elmer Stimar para sa 6.5 Extra News, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, panamang salamat Katropang Elmer Stimar sa sining information na gikandira sa bahin mga kabinan sa Pontevedra Municipal Police Station sa sining press briefing kahapon. No? So, muning pila ka mga latest karon nga development, may kang tanan sa sining kaso karon sa pagpatay no? Sa kay Police Captain Rian Ampuyos. No? So, una, atong nadakpan nga suspect nga si William tigna tudlo nga una nga amuning ginapatihan nga naglutang sa nasimitan nga police officer nga konsa diin ti sa latest development mga katropa tindi naman kuno siya kundi ang upod ni William mga kaabyanan no kay may na secure nga CCTV sa sulod sang sining KTB bar mga katropa kag dito nakita guro sa CCTV no nga amo gini siya ang nagpalupok sang armas luthang sa description dito ni Police Captain Garcia nga daw halos sa parehas man sila mo no tandaan mo to nga nakita sang waiter nga sa lamisa sang mga suspect may nagkasa armas luthang. No, nga ginsugid naman dito sa Tag-iya. Pag-grinual dito, nagtindog si Police Captain Ampuyos, siguro parang lantawon kung sino to ang nag-grinual to. Pagtindog niya, why na duruga mo, sumigabong lang. Tiigo, sdughan ang biktima. Ang abit nila si William, mga kaabyanan. So, muna yung mga latest development. Kag-tison na rin, ginakonsider nila nga crime solved na ang ining nasambitan nga hitabo. Pero kung ako maglantaw, ti, may arayas ang balasihan ang aton sining mga katapo sa kapulisan kay sunod sa kay Police Captain Garcia sa iyang pagpulo pa mangkoto sa mga kapwa pulis niya man. Kay may nadakpan na, na-identify ng suspect na file ng kaso, makonsider na nga crime solved. Pero kung ako maglantaw, ti, hilaw nga klase sa nga pagsurbal sa pagsolbar mga kabinan sa krimen ini. No? Kay hindi mo maka daw sa mathematics ba? 'Di ba? Sa mathematics kung mahambal kang problem solve, tiway na solve na at sinwala ka na wala paliban, wala ka na sang kun ano pa nga mga a perform, no? Nga mga kwandera kay solve na mo. But silingon hit suna. Pero ining kaso ni Police Captain na Rian ang puyos ni Raton masilingkit nga crime solved ni. No? Kay ti una bes. Tatlo ang ginatudlo nga suspect. Ten duha pa dayon at large. Di ba? So ang elemento mga kabinan sang crime solved hindi Raton masiling nga complete. Di ba? Pasensya lang gid ha. Migoy man kami sini ni Kuan Police Captain na Garcia mo. Pero ang elemento bala makasiling tanga crime solved daw kalabo pa. No? Why pa niya ma-meet ang 100% kaya makasiling ka nga solved na. Di ba? Kay ti why pa mamadakpan ng duha? Kag malain da kay kun ang ginatudlo mga kabinan si Alias Boy, ti why pa mamadakpan ng main suspect? Di ba katropang Jason? Why pa mamadakpan? No? Ang suspect, yes na pailan. Pero hilaw nga klase sang pagsolbar gani sang krimen. Mga katropa ini. Hindi naton masiling balang ati hitso-hitso gid. Kada lakpon mo pa ni. Okay man ta ni, masiling kita nga ti crime solved ni. No? Sa part sa level sang aton kapulisan kay ti ara na tanan ining tatlo ka mga ginatudlo nga suspect. Nga mapatubang naton mga kabinan sa korte, mga katropa. Di ba? So ini laghapon mo pa ni. Kundiin ini sila mga kaabyanan, nagapanapanago, subong. Laghapon mo pa ni kung, sige pa ni nga luyong mga kabinan sa aton sining intelligence para lang ati magkanadakpan ini, mapasabat, kag syempre, diri pa lang kita nga masiling makasiling kung mapabatbatan ini sila sang korte mga abyan. Diri pa lang kita masiling nga ti justice serve. Nasirbing hostisya para mga kabinan sa kamatayon ni Police Captain Rian Ampuyos.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba la? Sa muna nga ton nga gusto diri nga ikuan nga ti hilaw pa nito declare nga crime solved na ni. Why pa? No? So mapati lang tanga na solbar nyo na ni kung malupot nyo tanan sa prisuhan ining tatlo tanan o ining duha pagid nga mga kaupdanan ni William ining si Aserte si alias Juan kag si alias Boy mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dira lang taguro makahambal nga ti crime solved na. Okay, why ka ni Master Blaser? No? Why ma-establishar mga kabyanan kung bala, ano ini, lunsay hinubog lang ni? Away sang hinubog? O kung may mutibogid mga kabyanan ining grupo ni William sa kay Police Captain Rian Ampuyos? Amo pa rin gusto na ton mga kabyanan nga i-determinar sa sining kaso nga ni? Tinga man armado to sila iya. Nga nagsulod mga kabyanan sa sining nasambitan nga KTB bar. Tika damo-damo to sang pwede tirahon. KT, according sa tag-iya to, damo to customer sang gabi mo. And sunog gani sa interview na to, diway man to'y gakinagual ang grupo ni Police Captain na Ampuyos masiling na to'n nga daw nasuya, abi. Diba? So sa nakita dito nga nagkasa, sino possible kontra? Sang grupo mga kabina ni William nga man nagkasa sila, nga makasa ka nga way ka man lang gani kontra, di ba? Nga man nagkasa gid sila sa armas. Nga motong rason kung nga man nakita sang waiter nga gin pa asugid sa tagiya. So sino ila sini nga kontra dito? So na establish bala ni kung sino ila kontrato? Oh. Kadugay-dugay nag-renewal eh. Pagtindog, oh, nagtindog lang, may manggani, kuno sang daw nagkinuanay dito, sang gulpigid lamang, sumigabong mga byan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Kagsubong nga, ati may ara sang order ang PRO 6 na ton sa kay Police Captain Garcia, no? Nga temporary relief. Ah, mga kabinan, so anong reaksyon diri sang nasambitan nga police officer?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, so dugang ang mga developments sa gihapon, pagatutukan nyo diri mga kabinan sa 106.5 XFM Rojas.
2: Bullseye!
0: Okay, ang mga balita ngayon na batian, buylog man nga ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C. Sa mga katropa na tondira, no, sa kahapon, daw pila kadlaw nami chimputa, di ba? Oh, tiko namin ang tiyempo, okay lang na. Tiyo subong, wow, oh, maulan-ulan, malamig-lamig, kung kaisang lawas ta, kung maluya immune system mo. Oh. Kaya hindi ka da yun, maka-adapt balagila yun, mga kabyanan sa kwan, sa panyempo. Oh, kibot ka, nisipon ko, wow. Oh. Kibot ka, glain, matyag mo, wow. Oh. Oh, ngaman, kay maluya ang imo siniresistensya. Maluya na ang imo sininga immune system. No? Sa muna gani nga para ti, hindi maglala ang balatian. Kag malikawan, no, mapenetrate, kag mahalitan sang mga viruses kag bakterya, dapat nagainom kita adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C. No? Kaya kung pala inom kaya Santon Vitamin C, ti makabatsyag ka pero dasig ka mag-ayo. Kag manami da kun sige-sige gid, ati waya chimpo eh. Hindi na nan makapenetrate pa sang todo ang mga viruses kag bakterya sa aton sininga lawas. So gani mga katropa, babakuron adlaw-adlaw ang aton sini nga immune system. Inom, mag-inom sang Santon Vitamin C isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. Ang manami sa Santon Vitamin C kay ti inisya ang nanasidik alkaline base, so meaning to say, pwede mo imnon, bisan, wala kakapamahaw, wala uno di mo chanbla. Kung manami mag-inom sina, kaya tinagapalanupsop, ginato ang mga nyut, ang vitamin C sa aton sa lawas mga kaabyanan. No? Kaga syempre, amo ni ang vitamin C, nga halin sa mangustin, so hindi lang pagpabakod sang immune system, ang iya sininga pa pwede mahatag sa aton, mga kaabyanan. So, nagabulig man, kag nagaserbing nga neurotransmitter para nga makapunction pagid ang iban nga mga nutrients sa aton sininga lawas para sa maayo naman nga pagpunction sang lawas naton mga katropa. Okay, may mga nutrients sa lawas ta, may mga kun wala si vitamin C. Do spark plug ba? Tingnan niyo motor block kung spark plug ni magandar, no? So, muna siyang nagakuan kumaga naga starter mo sa lawas para nga mag kwan, no, mag-function pagid ang iban nga mga nutrients sa lawas naton, no. So kunwai vitamin C ining L-carnitine. So hindi naka-function sa aton sining lawas iban pagid nga mga properties mga kaabyanan. So importante nga nagainom kita sang Santon Vitamin C. Okay, so mabakali na ha sa mga suki naton nga mga butika diri sa aton sining kuno diri sa may Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pwede man mabakal ang Santon Vitamin C online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop.
2: Bullseye!
0: Okay, good morning pre. Oh, another loss from the PNP organization bangod sining mga tao nga wala mayong handom sa kabuhi kundi ang mang perwisyo lang sa ila isig katawo. Oh, kung gani.